0: una zica.
1: Xinavetiso leswi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

Gajaria Agro la kushanso mirin kwayo yesifuwo swatomu ti huku timbote ti nyimfu ti honje na swingoni swo tala ba tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS Siyakhula Qpro Eagle Rock na 3 Hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona la va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 0686 67 096 73 0686 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCR FM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

ne bwa mnigire se blanzo na tria la gato mno bora gata gato mola ega kaka la kaka wala ka sabela ka njani ela kama tatu eka blabu hisi la ka mo 14 ab na sia awa ka blaka ngwa kwa dela ela kama pai la ka ndo dele gen mganga ko bora ka yona awa ka blabu bial fini bora ka ka ba ko sa ka skuko ala kama bala na ka pongwa na ka bado awa ka blashibola

wake up ka mixo suka da mota ina ga kana kana kana kana mixo robe da tisha rancho mo a shi da prince of the kai na tora mixo rancho sarfa ya bnga masha wani barka ta fela ne Allah ga dani ni barka ta fela ya amma shau te ga da mato to la falko fa barka ta la dori la aba kana jana green gum daga masira da barka ta fela ga mixo suka da mota ne ar barka ta kana kana kana barka ta fela ga mixo suka da masia bar mi na fa masia na afaj pusina par kwa bona fa gurleni alla kama kasa laga kama kasa muwani marra ta kama kasa muwani marana kuna mixoro mino wala kama kasa muwani man ah e bro mi right mar no fa bari ne sibi tran wina la kama kasa muwani mar rak sababu ngatsika mgeni la muila ba la kama kasa muwani baraka la kama dobila ya ne le ka sundan mi right la ka sundan la

varra jarnar gladr zoyimbo o wake up ngwena man aitan gira gata verga bisho sukuram sa mixo sukuram be gara kama kundri sa mutibele sa warayana ripide ne Eja sore 6 minutes of the hour throughout log mixo ro bele kada mano kwa sukuram sa mutibele sa mutibele sa warayana ripide ne mina ne ala kafu pelo rena rdo ka eja sumusono na zisumu da sumusono na rukunga bisho sukuram na monja e bele ka warale ni mixo ro mina la ka warale ni ya mbulo dro kada mapusha gata ne e ba pusha kele ka fu pelo rena ntana kele ka fu pelo rena ntana mixo ro mina ne e la kata kata kuma gata la ka number la kada 0 6 0 7 5 9 4 2 ne ungero kada mana bele la mga bele kwa sukuram fanga dara monja eke ngo de wena sango la isibule ruwan rabu mune eje fo ja october malebe ja kwele sen amutle ke mixo mesi kura mune ne ngo de sango la lebe makini mabere mbaku mbere sema mtaka port for october 2026 ai fa mesi ngo mixo rai sara fem kana kona go mixo sikura na mune tane Inda kono kono morning face rajo mo ashe vina the breeze of the night. Enza beka tika reja wale ka bisho sukura na mwunta. Enza bili bila the breeze of the night. Enza gara dirui ranzo haka. Enja bakari fa baka ase fere ka bisho sukura na mwunta mikshoro mina ne. Anza gara sumle ronu ngera mja sumso nona mina wana mikshoro mina. Alla ka 0 6 0 7 5 9 4 2. Ka Facebook ulle ka Facebook ya mina na mwunta ne. Alle ka Facebook ya shtiji ne ka Facebook ya mina ne. Ya Raja Munosheja Raja kona ur R-A-J-A-H R-A-J-A-H Raja kona helela H ne Ur Raja Munosheja ne Madama kan koma gata gwara riga bisho sukram tershi Erisabra gata rambut mushe Aba kwa timi elele

Facebook ni kona ne ebeti ra raja munhu wo xexa ne raja kona yena la age yi ri RAJAH raja munhu wo xexa ni kona ka Facebook siya kona marungula ne ni le ka Facebook ya mina na

0: A mativa na.
1: Ai, mano, mas é que lá, o pai da Gancuzano, com ela, a Mirangue, no Gulongue.
0: Gase, gase.
1: Nugutiva, gase.
0: Ah, Nugutiva, gase, puto, gemo.
1: Amém.
0: Na sepa, me sale, gase, sugureiro, né?
1: Ah,
0: você vai ter que fazer um pouco de tempo. Ah, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não,
0: não,
1: não,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: Amen.
0: Inkomo man Maria Shiva mo balaba ne aba vaisa sa sona big sura sira fabe kamisho su gram tle kumela baka kandisa la.
2: Ai raja mina ne pindisa la kwantswa ne ri la ka siamba mela. Man grace in car.
0: Inkomo ne mkhisa sela tla la ke ka rbeka khume wa tbele sa wara le ne mixo bina wara le mniga se baganda go go bisho su gram tla 0600875942. Mela mwana lo.
3: Rojo.
0: Yo.
3: Imoko.
0: Ei.
3: Ama tudo bom, do meu cola blog por caminho de novo. Tô dançando a tua uma cancela de na vida. Pai.
0: Gata gas.
3: Aqui eu.
0: Aí você gosta dela, né? Vai fazer sucesso. É, vamos fazer sucesso dela, vai ter que ser uma boa grande sua. Quando a sua mãe era da background de mina lá. Ah, mano, quando quando você diz a jari inteira de one, que é one bom. All right, mix on the feminine and pumel and mix on the 0600875942. Gonna mix on the lady la. Mila mo na lo.
1: Wama wami na wajabo. Tika na anga minyai.
0: Manami na la kankuzana la.
1: Wana nga loyi mani imele si bazani sha jisi ara. Si gonya na mina na kutanta wana wa hachi wa shiki hiu.
0: Oh, mati wa marana manami na.
1: Andros
0: of Janvana, when
1: I'm
0: fana, I'm in a Tilly, I say, I say, I say,
1: I
0: say, I say, I say, I say, I say, I say, I say, I say, I say, I say, I Abafai sasa saman rosa bza lakang kusara wala mixu raji zara fam kasba kwa lalango kandi seri kami shosu kura mtai tuku lakani sama queen
4: Nash, nash, tupin Ida shuru ngusho nuna rakabu kiri sablu kutere Manu ulu kisi
0: 0600875942 Kuna mula
1: Ah, iko ane poti raja menu weka tini
0: Menu weka pini tukulo hose
1: Mika rinja tu ngusho nona inko mu aishu meni
0: Aishu mashmer pen
1: Aku tali
0: Inko mu
1: Aeo
0: Danko Fom sa sa sa tukulo su miksu robina ne Intelele 0600875942 miksu robina Enta tano kan komo kwa lanfele kano kano kwa sugra na munta E kano kano kwa morning pains Rajo mo ashe bila the priest of the head head mixer E pa kano fabaka sa fele kano kano kwa tewa neka Intelele tino nga kandisa la
5: Maluma Rajo, ahip man Monica, Papa Monica, na Lorraine, okay. Monica.
0: All right. Oh, I just call me Sam Segil. Manu kato. Yeah, I saw an lava for us. Save you, huh? So Sam Segil, so just this is silly guy. I'm Sam Segil, man. Yeah, I'm Manu kato. Jaga jaga ne. Nim kesil. Ba Monica na man Lorraine. So so so right. Kaya sumana talaga tayo mijano mga si. Baru mijano ba show bisig raja. Wamshay show. Hey, just mo sono na. Ir la kaja. Bago sa Jaman Camp. Nim kesil bago sa Jaman Camp. Hey, kami show sugro na mita. Zero six zero double eight seven five nine four two six zero min. Aro mo na kate kung ramu no. Fan na mixer na dalay nila. Erin kaya ko ay tuge. Kuna man la.
6: Raja.
0: Yo.
6: Wala mo si Bula.
0: Lash Bula nlo.
6: Lagu mana gumuran malam mereka terus bawa bawa nama rangga intro kan dah ambil ni kan?
0: Hey, meriun ina.
6: Tahu ni entah kali di lagu mana gumuran malam.
0: Hey, so sir.
6: Kam?
0: Saya sekarang ni. Inko mo hingga lewat abis surat surat FM. Baik serba min. Ay bapa leh tengkur mana marung liu pusha sesuan ni. Loko maru mela sesuan ni kasih tu kau riamun ni. Sama aku sebola masuk ungkau. Loko nasi ni mampulan ni aku mampulan ngasih tibi aku macaroin. Loko ni mampulan ni kebab imopusha. Okey nak ni mampulan. Anu kan mampusha. Wajen rup pada rungul. Asuhan olovel aku tidur kumana kambel. Loko nongur kau farm. Loko sejak kau riamun. Sehingga olovel aku marungul ni rangun ni. Maka aku sekutabang gini marungul ni yotalo. Ayat tak rungul ni riamun. So a hi swi papalatini vayingiseri va mina ne marungu leyo pfuxa loko nkarhi wu nga se fika wu pfuxa ni nga ma nghenisi a ku ngheni marungu lama ku dya swilungu swo nona mo pfuxa ni sungula ku nakona loko se ni fika nkarhi wo pfuxa loko hi ku awara ya munhu a hi nga ku sala kumbexana xikombiso ku sala mikandziyiso ya vayingiseri ni nga se yi tlanga ivi ku ba awara ya munhu loko ba awara ya munhu mikandziyiso leyi nga nghena hi va 355-350 kumbexana 359 a ni yi tlangi mina yi va yo pfuxa loko ni nghena ko pfuxa ni sungula ku tlanga mikandziyiso kusuka ka awara ya munhu yi ngo 4 o'clock hi la se ni sungula ku tlanga kona mikandziyiso yo pfuxa koho loko kandziyiso n'wana ku 359 swi vula ku wena ka leyo dya swilungu swo nona swi na ku tshemba loko ku ri swava swi twisiki kahle ni 060-875-5942 mixo ra mina a yi matlhelo ka byeriswa ku dya swilungu swo nona u ri kwini ka mixo siku ra namuntlha hi ndlela leyo eka nongonoko wa morning page ra jo maxi mina the brace of the gay night ne i va karhi hi famba kun'we ka nongonoko matimba swinene hi ndlela leyo wena mixo ra mina 060-875-5942 ni ri khoma kahle ka nambara leyi ka facebook ne ni kona ka facebook ya mina ya ranja munhu xexa ranja kona i ranja liya xexa va ri rajah ranja munhu xexa rajah laha ni kuma kona mixo u va karhi u dya swilungu swo nona na mina eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leyi karhi va pfuxa eka rin'wana ka siku ra namuntlha ni vona kahle n'wana va yingiseri laha a nga ni tsalela eka mixo wa siku ra namuntlha mfari wa goxa kombisa ku va famba hi famba swin'we vhele ka mixo wa siku ra namuntlha ni elaka mavume ni mbonile ka swikokwani makapule le ka swikokwani na n'wana ni mbonile va karhi va famba na mina eka nongonoko wa mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leke va laka facebook lavana kasi na mina ri ka facebook ku va na un'wana u fana na Fanuel Magoda ni ya ku hey siku ni ri la ka mukhomi Fanuel Magoda mugangeni wa ka Ngulombi stand number 129 na vana va kombisa ku ri famba swin'we vhele ka mixo wa siku ra namuntlha mixo racer fm loko swi ri swone na ku ya nwa mati ni pfumele ku ni ya nwa mati ku nwa mati ka mina mixer hi va karhi hi ya ku pfuxeni leka vanu leya mune hi ndlela yo yeleyo wena mixo ra racer fm loko swi ri swo mixo ra mina ni pfumeleli ya nwa mati kambe ku nwa mati ka mina ne ni pfumeleli rhanga hi xavisa ndzhaku xavisa ku kota ku vona ku ri fambisa kwini a ku xaviseka kona hi famba hi ndlela olova ne a hi fambisi leswiwani mixo ra mina hi vona ku ri hi vayisa kwini a hi vayisa
7: Rishaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini

0: Dante, ako po na virtual. Tukulo ako atene, tukulo ako dinigi. Iwanan sa bilepon, kagwasa ng buya. Buka, ikabarang sila kang ro. Kaya po ka man na. Upo kang panawa, gwasa ka mapungan, buta mo rinisi. Impundi sa wami na na, tiko ilari, buta mo rinisi po ka. Buka po ka man, maria ka masagan. Pahala ka masagan, ang kao pagdadonan, wama siya mong buya. Buka nilari, sukura sa mga, nera riri maru, narima naman sukuhin, wow. Mara deri na po ka, impo mo sukuwa hosi.
1: Nemi kesa sere tukuwa hosi.
0: Akutan
1: aba fam sasa sa mono mena 0600 ne and that's going to come gata bana le ba kan ba fusha gata fel e ka bi show sugara mo tla tla le ka ga re jole ranta ka ba ka gumba
2: ina ba jo
1: yo
2: mi fanen jena ba sa am swan maya kuna ya pu mango jo ku ba aba pu chen chi ne ne ba ta jo san ba Una pata na gumba gumba, na wona wa pugrisi. Isuka niya elo stress le esuk meka. Una pata na suwea elo shoko shoko. Apa pugi na wona rishile. Bato suwa emra wama foto kungatwe kam makasela blokire kam mungu. Ma suwa mina lone.
1: Kase kase
2: bichoni.
1: And good and bye. Say se kasten.
2: Kasi yo.
1: And Janko, vice sa center lewa de bichoni bila 0600 7 5 4 2 ne. Odan kuba gatika lo bara lewa kriya matena na vado kobi shon zukra bila. Baga kumba.
3: Aye ra Janko.
1: Ita isa kile bichoni bichoni ina.
3: Na na ita isa
1: kile. Ina.
3: Hey, ama poko bodmuru sugu leka mapol. Aku puki bawa gift joko balik kamsan. Even ni telalai bawa aletaran tu tadar. Wan lawe kuawa aku kusha macello main pala kamchipi sepala tapi setan raj.
1: Aku kesa minus nere kamanika.
3: Bye.
1: Inko mo from sa sama no mina 0600 7 5 4 2 mix for SFM ne. Ayana ba sigar babaga isan ko bega bisho sigumta bakang kumba.
0: I can't go back.
1: Ay. Inko mu from sasasa dela lawa bi sura sura fami gamisho sura na bo. E kan no no ko wata le ke dela le 0600 7 5 4 2. Ba ka rit ba mi tsere kwa la line ni gamisho sura na mutle dela le ke kwa na la line la. A wa bona bona mun te kan janu nge sa mo ni dela de one. Mix romit. Mo ni mte ka so. Mina bona lo.
4: Aba poke a ne la isa ba makete cha wa singo wa vetlan. E le ku poka mana tipi das tinye ko malo le ke a jamela 2. Kwa poka man gilma tebula kas maswanganye wapushua iponyo kama kwa akaya shawala block 7 ati katare DJ Raja menikese guru guru magaria
1: magaria face us then
4: gizwase o danko
1: danko vice sasa 0600 7 5 4 2 ka robin beka laka kumena rato bina sa mixer awara ayamune bina verika bisho sugera rabita 060 baka nkupa. Alright, shak motor ke sono wara gudagul lan jalla ke erba gesa ba ni jalla ke ba karba mo ni ka mi show sugra ram tanoko no gomening page rajo mo ashi bira the prince of the game. Hello.
5: Hello.
1: Yo.
5: Tsaka man ke ra mo kuyela lo wa betla. Chini ka. Chala chukala. Nan ma goda.

0: ngai
1: bo ya ngai bona go fantsa sekana danko aba fomsa sa sa dela le wa big sora bele ga mishon sukram sa sora sikser ai double 7 5 10 4 2 dela le ken kuba mixer la line la aba kare ge sa mo ri ga mishon sukram mo tla dela le 0 6 0 double 7 5 9 4 2 e kona ngwala la line la ba dangomba

0: دانجو بودنو
1: الدقيقة فايت بفهم سجلة
2: شي اللي شكرا منا سندك فهمتي ولك شكال دينينا نبوشي مالان ماريا ما شانغاني كوالا كما شانغاني كوالا نبوشي مانجيلي ما تهولا لكا ما شانغاني نيتيلا هي سسيشالا تشنغواني لابلاكا makosho lavanga tamwanati vapusha hi sembi patebula kusukela ka bode ni cancel shekala mina inkomu
1: inkomu ni cancel ndela la 0607875142 baka ngomba
3: kwazi mumundiya la jlong pukane zama zama itakirike kokwa ngaweni la ka makosho la ngwe pukane zama zama itakirike nupusha mathubi ase laka makosha wa kusha kuma idza imbani la asuka kubza nguna mungu ni kumu
1: inko umu tla isi kawusu dhani
4: lea reshele raja nukapela kukusha bancha kika mningi nipi nipusha manulu waka mazanda kule kika mningi nipi nitaetela la ikwino flipopo ka umu ngombe krali wapusha itabeli ya kumini kwa laka mpapi thank you raja raja
1: Inko munim kezas na ne tatini kezas na ne and then ne ego bisho sugura mata 0607875142 baga gumba
5: ni pusha ko kwani ngoveza aka shikundu ka shipresha ni poka ri kokwani ne pusha ko kwani tive ka makhatle ne kwele ka ka mningi nisi ne hetisela hi ku pusha mana advice wa khuwani lava va pusha ku lava i mani burisa va ri la ka mapayini la ka madizwanjini la inkomu
1: Inko mutlaisi ka swinene ne?
5: Thank you.
1: Da go ayitila.
6: Option ya shi, kombela ku pusha zwi mata ku tshuma masala ku tindwa kana ku tshuka. Ngona. Da ta pusha mana ma jama na ama kuku la kana sa ndango. Da ta pusha mana ma kwele la kana na ka kana ku wona sa ndango. Da pusha ta ma tawala kana ka kana ma sa ma kira na zuri ku ku ta ngora ma.
1: Inko mu 0607875142 e data con per tengo mix solo bene.
7: Ai, come la cosa pusha. Come la pusha ba me na swa tika tiveka. Ma khahlela kwa la ka mneng misi pfukani ba wa mina. Ni landza ba wa mina. Thomas Harare Malek. Ni go pfukani ba. Ni tsela boti ri ba le kwa la ti generation la. Ni go pfukani ba la kwa ka ona pusha mo na pole ni na kwa ka hoza.
1: Danke ke sele ndela la yede na ntaka seka mkadi shabarito ba ri kona ba ku rubele ka tsaka ritsinga ndaba khana mkadi tsinga ndaba ke ya mahlweni ka rundu ka la ya ka kome nungu tbele sa wari ntani bile bi tsoro mina awu re tele ndo ka just 18 minutes of the hour 5 o'clock we tele la itula
6: ni komba la kwa ke ka la ha ni ko ko nyo are ka ka nombe la ni ko ma se ka ndo na ni ta kha kha se ni ete ze na den aba mama na bese ba la bini inkomo mo ashe
1: inkomo ke se ndela leke 0607875942 ala
6: ni kule ni
1: inkomo all right la ba ni tanga ndirungu la rabona ne oyi bona go nga enda njani oyi bona go aba ngwa ba tsale ka tlhoko se go ndirela a section F e papa tinjo bona ke se papa tinjo ba section F ne ndela leke wa big story sa FM tla ba
8: bra raja ri shile bona ba pusha ni ya leka xikukwani le kuna kokwani makapule tsutuma ne le gian a section F kuna man makubela lavo duma tsutuma ka ne ka xihosana kuna man Josephine Nhlongwane ni ri pukani papusha hi mina ntukulo ka xithwembe ni soli mongwe ni ri na xifundzeni xa Gauteng kaya yi le ka xihoko a rumbeni dango
1: khesele dela leke 0607875142 vanwani va tsale kahle ka mixo sukurala muhla van'wani va tsalala ka Facebook va ku alright ke ndava landa va nga la ka Facebook mixo ra mina nivaka ni kumana lava nga la ka nkadi sorito hi ndlela leyi
9: rixile raja munhu wa ku xexa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni kombela ku pfuxa botisolanga Mabasa ka bote Boot Big Five Matibola ka bote Taitisala hi kokwa risima ka bote Afushiwa hi kokwa kono Nerukola ka shikokwa ntanko
1: Hey Danko
3: Hey Raja wa maashi loko kwa ximomo ndiya la jiongo gogo pfukani hi ta kerekeni vagogo mi lunghisa kokwa ngaveni na n'wana pfukani hi ta laha kerekeni lani hi ya lunghisa nyana hi khongela kokwana ni hetelela hi themba matubias loko pfukani hi ta hi ya tshama laha ka boti oli laha hi hungasa kona a mpfuxa hi xikwembu a xidzemba haki laha swi ta mfoni bya ndhunambuni
1: Inkomo 060-875-542 Baka Nkumba
0: Baka Nkumba Iyo, Roger, Shama Harshi
1: Iyo
0: Marinja, Mtaise
1: Hello, Mtaise, again, Mtaise, Ramwin
0: Mo, Yudu, Jika, Lava, Nkumba
1: Iyo,
0: Manda, Yana, Lava, Ntukuwa, Urufu, Lava, Kukunyan Manash, Kongere, Lava, Jira, Mabu, Wako, Lava, Kukunyan But we can reach at least
1: Rishini,
10: Budraja, Mbalako Mapusha, Mapusha, Masawamina, Virgin Dovaska, Sport Center, Lagamapove, Mapusha, Manuzwa, Vumanga, Jim Galalume, Neterela, Man Maria, Mashanga, Nikolaka Mashanga, Nikola, Mandarumpa, Pusha, Manantari, Squatta, Nikolaka Mapove, Dango.
1: Dankon, Kesentela le wa Big Sorobina, eka mixo wa sukura na munthe kari ya bahlweni. Karol veka la ya kama kube mbiri mbiri tibile tsa warra nthani bile siya 22 minutes of the hour at 5 o'clock eka mixo lo wana hiti lava.
11: Ni kombela ku va pusha DJ Raja, ni pusha tatu wa mina kokwana wa ndoto ka Mapuve, ni pusha mani makhuvela lowo duma section F. Ni pusha mana mina mthavini vhuro saka ka Mapuve. Ni ku happy birthday ka mina Thembi vhuro saka ka Mapuve. One love. Ava pusha hi Thembi vhuro saka ka Mapuve. Danko masho.

la racha shamuhashi. Racha shamuhashi. Raja.

0: Chile. Va bene quindi vado su quelle rifanna cani le renna mucha vada vixo romina e se grabo mune canguete le wane ya ehi ya sangula ma le bendiago loco va bene qua vado ne 060-887-5942 hey pie
1: Kuna papa Jojo mafumi kusuka laka dinga na pimbi boyshaka kusuka laka mafumi nikona degena kona laka makondo deka papa makalini awakuri na vona vajakeni vantsonga ba makalini na hinkwavo lava bebeaku na vanhu lava ni kasikuta namuntlha a va lwa ya pfuma ngo ni va ni gift joko ba yi kusuka laha tikweni ra ka mswani tintambu eka la german khalanga ni ku hie swin'wana ba a vaaki matereki swi famba n'wana ba maswa
2: Happy birthday ka Thembi Volo Saka de ka Mapuve. Ah, Thembi. Thembi kini. Jana ka tla ke re wena kwala. Tsona zwina mhaka ya ta ri kuma na yesu kuri mona hi nkwa lo de kuma keke wa tsona ka sona wa muta. Ava na xipudongo xa pale ta mkwala bong city. De a don swi vu rongo ba.
0: Happy.
3: Raja!
0: Ya!
3: Ari ku na ba George la loko ni tsaka radio ni va tivi ku va ya tshama kwini. Va ku na ba makambe na mi ri vele ka makoxa na a swi twang kahle a no papuka. Vanhu lava hinkwavo ka vona wena a va navelela n'wana wa boti wa tiindlupa a nga matshilo a nga mavalani na lava nga navelela ba Joe Gift kubayi la ka mutswanga ya. A va navelela matshilo n'wana wa boti wa tiindlupa a nga ndlopfu ximongo. A nga mugweti wa chopa lenkulukumba famba hlayiseka nomti wa raja
0: a ku hlayiseka na n'wina swinene hi mngani
3: ni ku faka ka yina muhla kam
0: aka exapxap enkomba yingiseriwa mina ka mikandziso ya marito na hala ka WhatsApp please mikandziso ya n'wina yi nga fiki ka yi nga hundi 35 ne 35 second yi nga hundi loko se yi hunda yi hala ka 45 bominete yi va yi ri kulu maikiseri wa mina tala ku yi siya hi le ndhaku ne ni va ni kha ni hetelela hi yona hi xitalo bibe man'wana va tsarekaa bibe them eka Thembi Volo Saka eka Mapuve na hinkwavo lava bedheaka na vona va laveleriwa hi mhana ntalo xikotani kwala ka Mapuve danko ni kese sinene ndlela leyi eka mixo wa siku ra namuhla 060 hepiepiepiepia
4: mana ku heti bedhe eka baa mafumo leka ka dinga loko heti birthday ni le ka Thembi Volo Saka aka Mapuve loko heti birthday ni le ka Boti Mataleni aka Makondo a va vula ku birthday ya mani na hinkwaro birthday ya ku va navele mhani n'wana kuna kula ka nhlanu kila mugangi wa kampesi hlayisekani boti ra Joe
0: hlayiseka swinene na n'wina neya
4: so no
0: I don't go I do la
5: Raja loko heti birthday aka Thembi Volo Saka aka Mapuve niku happy birthday ka George Mafumo ka dinga na lava birthday ku hinkwavo siku ra namuntlha na va navelela hi naveleriwa hi mhani mari va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlanu ke mhani a mudana lavakulu
0: inkomu mhani wa mina mi khesela hi ndlela leke 060-887-5942 hi ndlela leke hepiepiepi
1: eka number 2 ya Mataleni laka Mapuve lako ti grasi ya Makondo loko ni nga ti xihoxo a kuri n'wana wa mina kula swinene ma tiva na ivi ni ku na papa Jojo Mafumo le ka dinga leyi lava a va kuri swinene ma tiva na ni kuma xitukulwana xa mina la ka Mapuve laniwani i Grace Thembi Volo Saka ntukulu na mutlatana xitemu xa kheke la kerekeni a ni lavisa switori i malume wa wena ku mavelela swina hinkwavo va beda ku na wena i mufana wa gose ka Mapuve ku na pava
0: hlayiseka swinene danko vaisasasa hi ndlela leyo eka mixo wa siku ra namuntlhla hi ndlela leke eka nakota ku hlawuleka 060 hepiepi
6: e zimpopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop
7: George na le ka dinga Manane, wana kana kusiyo niwe po po po.
0: Po po po, hlai sekani.
7: Hi, happy.
0: Happy. Enkomo faisa society la.
8: Happy birthday ka ba George mafumu la ka dinga la. Tako happy happy happy birthday ka nwa vana ngola ka mapovela. System bi vosa ka mashanganyi kulani ka mashanganyi. Happy kokwa gwevan bye.
0: Enkomo kese ntala le kokwa gwevan le 0607875142. Happy happy happy happy.
9: Happy birthday ka baba George mafumu kwele ka dinga. Happy birthday nanika sesipendi voice aka kwele ka mapuve na nwana mataleni kwele ka mapuve na baba navelela kulava e man burisa varila ka mapayenda ka magezwa njine inkomo
0: inkomo ni mkhesa stana naya
9: thank you
0: I thank you voice sasa tjula
10: ari happy happy happy birthday aka ntombi ya tatana mataleni ka mapuve ana stive te egrach makondo ana stive mtani khomela ba mataleni ana stive eh happy birthday ka anu vana va mina bona ithembi volsaka maswanganyi kulani ka anu vana va mina kulani swinene ntombi ya ka gwevani na hinkwavo la birthday ya kuna vona hosi ya musa mfihle ri kupa kupera yona vana hinkwavo a va navelela hi manana mari ya maswanganyi mina ni kwala ka maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpaso fambani mi ya wisa khalanga
0: inkomu 060 popopopopo
11: popopopo happy birthday ka baba George ma kwale vana kono happy birthday ka bai ka tandi volo saka ka mapunge Happy birthday ka n'wana ba mataleni kwale ka mapuve ba George kwale ka hambele ka malamulele hinkwavo na va birthday ya ku manithela kwala ka mapayeni dankomu
0: dako hlayiseka swinene ne
11: nyan'wa mihlayiseko miya wisa
0: inkomu
12: tembi vuyisaka n'wana bote kula mani kula swinene e hi kulela e mani mahuri kwala ka mapuko kwa tirho na ku hlula dango
13: happy birthday ya ka thembi volsaka na ka mapuve a va navela xikombeta hi mbangela swi ka khondza ndzona mungoni
0: inkomu n'wana va tsala kahle happy birthday eka lava landzelaka George mafuma eka diga thembi volsaka ka mapuve e n'wana boti mataleyini a va pfuxa veri a va pfuxa e no naveleriwa hi mani makhuvele lavo duma la gan section fm gangeni wa rivoniko inkomu ebendlela leke from sesese ndlela le 060875942 mixer e van'wana va tlhela va ni kandziyisela ka mixo siku ra mihlayiti laha
14: kombela kona happy birthday ka birthday ka munhu un'wana na un'wana happy birthday ka siku ra nyamfana mbambi ya mi kata ka yonele ana lo birthday i mhani ya le ka xikokwana danke
0: ey danko popopopopopo
15: pop mabodlele pop champagne a kulo swikulela ka siwa hi vajeledzele kula birthday kula birthday girl birthday girl thembi bolisaka maswanganyi le ka mapuve kuna George Mafumo Mr. George Mafumo le ka dinga ka malamulele le kuna Mr. Makambeni kwele ka vona va nga kona na vona a va kuli kuna second born ya buti mataleni le ka mapuve a kuli na yena n'wa makondo na hinkwavo lava kulaka namuntlha na birthday girl laha ka mapuve hi ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveleliwa hi mani machinji i kokwana wa ku pfula n'wa tsakisa hi mina hi DJ na yena ya wisa DJ radio
0: inkomu n'wa tsakiso
15: Hai
0: seka. Enkomo faisa sa 060875942 mix ra isa fabe data na wena ne. Eka bisho sukura na mudla eka ro na belele sa isheso. La vanga bele kwesi kulira the 4th October ba lembe da gole. Hai ndlela leyo. Pop pop pop pop. Mina mwana lo. Isa isekile vana belele. Awa
16: na belele na mina kwa na bidza na mudla.
0: Nem ke se tlase ka Hey Danko vaisa sa 060875942 ay gumela mga kandisa la
17: Epi aka system divorce aka kama puve papa mafumu jojo na bana abakuli mwana but mataleni wa zimbere akuli na va mantsongo yena swigangu swa papayeni va ta vuya va ta navelela hepi buri ya ni tshama va vula mino hlangana ni tshama ni chipi mina loyi
0: inkomu hlayisekani mana wa mina hi ndlela leke nkarhi kha ni vekela ka 10-10 minutes awara liya ni mikiseri wa mina awara ya ntsevu yi nga se ba orinsevu taka ya bala kahle ka bixa siku ra mihla popopopo
9: popopopo happy birthday ka bava jojo mafumu le ka dinga va kula va pfulela hosini ntsheni ku happy birthday ka sisthembi voyisaka le ka mapfulu ntsheni ku happy birthday ka gresha makondo le ka mapfulu ni le ka ba makambeni le ka makoxa ni le ka vanhu hinkwavo lava birthdayaka siku ra namuntlha ndhambi ya mikateka yi va neti a va navelela hi mancejani la ka muchipisi happy
0: happy hlayiseka swinene
9: tanga
0: inkomo vaisasasa endlela le wena mixer wa FM eka mixer wa siku ra namuntlha 0601875942 mixer u va ku ri endla tano van'wani va kandziyisile ndlela lewa
18: ni ku happy happy happy birthday ka vanhu hinkwavo lava u nga siku ra vona namuntlha vanhu lava va naveleliwa hi mama Albin laka xikukwana inkomo
0: ene mikhesile ndlela leya mama Albin khesile ndlela leya 0601875942 happy
19: Tuesday ka jojo mafumo aka dinga kuna le ka ka masangani ni le ka ka mapuro na van'wana na van'wana a va naveleliwa hi munhu wo duma voma va duma wo fika kwala a nge fiki ka yo hlamba kuti ito general saxon cosa va toxi kambato ni ri kwala kambato ku swa sweswo na vona ka matezi ka vakokwani ka mapu hashtag ni duma hi vomu
0: ei jope hlayisekani inkomba vaisasa 0601875942 endlela leke wena big sora mina eka nongonoko hlawuleka okay 0601875942 okay wena bona kuna mixer line lana on tekela bani 060 nemgese boyini happy happy happy
20: happy eka boti jojo mafumu leka dinga le na sisi tembi voice aka leka mapuwe le na gracia makondo inwana boti masalendo ikona kwele ka mapuwe na boti makambeni ni vanga kona le vana vele liko kwa ndala vanga lava la ka thomo eserach
0: yo
20: eh
0: nemkesi kwa kwale
20: danke
0: danke vaisa sasko kwa ndala vanga lava ndlela le vanga kandisi la hiti kuri vakandisi vaku yini vaka misholo wa ndlela le wana big sora FM ka misho wa sukura na mondla wo ibona ku zwima kanjani lawa one what can they say the labako
21: happy birthday eka Thembi Volosaka aka mapove na boot George mafome aka dinga neleka boot mataleni na hinkwavo lava birthday aka ava naveleliwa hi Bill Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapove block 80 kata ayen mosh
0: inkomo indlela leke 0601875942 pop pop pop pop
22: mabodlela pa mabodlela yini
0: eh sikona ba na kuhlula
22: tsala koko wa kuhlula pop pop pop mabodlela pop hala uwe moyi zama ina ba twang mina wonzeli nga ba twang sikrete a tsatika ku yingise mani ku happy birthday kamwana mase matali my gracia ula mzai ula makhutu xikwembu xikwendi tintswana nwana nga ku kula ka wena hele ku kule na hina epi lava kuna mister mafumo aka dinga na nwana kulani xikwembu xingeteleni masiku ku ya mahlweni hlayisa ndyangu wa n'wina vava kuna mister makambeni epi na le ka vona lava kuna ngoholeni wa maxangu wa pala vava sasithembi voisa le aka mapuni lava lava nga tswariwa namuntlha na vona hinkwavo ka vona a va kule va kula va navelela hi kokwa emugaveni ni kwala ka makoxa khalanga fambani mi ya famba kahle mi ya wisa ivi mi famba mi ya kwele mi ya kona hosi loko yi swi lava ka tlhela hi hlangana
0: inkomu
22: hlayisekani swinene
0: hala hlayisekani na n'wina leya
22: xapxap fana wa mina
0: tanga
22: khalanga Alright.
2: Happy, happy, happy birthday. Can't you call away? Nelly, come on, come, Nelly, come on, Talinly. Kula, kula, kula, kula, kula, kula, kula. That's why I saw Charu away. Kuna suguma uri. Umano minalo. Umano papanzongo. Eru kotera wona. Eru kula umano nga kuli katini nga kona kuli kajim kuli kachauke. That's why I sent him here when I jara away. Una tembi vusaka kwala kama puwe. Ura na wana wana man. Una gian baloi avihil. Na la wabangwa yivona jojo. Kwale wanga kona ayvan. Anwa trangu vile kuhiti kura kona. Mena vile ni manuma wala kama puwe. Aska sport center. Mko.
3: Chisariza, chisariza. Hai kalelan, tizariza tizariza. Tizariza tizariza. Ini lebih penting. Aduh, cina boy, cina lelo memang kan cina enggak tahu mesti. Itu best day, eka by George Mafumo eka tinggal ni. Nyeri sudari sampai senang. Nyeri itu best day, eka sesuatu polos akal aku berapa mafumo. Nous avons tout pensé, et ça, grâce à ma compte, voilà, comme ma couvée, moi, la pute, ma taline, là. N'y a qu'un, n'y a qu'un, la matinée, la soukra, voilà, la couvée, les kiwa, n'y a qu'un, c'est un tabou de mousse, aïe, et j'y suis sale, on a la bête, il faut avoir la peine, c'est un sale. Avec la même line, comme via, j'ai tombé, il m'a tombé, il m'a tombé, il m'a tombé, il m'a tombé, il
4: Happy birthday, kami na Thembi Volosaka, kama puwe. Mkate kunkwa, ayini neli, nukula, nukula la usini. Nabani, unkwa wala wani birthday haku na wona. Shukwembu, ashiwa ngitirili masoko haku haanya, kwa ya emasweni. Danku umu, ashiwa mi.
23: Happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthdayaku namuntlha ni ku happy birthday ka n'wana wa mina hi graxa makondo ka mapuve ni ku kula ntombi ya mina na ku rhandza swinene n'wana wa mina mataleni mina ni ri kwala Venda thank you.

Golgotha, ivi ra risimu ra kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ri xi na ku mi amukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona. Mina na n'wina hi ta va hi khe hi nghenisa sweswo eka nongonoko wa praise and worship eka mpundu wa siku ra namuntlha. A hi yeni ya tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri Sunday ya kahle swinene hi khe hi sungula kahle mahelo ya vhiki n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hinkwaswo leswi nga humelela eka vhiki leri nga hundza a hi sukela ka Xikwembu hi ya hi ya khensa ku va hi kotile ku va hi hundza eka swona. It's only 6:19 vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi pfukeni hi ya tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo. Ta va mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi liya ka mahumaleyiwani kusuka kahle tindhawini hi tiya ta ka bungeni ka xitachi. Mina na n'wina mi khe mi tiva kahle vito ra ntswalo yin'we kambe ke mina ni mito ni Marilyn tintswalo Xirindza a yini ni ya hi ya tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo. DJ Raja khensa swinene ku va yingiserile nkarhi. Mina na n'wina vayingiseri va mina a yini ni ya tata ku khensa eka mpundu wa siku ra namuntlha hi ya hi ya vulavula hi vukulu bya Xikwembu hi ya hi ya tini ka nkarhi hi ku we hosi i kahle hambi yo fika hi vulavula swintsongo n'wi vana vayingiseri va mina va ku rhandzeka e Xikwembu xa swi tiva ku ri n'wina kahlekahle ku va khe kumeleni evuton'wini bya n'wina kambe ke mina na n'wina a hi yiseni sweswiwena mahlweni wa hi risimu leriwani.

leri va risimu rona nga ta va ke famba kahle hi rona eka nkarhi wa sweswiwani n'wina va yingiseri va mi lava ku rhandzeka a yeneni ya languta ku ri nongonoko u tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha languta kahle ka wari yo sungula hi ta va mi khe mi byela kahle ku mi le ku prepareni ka yini nakona mi hakeraka kwini hansi ka mufundhisi mani loko hi vuya hi khe nghena kahle ka wari leya vumbirhi hi ta va hi khe hi diphina kahle swinene hi tinsimu ta praise and worship hi khe hi tlengela hi dzunisa hi tata ku khensa and then laha xikarhi ka awara liya ya vumbirhi hi ta tlhela hi ya kuma kahle xiphemu xa ku va hi khe hi senda kahle ti-codes tintsongo ta ti-verses xikan'we na tinsimu na vayingiseri va mina va ku rhandzeka awara ya ku hetelela hi mina na n'wina hi nga ta fika hi kuma kahle rito ra mufundhirisa nhlohlotelo and then endzhaku ka vona hi ta va se mina n'wina hi khe hi pfula kahle ti-calls leyi nga ta va hi khe hi xira kahle rito ra xikwembu hi khe hi kumeri yini eka lowu wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leyiwani nongonoko wa praise and worship wu tisiweka n'wina eka mpundu wa siku ra namuntlha Jesus FM the voice of the nation a yineni ya tiphina eswinene 060-875-942 I nombora riqingho le mina n'wina nga ta va khe famba kahle yo kasi ke www.gcrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke va khe hi balekisa sweswo 106.0 egandlati xihondzo le ka grand form hi le mi nga ta va mi khe mi ni kuma koho kasi TikTok page ya mina mi ni kuma kahle ka ntswalo yin'we Facebook page ya mina mi ta va mi khe mi ni kuma kahle ka ntswalo yin'we and then le ka Instagram is being Marilyn and then TikTok page mi ta ni khomela is Marilyn Pirita endlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yineni ya tiphina lexi mina ni mi tshamisaka xona i xilo xin'we ntsena i ku ni ta fika ni nga mi dyisangi mahlandla a yineni ya kuma kahle ti hashtag ni languta ku ri nghena kahle vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha it's only 22 minutes past n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ku ni joyina mi endle swona 060-875-942 a yineni ya tiphina eka mpundu wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa praise and worship.

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito ra xiako Merlin Siri, Merlin Siri, Merlin. Tikwembu xa bol jikelela lava i vaburi va madi lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450. 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u nyika custom u kuma 2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318 062 792 4318 xikwembu xa bol jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
1: Giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga riki enawini. U letile nakambe hikuva tirhoboto a ti nga tirhi, van'wana va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: hlantswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrsa hi rito ra xiako.
1: Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena, siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena. Kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders. Matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.
2: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel
3: 0608875942 va kurixile hi Marilyn hi swin'we ni ri na wena ri la Giyani section F laha emugangeni wa Rivoningo i mani makhuvele lavo duma inkomo khensa swinene mani makhuvele 0608875942 swi tingomeka kwini na problem nyana yitsongo esayiti ra tinqingho kambe ke endla kumbela miyisandela kahle marungula kumbe mukandziyiso ya marito loko ni halingusa timhaka ta tilayini ta tinqingho 0608875942 loko hi kuma ku ni joyina mi endle swona mina na n'wina ti va khi ya hi dzunisa hi tlangela hi tata ku khensa eka lowo matimba hinkwawo mina kahle munhu wa ku fana na shows eka sateleria ra TikTok page ya mina yuza hashtag eka n'wina like sun khensa swinene nemo b hashtag eka n'wina 0608875942 mina na n'wina a hi ni mahlweni va khi hi tlangela hi dzunisa hi tata ku khensa eka lowo matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni nga hlamuseta ni ku hinkwaswo leswiya hi nga go through swona eka vhiki leri nga hundza n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a hi ni ya tata ku khensa ka xikwembu hi ku we hosi ya ku khensa kambe ke hi leri wa risimu ni mnika kahle eka mpundzu wa siku ra namuntlha u kahle.

0: 0608875942 ngoba ngisele bami bo randeka mina ngwe naita ba case sweswiwa amahlweni hi va hi kheta ku va rini ba ngisele ba mina on the other side 0608875942
1: mani u luka mini sa block 3 ni ta veka hi kereka kwa la kaya ta veka hi kereka ka GCR inkomu
0: ni khensa swinene mani u low me va na siku ra kahle 060
2: Aye sas Merlin Aye mana fana Na wena ni ku yingisela ku antswa ndri kwala ka nkuzana la Ni ka rin fane an fane ni prepare ku ya kerekeni ya mina leni nga ihlawula mara hi mhaka ya swinwana na swinwana sweswa swi ri kona kwala kwala Ta swivona mavhiki la mataku swa le kerekeni Ani fane ni ya kona hansi ka mfundhisi Musa Maluleke na mfundhisi Baloyi Makasane. Driver. Mani rozobya ni ka kuzani n'wana nga va na wena swa tsematseme tinekiweke. Danke sesi. Ni xeweta fana.
0: Ni khensa swinene mani rose va ku ahe muhaxi wa mina ni mi twa kahle ni ri kwala ka Mavalani village i Cynthia Mthombeni. Ni khensa swinene sesi Cynthia Mthombeni va ku ri xile Merlin. Muhaxi wa mina ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laka xikukwana i mama Albi inkomu ni khensa swinene hi mama Albi na ku tshemba na ku pfumela ku siku xi sasekini siku xi le ku fambeni kahle 0608875942
3: ri xile sisimerlina mpfukile na hi mpfukile hikowana sisimerlina hayi xikwembu a yi dzaha hi mbangi a ku yiwi namuntlha kerekeri hayi ku busy nyana la kaya ku busy nyana la kaya ni ta va ni kha ni khongela na GCR hawa hi kha hi khongela swin'we na GCR hawa hinkomu sister hi xumexumeni vana vanhu
0: 060 mingiseri mi le moyeni
4: mi khensa tsundzukulu ku amukeriwa
0: mi pfukile na
4: mi pfukile ka sesimerinila n'wana wa ka yena ka ya ka bungeni na
0: ni pfukile
4: eya
0: Mira mi akereka kwi mina namuntlha.
4: Ah, mina eka ba hi ku amu kumbeni manane hi tlerile ku hlaka. Ah, mina eka ba hi ku amu kumbeni manane hi tlerile ku hlaka maro swa dzana. Ndzi tsala sinya hele.

0: thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito rexaka.
1: A yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tirhoboto a ti nga tirhi. Van'wani va onhe nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

na n'wina Merlin Ntombiababa, le ku ku vonini ka gingirika kwala ka xitulu xexo na swilayitana swi tlhela swi ku sasekisa leswi i nga mpama wo ve i va mpama. Mina ni ku yingisela kahle ni ri hlangana township ukozi kumeka yi endhawini ya swirilo swa mahlomulambilu a ni ri ka majositolo ntombi ya mina. Ku ri na swirilo swa mahlomulambilu a ku na ku ya kerekeni a ku na ku ya ka nchumu i ku yingisela GCR ni kha ni gingirika mitirho yi nga hele ku ya sota kwala kaya wa tiva wena hlayiseka ntombi ya bava Merlin wa ka Xirindza Merlin kula i kuleleke haxa n'wana ngopfu.

0: Sonto lowunene na vaxumi nga mahumani, mina ni kateka na n'wina ni ri laha tindhawini ta ka Mahlati, xikaya lexiya xa le ndleleni hi mina xumani mwaxi.
1: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, muchini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
2: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Xa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nge se ba awara ya n'we, va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala eGiyani a section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmandy@gmail.com. Maendo Bricks and Sand aka kaya ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

0: 0607 875942. Mina n'wi vakisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka. A yini ni ya tlangela hi dzoniseta ta cancer eka mpundzu wa siku ra namuntlha. Loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona. Mi ni kuma kahle nkandziyiso laha.
1: I sota leyinene, i sota leyinene ka n'wina sesi Marilyn. Hi ku pfuniwa hi hosi hi swona swi endlaka ku munhu a pfuka ha vulavula na namuntlha enkarhini lowu ku nga ri matimba ya mina. Phefomulo lowu ni nga wu hakela hi ku huma ka Xikwembu ni ngo hanya mahala hi ku pfuniwa hi hosi. Hina hi le ku mi yingiseleni na n'wina va xexe va hleke. Hayi hi le ku mi yingiseleni, hi le ku mi yingiseleni swinene. Mi nga yingisela hi mani? A kerekeni namuntlha hi kona, hi ta kereka kwala ka GCR a hi helo. Hi ku pfuniwa hi hosi. I manana Maria Masanganyi, mina ni kwala ka Masanganyi kwala. Mina le hansi ka vihosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso. Danko.
2: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, hi rito ra Xiao.

0: kahle mina bengisebenza mina va kuranteka otherwise ke ena kutshamba na kufumela ku ri khona man mitiphinile irisimu mina bengisebenza mina va kuranteka a hi fambeni ya kuma kahle rito ekusuka kahle ka Pastor David tanileswi ni nga mi tshembisa ku ri mina na n'wina hi ta ya kuma kahle rito kusuka kahle ka vona Pastor David mina bengisebenza mina va kuranteka eka mpundu wa siku ra namuntlha 0608875942 ka ri nambara leyi mina n'wi yingile ku fambeni kahle hi yo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke a hini ni ya tiphina hi ya ya tlangela eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi va hi khe hi twa ku ri mfundhisi va hi khomeleyini eka mpundu wa siku ra namuntlha mfundhisi ri xini na ku mamukela eka nongonoko wa praise and worship
1: ri xini mahaxi na vayingiseri va radio ya hina ya matimba eka nsonta ipfukini minjhani mahaxi
0: ipfukini
1: hi ku hi kuma rito eka nsonta wa ku saseka nongonoko praise and worship eka buku ya tipisalemo 105 hi hlaya kona verse 1-5 sonisa ni Yehovha khongelani vito ra yena tivisani exikarhi ka matiko mintirho ya yena leyi tlakukeke n'wi yimbeleleni n'wi dzuneni hi tinsimu ta n'wina vurisani swihlamariso hinkwaswo swa yena ekuriseni hi vito leri kwetsimaka ra yena timbilu ta lava lavaka Yehovha a ti tsake lava ni Yehovha ni matimba ya yena mi lava mombo wa yena ka siku tsundzuka ni mintirho leyo hlamarisa leyi a nga yi endla mahlori ya yena ni ku avanyisa loku humaka enon'wini wa yena laniwani muhaxi mutsari a kombisa timhaka ta ntikelo eka tiko ra Xikwembu a kombisa vukulukumba bya Xikwembu a ya mahlweni a vulavula a ku dzunisani Yehovha khongelani yena ntsena swi la ta vula yini na timhaka ta ku dzunisa ti na nkoka kambe hi ti endla hi ti endlela Xikwembu hi endla hi khongela hi dzunisa Xikwembu hikuva ni xilulamile hikuva ni xi na matimba hikuva ni xi na tintswalo hikuva ni xi na rirhandzu a ya mahlweni a ku n'wi yimbeleleni n'wi dzuniseni so hi hinkwaswo leswi hi swi endlaka n'wi dzuniseni so hi hinkwaswo leswi hi swi endlaka tanihi tiko ra Xikwembu tanihi vanhu va Xikwembu

0: Onta ritra xikwembu ri dzunisani Yehovha, khongelani vito ra yena. Aya mahlweni mutsari aku lavani Yehovha ni matimba ya yena, aku lavani Yehovha ni ku lulama ka yena, mi lava mombo wa yena hi masiku, hayi hi siku rin'we, mi lava mombo wa yena hi masiku. Swo la ta vula yini na? Hi masiku hinkwawo ya ku hanya ka hina hi tirha hi matimba hi ri karhi hi lava mombo wa Yehovha, hi tirha hi matimba hi kha hi lava xikwembu lexi hi kotisaka, hi tirha hi matimba ekuvani hi lava eku tshama evukwetsimeni bya xikwembu vusiku na nhlikani. Yi ri lavani Yehovha ni matimba yena, mi lava mombo wa yena hi masiku. Aya mahlweni a ku tsundzuka ni mintirho leyo hlamarisa leyi a nga yi endla. Swi na nkoka eku va ni namuntlha mindzuku hi laha ku nga heriki loko ha hanya haleni misaveni, hi tshama hi lava mombo wa xikwembu, hi tshama hi dzunisa xikwembu lexiwani. Swi ngo languteka ingaku it is a given ku va n'wi nkarhi wun'wana mi va mi ri karhi mi hanya, moni mi tsundzuka, it's not a given. Kambe ku yo va tintswalo leti xikwembu xi nga khumbarheta mina na n'wina, xi nga hlayisa mina na n'wina. Ku yo va tintswalo ku va ni xikwembu lexiwani xi sirhelele mina na n'wina, ni namuntlha ha ha hlayisekile enyameni, emoyeni. Hambi nkarhi wun'wana swivavi swi ri kona emizimbeni, na Paul tanihi mprofeta muapostola wa xikwembu a khongela siku rin'wanyana hikuvani a ri na xitlhavi emirini wa yena, i ri ni khongerile ka nharhu ku ri phatsi leri ri ni tlhavaka xikwembu ti ni susa rona. Ivi xikwembu xo wena Paul, hambi i ri na riphatso, hambi u ri na swivavi emizimbeni wa wena, tintswalo ta mina hambi swi ri tano ti ringene or ti ku ringene. Ni vula yini na? Kwala ka xiyimo xa n'wina tin'wana leswiwani tintswalo ta xikwembu hambi xiyimo xa n'wina xi ri tano ta hambi ringanile. Ni la ta vula yini na? Hi yo mhaka swi na nkoka eku va ni hi tsundzuka mahaxi na vayingiseri eku dzunisa xikwembu lexiwani hikuva na tintswalo ta xona ti ringene. Lava ni mombo wa yena loko a ha kumeka, lava ni mombo wa xikwembu loko xa ha yima na ni. Ingaku hi tindhawu ku hambana swi nga ri na mhaka ku mi le kwini ka nkarhi lowuwani, mi nga va mi ri movheni, mi nga va mi ri bazini, mi nga va mi ri tekisini, mi nga va mi ri ka xo famba xa njhani xa n'wina, mo mi tsundzuka namuntlha ka ha ri nsota eku va ni va mi ya vula swin'wanyana hi xikwembu lexiwani. Hi lava mombo wa xona, lava hi swi kotaka hi ya laha xikwembu xi dzunisiwaka kona tikerini ta ku hambana hi ya xi dzunisa kona hi hlangana na van'wani vapfumeri. Ni namuntlha muhaxi wo swi kota ni vayingiseri ingaku xikwembu lexiwani xi nga mi langutisa xi mi tiva, a hi xi dzuniseni gondolanga hi huma hi rona risimu ingaku xikwembu xi nga hi endla hi tintswalo lufuno ta data. Amen, muhaxi wo swi kota. Amen.
1: Kenze swinene mfundhisi, mi ta va na siku ra kahle.
0: A swi vitana le ka n'wina mahaxi nkulu.
1: Thank you. 0608875942 mina n'wina i va hi kha hi yisa sweswo mahlweni, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608875942 a hi jikeni makete, loko hi vuya hi ta va hi kha hi kuma kahle risimu kusuka kahle ka Rofi wa Manyaga featuring Lufuno Dagad a ri Kheri Gundo a ku hi leyiwani ndlela. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 0608875942 a hi ya tlangela hi dzunisa hi tata cancer hi kuliwa matimba hinkwawo mi nghena la.
2: Namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino, a wu hleketi kambirhi. Matimba ya le mavokweni ya wena, siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena. Kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headache Powders, matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. U tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena.

lufuno tagada ngona vhangiserwa mina vakurandeka akha aku ugundolanga eka mpondo wasukura namondi nakutsemba nakupfumela kuri mina na nwana ya ro kufambeni kahle swinwe nwana vhangiserwa mina vakurandeka 0608875942 inombora atqingo le mina ngwengile kufambeni kahle yo kasike audio streaming ya ina vhangiserwa mina is www.ejisrafm.co.za ayifambeni ya ya tlangela ya ya dzonisa ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo miri yini n'wina eka lowa matimba hinkwawo eka mpondo wa siku ra namuntlha na hatana kambe eka siku ra namuntlha ni kheni ku Yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu n'we vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi fambe ni ya vulavula xa n'wanchumu eka siku ra namuntlha n'wina va ku rhandeka lexi mina meseji loyi a ni ta wu siya eka siku ra namuntlha hanya hi wona eka vutomi siku hambi swilo swo kahle kahle antaku know how to read the message lo mini mnika ku wona ka sekura namuntla know how to read the room kota ku hlaya ndawu leyi inga ka yona swinga katheleki ku ile ku hlaya ndawu leyi inga ka yona ti dondisi ku va u hlaya ndawu leyi unga ka yona hlaya ndawu kumbe u hlaya vu wena ehenhleni ka vutomi bya munhu un'wanyana hlaya ndawu a ntirhweni ku ndhawu leyiwa hi yona leyi mhini lava ku yona na hlaya ndhawu loko u kha u famba ku ndhawu leyiwa ya ni accommodate mina na leswiwani swi ta hi pfuna ku hi nga vulavuli swin'wana na swin'wana kun'wana na kun'wana vanhu vo tala eka siku ra namuntlha kumbexani vanhu vo tala eka vutomi lebyi hi nga na byona n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka lebyi hi byanyaku esiku na siku vo tala va tikume va luzekeriwe hi swi swo tala ngopfu hikokwalaho ka ku va va khe va tsandzeka ku va va hlaya ndhawu kumbe va khe va feyila kumbe like va va khe va feyila ku ka va nga swi koti ku va va khe va hlaya ndhawu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mi tikuma ku munhu u hetelela a va a kha a share swilo leswi a fanele a nga swi rhangi mi kuma ku problem a hi yena i ku yena u tsandzeke ku va a hlaya ndhawu a yena ni ya ha ti dyondzisa ku va hi hlaya ndhawu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ku va wena u kha u tikeriwa eka siku ra namuntlha kumbe swi nga ri ku ku fambeleni kahle a swi vuli ku wena u fanele u ya rila kun'wana na kun'wana know how to read the room ku va wena u va kha u twa ku va eka siku ra namuntlha a swi vuli ku ri munhu un'wana na un'wana leyi a nga ko kwalano hi nkarhi wolowo i ta va a shoulder for you to cry on ku va munhu loyi a nga kona kwala kusuhi na wena loko swilo swi nga ri ku fambeni kahle a swi vuli ku ri i fanele a va a pillar where you have to lean on hi mhaka ya munhu waloye wo karhi tibyeliwani hi kona u nga ta lean kona i viyiwa hi swo swi endlaku ku ri eka siku ra namuntlha vanhu vo tala swi hundla swa vona swi tikuma swi ta tindhawu leyi hinkwayo hi mhaka ku siku leriya a va ri vulnerable va tsandzeke ku va va hlaya ndhawu fambani eka siku ra namuntlha to read a room n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka most of the time nsamani kheni hlamuseta ni kheni ku ri do not allow yourself ku va u tikuma ku ri ti problem ta wena ti ku define because when you are not your problems hi ku i ta hetelela u rile kun'wana na kun'wana hi mhaka ku wena i le ku tsandzekeni ka ku va u hlaya ndhawu a hi yeneni ya dyondza ku hlaya ndhawu eka siku ra namuntlha tanihileswi ni tshamaka ni kheni vula ni kheni ku loko hi ku a swi le ku ku fambeleni kahle eka nkarhi lowu hi nga ka wona famba byele xikwembu ku we hosi na cancer hi leyi sizini ni nga hlangana na yona a ni swi tivi ku ni ta humisa ku yini ka yona kambe ni ta langutela ka wena u ni nyiketa matimba na ku va u ni kotisa ku va ni huma then ku va wena u ya ka munhu wa misava hi ku i ta fika u tsandzeka ku hlaya ndhawu ivi i ya tikuma ku i le ku titshegeni hi philara leyi nga bola ivi then u tikuma i wile loko i ya hala one vanhu va khe va ku gg i tivutisa ku vanhu lava swilo swi va swi tivela kwini hi mhaka ku wena u ya u ya byela munhu wa misava eka siku ra namuntlha vayingiseri va mina va ku rhandzeka fambani o mihlotiyila ku huma kuma xikhonani u rila eheta u hlamba xikandza u vuya u kha u smayila hi mhaka ku you are not your problems do not let your problem to define you a heneni ya ha kotisana eka siku ra namuntlha ya ha ti dyondzisa ku hlaya ndhawu leswiwani swi ta hi pfuna ka swilo swo tala swi ta hi pfuna na ku hi nga tikumi hi vulavule swilo leswi vanhu van'wana swo ka swi nga va laveki hambi swa tsakisa hambi swa vava a hi hi vanhu hinkwavo va faneleke ku va va va twa timhaka ta wena know how to read the room ka ha ri 8:26 eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a yeneni ya kombela xikwembu xi hi guide a yeneni ya kombela xikwembu xi va xi kha xi hi pfuna ku we hosi hambi no tshuka ni tsakise ku yini i nga pfumeli ririmi ra mina ri tikuma ri rhetemukini ri vulavule swilo swin'wana na swin'wana endhawini yin'wana na yin'wanyana mi ta swi vona swilo swa n'wina swi ta famba khwatsi mi ta swi vona ku ku hava va loyi laha n'wi mi tshamaku kona mi ta swi vona ku ka rixaka ra ka n'wina a mi loyiwi hi munhu hi mhaka ku n'wina mi tsandzeka ku hlaya ndhawu hi swo swi endlaku ku swilo swa n'wi swi tikumana a yeneni ya ha tiphina eka mpundzu wa siku ra namuntlha nkarhi lowuwani mi nyiketa wena i tsongo ni 30.

khensile e khensile ni khensile swinene loko mitwa no twa lo vula swona leswaku ingena eka awara ya ntiyiso iranda ku khensa swinene eka nongonoko lo msuka ka eka wona nongonoko wa praise and worship na nwa Merlin Shirinda nwa mahumane I khensa swinene sesi famba uya koka moya ota tlhobuya uri na matimba la mantswa hi khensa ku tiyimisela ka wena hi khensa na ku dyondzisiwa leswaku we must sometimes read the room hi hlaya ndhawu leyi hi vaka eka yona hi khense nongonoko wa kahle Merlin Shirinda vamakwerhu lava rhandzekaka mina Mfundhisi Mabasa namuntlha na mixo kusuka eka mavambe a kerekeni ya Center of Blessed Hope ni pfumeleleni khensa mfundhisi Dokodela Pastor James lava nga vona va nga khoma nongonoko lowu ni dyondzisaka hikwalaho ka mpfumelelo wa vona ni rhandza ku khensa swinene ku va va hi tshemba eka ntirho lowu a hi nkarhi wa ku tshemba ngopfu munhu sweswi misava yi bihile vanhu va dyondzisa swilo va huma eka rito ra Xikwembu va endla leswaku mimoya ya vanhu yi lahleka ni khensa swinene eka Pastor James kwala minga kona kwele ntirhweni minga kona ni ri Xikwembu a ximihlayise swinene ni lava ku khensa vayingiseri va xitichi xa ku rhandzeka GCR 106 aka nongonoko wa awara ya ntiyiso hina vayingiseri lava hi yingiselaka sonta un'wana na un'wana mo ni vula vamhani wa mina va papa va buti va sisi leswaku vakokwana a hi swi tekeli ehansi sweswo hi swi tekela ahlokweni lexi ni mi kombelaka xona tanihi mfundhisi i ku hi khongeleleni vamakwerhu lava rhandzekaka hi nga kateki ntsena hi khongeleleni ku na mimoya yi nghenanghenaka yi nghena vanhu va twa ingaku hi vona va tirhaka kati i Xikwembu xi nga ku hi pfuneni i tintswalo ta Xikwembu leti fambaka na hina ti hi pfuna hi rhandza ku khensa swinene ni le ka mixo lowu vamakwerhu lava rhandzekaka ha nghena eka awara ya ntiyiso ni la ku hi ya dyondza rito ra Xikwembu ni ya tirhisa nhlokomhaka ya ku olova swinene la ku dyondzisa hi timhaka ta ku only Jesus i Yeso ntsena vamakwerhu lava rhandzekaka ni la ku vulavula hi nhlokomhaka yaleyo ngo i Yeso ntsena only Jesus and nothing else a ku na swin'wana leswi hi fanela ku ya emahlweni ka Xikwembu hi swona i Yeso ntsena hinkwaso leswi hi swi lavaka hinkwaso leswi hi swi pfumalaka hi swi kuma ntsena hi Yeso ntsena ntsakisiwa hi marito man'wana aka John chapter 15 ni rhandza ngopfu verse leyi u ri Yeso Kreste loko mi tshama eka mina na marito ya mina ma tshama eka n'wina kombelani xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka mi ta endleriwa xona i Yeso ntsena makwerhu la rhandzekaka ingaku na mi vona mhani mi ri kona mi le ku hluphekeni papa mi le ku hluphekeni boti u le ku hluphekeni sesi u le ku hluphekeni kokwani na n'wana wa xikolo xa sonto ku nga va ku ri na xiyimo xo karhi xi nga ku ku hlupheni kumbe ku ku karhateni a ku na un'wana la nga ku boxela ka ndlela a ku na un'wana loyi a nga va ka hlamulo mara ni ri only Jesus i Yeso ntsena loyi a nga hlamulo eka swiyimo hinkwaswo vamakwerhu lava rhandzekaka loko hi tlhela hi hlaya rito ra Xikwembu nakambe ka John chapter 1 verse number 1 yi ku eku sunguleni rito a ri ri kona rito a ri ri ni Xikwembu kutani rito a xi ri Xikwembu twana mhaka leyi eku sunguleni makwerhu la rhandzekaka rito a ri ri kona ene rito a ri ri ni Xikwembu ene rito riri a xi ri Xikwembu makwerhu la rhandzekaka na yi rhandza ndzimana leyi yi ndzi kombisa leswaku Yeso a ri kona eku sunguleni a nga sungulangi ku va kona eka New Testament kumbe ka Testament leyintshwa
twanano lowuntshwa a ri kona na le kusunguleni i Yeso ntsena lo hi nga endlaka hinkwaswo ha yena akuna swin'wana vamakorila varhandekaka hi nga mirhwexi mavito ya hina vafundhisi ni ku mina na swikota a ni koti nchumu swi kotiwa hi Yeso ntsena hloko mhaka ya mina yi ri only Jesus i Yeso ntsena vamakorila varhandekaka na mi amukela namuntlha na mixo ha ya sungula ku dyondza rito ra Xikwembu ni lava ku vulavula hi hloko mhaka yaleyo ku i Yeso ntsena akuna un'wana evuton'wini bya hina Yeso Kreste hi yena hlamulo Yeso Kreste hi yena lo anga fa a vambiwa a fa exihambanweni.

lulamisho lowu a yeni ya dyondza hi yona nhlokomhaka leyi a yeni ya tiphina hi yona hi nga pfumeli ku nyikiwa swilo hi nga pfumeli ku bohiwa swilo ku dyisiwa swilo ku nwisiwa swilo hlamulo i Yesu ntsena I Yesu ntsena langa hi hanyisaka I Yesu ntsena langa endlaka leswaku evutonwini bya hina swilo swi boxeketa ni vulavula na wena mhani nkarhi wun'wani wa ku hlongoriwa ne le vukatini mara I Yesu ntsena langa endlaka leswaku swilo swi tshamiseka ni vulavula na wena n'wana wa mina nkarhi wun'wani vatswari va wena va ha ku ku hlongola a wu etlelanga ne le kaya tolo hi mhaka ya xiyimo xo karhi Wonu ku byela leswaku hlamulo I Yesu ntsena akuna un'wana a hi khongeleni Xikwembu xa hina xikwembu xa tintswalo ni namuntlha ni mixo Ni rhandza ku ku khensa eka mixo lowu Hosi ya mina kwala ka GCR Na ya dyondzisa rito ra wena ehansi ka hloko mhaka leyi nge Only Jesus Kumbe I Yesu ntsena Xikwembu xa mina na khongela leswaku moya lowu kwetsima enhla enhla ka mina enhla enhla ka vayingiseri hi lava ku twa wena hosi u vulavula hi rito ra wena hi lava ku dyondza ehenhla ka rito ra wena hi vito ra matimba ra Yesu xikwembu xa mina ni ala moya hinkwayo ya lowo biha Satan leyi kanganyisaka vanhu hi nkarhi wa ku dyondzisiwa ka rito ra wena ni ri xikwembu xa mina a ku tirhe wena a ku twakala wena a ku tlakusiwe wena hi vito ra matimba ra Yesu Kreste xikwembu xa mina na ku khensa eka mixo lowu katekisa ku hlayiwa ka rito katekisa ku dyondzisiwa ka rito tindleve hinkwato leti twaka mpfumawulo lowu ni vulavula mikateko ya tiyilo a henhla ka tona hi vito ra matimba ra Yesu xikwembu xa hina hi khensa awara ya ntiyiso evitweni ra Yesu Kreste hosi amen Vamakori lava rhandzekaka ni lava leswaku namuntlha hi ya dyondza swin'we eka tibuku ya mintirho or Acts chapter 4 laha hi nga ta hlaya kona verse number 12. Mi nga rivali leswaku nhlokomhaka ya mina yi ri I Yesu ntsena, only Jesus. Loko ku ri hava Yesu ku hava Vukreste. Loko ku ri hava Yesu ku hava ku ponisiwa. Hi vitaniwa vakreste namuntlha hi mhaka ya ku va hi amukele Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi. Namuntlha hi vitaniwa vana va xikwembu, hi vitaniwa lavo lulama hi mhaka ya ku va Yesu Kreste a xanisiwile a tiyisela ku rhwala xihambano xi a ya fika na xona eGolgotha a tlhela a vambiwa ka xona a tlhela a niketa moya a ri exihambanweni a ku swi hetisekile loko a heta a ya lahliwa ensirheni rito ra xikwembu ri ri hi siku ra vunharhu a tlhela a pfuka a hlula rifu leswi nga endla leswaku mina na n'wina namuntlha hi vitaniwa lavo ponisiwa loko hi amukela Yesu tanihi hosi na muponisi hi vula ntsena hi nomo leswaku Yesu Kreste I hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku Yesu Kreste I n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka hi ku endla tano hi nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va xikwembu hikokwalaho ni nge loko ku ri hava Yesu ku hava ku ponisiwa loko ku ri hava Yesu ku hava Vukreste ku hava mulanga mukreste loko a ri hava Yesu Kreste vamakori lava rhandzekaka a hi humeni ka tidyondzo ta mavunwa a hi humeni ka tidyondzo ta dyandza kumbe ta ndlala ta ku teka ripfumelo ra hina ri yisiwa eka swo karhi ripfumelo ra hina ri yisiwa eka munhu ripfumelo ri ya eka Yesu Kreste langa hosi na muponisi ni ri loko ku ri hava Yesu ku hava ku ponisi loko ku ri hava Yesu ku hava Vukreste hi vakreste namuntlha hikuva hi amukele Yesu Kreste ingaku xikwembu xi nga mi endla hi tintswalo a hi hlayeni rito ra xikwembu eka mintirho kumbe

timhaka ta Apostle chapter 4 verse number 12 twanani ku yirini yiri kutani ku ponisiwa akukumeki eka munhu unwana hikuva vanhu ava nyikiwanga vito rin'wana laha misaveni ehandle ka vito ra Yesu leri hi fanelaka ku ponisiwa ha rona. Ni kombela ku yingeta leyi. Kutani ku ponisiwa akukumeki eka munhu un'wana hikuva vanhu ava nyikiwanga vito rin'wana laha misaveni ehandle ka vito ra Yesu leri hi fanelaka ku ponisiwa ha rona. Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi kuma Yesu Kreste la a ri karhi a vulavula na tihosi, a ri karhi a vulavula na vakulukumba endzhaku ka loko Petro na Yohana va khongelele munhu lo wa xilema. Loko va khongelele munhu loyi, vakulukumba lava va vona matimba lama nga huma ku ya hanyisa munhu loyi. Rito ra Xikwembu ri kombisa leswaku munhu loyi a ri xilema, kambe vavanuna lavambirhi Xikwembu xi va nyika matimba ya ku va va ya khongela munhu loyi a ri xilema. Munhu loyi a tolovele ku tshama etempeleni a kombela swihanano, a kombela ku nyikiwa swo karhi, a tsakisiwa na hi vulema bya yena hi ku a byi n'wi nghenisela swo karhi. Mara vavanuna lava loko va fika hi siku leri va ku suku na silivhere hi hava makwerhu, kambe leswi hi nga na swona ha ku nyika hi vito ra Yesu Kreste, suka u yima. Vamakwerhu lava rhandzekaka, twanani rito ra Xikwembu ri ri yini. Rito ra Xikwembu ri kombisa leswaku wanuna loyi a kuma ku hanyisiwa ka yena. Vavanuna lavambirhi yo Petro na Yohana a va n'wi nisanga mati, a va n'wi bohanga nchumu, a va n'wi dyisanga nchumu, mara va vulavule hi vito ra Yesu. Hikokwalaho ni ngo i Yesu ntsena lo a nga ku pfunaka, makwerhu la rhandzekaka. Ve ri hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta, suka u yima, suka eka vulema bya wena. Vamakwerhu lava rhandzekaka, rito ra Xikwembu ri ri wanuna loyi a kuma ku hanyisiwa ka yena. Ni la ku vulavula na n'wina mhani namuntlha, swi nga endleka na n'wina mi ri na vulema byo karhi. Van'wana vulema bya vona i ku tsandzeka ku vulavula na vavanuna va vona loko a ri manana. Van'wana vulema bya vona i ku tsandzeka ku vulavula na vavasati va vona loko a ri tatana. Van'wana vulema bya vona i ku tsandzeka ku vulavula na vatswari va vona loko munhu a ri n'wana. Wani ku byela makwerhu, i vulema ku tsandzeka ku vulavula kahle na vanhu, i vulema ku tsandzeka ku va u twisisa xiyimo lexi u nga eka xona tanihi papa, tanihi mhani, tanihi n'wana, tanihi mutswari. Makwerhu la rhandzekaka, i vulema swisweswo, a swi lavi un'wana, i Yesu ntsena lo a nga ku pfunaka, i Yesu ntsena loyi loko wo pfumela eka yena u nga ta kuma ku hanyisiwa. Rito ra Xikwembu ri ri vavanuna lava a va n'wi bohanga, a va n'wi dyisanga nchumu, a va nga nwisanga nchumu, mara va yo tirhisa vito ra Yesu Kreste va ri vula ehenhla ka yena, va ri vula ehenhla ka vulema bya yena. Wanuna loyi rito ra Xikwembu ri ri kuta a kuma ku hanyisiwa, a sungula ku tlalamba, a yima. Vamakwerhu lava rhandzekaka, twanani rito ra Xikwembu
ri rito ra Xikwembu loko se a hanyisiwile loko se a yimile wanuna lo angena na bona etempeleni va dhunisa Xikwembu va tsaka hikuva vito ra Yesu ri tirhile hikuva vito ra Yesu ri kombisele matimba makwari la rhandzekaka la ku vulavula na wena namuntlha yima ku dyisiwa swiwachu yima ku famba u bohiwa swilo yima ku famba u byeriwa mavunwa ni wona ku byela ku na vito rin'we ntsena leri hi nyikiweke rona leri nga nyikiwa matimba ehansi ka misava leyi ri nga vito ra Yesu Kreste i Yesu ntsena Only Jesus. A hi nyikiwanga vito rin'wana. Kambe hi nyikiwile vito ra Yesu. Kumbe wa ntlheni ku ngetela yona ndzimana leyi. Yi ri kutani ku ponisiwa a ku kumeki eka munhu un'wana. Hikuva vanhu a va nyikiwanga vito rin'wana. Ku ha vito rin'wana leri nyikiweke emisaveni. Laha misaveni. Ehandle ka vito ra Yesu leri hi fanele ku ponisiwa ha rona na hi rhandza ndzimana leyi vamhani wa mina tshikani ku famba mikayakaya tshikani ku famba minghena na lomu mi fanele mi nga ngheni kona hi mhaka ya swilo swa misava leyi wani ku byela manana a hi nyikiwanga vito rin'wana hi nyikiwe vito ra Yesu ntsena leswaku ha rona hi ponisiwa leswaku ha rona hi kota ku hlula swiyimo hayi vito ra mfundhisi hayi vito ra mprofeta hayi vito ra kereke hayi vito ra swingerengere makwari la rhandzekaka hi nyikiwe vito rin'we ri nga vito ra Yesu Kreste lo a ri kona na le ku sunguleni lo a ri rito na le ku sunguleni hi nikiwe vito ra Yesu Kreste ntsena va makori lava rhandzekaka a swi olovanga loko se va kulukumba na tihosi va twa mhaka leyi va hlamala ku vona xilema lo a va n'wi tiva a nga fambi lo a va tiva a nga koti ku ti endlela swilo mara hikwalaho ka vito ra Yesu Kreste so hi loyi u khongeleriwini hi loyi Xikwembu xi n'wi endlele masingita wa ni ku byela mhani wa mina a swi lavi ku famba u ya kule a swi lavi u ya ka mati ya lwandle a swi lavi u ya fembiwa swo lava ntsena vito ra Yesu Kreste loko u pfumela eka rona ri ta cinca xiyimo xa wena ri ta cinca vulema bya wena wa ni ku byela makwari la rhandzekaka un'wana a ku hayi kona hayi mina ku vulavula ni vulavula kahle ne le ntirhweni va ni tiva leswaku ni munhu wo ti vulavulela kahle mara makwerhu a wu ponisiwanga a wu se amukela Yesu tanihi hosi na muponisi rito ra Xikwembu ri kombisa leswaku hambi u lo lunga leswiya swo hlonipha na tihuku u ku swiki n'wina n'wina huku u hlonipha na tihuku na timbyana ta ka n'wina makwerhu la rhandzekaka loko u ri hava Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi ti ele ita wena hi ponisiwa ntsena hi vito ra Yesu Kreste hi ponisiwa ntsena hi vito ra loyi a nga fa exihambanweni a vambiwa a lahliwa esirheni hi ponisiwa hi vito ra yena ntsena a ku na vito rimbe leri hi nyikiweke rona a ku na vito rin'wana leri hi nyikiweke rona hi nyikiwe vito ra Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi ni twe kahle makwerhu la rhandzekaka namuntlha i sonto hi tsutsumela a tikerekeni hi ya a ku dyondzeni ka rito ra Xikwembu van'wana haya a ku lahliweni twana mfundhisi mavasa namuntlha na mixo ni ri ku hava vito rin'wana i Yesu ntsena vito leri hi nga nyikiwa rona Yesu Kreste wa Nazareta n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka twanani mhaka leyi loko mi hlaya laha ka verse 13 yi ri loko va vona ku tiya ka Petro na Yohana va hlamala
hikuva ava vativa va ri vanhu ntsena lava ni ku dyondza va nga dyondzangiki. Ai, u twana mhaka leyo nandziha makuri la rhandzekaka. Xikwembu xa hina a xi lavi lavo dyondzeka, a xi lavi dyondzo ya n'wina mhane leyi mi endlaka se mi delela na nuna, a xi lavi dyondzo ya n'wina papo leyi mi endlaka se mi xanisa na nsati na vana. Xikwembu lexi ni vulavulaka ha xona a xi lavi dyondzo ya n'wina, xi lava mbilu. Hi rito ra Xikwembu ri ri loko tihosi leti na vakulukumba lava loko va vona ku tiya ka Petro na Yohana va hlamala, va ku vanhu lava hi tiva va nga dyondzanga mani, hi tiva va nga dyondzangi nchumu, va hana dyondzo na yin'we. Xana matimba lama va ma kuma kwihi? Va makori lava rhandzekaka, rito ra Xikwembu ri vula swona ku ku hava na un'we loyi a nga tsakisaka Xikwembu loko a ri hava ripfumelo. I Vaheberu chapter 11 verse number 6. U nga ka u nga swi koti ku tsakisa Xikwembu loko u ri hava ripfumelo. Swi ri Petro na Yohana loko va khongela xilema lexi a va ri na ripfumelo. Makori la rhandzekaka, Xikwembu a xo lava nchumu aka wena, a xo lava mali ya wena ha mhaka ya vhilopho makwerhu, ku u chele mali muni, ku laveka ripfumelo eka ra wena emahlweni ka Xikwembu ku xiyimo xa wena xi kota ku cinca, ku xiyimo xa wena xi kota ku hanyisiwa. Ku va wena u hundza eka xiyimo xexo ku laveka ripfumelo ntsena eka vito ra Yesu Kreste. U ri Yesu Kreste la ni nga hlaya kona ka John chapter 15 verse number 7, a ku loko mi tshama eka mina na marito ya mina ma tshama eka n'wina, kombelani xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka mi ta endleriwa xona. Makwerhu la rhandzekaka, swo lava ntsena u teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi, u teka Yesu Kreste evuton'wini bya wena. A hi tshikeni ku teka mavito ya vafundhisi, Mavasa u hava ntilo, ina i mfundhisi na switwa mara Mavasa a nga na tilo. Mavasa a nga fangi exihambanweni, Mavasa a nga rholangi xihambano, Mavasa a nga yanga esirheni, a nga pfukanga hi siku ra vunharhu. Vamakwerhu lava rhandzekaka, a hi tshikeni ku yengiwa, hi pfumela ntsena eka vito ra Yesu Kreste la nga fa a tlhela a pfuka a hlula sirha. Ingaku mi nga ni twa vayingiseri va xitexi xa ku rhandzeka kwala ka GCR ka 106, na ha vula swona ni ri makwerhu la rhandzekaka, i Yesu ntsena loyi hi hanyisiwaka hi yena, i Yesu ntsena loyi a hi nyikaka matimba. Petro na Yohana na ku dyondza va nga dyondzanga, mara Xikwembu xi tirha hi vona. U nga va u nga dyondzanga makwerhu, u nga va karhi un'wana le kerekeni a va ku tekeli enhlokweni, a wu hlayiwi ne le ka timembara, na loko va khoma mithinga a va ku vitani. Wa ni ku byela makwerhu la rhandzekaka, Xikwembu lexi ni vulavulaka hi xona a xi na mhaka leswaku vanhu va ku treat-a njhani, kambe i Xikwembu lexi tirhisaka munhu hikuva a pfumela ka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi, a tshama eka rito ra Xikwembu, a tshama eka marito ma Yesu Kreste, kutani u ta endleriwa xin'wana na xin'wana lexi a xi kombelaka. Vamakwerhu lava rhandzekaka, Xikwembu xi tirhisa Petro na Yohani ku hanyisa xilema lexi hi vito ra Yesu ntsena. I Yesu ntsena a lavekaka, a ku laveki swo tala. Vamakwerhu lava rhandzekaka, loko mi hlaya aka verse 14, twanani yi ri yini. Yi ri kutani loko va vona munhu la hanyisiweke a yimile kwalaho na vona, va pfumala lexi va nga xi kanetaka. Va pfumala nchumu lowu va nga a va vona masingita ya Xikwembu. Vamakwerhu lava rhandzekaka,
ai tshikeni ku byela vanhu ku mina ni ponisiwile hey mina ni vulavula hi tindimi ni hlatsiwa hi ngati ya Yesu vanhu a va voni masingita kwala ka wena a va voni mahanyelo ya wena a va voni mavulavulelo ya wena makorila rhandeka u tiveka njhani eka ndyangu wa ka n'wina u tiveka njhani emugangeni wa ka n'wina u tiveka njhani ekerekeni ya ka n'wina van'wana mikona kerekeni mara midisa vafundhisi mbitsi van'wana mikona kerekeni mara miphikizana na mhani mfundhisi ni twe mhani wa mina rito ra Xikwembu riri va pfumala mhaka leyi va nga yi kanetaka hikuva xilema a xi ri kona a xi hanyisiwile xi yimile kwala mahlweni ka vona xi yimile kwala kusuhi na vona Petro na Yohana va kombisa matimba ya Xikwembu xana hi ta va kuma kwihi vazalwani lava nga ta hanya rito ra Xikwembu vanhu lava nga ponisiwa vakreste lava nge ina hambi xiyimo xitenji njani hambi ko vana ti hosi hambi ku ri na vakulukumba Yesu u ta tshama a ri hosi eka vutomi bya mina hambi ndi ri lontsongo endyangwini wa ka hina mara Yesu u ta tshama a ri hosi evuton'wini bya mina ni ri makorila rhandzekaka hloko mhaka ya mina i Yesu ntsena only Jesus a ku na un'wana la nga ku pfunaka a ku na un'wana la nga hanyisaka n'wana wa n'wina a ku na un'wana nga hanyisaka xiyimo xa n'wina a ku na un'wana la nga cincaka xiyimo xa n'wina i vito ra Yesu Kreste ntsena leri hi nga nyikiwa rona vamakwerhu lava rhandzekaka na mirhamba na mutlhanamixo ni ri a hi tirhiseni vito ra Yesu hi sukela miharihari leyin'wana leyi endliwaka kwala misaveni loko hi hlaya eka Papila ro sungula ra Timotiyo chapter 2 verse 5. Twonani yiri yini? Yiri hikuva Xikwembu i xin'we ntsana. Ni muhlanganisi i unwe ntsana. Exikarhi ka vanhu ni Xikwembu anga Yesu Kriste munhu. A twana mhaka leyi. Hayi na ingeta leyi. Hikuva Xikwembu i xin'we ntsana. Ni muhlanganisi i unwe ntsana. Exikarhi ka vanhu ni Xikwembu yitwe kahle mani makweru mani exikarhi ka vanhu ni Xikwembu muhlanganisi i unwe ntsena yiri anga Yesu Kriste munhu a yiri mfundhisi a yiri mprofeta a yiri mbishop a yiri muapostola makweru la rhandzekaka a yiri mudyondzi yiri anga Yesu Kriste munhu i Yesu ntsena lo a hi hlanganisaka na Xikwembu i Yesu ntsena lo a nga ndlela lo anga tiyiso lo anga vutomi ni twe kahle muyingiseri wa GCRFM namuntlha na mixo twana mfundhisi Mabasa ni ri i Yesu ntsena only Jesus hi yena langa ndlela hi yena langa tiyiso hi yena langa vutomi eka vutomi bya hina a hi tshikeni ku kayakayisiwa maAfrika-Dzonga a hi tiveni ntiyiso eka awara wa ntiyiso leswaku i Yesu ntsena vanhu va le ku kaya ka yena namuntlha vanhu va famba va ka mati ya lwandle vanhu va famba va bohiwa swilo va dyisiwa swilo woni ku byela makori la rhandzekaka i ku xanisiwa hi mikhuva ya misava leyi rito ra Xikwembu ri ri i Yesu ntsena hikuva Xikwembu i xin'we ntsena ni muhlanganisi i un'we ntsena exikarhi ka Xikwembu na vanhu a nga Yesu Kriste munhu a hi tshikeni ku famba hi xanisiwa vamakwerhu lava rhandzekaka ni voni van'wani va famba va kayakaya va ku ve hayi hina Swikwembu swa ka hina na hina hi ve na vona vakokwani mara a hi vona muhlanganisi why hikuva a va na vona a va ri vadyohi muhlanganisi u fane a va a nga dyohangi Xikwembu xa vatata wa hina
swinge hi hlanganisi na xikwembu hikuva avari vadyohi vanhu lava hi hlanganisiwa na xikwembu hi Yesu Kriste ntsena hi vito ra Yesu Kriste ntsena hi rona ri hlanganisaka na xikwembu lexi hanyaka kutani hi ponisiwa hi nyikiwa matimba ya ku thyiwa vana va xikwembu hi nyikiwa matimba ya ku vitaniwa vana va xikwembu hi vitaniwa lavo lulama hikwalaho ka Yesu Kriste va ku mfundisi u vulavula njhani na ni vula swona ku hana mfundisi na unwe hambi ari mina lo ni nga tshama kwala ni nga swikoti ku endla leswaku munhu a ponisiwa a hlangana na xikwembu hi ku tirhisa mina n'winyi ku ri hava Yesu Kriste a swi endleki ni yisa munhu aka Yesu Kriste kutani munhu loko a pfumela a vula hi nomo wa yena leswaku Yesu Kriste i hosi a pfumela ndzeni ka mbilu ya yena leswaku Yesu Kriste u file a tlhela a pfuka u hlurile rifo i n'wana wa xikwembu u kuma ku ponisiwa munhu yaloye u vitaniwa lowo lulama u sungula ku vitaniwa n'wana wa xikwembu lexi hanyaka vamakwerhu lava rhandzekaka ku hava ku ponisiwa kun'wani a handle ka le ka vito ra Yesu Kriste na engeta i munhu ntsena loyi a nga dyohangiki a nga kotaka ku fela swidyoho swa hina hinkwenu a nga Yesu Kriste i Yesu ntsena a nga dyohangiki vakokwa wa hina va dyohile hikokwalaho ni vula ni ku ku phahla nkarhi wun'wana i ku huwa ka lavakulukumba va fena swidyoho swa vona va bole na swidyoho swa vona hi le ka Yesu Kriste ntsena loyi a nga dyohangiki a swi na mhaka makwerhu la rhandzekaka leswaku mhaka leyi u yi vona njhani mara wo ni ku byela ntiyiso u nge se fa moya na miri swi nga se hambana eka wena ni ri teka Yesu Kriste tanihi hosi na mponisi hi yena ntsena a nga na lunghelo ra ku hlanganisa munhu na xikwembu hi yena ntsena a nga na lunghelo ra ku endla leswaku hi rivaleriwa vudyoho ni hlayile ekusunguleni ka John 1 verse 1 leyi nge ekusunguleni rito a ri ri kona rito a ri ni xikwembu kutani rito a xi ri xikwembu ni kombisa leswaku Yesu Kriste a ri kona ni le kusunguleni before hinkwaswo swi va kona Yesu Kriste a ri kona loko mi ya yi hlaya ka verse number 14 yi ri kutani rito ri endliwile nyama ri akile exikarhi ka hina rito ri endliwile nyama rito leri a ri ri kona ku sunguleni rito leri a ri ri na xikwembu rito leri a ri ri xikwembu ka verse 14 yi twe kahle makwerhu kutani rito ri endliwile nyama ri akile exikarhi ka hina ai mhaka leyi ni khoma kahle vamakwerhu lava rhandzekaka ku hava vito rin'wana na ya fika emakhun'wini makwerhu u nga pfumeli ku rhobiwa eminkarhi ya ku tlhariha leyi eminkarhi ya ku tiva rito leyi eminkarhi ya ku tiva lowu pfumelaka ka yena a hi humeni ka ku pfumela ka kereke van'wana va khome ngopfu mavito ya kereke ku tlula Yesu Kriste makwerhu la rhandzekaka tshika timhaka ta vito ra kereke tshika timhaka ta mfundhisi wa wena ku mfundhisi mavasa swi nga ku yisi atilweni leswi ku yisaka atilweni eku pfumela aka Yesu Kriste tanihi hosi na mponisi u pfumela eka yena tilo i ra wena mina hava tilo mina na swidyoho swa mina na wena u na swidyoho swa wena hinkwerhu ka hina hi hlanganisiwa ntsena na xikwembu ha Yesu Kriste hosi ni mponisi ni ri i Yesu ntsena loyi a nga hlamulo i marito ya mina vamakwerhu lava rhandzekaka loko mi hlaya ka John chapter 3 Verse 16 yiri hikuva xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xikwembu lexi rhandzile mina na wena makwerhu xi rhandzile xiko xi nyika n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swaku
n'wana wa xona a ri yexe xikwembu lexi hi ku rhandza mina na wena xi nyikela hi n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe hikokwalaho makwerhu u nga ka u nga ti balekeli tihele hi ku tsandzeka ku pfumela aka Yesu Kreste u nga u nga ti balekeli tihele hi ku tsandzeka ku vona rirhandzu leri xikwembu xi hi rhandzeka ha rona na ku rhamba namuntlha na mixo makwerhu la rhandzekaka teka Yesu Kreste tani hosi na mponisi a hi tshikeni ku teka mavito ya vafundhisi a hi tshikeni ku teka mavito ya tikereke a hi tshikeni ku teka mavito ya vaprofeta a hi tshikeni ku teka mavito ya vaapostolo mavito ya vubishopo mi tlhela mi swi bizelela mavito ya vadyondzisi mi tlhela mi swi endlela na makatla swi hava tilo sweswo tilo ri kumeka ntsena hi ku pfumela eka Yesu Kreste tani hosi na mponisi makwerhu ku wena u nghena ka kereke yo tarisa ku yini a hi nchumu chumu i ku u pfumerile na aka Yesu Kreste tani hosi na mponisi na fika emakun'wini vamakwerhu lava rhandzekaka i Yesu Kreste ntsena only Jesus liya John chapter 3 loko ya mahlweni yiri leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka eka yena anga tshuki a lova kambe a va na vutomi lebyi nga heriki vutomi lebyi nga heriki va makwerhu lava rhandzekaka a hi nga byi kumi ematini a hi nga byi kumi ka swiwachu ka tioyili ka yini hinkwaswo leswi hi bohabohiwaka swona swi ngo mi yenga va makwerhu swi tlhela swi mi tika van'wani swi mi hutha van'wani swi mi hisa makwerhu la rhandzekaka ni twe kahle mani i Yesu Kreste ntsena lo a hi hlanganisaka na xikwembu i Yesu Kreste ntsena loyi hi tshunxekaka ha yena xilema lexi hanyisiwa hi Petro na Yohana hikuva va vulavula vito ra Yesu Kreste a va vulavulanga mavito ya vona a va vulavulanga ripfumelo ra vona va vule Yesu Kreste hosi na mponisi va ku hi vito ra Yesu Kreste la hanyaka suka u yima kutani xilema xi hanyisiwa na n'wina makwerhu namuntlha na mixo mi nga hanyisiwa na ha fika emakun'wini ni ri tekani Yesu Kreste mi ta vona ku cinca eka vutomi bya n'wina mi ta vona ku cinca eka xiyimo xa n'wina a swi na mhaka leswaku i khale ku fika rini a swi na mhaka leswaku mi seketeriwa hi mani a mi seketeriwi hi mani swi nga endleka na mina tanihi mfundhisi ni nga yimi na wena makwerhu mara loko tilo ri yima na wena u ta wina loko Yesu Kreste a yima na wena u ta wina xiyimo xi ta cinca makwerhu yima ku languta vanhu u languta Yesu Kreste tanihi hosi na nhlamulo hi yena la nga ta ku hlamulo hi yena na langa ta cinca xiyimo loko xiyimo xa xilema lexi cincile na xa wena makwerhu xi nga cinca na swa wena swi nga cinca na ta wena tinyangwa ti nga pfuleka va ri karhi va ku pfalela vanhu mara loko wo teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi na swa wena swi nga pfuleka namuntlha evitweni ra matimba ra Yesu Kreste a swi dingi mprofeta a swi dingi mfundhisi a swi dingi muapostolo a swi dingi mbishopo makwerhu la rhandzekaka swi lava Yesu i Yesu ntsena loyi a nga hlamulo a hi yeni a ku khongeleni rito ra xikwembu ri ri aka varhoma chapter 8 verse eka varhoma sorry varhoma chapter 10 verse 8 to 10 yi ri loko mi vula hi nomu leswaku Yesu Kreste i hosi mikuma ku ponisiwa kambe loko mi ya mahlweni mi pfumela hi mbilu leswaku Yesu Kreste i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka u fila a tlhela a pfuka mikuma ku lulama makwerhu la rhandzekaka ni la ku ya khongela na n'wina eka mixo lowu n'wina mi ngo ina na mina ni la ku teka Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi ni swi twile leswaku is only Jesus i Yesu ntsena la nga hlamulo bibele hinkwayo makwerhu kusuka ka Geneza ku ya fika ka Hlawutelo yi vulavula hi Yesu ntsena loko ni ku i Yesu ntsena ni vulavule bibele hinkwayo ni chumayile tivhese hinkwato makwerhu la rhandzekaka teka Yesu namuntlha na mixo a hi khongeleni xikwembu lexi hanyaka hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta hi lava makwerhu lava nge ina na hina hi twile rito ra wena hi vula hi milomo ya hina leswaku Yesu Kreste i hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina
leswaku Yesu Kriste n'wana wa Xikwembu u file a tlhela a pfuka. Rito ra Xikwembu riri loko hi endla tano hosi hi nikuwa matimba ya ku ponisiwa, hi nikuwa matimba ya ku vitaniwa la vululama, hi nikuwa matimba ya ku thyiwa vana va Xikwembu. Na va khongelela sweswi ni ri Xikwembu xa mina, maloko tsima a va nike matimba ku ya hlawula kereke leyi nga ta va dyondzisa ntiyiso wa rito wa ku teka ripfumelo ra vona va ri yisa eka Yesu Kriste ntsena. Evitweni ra matimba ra Yesu, Xikwembu xa mina, ni pfumela leswaku va ta hanyisiwa, swiyimo swa vona swi ta cinca eka ku niketa ripfumelo ra vona eka Yesu Kriste. Va ta fana na xilema lexi xi nga hanyisiwa, vakulukumba va hlamala, tihosi ti hlamala, vanhu va hlamala. Xikwembu, a ku na nchumu lowu tsandzaka wena. Evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste. Amen. Vamakori lava rhandzekaka, hi ta ya hi ya teka tiqingho ta n'wina eka 0608875942. A hi ngheneni. Allo? A hi ngheneni ka 0608875942. Hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini vamakori lava rhandzekaka, i nkarhi wa ku teka tiqingho ta n'wina aka 0608875942.

0: Aló. Monte Calava. Oh, va balekin man. Ish. Aló, tlhelani mbuyana kambe aka 0608875942. Kamani mteka ku mo baleka. Xikwembu a xi mi endle hi tintswalo. Vuyani 0608875942. Alo mi amkeriwile?
1: Ahe mfundisi.
0: Ahe.
1: Ah, mpfukile.
0: Hi pfukile hi ngo vona pa.
1: Khosa yenze matimba ku ya kule ngopfu.
0: A khensa papa.
1: Eh, vito ra Yeso ri tira ka swilo hinkwaswo.
0: Hi swona papa, hi swona.
1: A ntsakweni na le ku rileni.
0: Hinkwako papa, hi lava rona.
1: A ku vabyeni na le ku tshameni na le ku xanisekeni.
0: Eish.
1: Loko o kala u ri nikana na mbilu yi ta hola.
0: Hi swona.
1: Hayi na khensa Ananias Chauku kwa Lavenda.
0: Ha khensa Lavenda laha a hi tirhiseni vito ra Yesu Kreste ka swiyimo hinkwaswo.
1: Vito ra Yesu Kreste.
0: Hi nga fambi hi xanisiwa hi vanhu.
1: Hi nwa swiso ka swilo swa ku bava swin'wana.
0: Eyi mativa va tlhe va bazela hi ku mi tekela na mali.
1: Ma swi vona u ya ta fa hi ndlala.
0: Mi xaniseka ku ve vito ra Yesu ri kota hinkwaswo. Hi khensile papa. Hi rhandza ku khensa eka lava ku nghenaka hi ngheneni ka 0608875942. Hi twa leswaku rito ra Xikwembu ri mi khomise ku yini vamakwerhu lava rhandzekaka. Hi nghena ka 0608875942. Nkarhi wa mina wu ri 10 minutes. Before 10 o'clock, n'wina mi nghenaku hi 10 nkarhi wa n'wina wa misiya. Ni le ku languteleni ka ti-call la, a ni swi koti ngopfu ku hlaya leswa ti-voice message va ka hina va ha ta hi dyondzisa. Mohito. Allo?
2: Hello, minjhani?
0: Hi pfukile minjhani?
2: Hi pfukile.
0: Eh,
2: rhandza ku khensa Xikwembu ku va namuntlha xi hi hlayisini.
0: Hi khensa swinene. Ku
2: ya emahlweni a xi hi tseteleli xi mi katekisa mina ka swakudya swa moya hi masiku hinkwawo a ka ha xurha.
0: Haleluya.
2: A ni vulanga mi nga mhana vukahle wa Xinghezi la ka Nhlaniki emugangeni wa ka Nhlaniki.
0: Ha khensa la ka Nhlaniki mi kateka swinene mhani va na sonta lowunene.
2: Inkomu.
0: Thank
3: you. Kwembu xa matimba.
0: Thank
3: you.
0: Thank you. He can see me amkeri wil ka jisi ar ka aware antiso.
4: Eh pastor baba.
0: Ah hey.
4: Ninjani na?
0: He pfukile hi ngo bona mhlengwe.
4: Ah pfukile man.
0: La Jim Jones la.
4: La Jim Jones la wani hey.
0: I can support George.
4: I'm doing this maka ka se kupela mapini mama.
0: Iye so ntsena papa kuna swinwana.
4: Akuna ku kutelisiwa akukumeke vanhwini.
0: Hayi ku hava. Me
4: hava
0: vito leswi endliwaku leswi.
4: Me hari hinkwayo ku hava vito rin'wana leri nga nyikiwa mavito matimba ehenhla ka mavito hinkwawo la misaveni ku hava.
0: Ku hava papa ku hava.
4: Na loko hileswaku swilo leswi hi swi twaku hi swi vonaka va ka ni vanhu va ha pfaleki matihlo.
0: Ey vanhu a va swi twi n'wino.
4: Ene vanhu lava nga pfaleka vanhu lava nga pfaleka matihlo va tele ngopfu.
0: Exi mativa.
4: Ene leso fa ku vona uri ndeni ka xinyama ku wa vona ngari ku voneni ku lava nga ku vona ke va swi vona leswo. Loko Yesu Kriste a ri karhi a sola matsalwa ya vutisi.
0: Eish.
4: Vayuda na vafarisi na vatsari a va nga tsaki hi mhaka leyi.
0: A va nga tsaki hi swona na vula ntiyiso.
4: Se that's why na loko u kha ku dyondzisiwa ntiyiso ivi lava nga munyameni va kwata i ku na Yesu loko a karhi a sola swilo leswiwani vayuda na vatsari na vafarisi a va nga tsali hi ku swiriwa ka matsalwa lama nga ri ku ma ntiyiso.
0: Ha khensa papa.
4: Hikuva vanhu ma tiva mfundhisi mavasi loko mawana loko mo fika mi byela n'wana just mi kha mi joksa mi ri xikolweni tlasini ane loko o famba naswona a ya kaya veemeleka ve mutici na mutswari wa yena va ku veri swin'wana hi pimese mavasa leswi veve ni mucici mi veeke kaneti
0: leswaku
4: swa tika ku n'wi cica kumbe swi vuliwa hi mese mavasa
0: leswaku
4: hi mali ntongo aka swona hileswaku hi boxa mali aka swona leswi nga vula emisini ku ri a swi cincini leswi i nawu lowa nawu lowa a wu la a wu endleriwa ku Daniel va ku lowu a wu cincini
0: lowuwani
4: nava mara a wu endlela xikongomelo xa wona u ri ku endleriwa vanhu vo karhi
0: soanaukela munhu
4: a wu la ku tshikelela munhu
0: so vanhu a tshikeleleka hambi ku ri na ntiyiso wa rito
4: leswi a va koti ku hambanyisa ku vonakala na munyama loko a va kota leswaku loko oze i tsandzeka ku hambanyisa ku vonakala na munyama wa ha ri kwala misaveni mara ntiyiso wu le ku vulavuliwe leswo wo wu ignora wena u twa ingaku leswaku ri swi fanelaku a mi tsikini ka swi veka njhani swilo leswi ya no hi khesa xikwembu ku va kahle kahle hi khesa xikwembu ku va ni kumile matwisiselo ya mhaka leyi na loko va na van'wanyana loko ku kha va ta pfuleka ku vonakala leswaku ku pfurisiwa a ku kumeki eka munhu na siku na leswi hambi vanhu va nga ya hala na hala va famba va ya lala a va nge pfurisiwi sweswiya swi va nge pfurisiwi ku pfurisiwa ku le kwini ku le ka xikwembu
0: amen
4: munhu u twa ingaku loko a hona loko a kha va za a endliwa swilo swi n'wi endla leswaku a pfurisiwa a swi endli ku pfurisiwa swilo sweswo
0: ya
4: swi ku onga leswaku u kula u nyuhela la tiheleni
0: ni khense swinene bo George
4: hi swona mpfuxo wa vakhensekaa
0: sonta lowunene
4: leswi kula ku ya kona
0: ha khensa pa
4: hi swona
0: thank you hi khensa marito ya kahle va makurila va rhandzekaka tsundzukani nhloko mhaka yi ri i Yesu ntsena only Jesus Yesu Kreste ntsena loyi hi ponisiwaka ha yena na yimele tiqingho ta n'wina a hi ngheneni ka 060 887 5942 ni twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khomise ku yini munteka lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso ahe mani hi pfukile hi nga ku vona
5: hayi hosi ya hahlayisile
0: ha khensa swinene
5: hayi rhandza ku khesa rito ra xikwembu leri mi nga hi phamela rona namuntlha
0: amen mani
5: hayi hi twini mintirho for kwalaafika kwale ka 12
0: hi swona hi swona kusuka ka 12 ku ya hansi le ka va 14
5: hayi nge vamakwerhu a va hlayi kwalaya va ta yi twa ku yi vula hini ku i ntsela a ku na xin'wana handle ka Yesu ntsena
0: a ku ha kun'wani vanhu ho xanisiwa mani hi kha hi tiva ntiyiso wu ri rivaleni hi ndlela leyi
5: hi navela ku bixaniseni vanhu a hi ringeteni ku tshika leswiyana leswiya hi ringeta ku teka ndlela hi xikwembu ntsena
0: amen
5: xikwembu hi xo xi swi tivaka ku xi ta ndhani hina xi hi tisa emisaveni xi ta khe xi vona ku xi ta hi hanyisa xi ta ku yini
0: a khensa mani
5: u tlula ku landzelela leswo tala swa misava hi nge swi heti
0: eyi
5: ni nge hayi hina ha ri khesa rito ra xikwembu mpfundhisi hi khesa xikwembu lexi nga mi kotisa ku mi ta mi ta hi phamela na
0: hi swona hi mani nanike
5: ku ri matimba ya xona ntsena ni nge xikwembu a xi mi hlayisi hi mpfundhisi mi tlhela mi ta hi phamela futhi mhani a nyike mitlanga kwala ka siyandhani
0: kwala ka siyandhani yi khensini mhani mi va na sonta lowunene
5: hi swona mpfundhisi na n'wina a swi vetani
0: danki
5: danki
0: vamakwerhu lava rhandzekaka hi le khenseni ka tiqingho leti hi nga ku ti kumeni swi nga endleka ni kuma wun'we wa nkateko wo hetelela 3 minutes before 10 o'clock loko yo 10 na famba mina monteka lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
6: ndandavafundi
0: hi ndaa
6: rovuwa
0: ro vuwa rombula wa pfani ngeyo mani
6: rovuwa ni khosi ya chendo apa makonde
0: va ri
6: ni khosi ya chendo rantsana makonde apa
0: ha ri kho livuwa makonde mani
6: hayi mulenzi wa dzi nga maanḓa
0: ha ri kho livhuwa mani
6: ha ndo fhaṱutshedzea nga maanḓa dzina ḽa Yesu ndi dzina ḽihulwane
0: ndi ḽo a hu na liṅwe dzina
6: a hu na liṅwe dzina ndi Alpha and Omega
0: hi ro masungulo na ma mi yi vekile papa
6: hayi ndo fhaṱutshedzea nga maanḓa
0: hi khense swinene papa mi va na sonta lowunene
6: ndi to vori tidivi zori vakereka gai nda ndi kho to da ndi vakereka na vone namusi
0: ndi kereka hamavambe ndi hamavambe tsini na global na hanefa
6: ndi kho vona
0: ha ndi yona kereke ya shwela
6: ndi kho livhonga maanḓa mudzimba wa phatutshedze wa funa
0: i khense swinene na vone va phatutshedze
6: ndanda
0: ndanda Vama kuri lava rhandekaka ni rhandza ku khensa nkarhi lowu hi nga va na wo. Ey, a redzi mo ni teka lava. Yi pfaleni zozo hi twa mi ri yini?
7: Akusona kuxana ni fundhisi na vasampukile hina hi pfuke swinene.
0: I pfukile.
7: Khense ku kateka, khense ku kateka. Kateke swinene. Kateke swinene. I Yeso ntsena.
0: I Yeso ntsena ma.
7: I Yeso ntsena. I Yeso ntsena. Ende ko twa ku loko leswi a tshame laya a tsandzeka kusuka a ngo va xigono ntsena a ri yexe na ku vulavula
0: ya na ku vulavula na khensa mhani
7: a mi kha mi vula na ku vulavula na ku kandziya i vugono byi lava Yeso ntsena Yeso ntsena
0: e swi lava Yeso ntsena
7: swi lava Yeso ntsena mfundhisi mavasa ni kateke swinene lava
0: ma khensa swinene mhani
7: kokwani gavenda hlayisa
0: ha khensa loko mi ndlandlamuxa hi ndlela leyi mi vana sonta lowunene tiphineni hi sonta wa n'wina
7: amen
0: amen hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka hayi na wa mina nkarhi wu fike makumu se loko wu fike makumu hi ndlela leyi ni ri vanani na sonta lowunene mi tiphina swinene

Abi impela simrara mengisamela kharingenisa kahle ekanongonoko wa kerekana yena mengisara tsirafam ekampunzi wa sikrana montengela kahle ri simlero saseka swinene leri vakurikala suka kahle eka lufuno dakada loka famba na yena kahle kombe minisa lufuno dakada loko va famba na yena kahle mengisama famba kahle na ne u va ku zwavo zoluga na zwanga zoluga hambi swo tlherisa ku yini swi tivi leswaku xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona naswona na swan'wina swi le ku teni ri simra kahle swinene mengisa makoloko ku ri ku swa mina swi lunghile na swa n'wina swi lunghile kambe ke hi va hi kha hi famba rin'wina kahle eka mpunzi wa siku ra namuntlha 19 wa timinetse mingisa risarafam kumbe kahle awara liya ku nga awara ya 10 nghena kahle hi fa siku sasa kahle ngopfu kumbexani pela ka hina kusuka kahle ngoka ti proverbs 3 kusuka kahle kwalaya eka ntlhanu ku ya fika kahle ka ntsevu loko yi ku tshemba hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena eka hinkwaswo leswi u swi endlaka tsundzuka hosi xikwembu xi ta ku basisela tindlela ri xile ntiyiso walela mingisamani khani khanisa kahle leko va xikulori lava nga kota ku fambisa ra n'wana kahle ngopfu mingisa ra mina ka weekend leyi a va yi kha yi langutana na yona kahle tlhe hi khanisa kahle na mfundhisi ku va va kha fambela hina kahle eka awara ya ntiyiso ni khendisile mfundhisi ku va mi kha mi hisile nkarhi mingisa risara fm eka siku ra namuntlha ku fambe kahle na ntsaki n'wa wun'wani eka nongonoko kereka na hina kusuka nkarhi wa swona ka fika kwele ka awara liya ya 12 kambe ke hi kha hi khensa nkhani ku i sonto lawunene sonto kahle hinkwakunkwaku lamba ku mi kha mi ri kona hi kha hi khensa lowa matimba hinkwako ebeneza hosi mudzimu wa chinaho hi khensa swirhandzu hi khensa vukona bya n'wina eka nongonoko mingisa ra tsara fm loko ku ri ku ha ku sungula ku yingisela nongonoko ra ku sungulasungula eka ra namuntlha siku hi khensa swinene vuyingiselo bya n'wina bya makuya namuntlha i sonta hi ya tikerekeni ku hambanana ka tona kambe hi kha hi khambela xikwembu lexi nga xin'we xikwembu xa rirhandzu xa matimba hinkwako xikwembu lexo ka xi nga tleriwi hi nchumu hosi ya tihosi hinkwenu hi tsutsumela kwele hi kha hi ku ina xikwembu xa rirhandzu hi khensa vukona bya n'wina kambe hi kha hi nga rivali ku kombela vutlhari kusuka eka xikwembu lexi hanyaka ku xikwembu hi nge swi koti ku famba hi ri hexe kambe loko mi ri kona n'wini waka hinkwaswo swo famba kahle ku ri santa lowo saseka mingisa mina hi va ku hi kha hi huma kahle eka ti-weekend leti van'wani hi nga vula ku a ti nga tshamisekangi kambe van'wani mi kha mi ku a ti tshamisekile kambe ha ha xi rhamba xikwembu lexi mingisa ra mina eka mpundzu wa siku ra namuntlha ku xikwembu hi 12 yi endli hi tintswalo komba u khoma hi voko ra xinene u famba na hina hinkwakunkwaku laha ntshembo wo ka wu nga ha ri ku kona wu vuyisi u hi nyika wona u hi komba ndlela ya ku himpela a mi tsandzi hi nchumu xikwembu xanga kambe swi tani mingisa ra mina va hi kha hi kuma kahle ku ri hayi ha ha famba swin'we a hi languteni leswaku eka nkarhi kumbe eka tiawara leti hi va ku hi kha hi sale na tona hi va hi kha hi fambisa ku yini va hi kha hi kuma kahle ku awara leyiwani leyiwa hi va ku hi kha hi ka yona andzhaka awara ya ntiyiso hi ta hi kha hi hlangana mingisa ra mina hi kha hi pfulele kahle Sunday kule ya hina lava nga kotata ku va kha va nghena emoyeni va hi yimbelelela va hi hlayela tivhese va hi khongelelela leswi va va ku va kha va ri swi kona tanihi vatswari tanihi vahlayisi va vana va entirho wa hina mingisela wa mina ku va hi kha hi va komba ndlela ya ntiyiso ku nga ndlela ya vupfumeri leswaku na rin'wana ra masiku loko se va va na mindyangu ya vona va va na vutihlamuleri va va na leswi nga swa vona va kota ku swi khongelela na ku va kha va swi sirhelela i na mingisa mi awara kusiku la leyi va ku hi kha hi kota ku amukela kahle Sunday school ya hina kambe ke awara ya vumbirhi hi leyi nga ta hi kha hi kota ku ya amukela kahle tinqingho ta n'wina xikan'we na mikandziyiso ya n'wina na marito ya n'wina hi kha hi ku xana mi kereka mi ri kwini eka ra namuntlha siku mi kateka mi ri kwini mingisero wa mina hi ta hi kha hi kota ku teka tinqingho eka 060-8875-942 kambe ndzhaka sweswo hi ta hi kha hi khongerisa swiyimo hi ku hambanana ka swona mi swi tivaka mingisero wa xisara fm ku ri loko ri xile dyambu swi tele swilo leswi hi hlanganaka na swona kambe ke hi ku tshembela eka lowa matimba hinkwawo ha swi tiva leswaku hi ta hlula ha swi tiva leswaku hi hlayisekile mindyangu ya hina yi hlayisekile leswi nga swa hina leswi xikwembu xi nga swi veka siku leswiwani i swa varhandzi wa mina i swa vana va mina swi ta va swa hina hi laha ku nga heriki kambe swi tani mingisa ra mina a ndzhaka risimu leriwani hi ta hi kha hi vuya na ku va hi kha hi amukela kahle Sunday school ya hina va ku ntshava leyi we mukutsuriwanga wa swi tiva eka swiyimo hinkwaswo mi hlanganaka na swona swi tivi leswaku ntsena ni vitana lowa xikwembu xa mina xikwembu xa rirhandzu hinkwaswo swi ta famba kahle ntshava leyi Princess M

不要擦钱呀我呀，哥们。

volumetto.

Come on!

0: Va ku ni ta yimbelela mina xi ni nyikile na nomo wa ku yimbelela va ku hi xi khensa hi hinkwaswo leswi hi nga na swona risimu ra kahle swinene mi yingisi ra mina leri va ku ri kha ri famba na yena kahle kumbe leri va kotewa kha ri famba na yena kahle swinene ni suka kahle swinene eka Worship House loko va ku masingita himpela mi yingisi ra mina hi ku khenseriwa matimba hinkwawo hi masiku na minkarhi hi va hi kha hi hlayisekile ka nkarhi swiswani nkarhi wa ku va hi kha hi kota ku famba na ku ri kahle ngopfu mi yingisi ra mina kambe ke hi kha hi lava ku va hi kha hi ya hi ya tlangela na kahle na ku va hi kha hi wisa kahle ngopfu ku ri xana ka namuntlha siku mi kateka mi ri kwini eka 060-8875-942 ku himpela hi kateka kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambanana van'wani mi le tikerekeni van'wani mi le kwinikwini kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina kahle GSR FM na mi amukele
1: minjhani
0: i pfukile minjhani mhana mina
1: i hlayisekile
0: ina
1: a hi nga ka hi ri mirindzeleni ho vuya swi swahikhale
0: ina
1: ka teka hi ri kwa blog 3 ka mina mina swi mhana mikaya
0: I can't say mama
1: Sure.
0: Thank you. Era mingisela xisara fami kha hi famba na n'wina kahle kara namuntlha siku hi kateka hi ri kwiniki eka 060-8875-942. We are the voice of the nation.

0: Αθήνα. Κάθε κάθε είναι και εσύ συνένει θα είσαι κάτι. Danke. 060-875-940 Impela xikwembu xa kotisa xa hi sirhela xi hi khoma hi voko hinkwako lomu hi va ku hi kha hi ri kona 060-875-942 impela hi va xikwembu xin'we hi nga hi kha hi nghena tikereke hi ku hambana na hambana na ka tona kambe ke hi va xikwembu
1: xin'we ni hi kateke ri kwala ka nguve i mhana khavisa i nkomu
2: n'wahun'wana mpfukini na ha hina hi pfuke hina hi kateka hi ri kwala ka mapuvi laha kokwana wa dyono na vuhlula dango
3: n'wahun'wana mpfukile hina hi pfukile mhani huluka misa doctor hi kateka hi ri kona sesi nkomu rixile sesi n'wahun'wana hi kateka hi ri kwala ka xikhundzutshaveni ni kha ni ku hi bibedzei ka mativula ya mhana mina magigele hlun'wana kwala ka xikhundzutshaveni hi mina lusiya hlungwana kwala ka xikhundzutshaveni
4: Antswa thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rixaka
0: I na mingisa ra mina yi nghena kahle etendeni na ku hi kota ku famba na n'wina kahle kha hi ku xana mi kateka mi ri kwini eka sonta lowu saseka swonghazi GCRFM GCRFM na maamukela GCRFM na maamukela
5: Minjani.
0: Hi pfukile minjani awu va fambile mi yingisa ra mina a hi tekeni van'wana kambe laha GCRFM na maamukela
6: The king of Manjaro Gyan Derek Sambu ime mpukina.
0: E pukina minjane.
6: Ay pukina na ay kateka kase na nguina muna rukwa la kango ove kwa. Eh ay kesin sister ay pucha pucha ni amatli.
0: E kesin sister ni kateka nke amatli.
6: Thank you.
0: Ena ming saramina ikhaya fambana nguna kahle ikhaya ke ina ihosi ya tihosi ni le kana namuntlha siku swa ri tani GCRFM na maamke.
7: Tatumwa
0: onwa. Ayema.
7: Ipukile.
0: Ipukile.

what he said, he

0: Impela bakubambitsa kamabitso Emmanuel. Risimu ra kahle sinele sika kahle ngofe ka Soli Mahlangu. Makumembiri nthlanu wa 10 minutes eming sarisara fam. Eka kubhe kahle awara le yakho nga awara ya 11. La kumbe ma hiku yikuma ha mi amkela isanta lo nene. Hinkwaku nkwaku lamba kum kamera kona ata ka ngule kahle kha ku mikate ka mere queen eka santa lo saseka mashalo ya ku saseka. Vangwana mi ya tikereken, vangwana ba mune tsamela ka, vangwana mi na mugingero ka ku hambala na mana na kambe ke mikate ka mere queen.
1: Mashumi sasimerilina dikataka hi ri kwala ka xikukwani kwala mugangeni wa nyizane imhana neli dzanke
2: ahe nwa nwani ntombi yele kaya ka mashinyamani hina hi kateka hi ri kwala ka bungeni xitarata xa 4 avenue imhantsikisa kwala ka mathebule inkomu
3: ahe sesi nwa nwani Pokinena, na hi kateka hi ri kwala ka swinyani hi karhi hi titwelana mitsuvi hi vanghana xikhongelo wa jaha kwala ka swinyani hi na n'wina inkomu
0: inkomu ni khensi swinene vamhala mina hlayise kanji sarafam na maamukele
4: ayi
0: pfukile minjhani mama ina
4: hi kateka hi ri kwala ti ikwala
0: kwala ti ikwala
4: kokwana dakalo
0: i khensi swinene hlayise ka
4: Kumbela kukumela risimu ra masari ya tumelo ka.
0: E tam kumbela rona.
4: Loko va ku ki jumesi umurela.
0: Thank you. Thank you. 0608875942. Era meng saramene ba ka famba na ngwana kahle ka nangonoko ikwimpela. We are the voice of the nation. Famba na ngwana kahle sana ikateka na ba maniki e ka nangonoko kambe ke ba ka famba na ngwana kahle ngopfu kambe ke ikongela na kateka e queen e ka santa lo se se ka sangaze ka 0608875942 famba na ngwana kahle kona kona ka Jisara FM rito ra Shaka eku ina ifamba na mwina kona kwana ka 16.0 megahertz FM kuma kahle va ngiserima hina lava fambaka na hina kahle lava ku ikataka kahle ngongwani kusuka kahle ngopfu ka mahlathi mfambi kahle na Eric ka maleki khensi swinene hlayisekani va ku santela wonene va xumta ngongwani ningisena ngoloko ni kateka ni ri kwala Alexander ambi na mafesi mlambya khensi swinene hlayisekani ka 0608875940 va ku santa na va xumta ngongwani ningisena ngoloko ni kateka na mwina ni ri latin ndhawini ta ka mahlathi khensi swinene hlayisekani 0608875940 mingisami ni kateka hi ri kwini eka santa lowo saseka songazi
5: Kwantata technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexiamo Kwantata technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela
0: Nikuma kahle ba ngisere vano vangona kambe mingisara mina eka rana mutlasiko wa ka vateka kahle swinene eka hi swinwe ni ri kwala ka xikukwani kateka hi ri kwala ka xikukwani itoito i mashele e khensi swinene mingisara mina ka 0608875940 swinwe ni kwala gona tshemela ka tshemeka cat e khensi le e kuma vangona kambe na mafambaka na hina kahle ha kateka swinwe eka mpundzi wa siku ra namuntlha leyi awara ya ku hetelela ya nongonoko wa kateka na hina hi swinwe ri kwala ka xigamani alright Sitani mingisara mina hi va hi kha hi kota ku pfalapfala hi ndlela yaleyo kambe ke a hi tsutsumeni hi ya kuma kahle tinsimu letimbirhi a ndzhaku ka tona hi ta hi kha hi kota ku va hi kha hi vuya na ku va hi ta hi ta tlangela kahle na ku va hi kha hi ta ka n'wina kahle ngopfu mingisara mina na ku va hi kha hi ta hi ta khongerisa kahle swiyimo hi ku hambanana ka swona mi swi tiva ku avuton'wini loko swi ri xile dyambu swi tele leswi hi va ku hi kha hi hlangana na swona kambe ke xa nkoka ka hina ku va hi kha hi tsutsumela eka lowa matimba hinkwawo ku himpela exihundleni xa xikhomengelo hi laha hi va ku hi kha hi tsutsumela kona halleluya nkateko yesu una matimba

0: Impela makhari yaba uchavela mingisa meko aba fole malwetsi ha ta ka nwana kahle ngopfu mingisa ramela makwembi ra 10 minutes simela khwele ka wari liya ya khomembere kambe ke ikhait kongerisa kahle swiyimo hi ku hambana na hambana na ka swona stele leswi vanhu va ku va hlangana swona loko va ri khresile dambu mingisa ramela vanwana va hlangana kahle na mavabyi vanwana va hlangana kahle na swiyimo emindangwini ku pfumeleka ka vana emindangwini swiyimo hi ku hambana na ka swona kambe ke ta ka nwana kahle ngopfu mingisa ra Erika awara ya ku hetelela yana ngona ku akerekana ku yiswisi yimu leswi mi sikhongerisaka eka nkarhi wa swiswani leswi mi tshembaka na ku pfumelisa ku loko xikombu xa nghenelela hinkwaswo swi ta suka swi tshamisekile ku na ku ta kahle etikweni ra Afrika-Dzonga vavasati va ku hambanahambanana na kusuka tindhawini ta ku hambana va le ku lahlekeleni hi vutomi bya vona hi khongerisani kahle na hinkwavo lava va ku va kha va ri na ku tikeriwa lava ringetaka ku tiya kambe swi kha swi tsandza van'wani va vona va tsandzeka na ku tikhongelela kumbe na ku khongelela mindyangu ya vona hikwalaho ka swiyimo leswi va kha va hlangana na swona eka 060-8875-942.
1: Na hi pfukile mihaxi I mhani hulu ka mlingisi a Blue 3 mina ni lava ku vulavula na rixaka hinkwaro hi xivuriso 3:3 mina a ni lava ku endla ni ka swivuriso leswiwani vanhu a va pfuki va sikima hi milenge lava nga le masangwini na lava nga le swibedhlele na lavo ka va vabyaku hi ku va vulavula hi ku famba va vulavula va ri voxe ni vula ku xikwembu a xi nghenelele xitwela vusiwana vamhani a hi khongeleni ha buti hinkwenu hi khongerisa xiyimo lexi xi nga hi nga ka xona matiko ya pfukelani ngopfu a hi khongeriseni vamhani lava dlayiwaka na vasesi xikwembu a xi nghenelele xitwela vusiwana hi karhi hi ri la tikerekeni hi nga ri tikerekeni hi ri makaya hi karhi hi khongela hi ku wena hosi hi pfuni ka xiyimo lexi hi nge le ka xona xidzedze lexi nga nghena xidzedze a xi hangalaki xidzedze futhi aleluya loko o ta hi ku chumayila ri nga ze ri pela xikwembu a xi telisiwana I mhani hulu ka mlingisi a Block 3 risimu lava kulungile kulungile vava sisonwane xikwembu xo xi tivaku amen
0: amen amen hi khensa swinene manhulu n'wina ke mingiseri wa mina mi va mi kha mi khongerisa kahle swiyimo hi swihiki lani loko hi kha hi languta kahle ngopfu mingiseri wa mina ku ri ka tika evuton'wini kambe ke hikwalaho ka swikhongelo swa yena hi na ku tshemba na ku pfumela leswaku swo tala swi nga cinca tirisimu leri maku mi kha mi hi langela rona kusuka kahle swinene ri va kha suka kahle ngo ka swifiso ncwane a ku kulungile bava hlayisekani
2: Okwenzeka empilweni zethu

0: impela vakukulungile baba eka swimi hinkwaso lesi hi hlanganaka na sona swilungile hiku impela wena u tiba hinkwaso a hi simene kuma kahle nkanziso ngwana kampe lo vakukhorkona lo vakukhota ka ngwana kahle mingi samelika hiku khongerisa swimi swiki lesi hi hlanganaka na sona loko ri sile dambu
1: minjani hani wa skimi na vumbiwa hi ta hlaya vakorinto 13 verse 1 leyi hlayekaka hi ndlela leyi hambi ndzi nga vulavula tindzimi ta vanhu ni ta tintsumi mara ni ri hava rirhandzu a swi pfuni nchumu rirhandzu hi ri yise kwihi enkarhini wa sweswi rirhandzu a ra ha ri kona ekerekeni ku tele vanhu lava tikukumuxaka a va ha titsongahati vanhu ekerekeni ku tele vanhu lavo nyadya van'wana loko munhu a endla swin'wanyana ntwaku lexiya xi endla yini ekerekeni timembara a ta ha ri kona hikuva rirhandzu a ra ha ri kona vanhu vo tala etikerekeni va tsutsumisa timembara hi ku hleva va nyadya va vula na van'wana ku xisiwana lexiya se rirhandzu hi ri yise kwini mina a ni ta ku a hi hundzukeni leswaku tikereke ta hina ti ta kota ku tala hikuva se hi tsutsumisa vanhu hikuva rirhandzu a ra ha ri kona makwerhu loko a pfumala loko i n'wi nyika i sala iya vulavula hi yena i ku a xitini xisiwana lexiyana se loko va nga teli hina va ta tela vamana a hi veneni na rirhandzu vazalwana hi va na swifuva leswaku tikereke ta hina va ta hi navela va ku ni ya le ku nghenaka vamhana skimi na vumbiwa se ti-probleme ta vona va ta tirhela va ta byela vamani hikuva hina a hi hava rirhandzu loko va hi byela ti-probleme ta vona swi ta fika na le ka community ku mhani luya i ni byele yini yini i lava mina ni ndla yini hi swona a hi hlayiseni timbilu ta hina hi va na swifuva leswaku timembara ti ta kota ku tala a tikerekeni ta hina hi va komba rirhandzu na loko makhelana ri hanchuma n'wi nyika hi n'wi komba rirhandzu siku rin'wana ra masiku yi ta hlaya vumbhoni a ku mhana skimi na vumbhoni ya ku ile kerekeni ya liya mi nghenaka ka yona hikuva ni vona rirhandzu na mahanyelo rirhandzu ri ye kwini enkarhini wa sweswi rirhandzu ku hava timbilu ta hina ti tele mavondzo ni jelazi ka ha ri hava lavo loko munhu a ake yindlu yi n'wi bela mavoko a xave movha yi n'wi bela mavoko a swa ha ri kona hikuva se timbilu ta hina a ta ha ri na rirhandzu ti tele jelazi na mavondzo loko munhu a humelela hi ku i swi kumise ku yini matshan'wini yo swa matimba swi endlekini ka hina mara hi tele na rirhandzu timbilwini ta hina mina a ni ta ku vamakwerhu a hi hundzukeni rirhandzu a ra ha ri kona a hi hundzukeni timbilwini ta hina hi navelela vanhu swilo swa kahle hi titsongahata hi nga tikukumuxi mana skimi na vumbiwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tile na hanu wa vana a hi yini danko
0: amen i ntiyiso helela rirhandzu amahlweni hi hlayisa sana hi sirhelelana hi siku na siku mingisa ra mina a va langanga risimu ra vona kambe ke a hi tekeni riqingho leri va ku ri kharhi ri kona laha Jisara FM na mamukele
2: ahema a mina ni lawa ni tekeli ku kombesa swilo leswi swi nga lamisaveni leswi lamisaveni madase ku humele swilo swin'wana swo chavisiwa ngopfu a hi khongeleni Xikwembu swi pfula ndlela swi vonaka swilo leswi humelelaka
0: amen
2: ku dayiwa ka vanhu swi le ku chaviseni ngopfu ene vanhu va rhandza ngopfu mali swi za swi fika laha a dayaku na munhu wun'wana hi mhaka mali Xikwembu a xi endli ndlela swi vonaka swilo leswi nga ku heteni ka vavasati a va langutisi na ku loko va fa a va fikini laha va tirhela kona hi ku swin'wana se va nga endla na tifeme va kutana ni ku tirheni va hamba va dayiwa va kha va cukumeteliwa kolomi nhoveni Xikwembu a xi hiteli misiwana ni khongerisa swilo hinkwaswo leswi ka swi xavisaka vanhu la xikarhi ka misava leyiwani swilo hinkwaswo mavabyi ni le ku makhongeriseni lava nga swibedhlele lava nga tijele ti tele na swisiwana mina ni voni nga ku swilo leswiya swa hala maphoriseni na kona hi le misevetini wa ka Satana a ku na tiyisi leri swilo leswi ndliwaku leyi a ku hava tiyisi se Xikwembu a xi hi pfuni xi hi rhangela mahlweni eka swilo hinkwaswo ni tlhela ni khongerisa xidzedze lexi a xi hi nghenelini vayingiseni va dyise a ra hi boheni ni tiyeka swisutini hi tiya hosini Xikwembu xi hi rhangela mahlweni Xikwembu xo xi nga ta tlhe xi hi pfuna
0: lexo
2: xi nga ta hi tiyisa ni kombela risimu ra James Ximange loko a ku kurhula kule ka Yesu
0: kurhula kule ka Yesu
2: mama Luka
0: ni khensi swinene mama hlayisekani
2: so
0: thank you ena mingi sarwa mina vai ka famba na nguna kahle ngopfu kona kwala wani vaku va famba na hina kahle swinene kambe ke ha ka hi khongerisa kahle swiyimu leswi hi famba ku na swona kambe leswi hlanganaka na swona hempela ku rula ku le ka Yesu a hi khongeleni na ku va hi kha hi kateka hinkwako hinkwako la hi vaku hi kha hi ri kona kambe ke swiritani hi va hi kha hi kuma kahle kahle risimu kusahla ngopfu ka James Ximanga ku rula ku le ka Yesu mara kupfumela swaku icon mahlayisekile hinkwakunkwaku kambe swiritani hi fanele hi va hi kha hi tsutsuma kahle na ku va hi kha hi pfala kahle nongonoko hi ndlela leyo tiphineni hi nongonoko ku ya amahlweni leyi va ku yi kha hi kota ku va hi kha hi landzela kambe ke ni marhandza swi nyawula a hi hlanganeni kahle eka siku ra mundzuku eka nongonoko wa pambarilo ya 36 kurhula ku le ka Yesu sontalonene.

0: Cocoro Finance Business Availability and Alcoholic Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero, Pisangan's Nayanet, Kumbo Kumbeka, WhatsApp, Eka 082-584-3201, Kumbe 078-173-9459. He am Kalanaba Akibana Matikon Mambe, Kokolo Funeras, he Kokolo Eka Siyimu.
1: Xana u nga va ri vulavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani Malamulele va kumi leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mahungu yo tsakisa hi lawa La Dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti social media platforms ta La Dumadwe La Duma where you save and score.
2: Xana nga vini na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nomboro ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall twana va wini vantlhanu leswi va nga ta kuma swona position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy certificate hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi worthaku 6,000 rand xikan'we na record deal kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi worthaku 6,000 rand kasi position 3 position 4 na position 5 va ya tikumela trophy certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi worthaku 6,000 rand a hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti 10 October la ku nga ta va ku ri na ti-orations talente ya wena yi nga tshami yi nga tiveki.

Richard.

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCR FM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
2: Komba nkarhi tsuma kahle ka makumenharumbirhi wa timinete ngene kahle veleke eka awara liya 12 hi le ka nongonoko mingiseri eka nongonoko lwani ke wa religious talk laha hi va hi khavulwa kahle veleke vukhongeri ku hambanahambana ka byo ka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri hi ta va hi ri na mazivuko va tiveka hi vito ra mazivuko loko ni nga endli xihoxo i wanuna loyi a va ri na team yo karhi andengeza RDP va tlhela va va dokodela wa xinto eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri hi ta va hi kha hi vulavula kahle veleke na vona hi nkarhi lowu nga heti kumbilu ku na swo tala va lava ku hi chumbutela swo kumbe ku hi byela swo ku ya hi nongonoko kumbexani ke ku ya hi vukhongeri lebyi va nga ka byona ku nga vukhongeri lebyiya bya xinto hi ndlela leyi mingiseri wa GCR FM ta va yi kha yi famba kahle mina na wena na eka nhlikani wa siku ra namuntlha mi nga ni rhumela kahle marungula eka nambara 060 8875942 kumbe nkandziyiso wona wa rito mingiseri eka nambara 060 8875942 Facebook hi landzi kahle ka Facebook xitichi kumbe tluka ra xitichi ra GCR Space FM kumbe MK Navigate matonsi of ka ku khomenta kahle veleke mingiseri ku ya hi nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri hi langutani kahle veleke na vukhongeri bya xinto ka siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi kuma hi twisisa swa ku magona i ncini ku khendla i ncini xana n'anga mfundhisi swi kona swi hanya ke xana hala ka vudokodela bya xinto va swi amukela ke i mhaka leyi nga ti kha yi vulavula kahle veleke yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha i 33 wa timinete nghene kahle ka awuri leya 12 mingiseri ya xavisa ndzhaku ku xavisa ni ta va ni ri karhi ni amukela kahle veleke vuendzi bya hina hi nghenela marovela mirini
3: ku rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko u joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele nhlokweni leswaku ti-presto hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: my stone of help.
1: Everything has its place.
2: I feel like just the
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
5: Hi lokaza. Sekunze viki ngari na gezi kwa vaakelani ba mina. Va tikerise transformer hi connection ya bona leyi nga ri ke nawini. N'wana wa mina a nga swi koti ku hlaya tibuku na vusiku. Hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge mitara ya yena. Swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi. Vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini, naswona va ri tirhisa hi vusopfa. Hi tshama na vona, naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi. Hi fanele hi va yimisa. Vika vuhlanganisi lebyi nga ri ki enawini eka Eskom eka 0800 112 722, kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.
6: Xana nga vini na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki, ku nga va ku ri ku yimbelela, ku cina, ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani? Twana, ku na Giyani Got Talent. Xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nambara ya WhatsApp ya 083 225 7895, 083 225 7895. Kasi joining fee i 150 rand ntsena. Ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti-10 October 2026 a Giyani Community Hall. Twana va wini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona. Position 1, munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy, certificate, hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand xikan'we na record deal. Kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand, trophy, certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. Kasi position 3, position 4 na position 5 va ya tikumela trophy, certificate na hempa ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wethaku 6,000 rand. A hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi 10 October la u nga ta va ku ri na ti-auditions. Talent ya wena yi nga tshami yi nga tiveki.
3: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
4: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
1: Hi lokaza. Kokolo Funeral Services ku avela ti funeral policies to fikelela eka ku seketela mindyangu hi mikarhi yo tika. Hi plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafeman baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu u tsala will na swikoxo. Hi kumeka Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. This is my name. Kumbe Kumbeka WhatsApp Eka 082-584-3201. Kumbe 078-173-9459. He am Kalenaba Akibala Matikon Mambe. Kokolo Funerals. He Kokolo Eka Siyimu.
2: Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha i vo tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: Papa, Ebulavula at the wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marobela Funeral Services. I'll take the chance.
1: Right, isweswo ke mingise ra GCR FM timinete ku va mune ntsena nghena kahle ka awara leya mune. Loko ku ri vuendi bya mina vona mingiseri va kombisa timhaka ni ta ku hi nkarhi lowu nga heteku mbilu va ta va ri karhi va yi kandziya swa ku mina wena hi kota ku vonisana kumbe hi vulavula ku ya hi vukhongeri lebyiyani ke bya xinto. Eka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri hi ta va hi kha hi vulavurisana kahle kumbe hi langutana kahle vheleke na migingiriko kumbe leswi nga kona andzeni ka vukhongeri bya xinto. Hi ta khumba timhaka ni ta tinhunguvani mingiseri, hi ta khumba timhaka ni ta ku khendlisa, hi ta khumba timhaka ginta ku va ta ku niketa vanhu timaya loko munhu a onhile va swi kota ku n'wi niketa mali ku n'wi endlela a kota ku kuma beliki. For example, loko munhu o va a pfinya, xana wa swi kota ku ya angangeni a ku ni kombela mini tirhelela ni nga ha tshukini a ku tingeni ivi nganga yi n'wi defendaki, swi tshamisekini kumbe a swi tshamisekangi na? Hi ta va hi ri karhi vulavula kahle vheleke na dokodela wa xinto eka nhlekani wa siku ra namuntlha wona mingiseri wa GCR FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha. A hi dokodela njhe i munhu loyi a nga swi tokotela na ku ya exikolweni hi ku endla vulavisisi bya swin'wana na swin'wana ku ya hi vutomi bya siku na siku. Mina wona mingiseri lowu nghene kahle ka awuri liya ya n'we hi ta va hi karhi va amukela hi ndlela yoleyo eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri. Ni khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'we a tindhawini ta ku hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona mejara ka mathonsi minyengetima i bocoza mindzisi wa mpfula i n'wamatekanisa tiririmi. Ni khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'we streaming ya www.gcrfm.co.za na xihondo 106.0 eka rito ra xaka mo yi nghenela hi tata swa ku dokodela va ta va hi khomele yini.
2: Xana u nga va u ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladum hardware ya nomalamulele va khomele swilo swa quality ku kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladum hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladum hardware. Laduma, where you save and score. Xana u nga va u ri ku laveka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladum hardware ya nomalamulele va khomele swilo swa quality ku kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladum hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 eka ti-social media platforms ta ladum hardware. Laduma, where you save and score.
3: MK Navigator Matonsi Black Italian.
0: Rula kamehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari Marobela Funeral Services. Joina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekele enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko

0: ke mingsero jiser fm xikomba kare suma kahle le ka 18 wa diminete ngene kahle ka awara le ya nwe magale na kutshemisa yona mingseri swa ku hita va yirina vuendi kumbe xani ke vavhakachi va hi kanzile se hina vona laha tiendlwini tena ta vahaxi va fikile impela ke dokodela mingseri leswi va nga xiswona i nge tshembi mapalu tinjeti va hava xerile na xin'wana na swin'wana veleke mingiseri wa tikombisa leswaku ri i dokodela wa xinto hi ndlela yaleyo mingiseri hi lavaka hi vulavula kahle ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi vukhongeri bya xinto andzeni ka byona hi nghena hi dzika hi kota ku twa na ku twisisa swaku ku humelela yini ku endleka yini andzeni ka vukhongeri le bya xinto hi swi suka mingiseri wa jiseri famta kha yi famba kahle veleke hi ndlela leyi a yi xavisa ndzaka ku xavisa risimu ri landzela ndzaka risimu leri landzelaka hi amukela kahle dokodela mingiseri hi vulavula eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ta hi laha
1: Xana u nga va u ri vulavula eka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku Ladom Hardware Giya Nomalamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mahungu yo tsakisa hi lawa Ladom Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

0: Rogers FM xikomba nkarhi tsuma kahle eka 28 wa timinete is it 25 wa timinete yingheni kahle eka awara liya ya n'we is 25 minute after the hour 1 o'clock mix ri laha hi va hi ri karhi hi vulavula kahle vheleke vukhongeri ku hambanahambana ka byona lebyi nga koka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka va ka matiko mambe mingiseri kanhlekani wa siku ra namuntlha hi na vuendi va hi kandzile va fike hi tindlwini ta yena ta vuhaxi eka nhlekani wa siku ra namuntlha moya va amukela hi kota ku nghena andzeni ka vukhongeri bya xinto eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 eka nongonoko religious talk minga xikokanyana xitsina kusuhi na n'wena inkomu dokodela dokodela va yingiseri va lava ku twa swa ku ka siku ra namuntlha va na dokodela mani va kusuka kwini eka xiyanimoya inkomu
1: xo sungula ni xoweta vayingiseri hinkwavo lava nga yingisela tindhawu hinkwatonkwato leti va nga ka tona vito ra mina leri ni tirhisaka rona kumbe vito ra mina ra ku tswariwa hi mina Sasa Climate Maluleke kusuka la ka Ndengeza a vungangeni ni ri Dr. Ndlamini so ni suka la ka Ndengeza
0: dokodela Ndlamini hi nga ha vulavula kumbexani ke a hi nga ze nghena ka swa ku tala loko hi vulavula hi ti body clement handleni ka vunganga va tiveka yini swa ku na munhu loyi a nga yingiseleni a swi tiva swa ku loko hi vulavula hi Clement wa kuma ka Ndengeza sweswi hi vulavula hi mani loyi a nga dokodela wa xinto body clement lexi xin'wana va tivaka ku xona i ncini
1: lexi ni tivekaka hi xona ni kuleni va ni ri mitlangu wa bolo swinene ka minkarhi leyi nga hundza ni ta ni ta kuma vito ra nickname vanhu vo tala va tivaka hi mina Mazivuko vito leri ni nga ri kumaka nickname ya bolo so kusuka kona kwalayani ni vuye ni ta ni ta vabya ni vabya vun'anga laha ni nga ni ya cheriwa vun'anga se ni hundzuka ni nga ha ri Mazivuko hikuza ni nga ha ri bolweni se ni va ni ri Dr. Ndlamini
0: a hi ngheni endzeni ka timhaka ta vun'anga loko mi ta mi ta chayeriwa mi chayeriwe rini a ku ri lembe mani loko mi chayeriwa
1: mina loko ni ta ni ta cheriwa ni cheriwe hi 2007
0: okay
1: Hey.
0: Loko muchayeriwa a ku ri ndhaka yini kahle kahle hi tlhamiseleni ku loko muchayeriwa
1: loko ni ta ni ta chayeriwa ku ve na mavabyi hi 2004 loko ni tsundzuka ni munhu loyi a ni nga khuvuriwa ka kereke ya ka ZCC so ni ta ni hlupha hi mavabyi swinene laha vafundhisi va nga tshama hansi va ni chucha va ku leswi swi lava vun'anga hi ku hi vona mimoya ya mikwembu so hi kombela ku i ya ya tirhela vakokwana so ni kova se ni famba ndlela yaleyo ni ya ni ya tirhela vakokwana hi laha se na mavabyi ma nga fika ma hola kona so mhaka yi kulukumba leya ni yi lava ngopfu i ku va ni hola mavabyi hi ku a ni tikeriwa hi mavabyi na ku pfa ni khoma hi tisululwani ni wa xikarhi ka vanhu
0: so sweswiwani kusukela loko va muchuchini ekerekeni va kumi femi ya tirhela vakokwana swilo se swi famba kahle swilo swi le ka xiyimo xa kahle a ma hawi a ma havabyi se mi hanya kahle rihanyo ri le ka xiyimo xa kahle
1: ya ku va ni va ni nghenini aphehlweni ku rila ngoma tinganga ti endla ntirho wa tona hayi ni vuye ni hanya kahle na ku fikela namuntlha se ni nga va kha ni hlaya lembe ra vu 19 a ka ha ri na mavabyi mo tala kahle kahle lamaya a ma ni khoma ma ku ri rhumela ma ku wa ma ku pandza hi nhloko a ma va ma nga ha ri kona vuvabyi lebyi ta ku i vuvabyi bya normal muhaxi like mukhuhlwani
0: a hi vulavuleni dokodela hi nghena andzeni ka vukhongeri bya xinto hini ku na xihundla lexi nga kona hina vanhu vo ka hi nga xitiveki xivangelonkulu xa ku loko ngheniwa emaphandeni ku fanekele ku hluvuliwa tintangu i ncini
1: muhaxi ku na swiyila avuton'wini loko hi kha hi hanya i ku ni nga vula ni ku muti wun'wana na wun'wana wu na nawu wa wona so hina i swi leswi hi nga tswariwa hi swi kumisa xiswona ni nga kombisa hi timhaka ta huvo kumbe amandhwavini loko i nghena kona hi hluvula xidloko so i swiyila swo karhi so hi ku ya hi ku landzelerisa swiyila leswi hi ku hi lava ku tiva ku swiyila leswi swi yila loko swi fika kwini so laha hi nga dyondza kona i ku loko munhu a nghena ndzeni ka maphandi i fane a hlonipha hikuva a hluvula tintangu hi ku i kandziyela mikwembu
0: ku na mhaka leyi yin'wana yi nga kona dokodela va ku ri loko u lava ku pfuniwa hi n'anga xingoma ntandza kumbe mani loyi a tirhaka hi ve le hansi u boheka ku va u ri na mali ya ku basa loko i nga ri na yona va ku

0: mali ya maphandi le ifanikele ihumesa ku era 1 rand i 2 rand 5 rand xana ke xiboho xa ku mali le ifanikele ihuma incini nakona swi hlamusela yini ku humesa mali le ya xiboho xa kona ku va ku ri yini ngopfungopfu
1: muhashi loko hi tira hi va hi nga tsutsumisani ngopfu na mali mara mikwembu ya ka hina yi hi kombe kona ku hi ta hanya kona mahaxi landzeni ka vun'anga hi tlhela hi kota ku hanyisa na mindyangu ya hina hi ku loko hi nga byi tirhi vun'anga ivi ku nga ngheni nchumu hi boheka ku loko se mi hi lava mi va mi nga hi kumi hi ri lomu ya tifemeni na kun'wana na kun'wana mara hikuva hi kha hi hanya kona laha vun'angeni hi kota ku charja sweswiya swintsongo na ku khanyisa mikwembu mikwembu ya khanyisiwa muhaxi ku mikwembu liya yi ta kota ku tsaka ku himpela ku le ku tirhekeni a nga ngheni a ku fanelanga ku va na ndlala muhaxi
0: loko hi vulavula hi ku khanyisa mikwembu xana hi vulavula yini
1: hi vulavula hi mali leswi hi vulavulaka ku hi nga vulavula hi mali ya ku basa leyi khanyisaka mikwembu hi vulavula hi price leti hi ti vulavulaka hi machajele ya mintirho leyi hi tirhaka ya ku hambana na hambanana hi ku muhaxi loko ho tshuka hi ku vanhu a hi vatshunguleni mahala hi ku ta va na nkingha ya mimirhi yin'wanyana mimirhi muhaxi hi kuma kule laha hi fanelaka hi tirhisa ti-transport laha hi fanelaka hi tirhisa petrol ende petrolo hi xaviwa hi mali
0: ya twala a hi languteni va ri kumbe ka vukhongeri bya xinto hi na tin'anga hi na vaporofita kumbe mi na muporofita loyi a nga n'anga hi na n'anga leyi nga muporofita a hi ngheneni andzeni ka mhaka eka yona mhaka leyiwani xana ke swa humelela kumbe xana ke swa endleka loko mehe ni nga va n'anga ivi hi tlhelo ni va muporofita kumbe xana ke ni nga va n'anga hi tlhelo ni va na kereke kumbe ni nga va na kereke hi tlhelo ni va n'anga a hi ngheneni andzeni ka yona mi kota ku hi paluxela yona tanihi dokodela wa xinto
1: muhaxi believe ya vanhu yi hambanini mara swa tikanyana ku ba swinyenyana swimbirhi hi ritiri yin'we loko hi nghena aka Xitsonga leswi vulaku munhu a nge tirhi mintirho yimbirhi hi nkarhi wun'we misi ya mikwaka yimbirhi hi phatluka nyonga hi ku ya hi mina ndlamini ni ri muporofita n'anga ku hava hi ku loko hi lavisisa mhaka leyi hi kumbexani hi vulavula hi lava nga na tibibele a no tiva ngopfu bayibele mara a bayibeleni swi kona ku na vaporofita na tin'anga ni nga kombisa hi nkarhi lowu wa tolo ka masiku a ku ri na mhaka ya ku ri vaporofita na tin'anga a va hi vonisi ku lembe ri ta va njhani na loko ku fika nkarhi wa xirimo voko a va hi vonisi ku ta va lembe ra dyandza kumbe ku ta va ku ri lembe ra ku swilo swi famba hi tindlela ku hi nga moxi timbewu ta hina va ku vaporofita a va tirhi yini hi moya ivi tin'anga ti hlahluva tihloko
0: tin'anga hi soku ri vito ri tin'anga ti kona ebibeleni a hi vuleni a hi vuyeni laha xana ku na rito leri tirhisiwaku va ku tin'anga kumbexani ke va le hansi i mademoni xana ke n'we ma pfumela swa ku mikwembu ya ka n'we lava nga tlela lava nga wisa a ka n'we i mademoni hi lava loko va khongeriwaku ekerekeni va ku va wa humesa loko hi vulavula hi mikwembu kahle kahle a hi ngheneni andzeni hi vulavula hi yini
1: muhaxi mademoni na vun'anga hi xilo xin'we i swilo swimbirhi swa ku hambana hi ku mademoni loko ma langutisini ma langutiseka hi nga ku i mimoya ya thyaka loko hi vulavula hi vun'anga kumbe hi mikwembu swikwembu i swikwembu leswi swi nga ta huma swi vulavula i vakokwani lava va nga fa khale loko mina ni ri wa ka davadava loko mikwembu wa mina wu huma i fanele a vulavulaka hi mina davadava mara mademoni a ma ti hi yona ndlela yaleyo leswi vulaka ku ri hi ku ya hi mina i swilo swa ku hambana hi ku mikwembu yi nga huma yi ta yi ta mi vekela timhaka kumbe yi mi porofita yi mi byela ku ri ku famba yini na yini na yini na yini mara mademoni a ma hi yona ndlela yaleyo mademoni swi langutiseke hi nga ku ri a hi mikwembu i swi cheriwa muhaxi
0: okay a hi vulavuleni hi mikwembu leyi xana mikwembu loko hi ta yi ta fika aka munhu wo karhi mafikelo i man'we ka munhu un'wana na un'wana kumbe mafikelo ma hambanileki n'wina yi nga fika hikuva yi mi kombisa milorhweni un'wana a ku ni fike ni vona layiti ro karhi ni kha ni famba ndleleni un'wana a ku yini xana ke loko mikwembu yi ta yi ta fika ka wena loko swi ta swa ku ringela swa ku me ni navele hansi ku va ku kha ku endleka yini ku humelela yini process ya yiye ya kona hi yini ku na vanhu lava nga na mikwembu sweswi vo ka va nga swi tiveki ku ve le hansi va communicate na vona a hi vulavuleni
1: loko hi vulavula hi mikwembu hi ku ya hi mina muhaxi ku hava na munhu na wun'we loyi a ka vona va nga fa a nga hava mikwembu ma ni twa muhaxi yo va na mikwembu ya ku hambana

0: hambanana.
1: Okay.
0: So laka ku hi va na mukwembu ya ku hambanana hambanana. Swikwembu loko swi ta swi lava ntirho wa swona swikwembu swa vabyisa muhaxi. Kuri ita ze iva tiva ku iva mani ita famba iva lava iva kuma ku iva mani. Loko munhu ari na mukwembu mukwembu leyi hanyaka leyi minduku wa masiku itela ku tshungula vanhu i mikwembu leyi nga ta fika yi n'wi lata ahansi yi n'wi vabyisa a vabya a tsandza madokodela munhu waloye kama un'wanyana a tsandza na vona vaprofeta na vafundhisi a ze a ta a ta hanya emikwembini hi ku mikwembu leyi yi lava yini yi lava ku bukula yi lava ku huma muhaxi yi huma yi vulavula yi ta kota ku kuma swilo swa yona leswi yi lavaku swona
1: leswi lavaku swona a hi vulavuleni ku ya hi vukhongeri bya xintu ku na tin'anga leti nga na tibibele emaphandeni ya tona lava nkarhi wun'wani loko va lava ku hlahluva va rhanga ku va pfula bibele a hi ngheneni andzeni ku endleka yini hi bibele na vukhongeri bya xintu
0: muhaxi ni nga vula ni ku i swilo swimbirhi swa ku hambana sweswo vun'anga na vukhongeri i swilo swimbirhi swa ku hambana ende a ni landzuri vukhongeri bya hanyisa vun'anga bya hanyisa
1: okay.
0: Namuntlha ku na vanhu vo tala muhaxi va le ku lahlekini va nga yi tivi ndlela leyi va faneleke va yi teka munhu namuntlha i ta ka mina ndlamini u lava ku chayeriwa muhaxi mikwembu ya ka vona a yi nga ri mikwembu ya ku chayeriwa loko munhu a za a va nganga a tirha hi ve le hansi muhaxi hi loko mikwembu ya ka vona ku ri vanhu lava a va tirha vun'anga lava nga ku khoma hi ku ni a ndhaku ni hlamuriserile ni ku hava munhu loyi a nga hava mikwembu loko i ta ka mina ni ta ku chayela mikwembu yi ta huma mara ku va mikwembu ya wena yi ku lorhisa mimirhi swi ta tika hi kumaka ku a va nga tirhi hi yona mimirhi so loko mikwembu ya wena ku ri yona leyi a yi tirha hi mimirhi yi ta ku backup hi ku yi ta ku dyondzisa na yini na mimirhi loko yi tlela
1: xana loko va ta lave le hansi kumbe mikwembu leyi yi fanekele va kona mirini wan'wana yi ta xinjhani yi va yi ri yini ku humelela yini loko va ta va ta mi fikela ma kota ku va vona vakokwana wan'wana emilorhweni kumbe mi va vona hi mahlo mavozi lava hi vona lava ku endleka yini a hi vulavuleni
0: mikwembu muhaxi loko yi ta emunhwini ni rhange ni vula ni ku ri yi ta hi ku n'wi vabyisa xo sungula ivi yi ta yi ta chayeriwa loko yi chayeriwa mikwembu liya yi huma muhaxi a swi vuli ku ta pfuka xipuku lexi ya amasirini i moya wa vanhu lavaya va nga fa namuntlha wu vuyaka wu ta wu ta hanya ehenhla ka munhu wo karhi eyi i se munhu luya i tirha hi moya wa yini wa munhu luya
1: leswi vula ku ri ku vuya moya wa munhu loyi a hundzeka emisaveni ivi n'wi hetani hi n'anga mi vuya mi ta tirha hi moya wa munhu luya
0: so hi swona ngopfu muhaxi
1: okay in other ways i same applies ne le ka va vafundhisi tani ku hosi yeso u tlhandlukini u hundzela misaveni ivi va vuya va ta va ta profita va tirha hi moya luwa
0: ya ni nga vula ku i ntiyiso ne le ka vafundhisi that's why muhaxi ni vulavule marito ya ku ri swin'wana na swin'wana swa tswaleriwa ku na ku mikwembu ya ka n'wina ku ri ni mikwembu ya le kerekeni loko mi ya kerekeni mikwembu ya ka n'wina hileswi yona a yi tirha swona yi kota ku mi teka yi mi veka ka posini yo karhi loko mo ta ka mina a vungangeni ni to mi chayela ivi ni mi komba leswi ni nga ta mi komba swona mindzuku mi ku ndlamini i tirha hi mikwembu ya mina ni tirha njhani hi mikwembu ya n'wina ku ri mina mi ni kume ni kha ni tirha ntirho lowu
1: mara hi twa vanhu va ku tala lava chayeriwaka kumbe lava ya ku thwaseni va ri na xirilo xa ku va na nkingha kumbe xani ke va tshikeleleka tin'anga ta vona ti va tumbetela leswiva va tekela mikwembu ku endleka yini swi kona ku n'we tanihi n'anga mi nga tekela mina mikwembu
0: muhaxi swa ku n'wina mi ri mathosi mi ta teka mikwembu ya ka Maluleke swi nge pfuki swi humelerile mi la ku phahla mikwembu ya ka Maluleke mi ku n'wina hi n'wina mani a phakati ka mikwembu ya ka Maluleke ntiyiso muhaxi wu tiva hi n'winyi wa wona ende ku na ntiyiso lowu hi wu tumbetaka ni nga vula ni ku na hina hi ri tin'anga ka man'wanyana ha swi kota ku va kha hi chayela munhu tanihi swi tivaku munhu un'wana na un'wana i na mikwembu yi ta huma mara yi kha hi swi vona ku mikwembu leyi a hi yona ya yini ya vun'anga hi ku ku hava munhu loyi a nga hava mikwembu mara hi ala hi fostela hi n'wi chayela vun'anga bya yena byi n'wi to ya helo muhaxi hi ku a nga khomangi hi vafi lava a va ri tin'anga so loko mi khome hi vafi lava va nga tin'anga loko mi chayeriwa ku ta huma mikwembu leyi ivi se mi kota ku va mi tirha vun'anga mikwembu ya ntiyiso muhaxi ya vabyeriwa
1: okay.
0: Ivi yi famba ikayakaya namuntlha va ta huma ngangeni i suka ka Malamulele i ta yi ta huma ka Ndengeza loko i ta yi suka ka Malamulele i ta yi ta huma ka Ndengeza ka Ndlamini ku ta huma mikwembu liya yi nga tswariwa ka Malamulele leyi na vakokwani wa mina avoka vanga avanga hi tivi ku ava tshama ka ndengeza lava ava tshama ka Malamulele mara yi huma la ka ndlamini yi huma yi vulavula ku ri yona hi vitana vaka n'wina vaku hi leyi mikwembu yi humini namuntlha vona lava va khale va ta tihlamulela ku lava va tiva ekokwani mani
1: okay loko a ndzhaka loko va tihlamulerini ha va tiva lava ekokwani mani kumbexani ke va tivana ku ya hi leswi process yi fambisaka hi swona ka va le hansi a hi languteni ka a nghena ndzeni ka vukhongeri lebyi bya xinto lebyi loko ku na mhaka leyi va ku ri ku na ku rilela vito ka n'wana ku rilela vito ka n'wana i ncini
0: sweswo swi kona muhaxi i ku va moya wa vanhu lava va nga tlela kumbe munhu luya a nga tlela manito wa muhaxi ata vuya munhu loyi a faneleke a bukiwa i bukiwa a ri ndzeni ka khwiri muhaxi hi va le hansi a va buki munhu se a kurini loko se ni kurini ni tita ni sungula ku va bya mikwembu va ku ni na swikwembu ni fanele ni ya ku chayeriweni hi swin'wana swo ka swi nga ri ki swona munhu i sukela a hansi a ri na mikwembu ya yena a kula mikwembu yi buka munhu a ri ndzeni ka khwiri loko ata huma namuntlha ata rilela vito ra kokwani swimanimani i mavuli ndlela ya ku ri se wa swi tiva ku na loko ni ya tirha hi mikwembu ni ya tirha hi mikwembu ya kokwani swimanimani i fane a kandziyela mikondzo ya kokwani swimanimani ni nga vula ni ku na vanhu vo tala lava namuntlha va nga ku hluphiweni hi mavabyi ya mikwembu muhaxi swikwembu leswi swi va karhataka va fosteriwa ku fambani kerekeni mikwembu ya vona yi nga ri ya kereke ku va na vanhu lava va yaka tin'angeni hi ku navela hina va ndlamini va ku ndlamini i na mathwasani hi wa chayela i tshungula vanhu swikomba ku i endla mali i ta i fostela ku lava ku va vun'anga ku ri mikwembu ya wena a hi ya vun'anga hi leswi swi fambisaka swona mahaxi
1: ku ri ku ka vukhongeri bya xinto ku na mhaka leyi mi yi tirhisaka mi ngo i swiyila kumbe xiyila a xi kona ka vukhongeri bya xinto
0: vukhongeri bya xinto byi na swiyila vukhongeri bya xinto byi na hi ku ya hi leswi mi nga swi vekisa swona mamuku i vukhongeri hi ku na hina ha swi kota ku khisama ha swi kota hi nga vula hi ku xikwembu i xin'we lexi nga xikwembu xi kota ku va xi hi hlanganisa
1: makhisama
0: ha khisama ivi hi chela fole hi vulavula na mikwembu hi ndlela yeleyo hi va hi kha hi fana ku hambana laya na laya hi ku na vona loko va khongela va khisama va khongela lava khongela na hina ha khisama hi vulavula na mikwembu hi ku na vona loko va khisama va va va kha va vulavula na yini na swikwembu swa vona kumbe na xikwembu so na hina loko hi khisama hi chela fole hi va hi kha hi vulavula na mikwembu ya hina kumbe na swikwembu leswi swi nga hi khoma
1: mara tanihi dokodela wa xinto ma pfumela swa ku xikwembu xi kona kumbe mpfumela ku xeku swikwembu swi kona
0: mina na pfumela ku xikwembu xi kona ni tlhela ni pfumela na ku swikwembu swi kona lexi ni xi alaku hi leswiya swa ku ku na mporofita n'anga hi ku even yona bayibele ya ala ku ku na mporofita n'anga va ri ku na maporofita ku na tin'anga
1: va kona lava nga maporofita n'anga sweswi ende va kona lava n'wana va nga ku yingiseleni loko mi ku a swi kona va ri ku swi endleni a hi vulavuleni njhani swi nga ri kona tani ku calling i yin'we loko munhu a nga lava ku hlahluva wa porofita
0: muhaxi ni vulavurini ni ku minsi ya mikoka yimbirhi yi phatluka nyonga mi nge bi swinyanyani swimbirhi hi ribyi rin'we loko munhu a ri vun'angeni muhaxi i tirha vun'anga munhu loko a ri kerekeni i tirha kereke a hi swilo leswi swi hlanganisiwaku swi nga va hi ndlela leyi muhaxi i nga ya kerekeni wena kha yi va bya mikwembu ni kombisa hi mina ni ta pfuxa hi vafundhisi va ku ri a ya cheriwa vun'anga ku ri a ta kota ku tirha yini vun'anga mara loko a swi ri kona a ta va ni nga humangi laha ndzeni ka kereke ku na vanhu vo tala lava humaka kerekeni va ya va ya cheriwa vun'anga ku na vanhu vo tala lava va humaka avun'angeni va ya cukumeta ndzeni ka mati va ya kerekeni leswi vulaka swileswi i swilo swimbirhi muhaxi swa ku hambana
1: loko swi va swilo swimbirhi hi ku hambana dokodela a hi kongomeni xana loko munhu vo taka n'we sweswi hi mehe ni pfinyile ni la ku ta ni ta pfuniwa in case ya ku ni fanekele ni ya huma kumbexana case ya mehe yi Nyamalala ma kota ku pfuna munhu loyi a pfinyeke kumbe munhu loyi a dlayake
0: muhaxi ntirho wa mina i ku pfuna vanhu
1: okay
0: a hi ku pfuna munhu ku ri loyi i endle yini loyi ni n'wi chajaku i njhani loyi i sasekini loyi i ntimini kumbe loyi i tshukini ni pfuna munhu un'wana na un'wana loyi a taka ka mina a lava ku pfuniwa ni n'wi pfuna hi leswi yena a lavaku swona
1: okay kuri ku mipfuna hi leswinene mipfuna hi xin'wana xin'wana lexi n'wi mlok short tani kuri kuna ku loko va ku munhu a pinyini a swi hi ku ya hi vanhu hi mavulavulo ya vanhu hi siku na siku a swi tshamisekangi ku ri hi nga fika hi n'wi seketela kumbexani ke hina loko munhu a fika ku a endla ku pfuniwa va ri vadokodela wa xinto mi fanekele mi ku no sweswo a hi nge swi koti tani i munhu loyi a onhelaka vanhu a pinyaka i munhu loyi a dlayaka se hikokwalaho ka yini tinganga ti kota ku pfuna vanhu lava dlayaka kumbe lava yivaka ku ntirho na swi twisisa mara
0: a vuton'wini muhaxi swi ni nga vula ni ku ri hi hlangana na swilo swo tala na swiphiqo swo tala sweswi mi nga hlangana na munhu muhaxi mi tikuma mbulavulo marito mo karhi munhu luya na ye i munhu i n'wana wa munhu a hela mbilu a mi tlhava hi mpama ivi miya n'wi khomisa phela munhu luya se i onhini i bini loko a ta ka mina munhu luyani a lava ku pfuniwa ni fanele ku ni n'wi pfuna ku a kota ku huma ndzeni ka jele lexi ni nga ta ka ni nga xi endli muhaxi i ku ni ku nyika murhi ni ku famba i ya dlaya munhu ntirho wa ku dlaya a hi ntirho wa mina ntirho wa mina i ku hanyisa na ku tshungula vanhu
1: mara ntirho wa ku dlaya wu kona axin'angeni
0: ni nga vula ni ku ntirho wa ku dlaya axin'angeni muhaxi ku hava mikwembu a hi vuli sweswo swa ku famba i ya dlaya munhu swi nga endleka ku ri munhu muhaxi a lava ku dlaya n'wina hi timhaka ta yena kumbe ku ri timhaka ta vusiku na yini loko i ya n'angeni n'anga ya swi kota ku swi hundzuluxa loko se yi swi hundzuluxa swi tlhava yena se swi ndlinga ku n'anga yi dlayini ku ri na yena a lava ku endla yini a lava ku dlaya n'wina ku ri n'wina a mi endlangi nchumu ma yi twisisa hi lava ku n'wi twisisa ku ri leswi ya yena a lava ku endla swona loko se swi vuyela yena swi njhani
1: i sweswo ke mingiseriwa GCR FM xikomba nkarhi 46 wa timinete yi nghene kahle veleke eka awara leya n'we mo hi va hi xavisela hina Gogo Dlamini eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kwala ka xivondo 16.0 eka rito ra rixaka hi ndlela leyi mingiseriwa GCR FM hi ta va yi kha yi famba kahle me na wena ke lexi hi lava ku endla xona mingiseri eku xavisa laha ku na swin'wana swi nga fika swi nga tshamiseki kahle veleke hi ndlela yo yaleyo mo hi ringeta ku tshamisekisa hi ndlela leyiwani hi kota ku va hi kuma kahle mingiseri kumbexani ke hi kota ku va hi va hi famba kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko lowu wa religious so Gogo Dlamini hi na vona atindlwini ta yena ta vuhaxi eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka ha ri na swo tala mingiseri leswi hi fanekelaka hi va hi vulavula kahle veleke na vona kumbexani ke va hi dyondzisa kumbexani ke hi tiva eka vukhongeri lebyi va nga ka byona ku nga vukhongeri lebyiyani ke bya xinto hambiswiritani mingiseri mo hi nghenela a ndzi kalani wani mingiseri hi ta va kha hi vona leswaku van'wamabindzu va ta va hi khomeleni kumbexani van'wamabindzu va hi xavisela yini a ni ta nga ku xavisa mingiseri hi vuye kahle laha hi ta hi ta vulava kahle veleke na Gogo Dlamini eka nhlikani wa siku ra namuntlha psychology se mu ri nga thwavile ku zilela moya.

0: irisimu ra kahle mingiselo register fm ra suka kahle velekele ka psychology irisimu ri thiweke vitwa ku zilela moya fambisana kahle veleke na dokodela Joshi Rimani na vona i dokodela wa xinto hi ndlela leyi mingiseri ka sikaeka mingiseri ya mahlweni veleke na dokodela wa hina eka nhlikani wa siku ra namuntlha dokodela a hi ngheneni andeni ka mbulavulo wa mena n'we ku na mhaka kumbexani ke leswi tivekaka va ri tinganga ta loyi kumbe tinganga ta huwa i ntiso ku fikela kwini
1: sweswo muhaxi i swilo leswi sukaka swi nga ri ntiyiso tin'anga i vanhu lava va nga vitiwa hi mikwembu ku va va ta tshungula vanhu va ta pfuna vanhu va horisa vuvabyi mara loko munhu a ku tsandzekile i ta vula ku n'anga yaloye loko namuntlha munhu a mi be xifula mi ya n'angeni n'anga yi mi tshungula i ta ku n'anga liya yaloye hi mhaka ku ri yi endleni yi tshungule leswiya yena a lava swona so loko hi vulavula hi vuloyi vuloyi na vun'anga swa hambana vaxi i swilo swimbirhi swa ku hambana swi hambana hi ndlela leyi vuloyi munhu i mama aveleni ra mhana yena hambi mo jampa bodo mi ya kwini na kwini mi ya khendla muhaxi mi nge pfuki mi byi khendlini vuloyi bya ku navusiku mi ta pfuka mi haha vuloyi bya ku haha munhu i byi mama aveleni ra mhana yena hi laha vuloyi byi kumeka kona hayi vun'anga vun'anga munhu o chayeriwa muhaxi a thwasa vun'anga ivi a vuya a ta tshungula vanhu a horisa vanhu
0: ku ri hi ku loko va ku munhu wa thwasa kumbe munhu u te ku thwaseni i teka nkarhi wo fikela kwihi ku va a dyondza kumbe kuxani ku va a thwasa swi tshika
1: ku dyondza muhaxi swi ya hi nhloko ya munhu nhloko ya munhu ni vula ku swi ya hi ku i khoma ku fika kwini
0: okay
1: i nga fika aka hina i kuma ku hi vhiki se hi le ku tiveni ka tihlolo i nga fika aka hina ni kha ni ku dyondzisa masiku hinkwawo mi kuma ku ri i heta n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi tihlola a wu se ti tiva swona swi ya hi nhloko ya wena ku yi fika kwini ni nga kombisa hi timhaka ta xikolo muhaxi xikolo xi na ti-term ta 4 ku nga term yo sungula na term ya mbirhi leyi va yi vitanaka i June exam ivi ku va na term ya vunharhu leyi ya September ivi ku ta final exam mara munhu wa swi kota ku a feyila ti-term tinharhu kumbe ti-term timbirhi ku kwalaya se swi ya hi nhloko ya munhu ku yi olove ku fika kwihi van'wani va kona i vha a sungula a pasa ka term yo sungula a pasa na eka mi vheta mi n'wi vona ku loyi nhloko ya yena yi olovile vun'anga i swi swin'wanyana swa ku ri ni vurini ni ku swa tswaleriwa munhu loyi a nga khomiwa hi mandlhozi kumbe hi vun'anga muhaxi na loko mo fika mi n'wi komba nsinya ma ku hi luwa nsinya i nguva zwevi luwa wu tirha mintirho yo karhi a nge rivali mintuku loko ni ku famba a ni celela nguva zwevi i ta vuya na nguva zwevi mara loyi o ka a nga tirhiku yona mintirho yaleyo loko ni n'wi komba ni ku hi luwa i nguva zwevi mintuku loko ni famba ya ni tekela nguva zwevi a nge ni vuyeli na wona maxi
0: hi sweswo mingiseri hi sale kahle feleke na munhu wa timinete yi nghena kahle felekele ka awurila nhlanu a hi vulavuleni ma dyisa loko munhu a ta a ku i la ku dyiseriwa wanuna a ta a ku i la ku dyiseriwa wansati ma dyisa nakona ma boha a hi vitini hi angarhela
1: muhaxi mhaka yo dyisa a hi mhaka leyi ni tirhaka hi yona va nga va va ri kona van'wani va tirhaka hi yona mina lexi ni xi endlaka i ku va ni kha ni pfuxa miti yi kota ku hanya yi ya mahlweni laha ni nga vulaka ku ri mi nga hambana na nsati loko nsati o ta ka mina kumbe n'wina mi ta ka mina ni na right ya ku ni mpfuna ku munhu wu kota ku wu tlhuveka wu ya mahlweni va kota ku vuyelelana ma yi twisisa mhaka yo dyisa hi yin'wana no ka ni nga tirheki ngopfu hi yona va nga va va ri kona lava tirhanaka na swona mara munhu wo fana na mina a ni swi tirhi swa ku fana na sweswo
0: hikokwalaho ka yini mi nga swi tirhi
1: muhaxi swi so a vun'angeni ku hava munhu wa ku tiva swilo hinkwaswo loko munhu a ri n'anga a ku mina ni kota hinkwaswo i va a kha a hemba ma ni twa muhaxi munhu un'wana na un'wana i na mintirho ya yena leyi a tivaka yona kumbe leyi a tirhaka yona leyi mikwembu ya ka n'wina yi lavaka ku i tirha yona va nga va va ri kona tin'anga lava kotaka ku dlaya mara munhu wo fana na ndlhamini ku dlaya a nga swi koti ma ni twisisa muhaxani ende ni nge va yimeleli ni ku hinkwenu a yi dlayi swi endleka va ri kona lava kotaka ku va va dlaya mara munhu wo fana na ndlhamini ku dlaya a nga swi koti i kota ku hanyisa
0: okay
1: hi leswi mina ni kotaka swona sweswo muhaxi
0: a hi vulavuleni hi loyi kumbexani ke hi mena ni fike ni va ni dyiwa xivongo ni va wa ka hlungwana loko ni va ni ri wa ka hlungwana mikwembu ya ka hlungwana yi nga swi kota ku ni khoma tani hikuva mhani a nga ni yisanga eka ka mina ka ha ri nkarhi kumbe mikwembu ka yina yi tiva. Xana mikwembu ka hlongwani ya vuya ka mina kumbe mikwembu leyi nga kona miri ya ka waka wa mina hi liya ya ka hina andzhaku.
1: Mikwembu leyi nga le mirini wa n'wina i mikwembu ya ka n'wina muhaxi. Mikwembu ya ka hlongwani yi ta va yi nga ri mikwembu ya n'wina. Mikwembu ya ka hlongwani yi ngo mi hlayisa hikuva mi le ndzeni ka phakati ka muti wa ka hlongwani. Mara mikwembu ya ka hlongwani a hi yona leyi n'wina mi nga ta tirha hi yona. Mikwembu ya ka hlongwani yi ya tirha hi vana va ka hlongwani.
0: Alright, mingiseri hi sweswo ahi pfuleni tinqingho ka nambara 060-87-5942 hi vulavula kahle veleke na dokodela wa hina eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Xivutiso lexi u nga na xona mingiseri ka dokodela laha va yimi ku lungha hikuva va ku hlamula hi tlheleni leri ya nikera vukhongeri lebyiya bya xinto i vukhongeri lebyi mingiseri va nga ka byona eka nhlikani wa siku ra namuntlha kumbexani ke i vukhongeri lebyi mehe na wena hi va ku hi kha hi vulavula kahle veleke hi byona eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Xana vukhongeri bya xinto bya pfumela ku va ku munhu a nga loyiwa a nga lovanga yo pfuriwa.
1: Vukhongeri bya xinto bya pfumela sweswo muhaxi swa ku munhu a nga lovangi u lo pfuriwa. Mara andzhaku ka nkarhi kumbe andzhaku ka malembe kokwala a nga pfuriwa kona i faneke a lova. Hi ku i munhu i na nyama laha swi nga ta herisa xiswona na Bibele yi vurini ku tshuri yi fanele yi tlhelela kwihi a tshurini. Ya.
0: So mara ai seven loko ata lova la avoka yikona loko a hina hetwa ku ri hundzini anga hundzanga xana kuna ku va ku ri na nkosi kumbe kuna ndlela yo karhi leyi va endlaka yona avunyameni kumbe ku endleka yini
1: kwalano vuhaxi hi laha se vuloyi byi hanyaka kona.
0: Okay.
1: Hi ku munhu luya i kumeka a nga lovangi mara hina loko hi languta bokisi hi kuma ku kha ku ri na munhu laha bokisini. Ende munhu luya swi tikomba hi nga ku hi yena mara loko hi teka leswi hina hi tirhaka hi swona kumbe tihlolo tin'anga hi tirha ngopfu hi tihlolo. That's why ni vurinini ku Bibele yi ri vaprofita a va ti langutise hi moya tin'anga ti hlahluva tihlolo. Leswi vulaka ni n'anga yi nga va na xona xivoni i muhaxi.
0: Okay.
1: Yi vona swilo mara ku va a fanalize ku hi mpela hi swona na i fanele a ya nghena tihlolweni. Tihlolo hi tona se ti nga ta n'wi komba ku ri lowu hi wona ntiyiso lowu i nga wu vona. Na ku lorha n'anga ya wu swi kota ku vonisiwa muhaxi ni mi vona mi kha mi hi ta muhaxi mi nghena ka mina mi mbale so xivono lexiyani ni ya xi vona ni ri a xikhigelweni.
0: Okay.
1: Loko ni tele swi kota milorho ya ku ni mi vona ni tlhela ni mi vona ku mi ta hi mavabyi yo karhi mara loko ni pfuka nampundzu ni chela fole mi ta fika. Loko mi ta fika ni fanele ni teka tihlolo loko ni pfuxela tihlolo nampundzu ni fanalize ku leswi ni nga swi lorha hi swona na. Tihlolo ti ta ni komba muhaxi ku hi swona kumbe a hi swona. Hi ku milorho ya vulavula na swilo leswi swo ka swi nga humeleleku yi tlhela yi vulavula hi swilo leswi swi nga ta humelela. Hi ku milorho yi nga mi nga lorha mi ri na mali yo tala mara loko mi pfuka mindzuku mi kuma ku ri mi hava na pihi.
0: Loko mi vulavula hi ku pfuxela tinhlolo na mixo xana tinhlolo ta pfuxeriwa ende xivangelonkulu xo tinhlolo ti pfuxeriwa i ncini?
1: Muhaxi tinhlolo ta pfuxeriwa. Ku va hi pfuxela tihlolo i ku va kha hi tiva ku ri laha ndzeni ka muti hi hanyisa ku yini ku ta hanyisiwa xinjhani leswi hi nga tlela tolo ku endleke yini kumbe ku ta endleka yini hi siku ra namuntlha hi ku ku nga va na xitumbelelani xa swin'wana leswi nga ta endleka.
0: Okay.
1: Hina hi rivele. So hi ku hi tin'anga hi tirha hi murhi hi tirha hi yini loko hi pfuxele tihlolo ti ta hi byela ku ri hawa matirhele maso ku so na so loko ku ri na ku ri ya va ri yini ti ta hi byela tihlolo ti ku la egedeni ku na murhi wa so wu celeriwini ivi hi ta kota ku pfukela murhi luwa ku kota ku hanyeka.
0: Hi sweswo mingiseri mutwelo nkandziyiso wa rito va ri
2: hleka lonene muhaxi na vayingiseri va jisira FM na muyeni wa n'wina kwala a ni kombela ku vutisa ka muyeni wa n'wina kwala ku xana hi vona vana la handle va mbali va hava xele miceka vambali na vuhlali xana ku va ku ri va ri va ri na mukwembu kumbe wo chava ku dya maphilisi na a ni kombela va ni hlamula kwalano ni ta yingisa kwa ka xiyanimoya a mi hlangana Musa Xigalo tukulu wa SW Scandal inkomu muhaxi na vayingiseri va jisira FM
0: inkomu va ri va vona vana va ku tala va hava xele miceka na swin'wana na swin'wana va lava ku tiva ka n'wena ku ku va ku ri swikwembu kumbe eku dya maphilisi nakona ke loko va ku munhu wa vabya ivi i vabya vabyi lebyi kulukumba a ya chayeriwa xana swikwembu sweswoleswo swi huma xinjhani ku ri ku munhu a nga vabyi swona u vabya timakeni leti kulukumba
1: muhaxi ni tlhelelanyana ndzhaku ninga va rivulavurini ni ku ku hava munhu loyi a nga hava mukwembu loyi a ka vona ku nga na vafi kumbe ku nga fiwa swi komba ku munhu un'wana na un'wana i na swona swikwembu so swikwembu leswi swo fika swi hambana a ka mintirho ya swona manitwa muhaxi ku na swikwembu leswi vanhu lava va vafi va wena a va ri vakhongeri van'wani vafi va vona a va ri mazetsisi van'wani vafi va vona a va ri maapostolo leswi vulaku calling ya vona loko va landzela hi landza mukwembu ya ka vona loko va ta aka mina ndlamini va lava ku kajekiwa va lava ku huma mukwembu liya yi ta huma mara mintirho va nge tirhi yona hi mhaka ku ri vanhu lava ya va nga va khoma a va nga tirhi yona so ni nga vulavula hi timhaka ta miceka muhaxi ni n'wi twini mi yingisira vulavula hi timhaka ta miceka nceka muhaxi na n'wina sweswi mi ngo ya laya exopeni ni fika mi wu xava ivi mi wu boha hi ku nceka wa xavisiwa mara vun'anga bya va byeriwa muhaxi munhu i fanele a tlela hansi a vabyisa hi vun'anga ku hi famba a hlahluva a swi kuma ku swi leswi swi ni vabyisaka laha i mikwembu mikwembu a yo ya hi ya xava vuhlalu na miceka swa xavisiwa na le xopeni ende loko i xava a va ku vutisi ku wena i na swikwembu kumbe wena i hava swikwembu va xavisela munhu un'wana na un'wana
0: okay so ka miceka yoyaleyi hayi nghene ka timhaka ta miceka yi na ti-meaning cause hi na miceka ya ku hambanahambana va ta ku na nceka wa nkuku ku na nceka wa palu ku na nceka wa yini ku na nceka wa yini a hi vulavuleni hi nghena andzeni ka yona xana ke miceka leyi ya vulavula
1: muhaxi miceka ya vulavula hi ku ya hi hina hi tirhaka a ntirho lowu kumbe hi nge le ndzeni ka ntirho lowu ku na nceka wa palu ku na rigidawa i miceka leyi taku hi xinto xa xichangani muhaxi leyi mikwembu ya xichangani yi lavaku yona ni nga vula ku ni nga va ni hlaya yaleyo yimbirhi mara yi kona nyana so ku va kha hi hlonipha nkarhi ni nga kombisa hi palu ni kombisa hi rigidawa ni kombisa hi lopo i mikwembu i miceka ya mikwembu ya machangani ivi ni ta nghena aka timhaka ta nceka wa ku basa ni ta nghena ka timhaka ta njeti i miceka ya swikwembu swa vandhawu
0: maheveheve mavarivari mari ku na vafundhisi lava taka va ta boha tikereke eka n'wina tin'anga i ntiyiso ku fikela kwihi
1: muhaxi yaleyo a ni nga lavi ngopfu ku yi kandziyela ngopfu hi ku swi endle hi nga ku se ni kokela ngopfu ka sayiti rin'wanyani ni hawula aka sayiti rin'wanyani hi ku vafundhisi na vona i malandza ya xikwembu tin'anga i malandza ya xikwembu hinkwenu la hi le ku pfunaneni ka ku va hi hanyisa vanhu hi tirha hi vanhu hinkwenu hi hanyisa vanhu lexi hi xi onhaku i ku ka se hi huma ndleleni hi onha hi landzelela leswi ya buku yi nga vula swona yi ku ta humelela tin'anga ta mavunwa kumbe vaprofeta va mavunwa se hi humesa vo tala kwihi a tindleleni mara xikwembu a xi hi rhumanga swona xi hi rhume ku hi ya hi ya hanyisa vanhu so mufundhisi a nga fika ka mina muhaxi a lava ku pfuneka na mina ni ri n'anga ni nga ya kerekeni muhaxi ni lava ku pfuneka aka mufundhisi wo karhi munhu wo fana na mina na tiya loko ni kuma va endlini va fundhisa ni nyenye nani
0: so vuxaka exikarhini ka vukhongeri bya xinto na vukhongeri bya Kreste byi le kwihi tani ku ri vanhu va ku tala nkarhi wun'wani va vula ku heyi a ni nge hlangana n'anga what a ni yi lava kusuhi na mina heyi vafundhisa ni va lava kusuhi na mina hi lava ku tiva xana ku na vuxaka exikarhini ka n'wina na vukhongeri bya Kreste
1: i ku hi suka hi nga twisisi xixin'we xi hi bitaku vafundhisi na tin'anga i vana va xikwembu kumbe i malandza ya xikwembu hi vanhu hinkwenu ko hambana mitirho ni nga kombisa hi thichara na phorisa hinkwavo i vanhu hinkwaswo mara mitirho ya vona yi fika endlayini yi hambana
0: Orait mo kuma kahle nkandziso.
2: Isa kambone na kambe mathusi na vayingisi va Jesus FM. Ani kombela ku tsama yini n'wini na kambe ku tikona tinyoka ta mali ta swikota tin'anga ta la Afrika Dzonga ku nyika tinyoka ta mali kumbe swibodze swo nyika mali na kombe ku vanhu va tivulavulaka swa hanya swileswi kombe i tin'anga leta matikweni Afrika vo Zimbabwe, Mozambique, vo Malawi ku hi kwihi matiko ya ku hambanahambana a ma ha hlangana musa xigalo tikulu SW Scandal inkomu.
0: Inkomu. Wala ku tiva swaku tikona tinyoka ta maleti
1: muhaxi ni nga nghena ndzeni ka yona ni nghena hi ndlela leyi vunganga lebyi byi tirha ku hambana ku na vunganga bya ku cheyeriwa ku na vunganga bya ku khendla hina laha hi nga kona hi le ka vunganga bya ku cheyeriwa muhaxi leswi swa ku khendla swi nga ndleka swi ri kona hi ku na mina ni twa van'wani va vulavula hi swona mara a ni na vumbhoni ngopfu bya swona mani twa muhaxi mina leswi ni nga na vumbhoni bya swona i ku va nganga yi cela murhi yi hlahluva tlolo yi tshungula vanhu yi chayela mathwasana loko yi chayela vanhu yi tshama na vona hansi yi va dyondzisa vun'anga hi ku vanhu lava va tele ku ta va ta dyondza vun'anga aka yona n'anga n'anga hambi yo va na mathwasani ma 2000 muhaxi ivi ku landzela mina ndlamini ni nga na mathwasani ya mune loko mathwasani ya wena ya 2000 va nga tivi nchumu mathwasani ya mina ndlamini va ri ku pfuneni ka vanhu swi komba ku mina ndlamini ni tlula wena hi ku pfuna vanhu hi ku ni le ku tirheni na vana va mina va le ku ndleni ka yini va le ku tirheni
0: Isiso ke mingsero register fm xikomba nkarhi i 9 wa timinete yi nghene kahle veleke ka awara leya mune mati va swi ni nandzikela njhani ku va ni vulavula kahle na gogo Ndlamini eka siku ra namuntlha va va ri karhi va kongoma kumbexani ke ku yima a tlhelweni ka vukhongeri lebyi vo va nga ka byona loko n'wina mi sungula ku va na doubt ya ku mina ve le hansi kumbe swikwembu a ku endlekeni
1: muvabyi muhaxi a no va ngopfu na doubt ku ve na mavabyi mavabyi lama ma nga ni karhata swinene muhaxi ni tlela swibedhlele swa ku hambana na hambanana mavabyi lama ma kha ma nga suki ka mina muhaxi so lama ni ya ni le tikerekeni muhaxi ni mi byerini ku ri mina ni khuvuriwini aka kereke ya ka CCC akari khanyani ka kereke ya tuva mara vuvabyi lebyi byi nga suki muhaxi ni suka ni ya nghena ka maapostolo lava a ni tiva ku va pfuna vanhu kumbexani lava va pfunaku vanhu ni nga vuli ku a va pfuni vanhu hikuva van'wani vanhu va va pfuna ende va le ku hanyeni mara mina vuvabyi lebyi byi nga suki muhaxi la se na vatswari va mina va hanya na vakokwana wa mina va hanya muhaxi va ze va pfumela ku ri a hi yeneni hi ya ringeta kona vungangeni hi ku hi ta ze hi fela hi munhu ku hi loyi munhu a nga koti nchumu a nga koti ku dya a nga koti nchumu laha a hi famba kona a tihlolweni loko hi fambaka hi swi lava nhloko leyi va yi vulavulavaku i xikwembu xa mindhawu mindhawu lowu i mindhawu wa mpfhuku swi lava miya miya kuma munhu loyi a nga ta chayela mindhawu lowu hi ku nhloko leyi yi ta kota ku hola maphilisi man'wani ma xaviwa ka vanhu vo fana na va Dr. Xirinda na van'wani na van'wani man'wani hi ma kuma lomu ya swibedhlele mara vuvabyi lebyi byi nga suki ku va na xivavi xa phakati lexi a xi vava a phakati munhu a tsandzeka na ku dya swakudya leswi vulaka ku ri la a hi famba kona hinkwako a hi kuma ku ri i mikwembu leyi nga ku karhateni ka munhu ma ni twisisa muhaxi na ma profita na vona van'wani va kona va ni vuyise endleleni ku ri swilo leswi i mikwembu na tin'anga ti ku i mikwembu so vanhu lava va nge hembi hinkwavo muhaxi ku ri i swilo swa so va kuma xilo xin'we loko sweswiwa ni nghena giyani ni kuma ni landza munhu loyi no ka ni nga n'wi tiveki a ni byela hi swilo swa so ni landza wun'wani ka malamulelo loyi o ka va nga tivaneki na lowu wala giyana a ni byela hi swilo sweswo ni dlina ni believe muhaxi
0: i ku mi believisa i ku mi byele swilo swo fana hi nkarhi wun'we a hi vulavuleni 11 wa timinete mingise ri nghene kahle veleke eka awara liyani ke ya mbirhi eka nhlekani wa siku ra namuntlha tinqingho mingiseri ni vuya ndzi ta pfula na kha na mi vona kahle mi le ku hi beleni ka tinqingho na kha na mi vona kahle mi rhumela kahle mikandziso kumbe a hi tekeni loko nkandziso hi famba
2: xinto a xiticini ha tshemba ma ha hlayisekile tatana makwembila mina ni kulele ka muti lowu a wu ri na migingiriko ya vun'anga swinene kokwana wa mina a ku ri n'anga leyikulukumba a ku ta vanhu va suka joni mi kuma ku hi va lavo rheyila mathekisi va na nyimpi yo karhi na van'wa mathekisi kuloni laha a va fika va humesa maculu nkarhi wun'wani ri vandliwa culu leri ya ku humesiwa swilo leswiya swi nga landzeni swa magazini va tirhiwa vanhu lavayani va tlhaveriwa swiendliwa va tlhela va ya wina nyipi va vuya va ta khensa leriya ro tin'anga ta pfuna ka timhaka ta loko munhu a ya hi xirilo xa ku tlherisela na ta seketela timhaka ta ku leswi va swi vulaku i ntiyiso n'anga loko yo za yi loya a hi n'anga ende n'anga loko yo za yi va na tihlolo hala tlhelo i mprofeta a hi n'anga hileswaku tsematsema sweswo se dokodela kwalawa ni va khensa hi ndlela ya ku a va kumeki va pfumelela swilo ene hi lexin'wana xi endlaku ni xi tshemba ngopfu ku ri vona va tirhana leswi va nga nyikiwa swona
3: mukwembu ya hambana kuna mukwembu liya yo ailava ku chayeriwa yo lava u vana ndzelo na tihlolo na sinda kuna mukwembu liya yo ila ku chayeriwa ene kuna mukwembu liya yo ifene ifemba ifene ichayela vanhu hinkwenu hina la misaveni hina swikwembu swi yo hambana ni moya vanhu lava nga lova vaka hina hinkwavo a hi hinkwavo lava va nghe tikereke mimitini ka tingati ta mimiti hinkwato si a ni ta vula ku ka dokodela mhani se vona va hupile lexi a ni la ta kumeka ni xikandziyela nyana i timhaka ta ku loko vanhu va ku va hluvula tintangu va nga ta kandziyela mikwembu a ni la ta tiva ku loko va kha va famba hi mikondzo mikwembu hi kho yi xi lavaka ku kandziyeriwa hi mikondzo ke na swikun'wana na swirhende na mataleni hi mina dokodela ni ri kwala Venda makwembu la dange
1: muhaxi ni vulavule hi timhaka ta swiyila ni ku swiyila swi kona tindhawu hinkwato hambi ku nga ri vun'angeni a wu nge ngheni ndzeni ka kereke i khome biya muhaxi se i hlule nawu a swi vuli loko u nghena ndzeni ka kereke i khome biya i ta fa mara i nge ngheni ndzeni ka kereke i khome biya ku na tindhawu tin'wanyani i muhaxi va ri danger smoking leswi vula ku ri a wu nge ngheni na fole ma ni twisisa muhaxi leswi swi vula ku ri ni kombise hi xile xirhapeni laha ku nga tlela vafi a ni nge ngheni muhaxi n'wina mi pfale xidloko so na laha aphandini ku ri i swiyila swo karhi leswiya swa ku hi ringeta ku va kombisa ku ri swiyila leswi swi nga va swi vula swi swa so ya vanhu va khale tintangu a va nga ti tivi hikuva ti nga ri kona muhaxi ne le ngomeni swi kona swa ku tintangu a ti ngheni angomeni tingoma leti ti nga va ti hambanini mara angomeni swi kona aka madlala lava va nga angomeni ya ka madlala swa ku tintangu a ti ngheni ndzeni ka ngoma se ku va ku ri nawu wo karhi lowu kala swa ku tintangu a ti ngheni ndzeni ka ngoma se ku va ku ri nawu wo karhi lowu

0: 32. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Kokolo Funeral Services ku avela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi mikarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka idea Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
2: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
3: Kutswa thekinoloji hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito Rixaka.
4: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi. Van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo. Sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa butomi.
5: Ma Andy Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana. Va xavisa River Sand, Boy Sand, Filling Sand na Stone Sand. Swa ku tsakisa hi vona loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiload ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kuveka kwala Giyani a Section F, House number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066-041-5138 kumbe 060-395-0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Ma Andrew Bricks and Sand aka kara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
6: Sweswi hi aka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomela DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swihukwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka patro super quick kusuna a ri Marovela endzhaku makhoma. U nga va kumeka 068-670-9673 Gajaria Agro.
2: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2020 26 Rishaka Funerals hiya emahlweni minyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
7: yenivo ngokutambudzika ndifamba ndedoba zvingwa ndisita chinyi zvino zvinigataveni apana chandingazivani mala ndakaenda kai ndovya ndogogomerwa ndiona
8: o mina wira ndinewo tsonda
9: ndawe

0: Eseso mingiseriwa GCFM eka nhlikani wa siku ra namuntlha xikomba karhi tsuma kahle ka 41 wa timinete ya ngheni kahle eka awara leyambirhi I awara ya ku hetelela ya nongonoko mingiseri eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi le ku vulavuleni na Gogo Dlamini eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni amukela kahle veleke marungu lama n'wina eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 xikan'we ke na mukandziyisi wa n'wina marito eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 a hi vulavuli mingiseri xana xivutiso lexi wehe u nga na xona eka dokodela wena wa xintu eka nhlikani wa siku ra namuntlha i ncini dokodela a hi yineni mahlweni hi va hi vulavula kumbexani ke hi ya emahlweni hi ri karhi hi nyika dyondzo kumbe i mi hi nyiketa vutivi hi vukhongeri bya n'wina lebyiya bya xintu loko swi fika ka timhakeni ya ta ku hlahluva ku na leswa ku u ya angangeni va ku hayi mina ni nge ku hlahluvi ni ku vona hi xifuva swa pfumeleka ka vadokodela va xintu
1: muhaxi va kona vanhu lava tirhisaka xisweswo
0: okay
1: hi leswi ni nga hlamusela ni ku hi nga va hi tirhaku hambana hi laha avungangeni van'wanyani vanhu muhaxi va swi kota ku va va tshungula munhu a hola mara va ri hava na tihlolo teto ku ri xikwembu xi hi nyike ku hambana mara loko a za a kota ku va a hanyisa hi murhi hi n'wi teka a ri n'anga hi kota ku hanyisa hi kota ku tshungula mara munhu loyi a ri hava tihlolo nkama wun'wana ku chayeriwa a nga chayeriwangi so hi ku ya hi mina ni nga vula ni ku swi kona ka ku munhu a va na xivono mara xivono xa hina tin'anga xi so loko ni swi vona ku mahaxi mina nkingha ya so na so na so ku va ni swi fanalyza ni swi vona ku leswi ni vonaku swona hi muhaxi hi moya hi swona na hi ku moya wa hina tin'anga na moya wa profeta ya hambana dasiwani va loyo mariti lama ya ku n'anga na mprofeta ku na ku hambana ka matirhelo a hi wona mavonelo lama ma mprofeta mahaxi lama hina hi vonaku hi wona lama hina hi vonaku hi wona ku va hi ta ma mapasisa ku hi wona na hi loko se hi ye tihlolweni
0: sweswo mingiseri hi le ku fambeni kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka xihondo 106.0 ku na nkandziyiso wa rito wu rhumeliwake mingiseri mo hi twa ku mingiseri u yi tela na yini 060 8 7 5 9 4 2 na teka tinqingho ta n'wina sweswi hi twa swaku n'wina ke dokodela mi lava ku va vutisa yini nkandziyiso lowu
2: na vayingiseri va GCR FM na n'anga kwala a ni kombela ku vutisa n'anga xana va swi kota ku vuyisa munhu loyi a nga pfuriwa na a mi hlangana musa xigalo tikule SW scandal inkomu
0: muhaxi
2: na vayingiseri va GCR
0: va ri va lava ku tiva lavawa ku ri ma swi kota ku vuyisa munhu loyi a pfuriwekeke loko wa ku munhu loyi a nga lo i yo pfuriwa tani ku mi kombise ku i va a nga lovangi i tlhe a lova kambe hi laha thekinoloji kumbe vulebyi humelela kona n'wina tanihi dokodela wa xintu mi nga swi kota ku va mi vuyisa munhu loyi a loveke
1: mo ni mi hlamula hi ku komisa muhaxi na loko vo va va ri kona vanhu lava swi kotaku a va talangi munhu wo fana na mina a ni swi koti sweswo muhaxi mina ku na leswi ni kotaku swona dasiwa ni vurini ni ku munhu wo kota hinkwaswo a nga kona so loko ni yi hlamula hi ku komisa ku vuyisa munhu loko a pfuriwini a ni swi koti mara ku va ni swi vona ku munhu loyi a nga fangi i lo pfuriwa na va ni kota ku swi vona
0: loko mi kota ku swi vona ma kota ku endla ndyangu wu kota ku tshemba swa ku hi loyi himpelake munhu loyi u kona wa hanya a nga lovani
1: ya sweswo muhaxi ni nga vula ni ku ri ya swin'wana swa koteka ku va swi koteka i ku va munhu loyi a vulavula na vona evurhongweni a va byela evurhongweni ku ri ni kona mina kama wun'wanyani va pfuka na vusiku va twa tindichi ti ku ngwenekengwenekengwenekengwenetei laha phakati ka muti i munhu luya i lava swakudya hi ku laha nga kona i le ku xanisekeni
0: mi vula ku miti leyi mi kuma ku ri nkarhi wun'wani mi twa tindichi hi tirhilaku vusikwini nkarhi wun'wani mi twa swigingi a handle ka miti ku va ku ri vona vanhu lava
1: kama wun'wanyani hi vona nkama wun'wanyani a hi vona hi ku evuton'wini hi hlangana na swilo swa ku hambananahambanana nkama wun'wanyana i nga kuma ku va ku ringa hi ndlela yeleyo va endlela ku i humela handle ku va ta ku vonisa swa vusiku nkama wun'wanyana mi nga kuma ku ri hi yena munhu loyi wa vuya hi mhaka ku ri la a nga kona a ku hlayisekanga ku fana na laha ndzeni ka muti wa yena muhaxi vanhu vo tala va hlangana na tona ti-challenging leti muhaxi ya ku munhu loyi wa na ku ku hlamula kama wun'wanyani wa vulavula a phakati ka vusiku loko wena i tlele loko pfuka na nhlekani i khome marito ya ku ku ve na munhu mani i vulavule na mina munhu loyiwa a vulavula marito ya so se swi kwitela na hi ku chava ku mara ni nga swi endisa ku yini ni nga byela phelelo ku no byela vanhu vanhu va nga jika va ku kumbe i dlaye hi mina i chava no vula nkama wun'wani mi kuma ku i sati wa wena nkama wun'wani mi kuma ku i n'wanuna wa wena i chava no byela na va mamazala ku ri phela ey phela munhu lowu wa n'wina wa ni fikela
0: ku ri ku loko a kha a fika hi ndlela liyani o vonaka hi mahlo ya nqondo kumbe xanike hi ximoya kumbe ku n'wi lorha kumbe ku n'wi twa a va xi anakanyiwa hi ndlela liya tanihi vadokodela va xinto a mi swi koti ku mi nga n'wi khoma ndyangu ku kota ku n'wi vona ku n'wana wa hina hi loyi
1: swa tikanyana muhaxi ku n'wi khoma lexi xi olovaka muhaxi i ku laha kaya se herilini hi hetini lexi hi lavaka xona i ku vanhu lava va nga swi koti ku va va n'wi tirhisa i ku vanhu lava a va panicha ku fikela laha xikwembu xi nga ta teka moya wa yena
0: okay a hi vulavuleni a mi mhaka leyi ma vadokodela wa xinto a mi yi tivi ngopfu a mi le ka yona mara loko ku ri ku va kota ku va va n'wi teka xana ku va ku tekiwa ka munhu luya a tleleke kumbe loyi ngo hina hi u wiseni hi n'wi tivaka process yo va n'wi teka yi lehi ku fikela kwini xana ke vo pfuka nampundzu va ku loyi a n'wi teka kumbe njhani
1: e muhaxi ku fanele ku va ku ri na leswi nga ta tirhiwa leswi swi nga ta tirhiwa hi swona swi nga ta endla ku swilo swi olova ku ri va le hansi va teka moya wa yena hi ku loko va nga wu teki moya wa yena wu ya ku xanisekile muhaxi va kona van'wanyani vanhu lava hi hlanganaka na vona va ri na tona ti-challenging ta ku fana na teto muhaxi munhu a lorha n'wanuna n'wanuna wa yena a lovini muhaxi a n'wi lorha a kha a rila loko a za rila swi komba ku laha nga kona ku tshamisekanga
0: ho loko munhu a lorha munhu wa ka vona loyi a nga hundza emisaveni a ri ku rileni swi ri munhu waloyi u ko wa hanya
1: swi nga va swi ri hi kambirhi hi ku swi nga endleka nkama wun'wanyana munhu wa swi kota ku a ta ka n'wina mahaxi mimoya mi tlele a fika mi byela ku phela mina ni fangini kona hi leswi swi humelelaka mahaxi ende va kona vanhu lava va hlanganaka na swona van'wani va kona va nga va ri kona lava va nga ku yingiseleni lava va nga hlangana na tona ti-challenging to tala to ta so se xi lexi xi lavekaka i ku va ku pfuneka vanhu lavaya himaka vanhu lavaya va le ku xanisekeni hi ku a va ha ri na vurhongo swona va tela hi ku chava loko ri ze ri pela i ya tlela ku vava muhaxi hi ku se i ya hlangana na challenging yin'wana a kwini a vurhongweni loko a ku phaphara a kuma ku ri a nga voni munhu i ya sungula ku chava
0: mara ku ri ku hi ntiyiso wa vutomi munhu loyi i va n'wi fikerile
1: i va a n'wi fikerile hi ku i fika a vulavula na yena swi fana na ndlozi muhaxi loko ri ta ri ta ku kombisa xilo iva a fikile hi xivumbeka xa munhu a vurhongweni bya wena ivi a ku byela ku famba a ntshameni ya babangu ya cela mivhangazi ma ni twisisa ivi muvhangazi lowu wu tirhaku wu laphaku mavabyi ma so
0: a ku na problem
1: so i va a ku fikerile munhu waloye
0: i khomeni kolani ni teka loyi mingiseri 060 87 5942 mingiseri mi le moyeni
3: ahevaxumi
0: 106 hello
3: minjhani
0: hi pfukile mi pfukile
3: epokini
0: eh
3: la ku unanyana laka wani hunguta radio la ku pfuna laka ka lava vukuriwa lavaya
0: okay
3: hi 1971 mangupfula va swi kota ku pfula munhu a karhi a hanya
0: ku pfula munhu a ri karhi a hanya
3: a famba nga tivi la ya kona
0: okay
3: vaya va ya n'wi tirhisa
0: okay
3: 1971 ni te ni tlele ni ri aalteni ya jantirisi va ni byela swa ku wa ha tlele la mani na va na vamakwenu a va ri a va tshama vhandezini va ku wa ha tlele la u te wa kokwana lava nga bibula ba a va ri nganga yi kulukumba ngopfu eva ku wa ha tele la u kha wu famba u ya kaya a ku ri friday loko va lowu ni tlele ni pfuka ni divela ni khandziya railway ka ha famba ti-railway nkarhi wal kona lowuya ivi ya loko ni famba ni ya ni ya fika ni pfuka nampfu ni khandziya ni famba ni ya fika ni chika ni kuma mhani va tshamile va karhi va rila loyini mhani va ku hey na problem ma ku wa wena i tshuka famba a veka tibuku exikolweni a huma famba enyangweni wa xikolo a nga kumeki hi lave maku wa wena i lave tisa na wena i lave tin'hweti tinharhu hinkwato a nga n'wi kumi ni wena puka ufambia ufamba utawe ya mkuma enga rangi pambeni isalanda haku kwa sivu la kubaisa laba wani logu wa chana na wana itamandawe ya le enga uhini na uhinda arikuwa landeli nongpiku ye ya ila zisinge nji za iso na se ipuka njivele iso taikandia ifamba ifamba ifamba emilengi ifamba ifamba mapresi laba bakuwa kufamba ukomba luma laba kwa mencha landa kuloku yuku yisuke 10 yuku yuku half past 4 kwa ntike wa milenge le yi nikokele wa ndako yaya karara nge pambi loko insika loko nuku iwan kuma group ya vana watele watu watu enti so wale kuhuni kwa landeli kuna yindu le inga akiwa aniwa loko wansu kwa maprasini aba bufu sama festeren tena wasia zumba le rajitani ya nan rifuliru wii kwa ni umitana nuwe yemfu yemfu ene distance arinda wini ufika I'm sure 2-3 meters.
1: Yeah.
3: Go naska na se nungu pitana nungu. Yemfo abot nungu hilo yuan. Ako ye na pele nungu ye na pele asa ngu ba mpama. Kwa ngu ba mpama angari langa ngena nungu nga ngu ba nge tenji mungu.
1: Yeah.
3: Ilo kwa la lo mungu lo mungu koma. Nicho lo sa kuwati tmela.
1: Yeah.
3: Anga feeling gati. Anga kufmela ngendi kuwati tmela. Kwamba wina kiram. Yesu ke laya loko yisama la Afrika wala wala wakuna lungkulu kumba kulo mika mtaila akarabu la kula wanga salandaku ibuti la wakulu kumba la wanga ranga patatama la wanga salandaku.
1: Ya.
3: Yeah. Ya mara kufika laya loka mtika hindi likuwa la anga u samu liku bote nikona la uwa miakuni.
1: Ya. Yeah.
3: Mara mina lora mtika mtika nangkisa nungu iwantani ili singa liso iso. Don't sit down this landlord, you know, Qualandelin.
1: Yeah.
3: If you sit down by Pamazi and this is a VC, Coca-Cola, Quala, he caught up to spice in the Nandelin from by Africa Kaya before if he 8 o'clock here by Jam.
1: Yeah.
3: If you had a Qualandelin, you know, money, but sell. No, we were named Landry listening to the Kalan Shoti. Ana hari awanan soti kunrile kan kunigetangi nguina mkoko wa mina nguina nigata mbungui. Iwe ene ene ene. Babu yi mani wa umale lwi. Wanangutawa kumalusa kuyona. Wana wateke sumwansu suwa sikisa ushishona. Wachela bikirini. Chela mati. Wangu kanaru wangu wateka kanaru. Wangu bashkanta kanaru. Wangu bashkanta kanaru. Imatila waya. Ya bikiri. Iwe ya ensemila kanaru. Asungula kurila miru. Wayena usungula ukufumera. Se va spota va ngwenyani lava va kota ku se anga harandi nuluwangi izi ya sixtrate swa a fanele harandi nuluwili ana skana na mara first one anga kai na malo ka wala malo xavela vanhu vana skana sa humelela se
1: ya mitwini tatana e swi kona mpfulo wu kona mara mpfulo leyi ya hambana kuna ku va pfula munhu hikuva va n'wi rhanga va n'wi teka avuton'wini hi ku munhu luya ifini i vanhu lava vo ka va nga oloveki ku va va nga tlhela va vuya va ta va ta hanya mara ku na vanhu lava va ku va ta va ta tekiwa a phakati ka vusiku o tikuma a pfukini a kha a landzelela i kama un'wanyani hi ya hi ya kuma munhu a ri mandhwavini kama un'wanyani hi ya hi ya kuma munhu a ri ka ndhawu yo karhi a nga swi tivi ku i fikise ku yini se wo fana na waloye wa radunuleka mara munhu luya wa ku a rhanga a fa kuba abu isi wa sati kanya. Nda.
0: Alright. Kenzi ni shbelani James mtile ni right. Shbelani shibari haile shasha kuchina ntena nje. Kuba vitu ntena. Alright. Ya matuwe nika 060-875-942. Kenzi ni shbelani mabonelo mangwe kumbeshanike butibili zimunga nabzona. Kumbeshanike sinzongu njana lezimunga nasona. Kumbeshanike sinzongu lezimunga kushlamsela wa ingisera. Moyo twa mingisere so kula bona ke batwa ikhomele ini eka hlikana wa sokana namuntu miri
4: aye aye muashi minjana ku pfuka ke na hi pfukeni a nga ku basa xivotiso lexi ya dokodela a va xi hlamula nge hindlela ya xo lexi ya xa ku votisa ku va kona vanhu vo vona hi xifuva va kona vanhu va ku byela timhaka ta vona hi xifuva a nga khomangi tinhlolo tokozana
0: mm. very well called Nanga. You won a wish for Ingasa. You know, I got it. Nanga, look, you're rolling Nanga. You will love lay in. He moon ladders of a shova. He moon la loraku. He moon ladders of Maram.
1: Bunganga Jiang Bani. That's why he lack a party of Nanga in Gobanaku, Mabit Yokari.
0: Okay.
1: Lama Manga bit and Wakui voting Nanga Bati Ambanis. Bagulu issuing on Matanda. Lo inganga munumuni, lo inganga chubi,
0: okay.
1: Mantwisi sani, landin akabunganga mara, kuba inkwa susu basiri, bunganga. Laka ikona munu wabona shifuwa, ila ninga batamula kona nikuri, bunganga li jujayena, zi amba nini kuba kona nati nganga li tivanga habati kholo mara, vele kupunye nikabanga. Mantwisi sa muashi.
0: Okay.
1: Hey, le subula kuri, kuna difference la, akamatirele. Maka ikulukumba le ilave kako, iku wena irumwe kupuna vanu. Funa vanhu hi ndlela leyi nga rhumisiwa xiswona. So kuna hina van'wanyani tin'anga leti hi nga chayeriwa hi tshama hansi hi dyondzisiwa tihlolo hi vupfa tihlolo. So na loko ho va hi vone xilo hi meka sure ku hi ya tihlolweni hi ya xi pasisisa kona ku hi xona na tihlolo hi tona ti nga ta fika ti hi byela ku ri himpela hi swona mi nga ta ku hlahluveni ka hina nga si mi siye xidumbu. Ende hikuva mi teka hina mi humesa mali ya tihlolo mi nge mi byeli ku ri phela hi tela ku hlahluvela timhaka ta nkosi. Mina ta vona power ya yini ya n'anga ivi n'anga yi haxa tihlolo ivi se yi kota ku mi hlamusela ku wawa phela leyi mi nga suka kona phela n'wina mi siye xidumbu kumbe ntirho lowu n'wina mi tela ku vona phela mi la ta ya mi ya ko ka rihlapfu mi la ku vuyisa mufi kaya. So ku fika ku hambana kokwalaho ka matirhelo malama.
0: So vulavuleni hi khumbe timhakeni ta ku pfula. Ku pfula tin'anga kumbe ku pfula munhu un'wana na un'wana.
1: A ku pfula munhu un'wana na un'wana i ntirho wa valoyi.
0: Okay.
1: Tin'anga i vanhu lava lwaku na yona va radunula na ku ringeta ku hlongola mimoya liya na ku vuyisa van'wani va kona. Hikuva a ni yi nge tirhisiwi swa ku fana hinkwenu.
0: Okay.
1: Na ku vuyisa leswiya swi fana na sweswiwani swi fana na loko mi ni vutisa muhaxi mi ku hi vona vanhu va kha va buwa hi swifula vanhu lava buwaka hi swifula va buwa hi tin'anga na. Tin'anga ti tshungula swifula leswiya a ti bi munhu hi swifula n'anga. N'anga yo kota ku tlherisela yi nga xi teka xifula lexiya hi mhaka ku xi be n'wina. Ende loko ni langutisile a mi endlangi nchumu ko va munhu wo karhi a nga mi ba hi xifula.
0: Okay.
1: Ni mi tshungula ni xi teka xi vuyela ka n'winyi wa xona ku na yena a ta twa leswi n'wa mi twa swona. Ya.
0: Kahle kahle n'anga. Ya swi kota ku vavisa munhu un'wana.
1: Ni nga vula ku ya swi kota ku vavisa munhu un'wanyana hi ku n'anga yi kota ku pfuna munhu un'wanyana ivi yi tlhela yi ku rhwexa ndhwalo lowu wena a wu rhwexe munhu un'wanyana.
0: Sweswo mingiseri hi na 49 wa timinete ngheni kahle ka awara leya mbirhi laha a ri ku vulavuleni kahle mingiseri hi na dokodela wa hina wa xinto eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Ku kumeka va kumeka kahle atindhawini ta le ka ndengeza. Dokodela a hi vulavuleni kumbexana hi kongoma a ehenhleni ka timhakeni ta vukhongeri lebya n'we bya xinto lebyi. Loko hi vulavula kahle timhakeni ta ku phahla, xana loko phahliwa nkoka wo phahla ku va ku ri yini? Ku na tihuku ti dlayiwaka nkarhi wun'wani va teka mbuti va kufika ku dlayiwa mbuti ku halatiwa ngati ya mbuti agandzelweni, ku na matlhari ma tlhaviwaka agandzelweni, ku na swo hambanahambana swi endliwa. Nkarhi wun'wani loko ku ri na huku va ku a mi phori marhambu mi dya nyama ntsena. A hi vulavuleni ku endleka yini?
1: I ku loko hi vulavula hi mphahlo muhaxi hi vulavula hi nkarhi wa ku gandzela mikwembu ya hina.
0: Okay.
1: Ku gandzela ni nga vula ni ku ri na le bibeleni swi kona muhaxi laha loko hi langutisa a va gandzela na hi tinyimpfu na hini na hini. So na hina hi na nkarhi wa ku hi gandzela mikwembu ya hina hi tsakisa mikwembu ya hina hi vulavula na mikwembu ya hina laha hi dyaku mbita yin'we na vona mikwembu ya hina. Hi nga vula muhaxi ku ri namuntlha hi le ku gandzeleni mara loko mi dya marhambu mi nga phori. Hi nga vula hi ku namuntlha hi le ku thwasiseni mara loko mi dya marhambu ma nga cukumetiwi. Hi ku mindzuku loko hi heta ku thwasisa hi fanele hi ya celela yini marhambu. Swi ri ka hina ku va ku ri ntirho wo karhi kumbexana i ku loko hi swi endlise leswiya swi endlaku na mindzuku ku tlhe ku kota ku nghena swin'wanyana. So ni nga vulavula hi ngati ngati leyi va ku hi halata muhaxi i ku va hi gandzela magandzelo ya hina hi wona
0: ingati
1: ngati leyi yi nga ri ngati ya munhu yiringa ti ya xifuyi xo karhi lexi xi nga ta hetelela xi dyiwa hi munhu un'wana na un'wana laa nga kona laha pakati ka vandla ra kona kumbe laha pakati ka muti wa kona hi tsaka hinkwenu na mbita ya byala a nga ngheni a byi xavisiwi byala a nga ngheni byo nyikiwa vanhu vanwa hi ku hi gandzela yini mikwembu liya xo sungula hi fanele hi teka hi nyika mikwembu liya hi ku mikwembu liyani i moya a yi nge pfuki yi ta yi ta dya nyama leyi hina hi nga ku yi dyeni hi ya hala tangati hi va komba ku phela hi dlaye mbuti laha hi dlaye tihuku laha ivi se hi teka nyama yi swekiwa yi dyiwa hi noma i mani laha a nga kona kwala kusuhani na byala hi nga sweka byala bya dromu hi swekela ku endla mphahlo hi teka hafu ya ndhekwe hi ya hi ya chela gandzelweni kumbe ndhekwe hi teka lebyin'wanyana hinkwabyo ka dromu hi nyika vanhu vanhu
0: okay mara loko va ku marhambu a ma phoriwi marhambu lama loko mi heta ku ma hlengeleta mi ma yisa kwini
1: muhaxi marhambu ma fane ma tirha ntirho wa ku fanele ku nghena swin'wanyana hi ku n'anga i munhu loyi a tirhaka hi swilo swa ku hambananahambanana mi nga swi vona sweswi loko ni kha ni ta la ndleleni muhaxi ni fike ni ya kuma xinyenyana xinyenyana lexi ni nga xi kuma muhaxi ni xi dobela
0: okay
1: so xi nga nkorho lowu ni nga wu khoma kwala mahlweni ka n'wina so nkorho lowu wuya tirha ntirho lowu mina ni lava ku wu ni tirhela swona swi komba ku ri marhambu ya na ntirho aka hina mara nyama hi ku yi dyiwa hi vanhu hi teka nyama hi va nyika va dya hi teka marhambu hi ya ma tirhisa ka leswi hi nga ta fika hi ma tirhisa swona ku na mindzuku ku ta tlhela ku dyiwa futhi laha pakati ka muti
0: ku ri ku loko ku ri karhi ku phahliwa ku na leswi ngo ku na munhu wo karhi loyi a fanekelaka a rhangela mphahlo ku nga ku ri hahani ku nga va ku ri buti ku nga va ku ri mani andzeni ka muti xana munhu luya i va a langiwe hi mikwembu kumbe hi n'wina va muti mi ngo loyi hi yena a fanekeleka a yi phahlela ende xana loko phahla wun'wana luya a nga ri kona swirilo swa n'wina swi nge fiki ka mikwembu ya ka n'wina ke
1: vuhaxi swi fana na vuhosi byo tswaleriwa ni nga vula ni ku n'wana wo sungula wa hosi i hosi
0: okay.
1: Loko ho vulavula hi timhaka ta mphahlo mphahlo loko hi wu landza kusuka khale na khale ku phahla hahani lowunkulu wa laha phakati ka muti munhu loyi swi komba ku i va a tswaleriwe swona kusuka ehansi hi ku a ka lava yisati hi yena a nga tevula hi yena a fanele ku a khoma magandzelo laha phakati ka muti magandzelo hi nga phahla hi munhu wa xinuna a phakati ka muti nkarhi wun'wanyana muhaxi loko munhu wa ku luya a fanele a khoma magandzelo a nga ri kona na mina ni nga ti chelela fola hi nexe muhaxi ni vulavula na mikwembu ya mina mara nawu wa hina na xichangani xa ka hina leswi hina hi ririmi ra manana mukhomi wa magandzelo i hahani wa muti hi ku hahani hi yena muphahli hi yena vana va mina swi fana na loko ri vana va yena swo hambana laha ka ku ri yena i wa xisati so hahani hi yena mukhomi wa magandzelo muhaxi a ku na un'wanyana laha faneleke a khoma magandzelo a nga khoma loko hahani a nga ri kona swi fana na le ka vakokwani aka vakokwani mikwembu ya ka vakokwani yi nga ni pfumelela ku ri ni ya ni ya cheleriwa fole hi malume hi leswi xinto xi vulaka swona so laha hi leswi hi nga beburiwa hi swi kumisa xiswona ku swi fambisa xiswona so loko hi lava ku swi cinca ka man'wanyana hi leswi swi endlaka namuntlha swi hi panicha hi leswi swi endlaka vanhu namuntlha va thwasa va vuya va nga ri na vun'anga hi leswi swi endlaka ku ri vanhu va panicheka vanhu va hela namuntlha hi mhaka ku ri hi lava ku cinca swilo leswi yana xikulele hi mhaka ku se mini na mali va fanele va phahliwa hi mina laha phakati ka muti a ku tirhi mali ya wena ku tirhaku position ya wena ya ku pfumelela na
0: okay xana va le hansi va swi kota ku loko mina no ka ni nga lavi ku phahla hani ni phahla and then hahani ni nga swi lavi xana loko kha hi phahla tanihi muti swirilo swa hina swa fika kumbe a swi fikeki tanihi ku a ku phahlangihani
1: swirilo swa munhu un'wana na un'wana loko a khongela swa fika na loko i phahla swirilo swa wena ku vulavula na mikwembu i ku va munhu a chela fula ehansi a vulavula na mikwembu swa fika mara ku na leswiya swa ku ri loko se hi fika laha emagandzelweni laha ka siku leriya hi vulavulaka hi mphahlo siku leriya ra mphahlo ri lava yena luya a fanaka a hisa magandzelo hi siku ra magandzelo a ri lavi munhu un'wanyani ni ri lava yena na loko na loyi a nga ta khomela a vuli ku no encenyeta position a ya yena swi fana na vuhosi loko byi nga ri bya n'wina mi nga khomela hi tlhela hi mi vitana ku ndhavezita mara mo khomela kuna nwinyi wa jona anga tsweleriwa xitulu xa vuhosi.
0: Yeah. So loko muphahla michela fole inga vuluko enjenyeta kuta vana switandzaku
1: swingandeka muphahla wa wena muhaxi wu nga fambi kahle swifana na loko ku ive na xikulela se xikulela xidina xi endla ku vanhu van'wani va dina va kumeka va nga tsakangi so laha hi endlaku mphahlu kona hi kho hi hlanganisaku mikwembu ya yena na hina hi hlangananini hi ku mabyala lamana timbuti leti ya hi fanele hi xera hi dya na tihuku letiyani hi tsaka na mikwembu ya hina yi ta kota ku tsaka yi kota ku hi pfulela swin'we.
0: Dokodela nkarhi mina n'wina u hi hundzukini eka nhlikani wa siku ra namuntlha, na pfumela ku tshemba leswaku ri ku na swo tala a mali ya ku byela vayingiseri tanihi nkarhi wa kona wa hi vondzoka. Loko vayingiseri va lava va mi lava va lava ku tiva swo karhi kumbe va lava ku dyondza swo karhi va mi kumaka nambara yini?
1: Nambara ya mina muhaxi i 081 00 290 78.
0: Mi nga vangeta
1: 081 00 290 78. Na laya ka WhatsApp nambara leyi kona, aka Facebook na kona ni kona muhaxi. Loko munhu a nghena aka Ndlamini Maluleke aka Facebook wa ni kuma ka Facebook. Loko ni kuma ka Facebook i vulavula na mina leswi hi nga ta vulavula swona hi ta se hi fika laha wena i lava ku kona.
0: Okay,
1: yeah.
0: Oh, makota ku mi nga vulavula na munhu ivi mi n'wi pfuna ku sukela ka social media.
1: Ni nga sukela ka social media mara swa tikanyana muhaxi ku ri mina ni nga javu swa ku xurha n'wina. Leswi vulaka ku ri munhu a nga tshunguleki a ri kule hi mhaka ku ri if ku na leswi ni fanele ku ni n'wi nyika swona ku ri a kota ku va a tshunguleka.
0: Okay.
1: Ey, so layani i ku va a ni twisisa ku loko a ni kuma i ta ni kumisa ku yini xinjhani loko a ta ka ndlela ya ka hina i tisa ku yini. Okay. Ivi mina na yena hi ta fika hi tshama hansi hi hlangana ivi se hi kota ku lunghisa swilo hi hlangana ni ne kha hi langutisanini hi matilo.
0: Inkomo Mingiseri a hi ri karhi hi vulavula kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha na Gogo Ndlamini hi ri karhi hi tiva hi vukhongeri bya xinto. Ku na swo tala leswi nga swi dyondza swinene ngopfu eka vukhongeri lebyiya bya xinto. A hi dokodela njhe i munhu loyi a nga swi tokotela na ku swiyela eswikolweni swo karhi ku va kota ku dyondza kumbexani ke ku hi dyondzisa hi kota ku tiva na ku twisisa hi vukhongeri lebyiya xinto. Mingiseri mina wena a hi hlangana kambe eka siku leri landzelaka eka nongonoko luwa wa bambarilo ta tiawara nharhu gimeta kahle ka Orlando 7 nakambe ka madyambu ya siku leri landzelaka eka nongonoko a hi chongoleni. Mina wena Mingiseri hi ta sala hi ta vona kahle eka siku leri landzelaka. Claim lowa DJ u va kha ndlela kahle Mingiseri na nongonoko luwa wa Xitsonga Gospel Revival eka awara leya nharhu. Ni va ni kha ni huma Mingiseri ni ta ku siya kahle veleke hi risimu ra Apostle France Mathebula kumbe a ku ri na xin'wana xitsongo a mi lava ku byela vayingiseri.
1: Muhaxi. Ni nga vula xo sungula ni ku navalela vayingiseri hi tindhawundhawu leti va nga ka tona hinkwayo va hlayiseka. Lexi ni nga xi byelaka vayingiseri i ku vanhu va nga lahleki a va landzeleli swilo leswi swi nga swona swilo swa vona swi ta kota ku famba hi ndlela. I nga hluphi hi mavabyi mo ka ma nga ri mikwembu i ya ya nghena ngangeni i ya ya chayeriwa. I nga hluphi hi swilo leswo ka swi nga lavi ku kereke i tsutsuma ya kerekeni ku ri swi lava vun'anga. Ku na swilo swa ku fana na swifula madokodela a va swi tshunguli mara tin'anga ta swi tshungula. Namuntlha ni vona vanhu vo tala va kha va tsemiwa milenge la, ni vona vanhu vo tala va kha va fa hi makhuma la hikuva va tsutsumela tindhawu to ka ti nga ri tona va tshika ku ya ka tindhawu leti nga tona ku va ta kota ku hola vuvabyi lebyiya hi mhaka ku munhu un'wana na un'wana i na nyiko ya yena. Khensa laha i dyaku kona murhi kumbe laha i nwaku kona tiya ivi u hola i nga langutisi ku i nwe ngange i hole i hanye ngangeni kumbe i hanye kwini ku vanhu lava hinkwavo va rhumiwe ku ta va ta tirhela Xikwembu na ku hanyisa vanhu. Inkomu.
0: Inkomu Mingiseri Jesu FM salam tiphina kahle veleke minongonoko ya Xitsonga Gospel Revival wa landzela kahle veleke tlemelo wa DJ eka awara leyi one ka sike hi leyi risimu Mingiseri Apostle France Mathebula va kulaka na mhaka babayi.

0: risimu ra kahle mix ri kusuka ka Worship Saint, risimu ra ku ri thwe kahle u kahle Yehovha u lulamile, ri hi teka ri veka la ka makumembe ri nongotavela tibele yi hundzele awara liya ya nharhu. Khensa swinene eka mani na mani na nga teka nkarhi wa yena hlawula xitichaya xa xirhandzwa GCR FM meka rito ra rixaka xiwondzo i 106.0 Megaz FM nongonoko i Xitsonga Gospel Revival. Mina na wona mixeri va kun'we kondza ya fika le ka awara liya ya ntsevu. Hambi swiri tano mixeri ene khensa swinene eka mani na mani la nga ku yingiseleni sweswi hi ku hambanamana ka ndhawu, ku hambanamana ka migingiriko leyi nga ku endlekeni kwalaha mina kuma ka merikovakova kun'we va yingisela kahle va ri ka swo fambani. Khensa swinene chelani vukheta na vuxiyaxiyana va kona van'we va yingisela kahle va karhi va huma tikerekeni ku hambanahambana. Ta tsunga mixeri i sonto wa ku sungula sungula eka n'hweti leyi nga ka yona ya October lembe ra 2026 namuntlha i ti mi ta ri khomela swinene va yingisela i ti 4 October. Hambi swiri tano ke ni nghene kahle hi double play mixeri rani nga mi nyiketa risimu kusuka ka Ruth Mthabine, risimu ra ku thwe kahle hosi amukela, amukela xikhongelo xa mina, amukela na ku va na ku dzunisa ka mi hi ndlela yo yoleyo. Hambi swiri tano mixeri khensa swinene xem ka mutirhikulori MK Navigator matonsi kusuka ka nongonoko religious talk. Hambi swiri tano ke mina na wona mixeri kumi kumbe na ritimela tibela wara liya ya nharhu i ni kuma la ri ku ngwena eka nambari 060885942 ivi hi nghena na vanharhu atendeni ra ku dzunisa. Maendlelo ma koho i man'wedzele ni kumaka nambari 060885942 tlheli va kona ene le ka xiyenge xa mabulo xa Facebook na koho kwalaha mixeri i nga swi kota ku kweriwoxa xandla i ku tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook ku fika u secha ntsena u ku GCR Space FM u ta yi vona post leyi fambelaka na nongonoko wa nhlekani wa siku ra namuntlha. Ka scan tlheli va kona ene le ka WhatsApp eka nambari 060885942 mani mekulunga ku va ni teka riqingho rorero ni tlhavele ka nambari 060875942 nghena na vona tendeni ra ku dzunisa vo sungula la ku na munhu la okay netiweke yi endle ku rhandza ka yona kambe ke hambi swi ri tano a swi hi kavanyeti ku va hi karhi hi ya mahlweni na nongonoko. Ni tlhaveli mingiso rove loko ku ri mina ni yimekulunga hi lavan'wana jisa rivani mamukeleni
1: ahe ni nghesa mani wa semngwenya matendeni na kokwani xitenyana na mayisephani moyani a va nghe ntendeni swa swa namuntlha va nghesiwa hi mali lezi ma dyaka ka minister blaktrico
0: kesa swinene mali lezi ya hlayisekana
1: danko
0: maendlelo hi malamayana wee nga swi kota ku endla tarmixer imag ku vo ni tlhavela ka nambara 060875942 ni mamukerile
1: ahe minjhani
0: i pfukile minjhani
1: hi hlayisiwile ni nghena na bahu ni bomba mzayoni na ba ku veka makhahlele na kokwani ri kaka ro bava i mhana Lucas.
0: Mana Lucas ni khensa swinene nhlayisekani
1: sure
0: danke sweswo ko hi swinisa sweswo mingiser swi vekela ka makumenharhu n'weti mina teyibele yi hundzele awara liya ya nharhu hi swinisa sweswo va kona van'wana la riqingweni laha jesar famine mamukerile
2: the king of manjar gan derik swambu nempukile boti
0: i pfukile minjhani boti
2: pfukile ni kombela ku va nghenisa tendeni a ku ngheni mhani anakanya tendeni ku nghena mhani a niki mihlangane ka swiandani ni va ni hetelela hi xela tihlungwani le ka makoxa ni khesile boti danke danke
0: khensa mina boti hlayisekani
2: danke
0: danko jesar famine mamukere
3: ahe mapukana
0: i pfukile minjhani wena
3: hi kono a mi ni nghenisa xipfukuno na ka minginis
0: ya
3: ni nghenisa bottom la ka mavalang
0: ya
3: ni nghenisa elekitshushine na ka mavalang a nghenisa hi mana xingwavila la ka mavalani ra
0: mana xingwavila ni khesa swinene ka mavalani la hlayisekani
3: so no
0: so
4: ni nghena la Themba Maxakadzi la xawula block 3 kokwani Gaveni ka makoxa kokwani Dala va nga lava ka Thomo a va nghenisa hi ntsakongonyulo ka Thomo
0: ka sike hambi swi ri tano va kona van'wana va tsari kunene ra ka WhatsApp mina va ku enhlika nhle mirodijani kumbe nghena na vanhu va landzelaka etendeni ra mikateko ri kumbe na nghena na scheme mani makhwele enkata boti richela ka ndhambi laha kokwani wa the junior la jilongo la xitekete na skoni tsakani rosi maximbyela ka mapayeni laha a va nghenisiwa kahle hi kokwana wa ku hlula la giana section a ke swinene kusuka la giana section a va kona van'wana jisa ra mina mamukerile
5: aye li ka yin'wei
0: ri dzuwule li ka yina
5: rizuwile
0: gyale yi twa ka mombebule kamo
5: a ka mumbebule ri roho fomula
0: u
5: bela u vabya nxato endzeni
0: a dzeneni livo
5: ngibenxa u baba ri mo tshuka kuwa mawa ni rona ni simafanyani ka na kuwa mawa ni tshemba Maxakadzi ta xawela block a na va ri block mani na
0: block 23
5: gi block mani gi 23
0: ey
5: hawa gya livo mwaxi
0: ale na gya livo
6: Ako ngene manwari simati le ka gym nga la ilumi ka zek makaringi a vangheni tendeni manu wa mina nwari simati kuta nghena nwasiketo nwa xiporo lava nga ta na xiporo le hile ka vona mina va xavela xitimele mana Thembi la a vangheni tandeni malava ivi ni ya le ka mana Hlengani ka Mdlovu nwa Khazamula a vangheni tendeni vanghenisiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni entry ra Ndhambi la gwangwangwa la xivulana la n'wana gungu ra mali loko no kwata nsongatsongo ntshuri na chiralanga danko
7: minjhani muhaxi ni kombela ku nghena na lava landzelaka ku na kokwani Nori ya Chancomani aka Mapuve ku va na kokwani Mahori kokwani wa Dion na ku hlula kwala ka Mapuve ni hetelela hi mani na va kona Manzipho kwala ka Mapuve kwala ka Mphahlela kwala intombi ya ka Mphahlela leyi a va nghenisiwa hi Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siendani Mapuve Block 18 Khatla
0: Jisarfa Mehlekani kuna munla ayi
8: ngiye shaba
0: yebo
8: unjani mntakwabo
0: anyaphila unjani lapho
8: ah nami ngiyaphila ma nami ngicela ungena babo ekhendeni
0: ehe
8: alright ngingena na mwana wa mina ikhaya ngoma blandela ukumeka lesekweni baka hlaniki le amudini wakambiza ne
0: mhm
8: ngicela ngena na right wasibatane na ukumeka alampu malanga asindawona tele hezezi yo
0: mhm
8: ibo talent kuso yachisa matyali kwa lawa kwa la gazi
0: mhm
8: ee yako njene na papa wona ma lanche na sumata chisa matyali kufika la hapama wei DJ Shaba niya bonga mtagaba
0: na mingbongi ya kakulu mtagaba wulwe nesukulu ule
8: nawe ila aga nipateka hapi mtagaba
0: leso
8: leso
0: danko ni kensa chunane ee magmena aru nungu tebena tayi bile unzila uarali ya naru jisarafa mne mamkere
9: I'm getting up in the
0: mm.
9: Get up at the bell and I'm going to land the next emotion. Get up and got that.
0: But not
9: in Tangela, my blunder.
10: Sumatan Chisa Mashari Laya Akama.
0: Mm.
10: Niaga Mkomi Ngena na Kokwana Matichan Edas Mang. Wala ka Mkomi. La Kwana Tangena Kokwana Mkavin. Unwa Gengi. Wala Mawas. Oku Kwana Wana Mina. Abarra Mapeko. Danele Mawanda. Katangwa Kazamula. Wala Mbengen Sao.
0: Ike Zizi Nene Katangwa Kazamulo. Ayiwa dawa rezi ku maka tengo malobo nkata ngwa khazamura exikala nganga ngezen kesu na iPad mambunda la ngeke sa tsi nthabeli mi
11: Salam salam bula bula
0: Imina lo ye
11: Sika no unjani ka baba
0: Ah uyi khome kahle ngopfu kwa rana unjani
11: Ah khensa ku tsayiswa ngo sinfona mami Ntsako ngunyu lo aka thomo ka ku katine a xivulane na ku twili ntombi ya mina ne Babe kuna ximbinyani le aka mapule a block 18 loko va huma moyeni va ku khatsa nghena ntendeni ra mtsunusi buti ni kombela ku hetelela hi matibula ya mina i manonsa gaveni cawuki mapimani aka jimungalalomi va nghena na kokwani gaveni ni kwela ka makoxa mfana wa mina hlayisekani ni ku rhandza hi le rhandza va lava papa ayiwa
0: hayira baby
11: Danko
0: bhai. Danko.
12: Ezo ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ni tlemile wa DJ o se mina ne bo boy.
0: Je sa rafa mme mkere.
13: Kuna mme mpukile.
0: E pukile njani?
13: Pukile.
0: Mm.
13: Ningana na mase wa mina mhani makuvele ama wa block 9.
0: Mm.
13: Ningana na tatani mahangi khomi akaya ngolombi. Ni hetisela ku nghena na mhani ana n'wazitha ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani.
0: Mm.
13: Va nghena na mhani Rose Hodzani ni kona kwala kaya ka Kuzani n'wana wa mina wa jaha hlayiseka tlhenini.
0: Ni khensa swinene na moleni ku ngolo nghena.
13: I ku tshamele mahlanga leswi na n'wana ntsan'wi swa nga huma n'wani ma mitsheve danke.
0: Khensa swinene. Ai remember eva ka dongo makandisela ka WhatsApp ai tikorirbo
14: a shunya ha shi komela u teka vanhu vanharo
0: mmm
14: buti musa makuvele nwana buti kwala e khopaka engene ntendeni pa majoko kwala ka xikokwana a engene ntendeni buti chimro kwala ka mbili yava a engene ntendeni ha ungesa u tendene mhani le ka xikokwana danke
0: kasi nene manana ile kusuka la ka shiku manana ile kusuka la ka shikwara pakora mangana basari kuna enela ee baku tleka nila unene bolitle mitu kambela ngerana banda bada nzira kambela kuse ngerana stati tavili akumbe ee la kapa papila la namkaya wami nae bot kolen shuma la kamdabula la ee ntaitele la mirungunti mama bunda kusuka la kamchawa vile mula ama ngena kase ee na wano men kwa la PLK kasi nene ee kusuka la nda wintele pulu kwa nila kupa mkarmo shasha nile kano ngono kunele kama mtleka nwa sigura na mtla tsi tavili mi
13: ee sense ke mgangeni wankani swikotlanisani ri kudyeni mm mm yi ri lerisari hi swani le ku hoxeka vuswa non'we sale a non'we nsana hamita moni ku na na ni ta ngheni swa mfana wa mina Themba Maxakazi leyi a xawela block 23 yena ntendeni mwanati ivi ni ku yaniya laha ka dzingidzingi yena ya kuma mavizeni wa mina i mhana nyikiwe i gedi sambo laha ka dzingidzingi a nghena ntendeni ka mhana nyikiwe ka ni mitwini ka mhana xini ivi ni vuya ni ya kwini muni ya laha ka xikokwani laha lavani va koka rinoko ra ku yina ni va ta tolovela ku nghena muyi hi wa koka swivaro wa mina ximburo va ka mbilu ya vava va ta bone na rhandzu hayi ka swivara nghena ntendeni ka nghena ntendeni swivaro wa mina laha ka mbilu ya vava laha ka mathevuya a va nghenisiwa tendeni hi mhana anakanya
0: kesa swinene ncheka wa makasani
13: a swin ka mhani ka namuntlha futhi wu pele mowa timayini va ri kona swi ta tika ka
0: mani madoda ri kesa swinene
13: ka mhani ka mo to tirha vanhu va tirhaku
0: hayeeikesa swinene hlayise ka yena danko iseso ke cheka makasana kusukala khalekelo the banana yini va kona van'wani va kandziyisela hi ti ku va ri yinla
15: ri xile na vachumu muhaxi
4: ni kombela ku nghena na vanharhu tendeni ni ta nghena na mani Violet va ka xilebvu kwala ka nkurhu ka Tomu ni nghena na mani Magrete va ka xilebvu kwala ka nkurhu ka Tomu ni ta hetelela hi Rivoni ya Ndlozi a Midolence a va nghena na Sisile ya Ndlozi kwala ka nkurhu ka Tomu
0: khesa swinene kwala ka nkurhu ka Tomu hlayiseka swinene Sisile ya Ndlozi va khora van'wana Jesus ri va mi amukeleni
15: kuna mafoya matosi kusuka laha tikweni ka mavhuza kuna botilanta eka titomaso ka maluleke kusuka kona laha tikweni ka mavhuza na boti alexara ri va ka maluleke kusuka laha baba a vona mpfumo ngo na ni tivi jokuba kusuka laha tikweni ka mswane tindavuka mase gobeni gobela rene tlhavani tlhava n'wana bava hi famba ni hitete n'wana bava
0: hitete
15: aba akumatare ke tsama mama na madha
0: hive la bakwala
15: mbaswa
0: thank you baba
4: ayenge androzi ngavumani atende nengesa kokwana wagwevani akathomo ene hitisela hi mana aleta ka nondelane angesa hi mani mahori ka mapuva ska sports center inku
0: ebatsale kunene bangwana bako ahi nkombela ku nghena na vanhu va rendzela ka tenteni mani mahori laha ka mapuvela na mani ntalo xikhotana kusukela ka mapuvela na mani rivombo laha ka gym lava nghenisa kahle i mani rose n'wavhumani kusukela ka gym galalumani ke swinene mani rose n'wavhumani kusukela ndhawu leta ka gym galalumi va kona van'wana va tsale kunene na vona la va ku riperile tiletleme ni kombela nghena na vona tenteni kombela nghena na mani rose n'wavhumani kusukela ka gym la ni nghena na mani tinyiko mani lekela ka ngova jamela 2 ta hetelela hi mani maria va ka hayi sweswo laha ka nhlanekelo lava nghena kahle na amukela na mzozo chauke kusukela ka gym galalumi inkomo ni kesinani amzozo chauke kusukela ndhawu ni ta ka gym galalumi van'wani va tsarile na vona la va ku ni kombela ku nghena na kokwani maluleke laha ka nhlaneki laha na malume maveriveri kusukela ka n'wadzekudzeku la ni ta hetelela hi mfowethu wa mina Elias Manganyi kusukela block 3 va nghena kahle na mhlaveni kwala ka thomo block 7 kesinani mhlaveni kusukela ka thomo block 7 hambi swi ri tano mikiser a ni ta tlhela nyana katsongo na laha riqinghweni la ka nambari 0608 75 942 loko ni navelaka xexandla eka nongonokoni la ndzi ko kwalaho ni tele ni yo papa hi full force kasike va kona van'wani va le ku tirhiseni ka xiyenge xa mburi xa Facebook ni ta hi ndlayele ka vona na nkarhi lowu nga hi tekumbele tsi ni mamukerile
15: ku na mhani wa ka zamula mavundza ka ndengeta ni nga teka vanharhu
0: a hi va tekeni mama
15: teka nuno wa mina n'wa maphetho Daniel mavundza ka ndengeta
0: wa twa
15: ni ta va Wilson Mangani ka Gongongo ni hetelela hi va chisa maxali ka makoxa inkomu
0: kese swinene nhlayisekani la ka ndengeza la
15: hi swona
0: hi n'wen wa khazamula ni
15: i mhani wa khazamula
0: kese swinene xemba mbisirita mhani wa khazamula le ka maphetho Daniel va mundza ka ndengeza 106 hallo
16: dijetlam impukeni
0: hi pfukile minjhani n'wina
16: impukeni ku na ladies my dasambu ka zingizingi manese kwale xitomanini ka dzingidzingi
0: ya
16: ni hetelela hi Elizabeth Tsungwani ka Maxavele a va nghena na kokwana Dakaro kwala ti-E
0: kokwana Dakaro ni khesa swinene la Giana section E
16: danke se ladies va tiva ku i mhana tintombi
0: mhana tintombi inkomu ni khesile hlayisekani
16: thank you
0: danko is okay va ri tweka tani mana tintombi aw sham va kona van'wanyana la va kandziyisela ka WhatsApp hi tiku va ri yini vo ho u endla njhani kandziyiso walowo ka swina a wu loko pfumeleni kahle mani va ta ni khomela swinene mara swi nge endleki swi nga endleki swo boha hi swi endla hambi swi ri tano mikiseri swi vekela ka makumemune hinkombo timela ta yi bele hundzele awara liya hi ya nharhu na yindza ni xavisanyana katsongo laha ndzhaka sweswo hi ya mahlweni na ku va ni tlhavela la riqinghweni ka nambari 0608 75 942
17: Jean Care Private Clinic lei i clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
18: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
17: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi tiya na dipilisto ti sa mindangu tapabanuna ti kona kasi family plan 800 rand wakona e giyane a Bankston wakumeka e matrix arengi kama koma lukuncha e kelo gale tingwenzeni kasi nele giyane a section A kuso nele ambach wakumeka unga bafoyne la shesh eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
19: Sesi hi aka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rhandi laha hi tlhela ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela DAs siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na divi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwana leswitsongo i 1250 va kumeka ka patu ra superquick kusuna a ri marovela endzhaku makhoma u nga va kumeka 068-670-9673 gajaria agro
20: mashumi DJ Tlemi ni kombela ku nghenisa vanhu lava landzelaka etendeni ra mukateko mantswari ta chaka kwalaka gawula graveli ni nghena ntendeni mana mina mani Grace Mahuri ka mapova hansi ka sport center nghena ntendeni ra mukateko mana mina kokwani John Shibom a va nghena ntendeni ba mina vanhu lava hinkwavo a va nghena na chaka portion ri kwalaka gawula graveli tanko
0: kasi swinene kusuka laha ndhawini ta le ka gawula a graveleni swi vekelaka khuperatimina timikiserove yi nga siba awara liya ya mune ni ndzayela katsongonyana ni ku nyiketa risimu a ndzhaka sweswo mikiseri hi ta va kha ri ya mahlweni na nongonoko hi ndlela yo yoleyo risimu ri yime ku lunghela kusuka ka nkulu wa munhu Themba Nyathi risimu ri ku ri thiwa kahle swi ta lunga lexi endlaka mikiseri wa me i ku ya mahlweni ka lowo matimba u fika u khongela u byahla xikwembu ti-problem ta wena u to vona kahle u nga zangi u swi twa loko ya hala va vulavula hi swona loko ya hala va vulavula hi swona swi ti lunghela ntsena no va na ku tshemba na ku pfumela mikiseri wa me leswaku la mi nga kona loko mi twa mi tikeriwanyana mani mo ti nghenela ndzweni mi pfalarivandzi mi khisama mi ku wehe hosi wehe u swi tivaka xikwembu xa mina hi wehe u nga ta endla ndlela aka xiyimo lexi ni nga ka show sweswo hinkwaswo swi humelela ndzhaku loko ni ta va ni hindzeni ka ndiyanyana katsongo la
21: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matende hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku ba yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tent.

0: bya technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFA hi rito ra xiako.
1: A swi ri emavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena. Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
2: Hambi swi ri tano ke mi nga swi veka laya ka minete yin'we bile hundzele awara liya ya mune. Ni khensa swinene eka mani na mani loko wa ku pfula xiyanimoya xa wena nongonoko i Xitsonga Gospel Revival elevaku hi ri swin'we kondzo ya fika le ka awara liya ya tsevu. Ka scam ta ni khomela swinene vayingiseri va mi vo rhandzeka namuntlha mfundhisi ta va yi nga ri na vona ke kambe ke vo va na hina kwala moyeni kwala ni vulaka va karhi va yingisela nongonoko kambe ke hi ta va yi nga ri na vona la moyeni. Lexi nga ta xi endla vayingiseri va me ni ta mi nyiketa risimu i va ndzhaka sweswo mi ta ni bela riqingho mi yingisela eka nambara 0608875942 mi nyika vhese yin'we xikan'we na ku hlavutela ka tsongonyana laya sweswo hinkwaswo ta va karhi xi endla loko yi ku khume ra totimeleta yi bile awara liya ya munhu mi ta ni tlhave riqingho eka nambara 0608875942 mi ku vhese ivi mi heta laya henhla ka swona laya mi hlavutela ka tsongonyana njhe kasi ke enipfumeleni mi yingisela mina mi nyiketa risimu kusuka ka Ntsako Makhuvele risimu ra kotho kahle Yehovha Xikwembu ripere

0: right, inlandela riqingweni mingiseleka number 060-8875-942 mi nyika verse xikan'we na ku va hi hlawutela ka tsongonyana nje swi nga khataleki ku mi twe kwihi rini ntsena mi swi tiva ku i verse leyi nga kotaka ku va yi fika yi cinca kumbe yi fika yi khumba vutomi bya muyingiseri laha van'wana va ni yingiselaka va ri kona hi ndlela yo yele maendlelo ma ko i man'we number 060-8875-942 ni pfulele riqingho laya mi nga ni tlhavela ni yime ku lunga mehe na le ka WhatsApp ni kona mingiselo ra me eka number 060-8875-942 loko ri na vhese munhu tlhavela ntsena laha riqingweni la ivi mi byela ku vhese ya koho yi yimise kuyini ivi hi heta yi hlavutela ka tsongonyana jesu ra ni mamukerile
1: ahe
0: ni zombile minjhani n'wina
1: mina vhese ya mina i
0: Yeremia 33 leyi nge
1: ni vulavula hi ku ni ta ku komba leswikulu leswi susiweke and then kona laya loko ni yi hlawutela yi vula ku ta ku loko hi kha hi khongela swikwembu swa swi kota ku humesa swihundla leswi hi nga swi tiviku swi swi veka rivaleni hi kota ku khongela ku na hambi ku ri ni ringe yi nga ti hi ndlela ya matimba swi kota ku hindza swi leswiya
0: a ni ri na mani
1: mana xingwavila na ka mavalani na
0: khensa swinene la ka mavalani mana xingwavila ni khensa swinene ni hi ta khongela swinene danko enongwe mingiseri mi nga swi kota ku endla tarikuva mi tlhavele ka nambara i 060-8875-942 nkarhi wa i kokotaro timinete hi bele yi hundzele awara liya ya mune ematshan'wini ya mfundhisi hi ta va hi karhi hi va fundhisana namuntlha hi xihina kwala mi ni tlhavela ntsena mi byela verse leyi mi nga na yoho ivi mi tlhela hi hlawutela ka tsongonyana ku endlela ku na lava nga yi tiveki va kota ku yi twisisa ku antswa xikan'we na ku lava tlhela va va yi landzelerisa jesu ri fambeni vamukerile efukile minjhani
2: efukile nga khesa ni karhi ni hlamusela leswaku namuntlha lavayani va hi tsakutsaku emimoyeni ku na swin'wana na swin'wana a va swi kotanga kambe ndzi ri lava nga kona mina a ndzi rindzerile a ndzi yingiserile leswaku va tata kambe kahle hikuva leswi nga va tsambisa xikwembu xa swi tivi hi ku ya hi swiloponyana leswi ni swi tivaka hi timhaka ta xikwembu ndzi lo khotanyana switsongo eka luka luka 34 lahayani ka eka vhese ya liyani ya ku hetelela nhlokomhaka ya kona yi ri ta yesu loko a tikomba eka vaapostola so ni ta loko swi kotakala mi nga va nga yi sungula kwalaka eka 44 mi nga va nga yi sungula kwalaka eka 44 ku ya fika

ngeta le ngayo na mpiso ukuba dikutsa ku hi bese ni singa emasabwe tibalabla isikwembu ya tibalabla isikwembu isikwaska sona se ngoku ntongonyana kwazi eka 44 hambi ntabani ngangamela nyana kuna swa kona swi matisi makona swi ya swi kahle swi ta swin'wana mara a swi na a ku na problem ngopfu kutani a ku ka vona hi tona timhaka leti ndzi nga mi tivisa tona loko nda ha ri na n'wina leswaku a ha ri na hina a ha ri na vona so loko a vula timhaka letiwani swi vula hi leswi na a nga ha ri na vona mara i na vona i na vona mara i ri leswi a na ha ri na n'wini hi leswi ti nga tirhisiwa timhaka leti leswi a nga ha ri na n'wini leswi na ku i vulavula hi ximoya i na vona va n'wi vona kambe a nga ha ri kona laha va nga kona i ri leswi a nga ha ri na n'wini laha swi komba yini na phela Yesu loko a ta tlhandzuka va mina a ni nga swi tivi cause na lolowa ekuhlaya matsala cause loko ni ya kerekeni va fika va hlaya scripture xin'we va yima ive va yima henhla ka xona va yima henhla ka xona va yima henhla ka xona va kambiyela mara mina ni nga twisisanga timhaka leti a ni fanekele ni tiva so vese leyi matsala lama ma kombisa leswaku Yesu i ve kona ndhati swi a ku ri loyi mi karhi mi hlaya mi ta swi tiva leswaku ri timhaka hinkwato letiyani ta nawu wa muxe ti fanele ti hetiseka leswi ta ku ri muxe loko a ri laha misaveni a karhi a vulavula a ku ri Yesu a hlavuteriwa hi Yesu hikuva ku twa timhaka leti ti nga tsariwa enawini ka maprofeta a ti tisa lembe ma swi twa ya se swi la ku ri i ri yena a ku ri yena se tatiswe loko ni karhi ni hlaya matsalwa ni twa ni twela maxaka ma mina lava nga hindza eka misava leyi va nga ti tivanga timhaka leti hikuva na loko mi karhi mi hlaya matsalwa mi ta n'wi twa Paulo yena hi xiviri yena loyi a nga hlangana xikwembu Yesu yexe kambe a karhi a delela lava va nga Yesu Yesu mara izi a komba Yesu kufana va laveke Yesu Yesu hi mina a va nga swi koti ku vulavula hi munhu loyi va nga zangiki va n'wi vona se loko va swi vulavula hi Yesu leyi leswi vula ku ri se hi n'wi vonile hi n'wi tivile and eta ndhawu hinkwato leswi a fanele ku swi endla a ha ri a xiluvelweni before a vuya cause i ta vuya hambona loko ni mi kha mi hlalwa loko mi kha ni mi famba la mi ta swi twa a ni va yimile laha sireni va pfuke na mpundzu va ya lani va manani lavani a va rhandza xikwembu va kona vamanani lava a va famba na Yesu va endla hinkwaswo swi huma emavokweni ya vona va karhi va endlela xikwembu a vonanga loko manana luya a nga susiwa madimoni ma 7 yena a nga a xavela Yesu mafurha mo durha a n'wi tota hi a n'wi chela ahlupile ivya luyani a ri na mbilu yo biha luyani a nga se a xenga xikwembu yesu a ku yini a ku mafurha lamawani a mi fanele mi nga tela ma durha ngopfu mani a mi fanele mi nyikele laha a nkwameni wa kereke leswaku tani ku a fisiwana i teni yesu a ku wa hemba loyi i khale a ka a yiva mali ya kereke i na swirhapa i na masimu hi mali ya kereke a nga endleli swona swa ku ni ku a fisiwana i la ku ta dya mali kuva khale ku ri mi yivi munhu loyiwani se ta khesa timhaka letiwani a hi xerhelaneni vamakwenu kota ku twisisa leswaku xikwembu xi kona xa hanya ene xi vulavula ni vaprofeta leswi ni tatisaka tatiswe loko ri fika mihlaya Mateu ka ma 23 samuhete ni ta mi byela leswaku ri ni ta rhumela swin'wana tihlarhi ta mi rhumela van'wana vaprofeta ta mi rhumela vanhu lava kambe mi ta vamba van'wana mi ta va ba a sinagogweni ta wena hi ku ya sinagogweni hi le swikerekeni a kerekeni phela ka biwa va ba vafundhisi va ba vanhu lava nga ni ku ha xikwembu se ri wy va hipfula va ta teka kereke se mi nga tshamali loyi van'wana va backslide loko va va hi khongeli va khongele hi ra ro va khongela ku se ku chavana vafundhisi se ku na xikhongelo xa xihundla ku na xikhongelo lexi munhu loko vanhu

0: na ku abusa xikwembu leswaku ri loko a ni nga endli swona xana ke ta ku pfela hi kona tlhavutelo phela vaprofita va ha ri kona sweswi va ha lorha ende hi swona leswi va swi vonaka ende va ta vulavula ende swi ta va swona cause xikwembu xi ri hi vulavulani swi humele xitlungwanini xi phela mani lava va nga na ntoto lava va nga twisisa timhaka ta yesu va ta endla hinkwaswo a tshamela xitivilweni until ati a vuya and i ta vuya loyi a ha rindzelaka leswaku a nge vuyi a ku mina ni ya ka vakokwani baswa vakokwani a mi ntlangu sweswi ni ku pow i ri lava nga famba va nga tivaka xikwembu maxaka ma yena lexei ya kambe lava sweswi va fanele ku va tiva i ri ni na ntlhontlho ni na ripfumelo ra phukuphuku i yini ripfumelo ra phukuphuku hi leri raro va kukhambisa va ku nga vulavula wa vabya kwala nova i ri loko i ri na ripfumelo ra mampelampela i nge jiki a ni wa swi tiva ku ya no krisne wa i chavisa hi luya a nge wa vabya hikuva na yesu feto wa fenga wa vabya i na rihuwo ra tatani wa yena yosef yes ya yosef a tharhie ngopfu yena endla swikulu ku ri kapenta se munhu wo endla mitirho ya xikwembu loko a tshamili a endla mitirho ya xikwembu ve ri a nga kahle enhlokweni kambe mitirho ya kona ta va komba leswaku ri yo se na khesa namuntlha muhaxi wa mina ni tsakile ni khesile because
1: khesa mina hlayisekani hi tlhela hi dyondza ni khensa swinene na mina i sweswo ke ni khensa swinene shem riqingho ra ko elani kuma kona le ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 ntirha na vhesa mingiseri wa me ivi a ndzhaka sweswo nimitweli mintela riqingho endla ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 ivi mi nyika vhesa xikan'we na ku va hi hlawutelanyana ku endlela ku na lava va nga zaku va yi hlaya va kota ku hi twisisa ku antswa swi tlhela swi va tlhontlha ku ya va ya yi languta laya hambi swi rotaro swi vekela ka makumembirhi mona timinata yi bele yi hundzela wera liya ya mune ni tlhavele mikiso ra me ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 loko ma ha ri ku lunghiseni ka vhesa yo yaleyo ni pfumelele mina yi ndza ni xavisanyana katsongo la
2: sweswi hi yaka nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku hina vagajari ya agro hi kona byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela hi ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook vudyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomela days siyakula qpro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na dibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona swihukwani leswitsongo i 1250 va kumekaka patu ra superquick kusuhi na a ri marovela endzhaku va khoma u nga va kumeka 068 670 9673 gajaria agro
1: hi lari risimi kusuka ka ntlawa jua celebration risimi ra ku ri thwe kahle haleluya nkateko hlika
3: oh, ha.

0: mi ni kombela number 1.
1: Ye, a se fika ti nambareni mhani.
0: Am se fika. Kunteka hi sweswi. Kunteka hi.
1: O lexi endlaka sweswi i ku mi nyiketa verse yin'we ntsena ivi mi hi ta mi hlavutelanyana ka tsongonyana.
0: Verse a mi nga yangi kerekeni n'wana a nga dangi.
1: A wu shem. Ke sweswi na hlayiseka?
0: Thank you.
1: Danko, sweswo ke hambiselotala mixer setinambara ta sungula ku swi endlela ku ka wera ya ntlhanu ehenhleka nhloko. Sweswi lexi endlaka mixer ra mi kuva mi ni tlhavela ivi mi ku vhesa yin'wanyana laha ivi mi heta mi yi hlavutela ka tsongonyana ku va hi endlela ku swi olova ku va va hi twisa na lava va nga ngheni ku kereke kumbe lava va nga zama ku tshama ku va yi hlaya vhesa yo yaleyo. Sweswo hinkwaswo swi endle ku tirhisa number 0600 8875942.

0: Sosu ke mingser esi pe kada ka kai wotot benet e ingasi ba awara lia yan tandu ku koran tanen tekan ku toko mingser ila men me ora we ingata tsumera liti number rin le ku tabo kurin karwa kuba e ichuza number ichuza rse movel e kwala ka number yo yala yo ibanza ka sweso okay e ba komiser bongan ba tsare lu kunene e ku tirsa shanga shambur shawa tabo ku mashina ngwina e imhlabeni kwala ka thomo na sonto wa kahle a chabrele ka diversion kesa shuna na shamhle kan suna ne kwala e bongwa banga tsala la bakore ba go ho swingwe ne re kwala section F e papa den joma ke suna ne papa den joma kusuka ra kiana section F ba tsari la bora bongwa nyane ba go na ngwena ene re kwala ka mathlathi e junior baloi inko machine ke suna ne kusuka la ndo winta ka mathlathi la ba tirisa swenge sha mburu e sha WhatsApp ko ba ka ba o sha shanta e ndela yo yo le ka ske e ka re longa ta ke mbere solo tso comment tsena e nungwa to tmene te ku ba ikongo malika awara ri ya yantsa ne la mina na wena mingser e ngata tsutuma e landa tin simo le swinga ta ndiso maitiro ro imangwe landa ka number 060 594 number tako tsukara kangwe ku feel ka le ka le ka khumele taba khari tilanga hi ku chicha chicha na endlela le khari tirisa xenge xa mburisha WhatsApp xikangwe na Facebook aske am sorta mixer ntsu tuman lang tanya na bambere bana rlo banga ko banga tirisa xenge xa mburisha Facebook ba karbo xa shantle ka ngonoko nere ka hleka no sikura na muthi ailangu tukuba mani bangonyani bantswan tswan tswan tswala banga kota ko xa shantla imanu ngwana nga kona ngbona ka la bakona iman la ba shatura tura sa kora mati ba kona mana e gaulangu beni simba ba ko xingwe ko ka mapola ka block 6 se when kisses na bongana ima se kona botongwa mtuku ba ku shingwenela tembisa la ba thela ba mampogoro maria ba kona na bona ba ku shingwenela kwala no ri kwala hamu chandu ri bonga manda tingo na mianga standavi na khosa ba kona ba ku shingwenela kwala shipulane standavi na khosa ka sta chin kisses na slash ungana ku Calvin makanani se ba ku shingwenela kwala chimbo fana ni gembulane ndo ri bonga manda tingo na mianga ba kona man man ungana ku na la twa rona ba ku hashu ba ku shingwenela kwala Beggars Dorp ni kisses na ku kwala ndawu tele Beggars Dorp la Duncan Baloy ba kona ba ku shingwenela kwala ka khakhalem gangeni wa ka makhahlele Duncan Baloy emi na bele o sisimbenyane exukalanda winter ka mapube block 18 na ka o sinsianda ne kesa shina ne bele oshis e shimbenyane laba Lawrence Fofuno ba ku shingwenela kwala a block 2 ka mrengene sin kesa shina ne kusukala mrengene sa block 2 Saddam ba kona ba ku minjari mo ashini nge ni na ngwina ne ri kwala okay bele ku ina Saddam and kesa shina ne Saddam no kona ngasuzu kahle ku bele ku ila ba kona na King Khalanga Baloy ba ku shingwenela kwala Valdez ya ile Valtown la ngwana nga kona da ipuluso tenga ba ku hamatsila rotendo ri bonga manda tshinwana mianga kula na iri story ba kona da bona ba ku inwana nwa Sams Thole i manhlungwana la kangobela ke swinene manhlungwana la kangobela liki ngobela ku sala ba yethela ba kona na bona ba u shashantsa ba kuma ku famela ku ngobela la ba yethela ne kesa swinene mlungu ntimo ba kona ba ku sontoro na netlem road j na wena fo ne ri kwala okay mlungu ntima mabundela ka mhla vele mla hi ri lapulukwana ne kesa swinene ra PLK lo tsamba ku menkuma eka audio streaming ya www.gstarfm.co.za ba ngona banga kona banga o shashantsa it local zaba ku shingwe ndiri kwala Belfast makazeni ndiri banga manda nyabonga ne my sister kasike ba chat bambiru ba kona na bona ba ku shingwe ndiri kwala mbiru rich dawuri ndiri banga manda ti eric termin la bulwin la ba kona na bona ba ku hlika ndo nene ni na ngwe ne tlemlo dj eric termin ku suka na bulwin la malume dev ba kona na bona ba ku shingwe ndiri la kan komo 22b ka ba dev nwana nga kona bera number mbila kar ba la ku sudela korwin la ya ba ku bashume mashi ni na famana ngwe na jenere kwala kar ba la ku swine le korwin in case na le brandam remi exukara karbara la ngana nga kona road nimnyo ku sukala ka ndindanda ya ba ku shingwenela kwala ka ndindana vo mileni white ba radio kumbe woto white men soja ba kona na ba ku shingwenela kwala ka mlamlele la ka mabambela ndzala mandzalama ba ku shingwenela kwala gian ka mabalani ke swinela ku sukala ka mabalani la ngwana nga kona la manarsa na runo kona nga ba ku shingwenela kwala stay lob ka ya ku rila ka makosha anska because bya ka nduna mngoni i mana triple r ke swinela mana triple r mana tabela ba kona na bona ba ku shingwenela kwala lunungu ndo ri bonga manda tingo na mianga ba tlhaba ba kona mada gian ba le ku sukala ba yihlela ba ku famba na wena na ke slow poison makubele ba ku shingwenela kwala Pretoria ka ile ka nkuri asfa sonke nike slow poison emina e makubele ni kesa swinene emunti ya mona ni pamandlani biyelela ni kensa swinene shem ba ku ri bangwana la tsingwenela a hi tshi ku ba ri endla jisa rfm ni mamkeri aye
1: le gai
0: rizole le gai
1: bona la ku bela number 1
0: le rumela gai
1: Gubala irumela gwabu gugwantsumi. Kuma ana kanya. Irumela le athemba makakazi. Le afulora makuvele ka goma wa. Basoka mugala rumeli wa gemali vya vaiga mundi.
0: Gere bula gamata.
1: Gelebu wa dangi.
0: Dangi ba malina gelebu ila gere.
1: Dangi.
0: Dango. Sweswo ke sweswo swi swi twisa sweswi na hina hi swi vonisa sweswi ni pfumele mixer mani ndza ni kandziya nyana katsongo la ni tshemba ku ri ku ni vuyela siku ta va ku ri ku nkarhi wa right nkarhi wa ku lulamela nkarhi wa straight wa ku va mina na wona mixer hi tsumela laha tinambarini laha sweswi mina ni ri la
2: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
3: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
2: ti-arv mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix arrange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ne le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
4: DSC College 2027 registrations. Nga ti tsarisela eka tidyondzo leti landzelaka. Early childhood development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistance, office admin na public admin. DSC yi accredited hi ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, Agri CETA, PCETA and QCTO. Bushoko Show, Phonela 015-590-1817, 083-686-7022, 082-952-6077, 065-671-2117, na 079-891-0827. TSP College, Hukumeka Egiyan, Kona Tomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
0: Timinete yin'we ntsena yi nga se ba awara leya ya ntlhanu sweswi mini kuseri hi tsutsumelelaka ka nimhaka ya ku va ni teka nambara yin'we ntsena laha hi leti nambara hi leti langaka tona i 1 ku fika ka 10 kumbe 1 ku fika le ka 10 leyi mi byela nambara i va ndzhaka sweswo mingiseri ma mi byela kumbe yi kongomisaka mani va kona va yime ku lunga vo sungulasungula la jisar fm wo sungula ku chuza nambara la
5: hayi xi ni werini xana
0: ina
5: a ni mthembu ya kwala mugangi wa ngani number 5
0: number 5
5: ya ka Malibuya leyi a mbebula na le ka kokwana wa bebeza emhani khumalo kwala ka home 14a ni mani ni yisenele ka yona wa mina ka
0: ex
5: phela namuntlha xisikopo yi khanakhana kwala kaya nuna wa mina i vhiki maxele
0: ikapa
5: anakanyana xilaveko namuntlha a ve le kaka timayini kana hayi se ni lavela na vona se hayi hinkwavo lava ni nga vakela simuleriwa nambara leyi a va cini na nona wa mina
0: kese swi nani hlayiseka
5: u huma nceka wa makaxana
0: u ku pelu hiluwa hi sweswo ke nawe mingiseri nga swi kota ku tlhatana vuka ni tlhaveleka nambara 060-875-942 number 5 yo sweswi yi nga famba u tekiwe kahle ku kona ntsumi tsi ntlhavelela
6: the king of manjaro gan derik swivambu yena ni kombela number 3 boti
0: number 3 boti
6: kangela vanhu kwava South Africa misava misava hinkwayo jikelela ni khesile boti
0: ni khese swinene boti yi hlayisekani
6: danke danke
0: danko hi sweswo ke va ku va kombela number 3 bo direct xiwambu kusuka laha ndhawini ta ka nkove laha jisar family mamukerile ku na mula
7: ahe ni kombela number 9 ebijetime
0: number 9 mi rhumela ka ma
7: ni rumela ndengwa ka maxele kwale 14 kwele loko va ku cheka wa makasani pelu ni rumela ka mhani rose wa byani na le ka maxudu gracious tape river plus ni ra vakateke ri simuleriwani mukokwana wa dakaro
0: kokwana dakaro ni khesa swinene nhlayisekani
7: Danke.
0: Danko, isha so number 8 famba kana torosa swimming sorome. Xikela la, number 5, number 3, na number 9. Kukwana dakoro bete number 9, ibi bo Derek Swambu la kusukara kan gobela baku number 3. Ibi kukwana ntsumi enche kwa makasana baku number 5. Ile swi tinga tabat kharis famisa sona. Ta sungula kwa la ka number 5, ibi ta ka number 3, ibi ya ka number 9. Kana mhlongo ukona la ya ka number 5 aku miera mbelu yanga.

0: kanamhlanga resumra kortho kahle hi ta hlula ego explore kaske amsho tar mixer khala lar kungwe ka number 0608875942 jisar fm ni mamkeri
1: aye tle me ni kombela number 7
0: number 7
1: eh
0: mi kongo misaka ma
1: aka kokwani wa draki nele ka masekani wa manyonyo ka papazela nele ka ndavezitha aka xipundu ka xifaxani kokwani kokwani teri kokwani mani valavaya ndavezitha vona valavaya ja mukhalabya wa tirhandza ka xika xipundu ka xifaxani va hlawuleriwa hi mani rodobyani ni le ka ku
0: kheza swinene la ka nkuzani lani ni ba mandla ri vuyelela kasi ke a hi teki van'wanyana jisar famile mamikeri
2: ahe dj tlemi
0: ahee

0: va ulungile. Masingita i wena tintswalo i wena hikuva ulungile. Namixeweta vayingiseri va Chisa FM eka awara leya hina, awara leya ntshunxeko. Namuntlha vayingiseri va Chisa FM ha tshame kahle mi ri na Pastor Dingani eka awara leya ntshunxeko. Ni karhi ni nga ri nexe namuntlha, hina mfundhisi nandzo wa hosi va kona exikarhini ka hina, hina bishop wa hina u nga siyela nkarhi va ta va karhi va ti tivisa hi va nyika nkarhi ku phamelana na hina rito ra Xikwembu. Na mbona tindhawini ta ka Maswanganyi namuntlha katekani hi mikhomele nandzo wa hosi laha a vuya kwala tikweni ra n'wina ka Maswanganyi. Rhandza ku mi xeweta kwala ti-F hinkwako kwalaha mi nga kona ekerekeni ya bishop, na ku mi xeweta hinkwako mi nga li kona ni karhi ni mi vona hala ka va phaphazela yingiselani tshamani kusuhani na xiyanimoya mi tshunela, hi ku nkarhi luwani wa ku va hi ya hi ya twa rito ra Xikwembu wu le kusuhi swinene eka awara leya ntshunxeko. Ni kombela n'wina mi nga kusuhi na lava va nga khoma bara yaleyo va nga ku yi susumeteni va karhi va ya kaya va byeleni va yi phuxaka ngotlisa leswaku hi ta tshama hansi hi twa rito ra Xikwembu. Namuntlha i siku leri Xikwembu xi nga ri endla leswaku evukonweni bya xona hi ya twa rito ra Xikwembu. Na namuntlha ka ha ri na ku tshunxeka loko ku nga kona. Namuntlha ni la ku rhamba vayingiseri va Chisa FM ni ri a mi nge ti soli, a mi nge ti soli ku va mi ri kona lawani namuntlha ni ndyenga. Nandzo hosi va kona exikarhini ka hina, ni nga zangi ni heta nkarhi i nge ni teka nkarhi lowani ni va xeweta va karhi va xeweta xikan'we na vayingiseri va Chisa FM. Mfundhisi mpfukile.
1: Mpfukile mfundhisi.
0: Xeweta
1: na vayingiseri hinkwavo va GCR lowu mi yingisaka mi ri kona eka madyambu ya namuntlha. Namuntlha i nkarhi wo saseka eka xitichi lexi na le ka vayingiseri hinkwenu. Na pfumela leswaku hi ta va na nkarhi wa kahle hi ta kateka.
0: Mi nga tivisa vayingiseri ku hi vulavula na mani i mani namuntlha lava nga ta va phamela rito ra Xikwembu.
1: Namuntlha eka vayingiseri hinkwenu va GCR hi le ka ntirho lowu mina Bishop Maswanganyi WW hi ku tswariwa ni tswariwa ka Maswanganyi, kereke ya hina Oasis Vineyard Church leyi kumekaka ndhawu ta ku hambanahambana kwala tikweni ra hina.
0: Hi khensile vayingiseri va Chisa FM hi vatwini Bishop W Maswanganyi namuntlha hi vona va nga ta va ka va hi phamela rito hi tisekene tintsongo loko ma ha lunghisela swo tsala no swo tsalela i nge hi hindza hi karhi hi ku tshunelani loko mi twa string sweswo xika xi tlanga kwale ndzhaku ka kwalano i strings yo mi tshuneta a kusuhi na radio ya n'wina leswaku mi ta yingisela radio ya xirhandza GCR FM.

0: Yes, va ngisele wa Chisa FM hi vuya hi ndlela yaleyo. Hi nga zangi hi heta nkarhi lowo tala. Hi la ku teka nkarhi lowani hi nika mfundhisi, nika Bishop Maswanganyi, leswaku va phamelana na hina na vayingiseri rito ra Xikwembu. Mfundhisi, vayingiseri va lava, chululani hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi veka mbilwini ya n'wina, hi va lava yingiseri.
1: Emadyambyini lawa ni navela ku va hi ya hlaya swin'we erito ra Xikwembu. Nhlokomhaka ya hina hi leyi nge, xana ku ponisiwa swi vula yini? Swi kahle ku va nkarhi wo tala hi twa vanhu va ku hambi ni ponisiwile, kambe hi fanele hi swi twisisa ku xana ku ponisiwa loko va vula yini. A yeni ya hlaya rito ra Xikwembu eka buku ya Timhaka ta Vaapostola, chapter 16, hi hlaya kona verse 30 na verse 31. Yi ri, kutani loko a va humeserile ehandle a ku, tihosi, xana ndzi fanele ku endla yini leswaku ndzi ponisiwa? Vona va ku, pfumela eka hosi Yesu kutani u ta ponisiwa, wena ni va ndyangu wa wena. Hi marito lawa ni navela ku va hi landzelela leswaku hi twisisa leswaku xivutiso lexi xa tatani loyi a ku humelela yini. Rito ra Xikwembu ri hi komba leswaku wanuna loyi a ri phorisa leri a ri pfalele atrongweni vafundhisi vambirhi lava va nga tisiwa aka yena hi ntshungu. Vafundhisi lava loko va tisiwa aka wanuna loyi a va biwile, a va vavisiwile, va ri karhi va xaniseriwa ku chumayela evhangeli ya ku ponisiwa. Loko wanuna loyi a va pfalele landzeni ka jele ya yena, rito ra Xikwembu ri ri a xikarhi ka vusiku lebyi kulukumba, vavanuna lava va va bohiwa va sungula ku yimbelela, va yimbelela tinsimu ta ku dzunisa Xikwembu, va yimbelela va bohiwa lava va ri na vona, na vona va yingiserile va ri karhi va yimbelela va khongela. Va te loko va karhi va yimbelela tano, rito ra Xikwembu ri ri khotso kumbe yindlu ya jele yi ninginika, tinyangwa ti pfuleka, tinketani leti a va bohiwe hi tona ti tsemeka. Hi loko va karhi va yimbelela tano va ya mahlweni, wanuna luya a ri yena a rindza ejele leyi a pfuka evurhongweni bya yena. Loko a pfuka a kuma leswaku tinyangwa ta khotso ti pfulekile, hi ku chava a hleketa leswaku vabohiwa va nga va balekile hinkwavo, hikuva a hleketa leswaku vabohiwa va balekile a swi vona ku vutomi bya yena byi ta va khombyeni hikwalaho ka vabohiwa lava. Hi loko a teka sabula leri a ri na rona a lava ku ti tlhava leswaku a fa, a chava ku langutana na milandzu ya ku pfumelela swibochwa swi baleka a jele. Hi loko Paulo un'wana wa vabohiwa lava a huwelela hi rito lerikulu, hey, u nga ti dlayi, ha ha ri kwala ka mhaka yaleyo a ni ta vula leswaku mi nga va na n'wehe mi langutana na xiyimo lexi mi chavisaka, kwala mi nga kona mi nga va mi langutana na xiyimo lexi mi fikisaka ka xiyimo xa ku hleketa ku mi nga teka vutomi bya n'wina na mina ni vula tani ri minga ti dlayi. Hikuva ku ti dlaya a hi ku balekela swikweleti, ku ti dlaya a hi ku balekela milandzu. Loko ku ri na nandzu lowu nga va ku wu mi chavisa, pfumelani leswaku Xikwembu hi xo xi nga mi pfunaka eku huma eka nandzu walowo. Hambiloko mo langutana xiyimo endyangwini lexi vavaka, nkarhi wun'wanyana mi tshembisiwa eku va valala va n'wina kumbe lava va lwaka na n'wina va ta mi tekela swilo hinkwaswo, mi nga ti dlayi. Pawulo ka vula sweswo, ri rito ra Xikwembu, wanuna loyi wa jele a tsutsuma a ya lava rivoni, a nghena a sungula ku hlaya swibochwa swa yena, a kuma ku hi kunene hinkwavo va ha ri kona. Loko a kuma ku hinkwavo va ha ri kona, ri rito ra Xikwembu a sungula eku vona leswaku ku na singita rikulukumba leri nga endleka. And lexi n'wi hlamarisaka i mhaka ya ku vanhu lava nga laha phakati laha a nge se tshama a swi vona swi endleka handle ka siku leriwani a nga pfalela vavanuna lavambirhi. Yi ri hi loko a teka Pawulo na Silasi lava a va ri vona va swibochwa leswi a swi ri swintshwa la ka jele ya yena, a ya sungula a va aku ka vona vakulukumba, xana ni endla yini ku va ni ponisiwa? A nga ri n'wina mabantiti hi mhaka ya ku Xikwembu loko xi sungula ku tirha aka vutomi bya wena, na vanhu lava nge va nga ku voni u ri nchumu va ta swi tiva leswaku loyi a nga ka wena i nkulukumba. I ri vakulukumba ni endla yini leswaku ni ponisiwa? Hi loko vako ka yena, pfumela aka Yesu Kriste u ta ponisiwa wena na vayindlu ya wena. Eka madyambu ya namuntlha, mhaka ya mina leyi kulukumba hileswaku xana ku ponisiwa loku va vula yini? Kumbe tatani loyi loko a ku ni endla yini leswaku ni ponisiwa? Xana ku ponisiwa loku yena a ku vula, a vula ku kwendleka yini aka vutomi bya yena? Na swi twa minkarhi yo tala vanhu va vulavula hi mhaka ya ku ponisiwa, kambe a hi vangani vanhu lava tivaka leswaku xana ku ponisiwa loku swi vula yini. Eka madyambu ya namuntlha, mi nga va mi nghena kereke, mi nga va mi nga ngheni kereke, kambe ma swi twa hinkwako la mi nga kona mhaka ya ku ponisiwa. Xana mhaka leyi ya ku ponisiwa ku nga va ku ri mhaka ya leswaku ku na tikereke to karhi leti loko i nghena tona i vuriwaka ku i ponisiwile xana? Kumbe ku na vanhu vo karhi lava loko i famba na vona i vuriwaka leswaku i ponisiwile xana? Ni lava ku ta hi hlamula xivutiso lexi leswaku hi ta kota ku pfuneka, hina lava hi nga ponisiwa na hina lava hi twaka timhaka leti kumbe hi titwela a kule hi nga swi tiki hi nga endlisa ku yini. Ku fana na yena tatani loyi, i twe timhaka leti a ku ponisiwa kambe a nga swi tivi leswaku a nga endlisa ku yini ku va a ponisiwa. La ku ta mi byela ku madyambu ya namuntlha nkateko na le ka n'wina wu mi fikerile leswaku na n'wina mhaka leyi ya ku ponisiwa, mhaka leyi ya ku va mi va na vumbhoni bya leswaku mi ponisiwile, na loko mi yima mi yi vula, mi yi vula mi ri na ku twisisa xana swi vula yini ku ponisiwa. Loko hi hlaya eritweni ra Xikwembu, ekusunguleni loko Yesu Kriste a nga se tswariwa, rito ra Xikwembu ri komba leswaku ntsumi leyi nga vhakachela Mariya yi n'wi byele leswaku n'wana loyi i nga ta n'wi tswala, n'wana loyi i ta vitaniwa leswaku i Yesu. Vito ra Yesu swi vula muponisi. Se muponisi loyiwani i ri i ta ponisa tiko ra yena eswidyoweni. minga ihlaya mhaka leyi eka buku ya Mateyu chapter 1 mihlaya kwalaka verse 22. Ita ponisa tiko ra yena eswidohweni. Loko mihlaya kusukela verse 21-22, ita ponisa tiko ra yena eswidohweni hikuva Yesu Kriste loko atile xiyena hikuva a ponisa vanhu eswidohweni. Xo sungula loko munhu ataku iponisiwile i munhu loyi a nga rivaleriwa swidoho swa yena. I munhu loyi a nga twa rito ra Xikwembu. Loko a twa rito ra Xikwembu ri vulavula na vutomi bya yena, a pfumela aka Yesu Kriste. Loko a pfumela aka Yesu Kriste riri munhu loyi a pfumelaka hi mbilu a vula hi nomo leswaku Yesu Kriste i hosi u ta ponisiwa. Hi ponisiwa aka hini na? Xo sungula hi ponisiwa swidohweni. Loko hi pfumela aka Yesu Kriste hi rivaleriwa swidyoho swa hina hinkwaswo. A swi na mhaka leswaku u nga va u ri xigevenga. A swi na mhaka leswaku u nga va u onhele vanhu ku fika kwihi. U nga va na vito la wena ri onhakile eka community leyi nga ka yona. U nga va vanhu va nga ku teki kahle. Kambe loko i pfumela aka vito ra Yesu, Xikwembu xi ku rivalela swidyoho swa wena hinkwaswo. I nkateko lowukulukumba ku rivaleriwa swidyoho swa wena u tlhela u swi tiva evana vimbhoni leswaku Xikwembu xa le matilweni a xa ha ku hlayeli milandzu ya wena, a xa ha ku hlayeli swidyoho swa wena, a wa ha ri mudyohi emahlweni ka xona hikuva ntsena i pfumela leswaku Yesu Kriste i hosi, i pfumela hi mbilu u tlhela i vula hi nomu wa wena. Loko i pfumela hi mbilu ya wena, i vula hi nomu wa wena, swi ngi ta ri endleka a phakati ka wena. Leri nga ta ku siya i ri na vimbhoni lebyi nga tiya ku nga ri ku hleketelela. I swi twa a phakati ka wena leswaku mina Xikwembu xa le matilweni a xa ha ni hlayeli milandzu ya mina, a xa ha ni hlayeli swidyoho swa mina. Loko ku ri na swilo leswi nga ku boha hi mitolovelo, hi mikhuva, hikuva u tshame eka swona nkarhi wo

ixibumbiwa lexi hintshwa swa khale swi herile hambi unga ba mani kumbe mani hambi nga ba lonkulu kumbe lontsongo a swi khataleki kuya hi malembe loko ntsena wena ipfumela leswaku Yesu Kriste utile a fela swidyoho swa wena siku leri ipfumelaku leswaku I Yesu ntsena loyi anga ku pfunaka eku huma eswidyoweni swa wena eku huma eka mintolovelo ya wena Yesu Kriste wa ku kutsula wa ku chucha eka matimba ya mintolovelo ya leyo eka matimba hambi munhu longa boyiwa hi swidzidziharisi hambi munhu longa boyiwa hi bidakwa hambi munhu longa boyiwa swilo swa njhani siku leri Yesu angenaku I genisa vitomi eka wena wa chucheka I tlhela u titwa leswaku nene ni na vuxaka byintshwa na Xikwembu eka madyambu ya namuntlha ni tise mahungu lamanene ya nga ri ya ku ku veka nansu hikuva vanhu hinkwavo va dyohile a va faneriwi ku kwetsima ka Xikwembu kambe Xikwembu xa le matilweni xi hi rhumele n'wana wa xona Yesu Kriste leswaku mani na mani loyi a pfumelaka vito ra yena a nga tshuki a lova kambe a va na vitomi lebyi nga heriki ni ri hi ku pfumela ka vito ra Yesu mi ta rivaleriwa swidyoho swa n'wina hi ku pfumela ka vito ra Yesu Kriste mi ta chuchiwa eka mintolovelo yo biha hinkwayo hi ku pfumela eka vito ra Yesu Kriste mi ta nyikiwa vitomi lebyintshwa lebyi humaka eka Yesu Kriste loko mi pfumela I ri kun'wanyani ni yime nyangweni na gongondza loyi a nga ta pfula nyangwa ya mbilu ya yena ta nghena eka yena ni lalela na yena se loko mi pfumela n'wina aka vito ra yena na madyambu ya lama ya namuntlha Yesu a nga nghena aka n'wina a lalela na n'wina loko mi ya ku etleleni mi ta va na virhongo byintshwa loko mi ya ku etleleni Yesu Kriste I ta va a ri yena mulanguteri wa n'wina na loko mi tshama mi karhi mi chavisiwa mi ta swi tiva ku a ma ha ri n'wexe wun'wanyana u yingisela emarito lama u tshama u ri wexe u hanya u ri wexe a ka ha ri na maxaka kusuhani kambe mhaka leyi ni nga ku tsundzuxaka yona makwerhu Yesu wa swi lava ku va xaka ra wena kun'wana rito ra Xikwembu riri ku kona munghana loyi a tlulaka na makwenu I Yesu Kriste munghana yaloye loko I n'wi pfumelela endzeni ka mbilu ya wena a nga nghena eka wena a wu nga ha tshami u ri wexe a wu nga ha tshami I va na xivundza Yesu Kriste I ta va yena munghana wa le kusuhani ku tlula maxaka ya wena wun'wanyana hikuva hi ku ya hi swiyimo na maxaka ya wena ma le kule na wena na vanghana va wena va ku sukerile kambe ni la ku ta ku byela ku Yesu loko a nghena loko I n'wi pfulela ka madyambu ya namuntlha I ta ku rivalela swidyoho u ta ku nyika vutomi lebyintshwa I ta va na wena sweswi na ku ya hi laha ku nga heriki a wu nga ha tshami I va na xivundza eka vutomi bya wena la u nga kona minkarhi hinkwayo u ta swi tiva kahle leswaku ni na loyi a ni pfunaka ni na loyi a ni lwelaka van'wanyana hi hanya eku chaveni hi hanya hi ku chava valoyi hi hanya hi ku chava ku hlaseriwa kambe ni la ta mi byela mhaka ya leswaku loko mo pfumela madyambu ya namuntlha ku va Yesu Kriste loyiwani a nghena aka vutomi bya n'wina mi pfumela hi mbilu ya n'wina mi vula hi nomu wa n'wina leswaku Yesu Kriste I hosi na ku amukela ndzeni ka vutomi bya mina ni ri mi ta chuchiwa ne le ka moya wa ku chava a mi nga ha chavisiwi n'wina la mi nga ta mi ri kona mi ta tshama mi ri na loyi a mi khutazaka a mi tiyisaka hikuva Yesu loyi u tshama na n'wina hi moya wa yena lowo kwetsima xa vumbirhi loko va ku ku ponisiwa va vula ku yini na va vula leswaku ma chuchiwa ematimbeni ya Sathani van'wani va ri Sathani a nga kona Sathani I munhu no Sathana I kona Sathana rito ra Xikwembu ri komba leswaku I mu hi yena musunguri wa leswo biha Yesu u n'wi hlamusela a ri

0: mushisi lonkulu. Yesu ngihlamusela nakambe ari mudlayi lonkulu. Se Satan ukona and wafuma aka vanhu hinkwavo lava nga pfumeleku aka Yesu Kriste. Hambi munhu anga va a tlhariheka njhani, a nge swi koti ku tlharihela na Satan. Satan u hanya na vanhu va tinxaka hinkwato, a karhi a hanya na tinhlari hinkwato, a hanya na vanhu va swiyimo hinkwaswo. Na namuntlha wa ha va fuma vanhu hinkwavo lava Yesu Kriste a nga ri ku kona aka vutomi bya vona. A ku na ndhawu ya le xikarhi. Loko u nga ri kona ka Yesu Kriste, i wela amavokweni ya yena, i wela aka mfumo wa yena. Ni ri eka madyambu ya namuntlha ntsena, loko wena wo pfumela vito ra Yesu Kriste, i ta ku rivalela swidyoho, i ta ku nyika vutomi lebyi nga heriki, i ta va na wena hi laha ku nga heriki. Nakona ku chava hinkwako a ku nga ha ku xanisi, i ta ku chucha na le matimbeni ya Satan. Satan hi yena muhlohleteri wa vubihi hinkwabyo. Vubihi hinkwabyo, ku dlayana, ku vengana, hinkwako loko nga kona emisaveni, Satana hi yena muhlohleteri wa swona. Kambe wena loko i pfumela aka Yesu, wa tshunxiwa ematimbeni ya Satani. Vakolosa chapter 1 verse 13 and verse 14 ritro xikwembu riri hikuva i chuchile kumbe i kutsurile, i humesile akufumeni ka munyama, a nghenisa eku kwetsimeni ka n'wana wa yena anga Yesu Kriste, loyi anga halata ngati ya yena leswaku hi yona hi ta kuma ku ponisiwa. Loko mi ya yi hlaya vhesi ya leni, loko mi yi hlaya mi tlhela mi yi phindaphinda, Yesu Kriste i kutsurile, i humesile, i jele yin'wana leyi Satani a nga chucheku vanhu va yena. Kambe loko namuntlha n'wina mo pfumela aka vito ra Yesu, i ta mi humesa amunyameni laha Satani a fumaku kona, i ta mi humesa amatimbeni ya Satani. Ni va twile vanhu vo tala va ku ai mina swa kereke a swi pfumeli, loko ni ya kerekeni heyi na swilo swa mina a swi fambika. Ni la ku ta ku byela ku a hi mhaka ya kereke, i Yesu muponisi. Kereke hi yoxe yi nge ku ponisi. Vanhu va ya kerekeni va ri na swidyoho swa vona, va tlhela na swona. Va ya kerekeni va ri na mitshikelelo ya madimona, va karhi va xaniseka, va tlhela na swona. Kambe loko Yesu Kriste mi n'wi pfulela n'wina ku a nghena, ni la ku ta mi byela ntiyiso loku loko Yesu a nghena, Satan a nga ha ri na ndhawu ka vutomi bya n'wina. Hambi i mandlosi, hambi i mimoya ya njhani leyi mi xanisaka, loko Yesu a nghena, i makumu mfumo wa Satan wu herile aka vutomi bya n'wina. Ku nghene mfumo wuntshwa wu nga wa Yesu Kriste, lowu tisaka ku tshunxeka ka ntiyiso. Mi ta chucheka amoyeni, mi ta famba mi karhi mi swi tiva ku a ma ha ri na ntshikelelo. Ri rito ra Xikwembu loyi a nga ka n'wina ri vula lava nga ka Kriste, loyi a nga ka n'wina i nkulukumba ku tlula loyi a nga emisaveni. Loyi a nga emisaveni hi ye Satani. Loko i ri ka Kriste, loyi a tshamaka na wena, loyi a hanyaka na wena, loyi a ku hlayisaka vusiku na nhlekani, i nkulukumba ku tlula Satani na madimoni ya yena, loyi lama fumaku lava nga pfumeleku ka Xikwembu. Laha ta ku byela ku u nga pfuki u chavisiwile na siku na rin'we. Teka Yesu a va hosi na muponisi. Na le ka madyambu namuntlha ya emakumu na mhaka ya hina, ni navela swa ku xa ku hetelela i xiteka, hikuva xi na nkoka ngopfu. Loko hi ku hi ponisiwile, hi ponisiwa ne le ka ku avanyisiwa loko nga ta va kona endhako ka ku pfuxiwa ka vafi. Swi ta va kona mhaka yaleyo. Loko va ku makumu va vula siku leri mhalamhala yi nga ta biwa, loko mhalamhala yi biwa hinkwavo lava etleleke masirheni ya wena va pfuka. Ri rito ra Xikwembu yingisa u tlhela u swi twisisa. Ri rito ra Xikwembu lava nga ka Kriste a ka ha ri na ku avanyisiwa eka vona. Loko u ta ka Kriste namuntlha i ponisiwa aka ku avanyisa loko u nga ta va eka vanhu hinkwavo lava hanyaka emisaveni. Loko i pfumela ka vito ra Yesu, dokete ya swidyoho swa wena hinkwayo ya handzuleriwa. ya canceriwa milandzu ya wena namuntlha madyambu ya lama inga famba u chuchekile istibula swaku hambi ko fika nkarhi wa wena wa ku famba emisaveni awa hari na nantsu hikuva Yesu u rhwale milandzu ya wena awa hari na ku avanyisiwa hikuva Yesu u rhwale ku avanyisiwa ka wena hiko kwalaho ka sweswo kusukela loko namuntlha u twa ritura xikwembu unga nononwisi mbilu ya wena teka Yesu ava hosi ya wena teka Yesu ava mponisi wa yena Yesu i mulamuleri wa hinkwavo lava tsutsumela ko ka yena anga telanga labo lulama anga telanga laba nghena ku kereke i tele misava hinkwayo that's why tura xikwembu riku xikwembu xi rhande misava songasi xiko xi nyika misava n'wana wa xona laha nga tswariwa a leswaku leswaku mani na mani va hlaya na wena laha pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova kambe a va ni vitomi lebyi nga heriku hosa yi ku katekisi muyingiseri hosa yi ku pfune n'wana wa ka hina hosa yi ku pfune bava wa mina hosa yi ku pfune sesi wa mina a yi ku pfune hosi laha u nga kona loko u ri wexe Yesu u yimele wena n'wi amukeli i ta va munghana wa wena i ta va muhlayisi wa wena hi yena gqweta ra wena ku ya fika emakumu ha Yesu Kreste mponisi wa hina amen.
1: Hallelujah. You can see the bishop. I can say message wa matimba lowu yisaka vanhu aka Kreste wu nga hiseki vanhu aka vona a mi zangi na kambe mi vulavula hi ku ta ka vanhu eka n'wina kambe mi vulavule hi ku vanhu va fanele va ya ka Kreste hi rhandza ku khensa meseji lowu matimba va yingiseri va Jesus FM 060-8875-942 hi kombela leswaku mi foyinela mi byela ku mi kateka mi ri kwini foyinani mi vulavula na mfundhisi va kona lawani meseji mi wu twini hi byeleni ku mi kateka mi ri kwini hi byeleni ku timhaka leta Kreste letiwani loko mi ti lava mfundhisi va kona ku ta mi khongelela bishop yi khensile rito ra matimba leri vulavulaka hi ku teka vanhu va ya ka Kreste leri vulavulaka hi Yesu Kreste laha rivalelaka a ku na meseji wun'wanyani wo tlula meseji lowu wu yisaka vanhu aka Kreste wu nga kongomisiku vanhu aka vona kambe wu yisa vanhu ka Kreste vayingiseri va Jesus FM va kona mfundhisi va kona Bishop W Masanganyi va ta khongela na vutomi bya n'wina va ta vulavula na vutomi bya n'wina loko ku ri nkarhi wa ku mi fowuna hi wa lowani fowunani mi vulavula na vona fowunani mi byela ku mi kateka mi ri kwini Xikwembu xi ta mi pfuna xi ta mi katekisa namuntlha ni madyambu a va karhi va vulavula na vutomi bya hina leswaku a hi byi yiseni a hi tekeni vutomi bya hina hi byi tumbeta eka Yesu Kreste loyi a swi kotaka hinkwaswo swa vutomi bya hina loko hi karhi hi hindza hi lawani hi xinkarhini nyana hi ta va hi karhi hi teka ti-voice calls ta vayingiseri hi nge hi sungula hi xavisanyana hi karhi hi xavisanyana katsongo
2: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyina yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi October 1, 2026 Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka hari yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Vuyile eka hora yina ntshunxeko hi ritwile rito ra xikwembu hi ya langutele vayingiseri leswaku va fowuna va ta vulavula na ndzawa hosi mfundhisi W Masanganyi bishop wa hina va kona loko mi lava swikhongelo swo karhi va kona ku ta mi khongelela a hi ngheneni hina vayingiseri va Jesus FM hi ta vulavula na mfundhisi wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha va kona ku ta vulavula na vutomi bya hina va kona ku ta hi khongelela va kona ku tatisa swintshuxo evuton'wini bya hina tanihi murhumiwa wa xikwembu hi nga hiti nkarhi nomboro yaleyo 060-8875-942 nomboro yaleyo 060 0800 875 942. Ni bona kuri na voice note ya mingiseri inge itlanga voice note ya mingiseri wa Jesus FM hilo iwani mingiseri. Ingo itlanga mingiseri
3: minjani muhashi
1: minjani
3: na mfundisi wa hina lo anga kona kwala xitichini. Hey va donse mhaka yinwani ikulukumba ngopfu mina antaku hey vanhu avaringeti ku tlhogomela timhaka ta xikhongelo. Xikhongelo hi xona xingana matimba swinene, a inge tatisi no hunguta inge hunguti. Hey va donseni swinene, nga ona swinwani ha kuri mavonele ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosisi endani mapuve block 18 khotsa.
1: Billy Ocean va ri a yi nge tatisi a yi nge hunguti hi nga onha, swi vula ku rito rera Xikwembu mfundhisi ri nghene kahle etimbilwini ta vayingiseri. Mfundhisi mi tsakisa hi ku miri loko hi teke Yesu loyiwani a ya ha kayakayi hi kuma ku tshunxeka.
0: Ya loko hi teke Yesu, Yesu hi nhlamulo laha nga kona hi tshama a hi khomele tinhlamulo ta vutomi bya hina. Hambi ku nga va xiphiqo ku ri mavabyi, xiphiqo ku ri ku vusweti, xiphiqo ku ri ku chavisiwa, loko hi pfumela ka Yesu, Yesu u le kusuhi na hinkwavo lava tshinelaka ka yena.
1: Mary, Yesu u le kusuhi na lava tshinelaka ka yena. Na namuntlha n'wina vadyambu va yingiseri va Jesus FM ni nga tshunela eka Yesu loyi. Mfundhisi va ri u le kusuhi swinene na lava va tshunelaka ka yena. 060-8875-942 060-8875-942 inge itlanga voice note ya mingiseri mfundhisi hi loyiwani.
4: Riperini vafundhisi va mina, riperini hi mi yingisele kahle hi ri kwala ka xikukwani hi mi yingiserile hi vitweni rito ra n'wina ta ku hi dyondzisa ra kahle khesa ku dyondzisiwa. Xikwembu nge xi nga mi pfuna ku ya mahlweni mi dyondzisa rito leri hi ri teka hi tshama hi rona hi hanya hi rona hi masiku hinkwawo. Loyi a mi yingiserile i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu.
1: Mama Albi kwala xikukwani mfundhisi va ri ingaku mi nga dyondzisa mi ya mahlweni mi nga karhali hina hi xitalo hi swi tiva ku leswi hi swi vulavulaka hi ku ponisiwa a hi vanhu vo tala va yimaka na swona va kumanaka na swona mara na mina tani hi muhaxi ni nga na ri mfundhisi yana ni mahlweni mi chumayela ntiyiso lowu u lidaku vanhu va ya ka Kreste. Hayi a mi lidi vanhu va ya ka n'wina mi lida vanhu va ya ka Kreste. Hi rhandza ku khensa na mina ni fana na mama Albi ni ri rito leri namuntlha ni madyambu ri ni katekisile swinene. Vayingiseri va Jesus FM a yone ni kale hi nghena hi ti-calls teto 060-8875-942 a hi siyeni ti-voice note ta hina kwalawani hi ta va hi karhi hi teka vayingiseri loko hi karhi hi famba hi ndlela yeleyo hi nge hi tlhela hiya xavisanyana hi tlhela eku xaviseni lava va swi hakelerile hi nge hi xavisanyana katsongo hi karhi hi yisa ntirho lowu wa hina nongonoko lowu wa hina amahlweni hi nge hindza hina.
5: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala will na swikoxo hi kumeka giyani Malamlele, Bushback Ridge, Nechiawero. Tihlanganisa na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
1: Vayingiseri va Jesus FM ya vuyini ndlela leyi mfundhisi va ri kona. Mfundhisi mi va le marito man'wanyana laha mi vulaka ku ponisiwa ku ta ntsena hi Yesu Kreste. A yi ponisiwi hi swin'wanyani kambe yi ponisiwa hikwalaho ka n'wana wa Xikwembu ku nga Yesu Kreste.
0: Yesu u thyiwe vito ra Yesu rona hi roshe ri vula muponisi munhu hi yexe a nge ti cinci munhu hi yexe u pfumala muponisi ku ponisiwa i nchumu lowu loko wu fikile ku nga vitomi loko vanhu vo kota ku twisa mhaka yaleyo ku kayakaya ku nga yima ku tsutsuma va ya hala na hala va tshembisiwa leswiya na leswiya swi nga fika emakumu hikwawo sweswi hi ku ta ka Yesu hi kota ku ya aka Xikwembu ku nga ri na munhu un'wana we le xikarhi ni vula ku muyimeri un'we ntsena a xikarhi ka vanhu na Xikwembu a nga Yesu Kreste a hi mina mfundhisi a hi mina bishop ni nga ta ku yimela mahlweni ka Xikwembu i Yesu loko hi teke yena hi hlangana na Xikwembu
1: i nge hi teka mingiseri mingiseri wa Jesu RFM
6: Ahee. Ke kombe mi valavula na Karel Masingi.
1: Okay.
6: Ala ku yingisela nongonoko lowu nga na Bishop wa Isimeni Maswangani. Ala kombela link.
1: Mfundhisi va na n'wina va le ku mitweni.
0: Karel.
6: Ahee Bishop.
0: Hosi a yi ve na n'wina. Hi se hi fike makumu ka nchumayelo wa siku ra namuntlha. Kambe mhaka
6: hinkwayo
0: leswaku hi ri i Yesu ntsena a nga pfunetiwangi hi swin'wani loyi a nga muponisi hi yo mhaka leyo pfumela na we i khome yona
6: hi khome yona
1: va karhi va tiyisisa mfundhisi va ri himpela na pfumela na wena u khome yona hi khensile mi yingisela mi ri kwini
6: Mingisela ni ri a Soweto Deep Kloof.
1: Oh ya fika Jesus wa le Soweto hi khensile wa Deep Kloof xikombo a xi mi katekisi.
6: I swona.
1: Inge hi teka un'wana mingiseri Bishop Hila mingiseri wa Jesus RFM. Jesus RFM.
7: Hello.
1: Ayee.
7: Minjhani na?
1: Hi kona n'wina minjhani?
7: Hi hlayisiwile ma.
1: Hi lava Bishop.
7: Ey. Hai hirikirita Xikwembu. Hirikirita Xikwembu ra hi khutaza swinene ra hi aka. Loko a vulavula ku minisi i Samuel Minisi.
1: Samuel Minisi a kwini?
7: Aka Nhlaniki.
1: Oh hi khensile tatana Samuel Minisi kwala ka Nhlaniki mfundhisi lava va le ku mitweni.
7: Na khensa ma ni khensa ku na ki kahle ngopfu.
0: Hosi a mi katekisi.
7: Esona baba.
0: Hosi a hi endle hi tintswalo a hi languteni aka Yesu yena musunguri na muhetisisi wa ripfumelo ra hina.
7: Esona baba.
0: I ku vonakala i te hi mina ndlela na ntiyiso na vitomi.
7: Esona.
0: A ku na munhu loyi a nga ta ku ka tatani loko a nga tangi hi mina.
7: Esona.
0: A ri kona vito hambi ri nga va ra mprofita, ri nga va ra mbishopo, ri nga va ra mani leri kotaka ku ponisa munhu.
7: I Yesu ntsena
0: baba.
7: Loyi a nga ta hisa ka Xikwembu.
0: Yena a hisaka ka Xikwembu. Namuntlha loko hi n'wi teka hi hlanganisa na Xikwembu tatana.
7: Mi vulavurile ni mi twile.
0: Inkomu baba hosi a yi katekisi.
7: Amen.
0: Inkomu.
1: Hi khensile papa kwala ka Nhlaniki.
7: Hi swona.
1: Ku vula leswi bishopo va nga vula swona.
7: Na kombela swinene.
1: Amen.
7: Amen.
1: Khensile. Fundisi le kule le Soweto. Vele ku mingiseleni rhandza ku khensa tintswalo ta Xikwembu leti ti nga ku fambeni xitichi lexi yaka xa kula ku na vanhu lava nga ku yingisele ka GCR va suka va ri kule vo Soweto va karhi va kuhile ku yingisele ka rito ra Xikwembu 060-8875-942 a hi ngheneni hi siya ti-voice note ta hina hi siya ti-message ta hina hi ta tihlaya kwala ka GCR hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo va yingiseri va Jesus RFM rito ra Xikwembu leri a va chumayela hi rona namuntlha a va chumayela va kha va hlaya aka buku ya mitirho Acts 16 verse 30 and 31 hi leri rito ri vulavulaka hi ku Yesu hi yena laha ponisaka hi yena hi ndlela ntiyiso na vutomi hi yena a tisaka swintshuxo evuton'wini bya hina hi rhandza ku khensa bishop aka marito lava mi nga hi hlohlotela hi wona eka siku ra namuntlha. hinda nyana hile mavhengeleni hi xavisa nyana ekseri majisare FM imwe hinda nyana hi xavisa nyana kantsongo.
8: Xana u nga va u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani Malamulele va kumile swihi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mangu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score.
9: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi October 1, 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: 060 8875 942 ikari i famba hi risimu rera leyizimu no ari a spirit of praise lene Jehova ki tshepile wena a ivele nikari nghena wenhlelo wa jesarefe ikari i siya tivuxmo ta hina a ivele ni ikari siya imesei ta hina ikari mi hi gwizela ku mi katakanga rikwini

done. I did it to Mrs. Teto, 060-8875-942. He got it from my delay.

0: Wayengisele bajisara FM. Hilava mfundisi va ri kona. Mfundisi loko ku fika nkarhi, hilava mi endla xikhongelo. Ai hilava mi endla xikhongelo eka vayingiseri hinkwavo. Lava nga ku yingiseleni. Namuntlha xitixi lexa GCR. Hilava mi ya va khongelela. Mi va vula xikhongelo henhla ka vutomi bya vona. Mara hi nga swi endla xikhongelo xexo. Ku na voice ya mingiseri, voice call ya mingiseri. Hi nge yi teka voice call ya mingiseri. Mingiseri wa GCR FM. Ahee. Aye mingiseri. Bana tle ba buya kambe. Kombela mhlembu ya kambe. Eka nomboro ya le 060-8875-942. Mingiseri wa GCR FM da vai go languterile. I sent the voice call ta hina. I sent the voice note ta hina. Kwala ka xitixi xa hina. Eka awarele ya ntshunxeko. Mfundisi. Ni tsakisa hi ku mi vulavula hi ku ponisiwa. I gospel leyi yi kalaka emasiku lama hi hanyaka wona.
1: Kateko i ku Yesu Kriste hi yena wa tolo namuntlha na hilaha ku nga heriki a nga hundzuki. Se mhaka yaleyo hi fanele ku hi tiyisa ku ku ponisiwa loko a hi fexeni. Ku ponisiwa loko kusukela ekusunguleni Yesu a tisa ku va vanhu va ponisiwa. A hi mhaka leyintshwa, a hi mhaka ya tikereke ta sweswi, i mhaka ya Xikwembu xa le matilweni. Se la ponisiwaka u katekile.
0: La ponisiwaka u katekile. A ku cinci swin'wanyana mfundhisi. A ku koti ko famba malembe mara gospel a yi cinci.
1: A yi cinci. A yi cinci.
0: Vayingiseri va GCR FM a yi nghenele ti-voice note ta hina a hi ti siyeni 060-8875-942. 060-8875-942. Mfundhisi va ri a ku cinci nchumu. Kari ya liya gospel a yi hundzuki, a yi cinci na siku na rin'we yi tshama yi ri ya liya ya khale. Yesu lwe wa khale mfundhisi kari yena na namuntlha a nga cinci. Hi karhi hi famba hi risimu rero ra Nezimu a nge ri Jehovha ri tshepile wena.

0: Okay, Dega, mwen yon ser wajis RFM. Mwen yon ser wajis RFM.
1: Na kresa, rekto raj kwemo,
0: ye,
1: anga chenji.
0: Ye,
1: so, anga chenji.
0: Yitwale la kule nyana, voice ya mwina. Yitwale la kule kule nyana, voice ya mwina, snen.
1: Asnugeli, modi, inana, antebe, asnugeli, kezile, mara, akukala yo. Yesu, angachinchi.
0: Oh, ikensile, mfundisi, ikensile, baba, meri, Yesu, angachinchi. Himpela, angachinchi. Utama, arish, kwembu, imika, masugu, inkwao.
1: Ya, Yesu, angachinchi. Ye, na, Alpha and Omega.
0: Amen.
1: That is my Abu. Amen. Under God. Abu, Amen. Under God. But prophet, in Quarkabona, Abarangela, Arte, and Ibeko, and the Tanduki, and Wabuya, coming. Look what now, who are Luke Agabui and Biliti. Read the Bible. Jesus Christ. What was great? Nakesa.
2: Kulangutela ka ku vuya ka Yesu hi swona khale na khale a swi motivate vapfumeri ku hanyela xikwembu hi ntiyiso na namuntlha na sweswi yi ri lava va nga na ku tshemba koloko va ti basisa
0: inge hi teka muyingiseri wa Jesu RFM muyingiseri wa Jesu RFM
3: ahe minjhani Pastor
0: Vic hikona minjhani
3: mpfuki
0: mfundisi wa kona la Ashi bakatekisi na kwala ka ngobe inga ku xikombu xinga vaenda hi tintswalo xi vaenda hi Musa igari ya mahlweni fundisi lava mi ya balavula maritio etelela kumbe xikhongelo mi xi endlela vayingiseri lava tsandzeka ku ma nga tsandzeka ku nghena mi karhi mi balavula matimba ya rito ehenhla ka vutomi bya vona van'wana va le swibedhlele va le ntweni ka ku va va karhi wa ku inga ku va nga hi khongelela mina na tshemba eka ntoto lowu xikwembu xi nga wu veka na tshemba eka marito lama xikwembu xi nga ma veka ehenhla ka vutomi bya n'wina leswaku ma nga swi kota before hi ya kwalani i nga hi sungula hi teka muyingiseri muyingiseri wa Jesu RFM
4: ahe minjhani
0: hi kona minjhani
4: hi hlayisiwini vafundhisi
0: amen
4: hi rhandza ngopfu ku yingisela nongonoko mara leswi namuntlha leswi ni hlangana swi swin'wana loko ni fika ni kuma leswaku Mose mo hetelela mara mina ni rhandza ku khesa swinene ngopfu ni swi twini loko va kha va vulavula a hi tshameni ku tshembeni ka xikwembu ene mina swi vona ku xikwembu xa swi kota ku tirha ene mi se na ku swi tshemba na swi tshemba rito ra matimba swinene i mhana Lukas kwala block 3
0: hi khensile mhana Lukas kwala block 3 mfundhisi hi lavone mi nga va xeweta
4: hi swona
0: amen
2: Inkomo mana.
4: Minjani?
2: Hikona hinga twa n'wina.
4: Hi hlayisiwini.
2: Hosi a hi hlayiseli n'wina mikateka miya amahlweni.
4: Xikwembu ndzi ni hlayisi. Xikwembu ndzi ni hlayisi matula mi hi pfune ngopfu.
2: A khensa.
4: Ku dyondzisa ka huku hi pfune ngopfu. Xikwembu xi ni ngetele masiku ya ku hanya. Hi swona.
2: A hi pfumeleli na ritweni ra hosi.
4: Hayi ene mhaka ya munhu loko ndzi a tshemba swinene na ku hanya i kumeka hanya ku nandziha ngopfu ko va ku a ni vanhu loko va nge se swi vona kahleni a va swi tshembe na va swi khulu ene xikwembu xona xa endla ku ku va na kurhula
2: i ntiyiso
4: hi swona
2: inkomo
0: hi khensile kwala block 2 mhana Lukas hi famba hi ndlela yeleyo mfundhisi a na vurini ku ni kombela mi endla xikhongelo mi endlela lava va nga ku vabyini swibedhlele lava nga ku vabyini va nga lo tlela makaya mina na believe ku loko mo va khongelela van'wanyani va ta sisimuka va vula vumbhoni loko se hi ya ku heteni tikholo ti nghena ti nga ri ku yimeni hi nga hi teka miyingiseri miyingiseri wa GCR FM.
5: Aye.
0: Aye.
5: Aye njani.
0: Iko na mna mjani.
5: Iphutina hi kansa ritura kahle ritura ku horisa ritura ku pfuna.
0: Mm.
5: Aye karini ndi sela ndi na kokwana wa bebeza la ka home 14.
0: Ikensile kokwana. Ikensile. Mara hi kansa ritura kahle ra ku pfuna. Baloko yingiserini. Va yingisa ra GCR FM mfundisi va karhi va vula ku hi kansa rito. Leri nga hi pfunaka hi nga singheleriwa a ka ha ri na xikombelo lexani xikomberini hi salele timinete tintsongo leswaku mi nga khongelela vayingiseri hinkwavo lava va lavaku xikhongela xa ku horisiwa van'wana va le swibedhlele van'wana va lo tlela makaya ni kombela mfundhisi mi vulavula xikhongela henhla ka vutomi bya vona
2: hi nga se ya khongela swin'we laha ni pfumelaka leswaku madyambu ya namuntlha hi rito leri Yeso Kriste ita fikelela lava minga etlela masangwini ita fikelela lava vabyaka mavabyi ya tikroniki ita fikelela unwana unwanyana munhu hikuva rito ra xikwembu hi rona leri hi kombaka leswaku ku rhandza ka xikwembu hi leswaku vanhu hinkwavo va horisiwa la yimanhla vese leyi ta khongela eka Matthew chapter 8 tahla verse 2 na verse 3 ku save nkarhi yiri kutani kuta munhu wa nhlokono a fika a n'wi khisamela a ku hosi loko u swi rhandza u nga ndzi basisa 3 yeso a tshambuluta voko a n'wi khumba a ku na swi rhandza hlantsweka u basa hi nomo lowu a basisiwa eka nhlokono wa yena loko wanuna loyi ayaka Yeso aku aka Yeso yiri ati wisela milengeni ya Yeso xiyimo a xibihile xiyimo a xi nga tshembisi xiyimo a xi chavisa loko uri na nhlokono vanhu a va ku sukela na vandyangu a va ku veka etlhelo a wu tlulela vanhu a va wu chava kambe wanuna loyi loko a khisama amahlweni ka Yeso u ri loko u swi rhandza u nga swi kota na ta mi byela ku Yeso wa swi kota ku horisa mavabyi hinkwawo u tlhela nakambe wa swi rhandza u ri ina na swi rhandza basisiwa na madyambu ya namuntlha ni nge se ya khongela ni ri Yeso i ri ina na swi rhandza horisiwa i ri ina na swi rhandza kwala mi nga tlela kona mi nga kanakani mhaka ya leswaku Yeso u lava ku mi hanyisiwa hi ku rhandza ka xikwembu ku mi hola hikuva mavabyi a mahumi aka xona a hi pfaleni matihlo kwala mi nga yi tlela kona na ku ta mi khongelela voko ra yena a ri komanga ra fikela kwala xibedhlele mi nga kona ra fikela kwala masangwini mi nga kona a hi mukeleni xikhongo lexi tatana la nga le matimba hinkwawo wena la nga hluriweki hi nchumu na khongela na madyambu ya namuntlha khongela na va nga etlela swibedhlele khongela na lava nga masangwini ya ku hambanahambana na lava nga ka swiyimo leswi va tshikelelaka ni ri vito ra Yeso Kreste voko ra wena ra matimba a ri va fikeleli a va ntshuxiwe a va horisiwe na pfumela mina na le ka madyambu ya namuntlha leswaku kunene hi timbanga ta Yeso mi hanyisiwile amukelani ku horisiwa ka n'wina mi tshunisa xikwembu ku fana na n'wanuna loyi ha Yeso Kreste amen
0: bishop boy can see le nkarhi loyi hi nga va na n'wina xikwembu yi nga ku xi nga mi katekisa lava mi vula mi ku ya khensa ni le ka kereke ku va yi mi tshuxini mi ta haleni hi nga ku xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekise ku ya mahlweni vayingiseri va GCR FM a ku nga ro sungula a ku nga ro hetelela hi va na mfundhisi haleni i nga ku xikwembu xi nga va katekisa xi hi hlayisela vona leswaku va ta phamela rito ra xikwembu leri nga ta hi katekisa ri hi katekisaku ku ya mahlweni loko a ri mina hi huma hi risimu ra Rebecca Malope a ri na swichava leri nge Luna Baratang hi ta va hi karhi hi yingisela nongonoko lowu landzelaka wa reasoning from the scriptures a hi tshameni kwalani vayingiseri va Jesus FM hi nga suki hi ta yingisela nongonoko wa xirhandzwa wa Reasoning from the Scriptures. Xichava Rebecca Malope featuring Xichava Luna Baratang. He can see lexikwembu xa mikatekisi.
6: N'wana wa ka omungu mo gospel industry le nna la haye ke Xichava padi. Hallelujah.

0: Yes, my service RFM lo busisa seso. Hi fikile aka hora liya ya hina, hi fikile aka ta hora leta timbiri ta hina. Ta reasoning from the scriptures. Na namuntla hi kona kwa station tindu ta vahashi ta GSRFM. Vafundisi va kona, xipani xi helerile. Striker xi kona, na midfielder u kona. Na defender ti kona. Sivula ku xipani xa reasoning from the scriptures. Xi helerile namuntla ni madyambu. A hi la ku se hi teka nkarhi wo leha namuntlha hi landza ku khensa xikwembu lexi nga hi hlayisa ni na va fundisa xikarhini ka hina lava va nga kona namuntlha ku hi ngengembisana hi topic leyi nga siku ra namuntlha handle ko heta nkarhi i ngo ni introducer topic leyi namuntlha yi nga ta va yi karhi hi famba yona topic leyi nga ta famba yona namuntlha yi ri xana ku ya hi testamente leyintshwa hi swihi swakudya leswi hi faneleke ku swi dya kumbe leswi swi nga faneriweke ku dyiwa xana hi swihi swakudya leswi swi fanele swi dyiwa kumbe swi nga dyiwi kumbe ku ya hi testamente leyintshwa ntshawo ya hina hi kuma aka Romans 14 verse 17 loko swi fika nkarhi wa kona ku va tihlaya va ta tihlaya yin'wanyana hi kuma aka Timotiya wo sungula 4 verse 15 yinwanyani hi kuma aka Hebrews 13 8 and 9 mara hi nga singena aka topic ya hina mina ni midzerile ku voko ra mina ra strong leri antirisa rona ni heta hi rona nyimpi ira xinene antalo ku sungula hi rona ntungula ira ximatsi hi ku lera ximatsi loko ni be hi rona ni hetisa ira xinene kwala ka ximatsini professori na vavona vamba le khantsi yo saseka ya xintu mitawa mnga wa boni wa ngisere mara mina loko vavoneni professor riperile
1: ba ngisere vanhu bona hi moya ahe persa bona mfundisi dingani
0: ahe
1: mipukile xana
0: hayi hlayisekini na timpfula man
1: ina
0: mikateko
1: hayi mina ho twa mkhuhlwani khuhlwani nyana mara be ri khohlo khohlo hi famba na yona
0: hi famba na yona
1: le yo tala le yo khohlorisa ngopfu yisa ka Jesu.
0: Amen.
1: Ai pfuna.
0: Hi va lava yingiseri.
1: E siku reriya hi nga tolovela rona va yingiseri imelembe. E mkhombo hi kwala tindweni ta vuhashi kufana na masiku lava man'wana. E ku endlisa sweswi ya hi endlisa ka swona va yingiseri hi pfunana. Ni tshame ni vula mfundhisi Dingani. Loko mina ni ve na nkarhi wa ku hi hlaya Bibele. Se ni za ni fika laha hambi ni yo promotiwa, hambi ni yo ti-promota, se ni swi vona ku no. Wontse ka leswa ku hlaya seni singula ku i donda. Na namuntla hi ta va hi kha hi pfunana na vayingiseri lavo hlaya na lavo i donda.
0: Hi khensa ngopfu vayingiseri loko ni hlangana na vona va va ka va vutisa ku lava va xiheveri lavaya va xigriki ni ku hayi nge va yi swihelo swigriki sweswiyana swihevuri sweswiya swa vona hi lava swona kwalaya swilungulungu leswiwani swa vona hi swo swi ndlaku ku nongonoko lowu kota ku famba kahle a tlheleni ka n'wina i nge hi xota mfundhisi. It's soft voice. I'm no rasa. Mfundisi.
2: Narlava voice ya mwina.
0: Le yo kwasha le one. Yo lwisa ingari ku lwiseni.
2: No. Eh bamba lavulela mfanele ba hakeli. Eh aish. Eh bamba lavulela mfanele ba hakeli. Eh aish. Eh.

0: ange akamba nge sengena ivi ingenela ku reason so ingenela ku kaneta tsena uri hava na verse a swi iminyana
1: amen inkomo emitwini vasene na nwina mbale khantsu ya mavalavala ya yingwe
2: he homa ka heritage
1: loko votwa ku shota ti yingwa la Kruger ni kombela ku mita mita khoma mfundisi la a yi stivi ku valavala leri va ri kuma kwi mfundisi xa utani va yingiseri
2: ni khense swinene ni xeweta va yingiseri va xitichi xa hina xa ku rhandzeka swinene xa nongonoko lowo duma wo rhandziwa hi vanhu wo dyondzisa vanhu rito ra xikwembu wa reasoning from the scriptures lo amxeweta ku mfundisi mavasa kusuka aka mavambe ni ri a yini hi ya dyondza rito ra xikwembu vamakuri lava rhandzekaka i nkarhi wo tiva rito minkarhi leyi hanyaka aka yona a ya ha ri yona minkarhi liya ya ku munhu a nga tivi rito a twa swa vanhu a hi nkarhi wa ku xanisiwa sweswi bibeleri xikwembu xi tshikile minkarhi ya ku pfumala ku tiva yi hundza se minkarhi yo tiva a yini hi ya dyondza rito ra xikwembu xikwembu a xi mikatekiseni nkomo
1: a tlheleni ka vona tanihi ntolovelo n'wina nga ku switulu leswimbirhi hi ta ndlela xi swipa mfundhisi va sungula hala ximatsini n'wina mi tshama kusuhani na kusuhani i n'we hi xeweta nkulukumba wa munhu mfundhisi Hlantswani loko mi vona mfundhisi Hlantswani va le kusuhi swinene na mati va le kusuhi swinene no basa minkama hinkwayo loko ni va vona va tshama va vekerile i mun'wana no vekela swinene mfundhisi mpfukini
3: Hai na kesa swinene evito ra hosi se mina ntlabzani lava nga kombeta ikona pastor Dingani ni ta ni suka atikwenda ka xithelani na kombeta ku ni na yona ndhawu leyi ni khongela ka yona mara a ni tela ku yimela yona ti tele tindhawu ta vukhongeri hi mavito ya ku hambanahambana ni humile ka ku va ni nga lava ku vulavulela kereke denomination leyi ni nga xirhwaka yona ni tele ku ta yimela ripfumelo ra Xikreste. Xikreste xexi na wena muyingiseri u ngo u le ka xona hi lava ku kamba ntiyiso wa xona hi kumeka hi ri karhi hi pfunana tanihi vanhu lava hi ngo hi le ka ripfumelo ende hi ri ka ripfumelo ra Xikreste se na khensa a hi yini hi ya dyondzisana a ka ripfumelo leri a hi sukeleni mavito ya ku ve ri kereke ya hina kereke ya mani kereke ya hina swi hi pfuni nchumu xa nkoka i ku ri xana ripfumelo ra Xikreste ri ri yini ivi hi kota ku pfunana ni khensi swinene
1: hi khensile na muhumelerisi Jigijela va kona kwala station va karhi va hi languta hamixeweta tatana Jigijela kwala mi nga kona ingaku xikwembu xi nga mi katekisa mi yimisa sweswo mi karhi mi hi hlohlotela loko hi mi vona ya tiya handle ko hi ta nkarhi topic ya hina yeleyo vayingiseri xana ku ya hi testamente leyintshwa hi swihi swakudya leswi faneriwa ku dyiwa ene hi swihi swakudya leswi swi nga dyiweki mente ntshwa a ni swi tivi ku ni sungula kwini n'we ni sungula ka mfundhisi Hlantswani Hlantswani yeleyo topic leyi yi vulavulaka hi testamente leyintshwa leyi nge u na swiyila swa swakudya leswi swi fane swi nga dyiweki ku na swakudya leswi hi fane hi swi dya ku ya hi testamente leswi xana xivutiso xexo hi sungula hi ku hlamula njhani
3: ya na khensa swinene pastor Dingani na malandza ya xikwembu lavan'wana hi nga swin'we kwala studio ivi na n'wina malandza ya xikwembu kwale makaya a tindhawini to hambanahambana ivi na vayingiseri hi ku katsakanya vapfumeri na lava nga ri ku vapfumeri ni lava ku sungula hi ku kombeta ku ri ku vutisiwa xivutiso namuntlha xa ku ku dyiwa yini a ku dyiwi yini hi ku ya hi ntwanano lowu hikuva hi ri na mapfalo ende hi tiva ku ri ku na mintwanano yimbirhi hi vulavuli hi yona nkarhi lowu nga hundza
1: yes.
3: Se ni tsakela ku hlaya kwala ka Vaheberu chapter 8 ni kombeta ku sukela ka vesi ya 7 ni gina aka vesi ya 9 ivi ni katsakanya ni nyika van'wanyana no lava ku nyika miehleketo yo karhi ya rito ivi yi kota ku endla yi kota ku ya mahlweni yi khumba mintwanano leyimbirhi leyi a hi tweni Vaheberu

0: Daniel chapter 8 ni sungula ka verse ya 7 ni fika ka 9 hleka indlela leyiri loko onge ntwanano wolowo wo sungula awuvanga na swihoxo akungata laveka unwana wa humbiri hikuva xikwembu xi vona ku hoxa eka vanhu va xona loko xiku masiku mata ko vula hosi lawa ndzi nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni va Israyele hambi va ri va ka Yuda wona ntwanano lowuntshwa wu nga ka wu nga fani ni lowu ndzi wu endleke khale ni va tata wa vona siku ndzi va khomeke hi voko ndzi va humese etikweni ra Egipta ntwanano wa mina lowu va wu tshovile hikokwalaho a ndza ha ti karhatelanga vona ku vula hosi wayi ni hlaya passage leyi ni hlaya passage leyi hi ku kokiwa rinoko hi vhesi ya 29 xiphemu xo sungula lexi ngo wona ntwanano lowuntshwa wu nga ka wu nga fani ni lowu ndzi wu endleke khale ni va tata wa vona a wu nga fani marito malama ni lava ku va yingiseri va kumeka va ri karhi va tiva ku na le mhakeni ya ku ku dyiwa yini a ku dyiwi yini mintwanano leyimbirhi ya hambana dasiwa yi ku vutisiwa hi ku ya hi ntwanano lowuntshwa hi dya yini a hi dyi yini a ku vutisiwi ku ri hi ku ya hi bibele bibele yi na mintwanano yimbirhi leyikulu lowo sungula wa vumbirhi lowa khale lowuntshwa se xivutiso xa kahle a hi ku hi dya yini a hi dyini hi ku ya hi bibele hi ku bibele yi kombeta ku ku dyiwa yini a ku dyiwi yini hi ku ya hi mintwanano leyimbirhi leswi a swi dyiwa aka ntwanano wa khale mi ta kuma ku a swa ha dyiwi aka ntwanano lowuntshwa kumbe leswi a swi nga dyiwi aka ntwanano lowo rhanga wa khale mi ta kuma ku lowu swa wu ri swa dyiwa se ku lava mapfalo swinene ya ku kota ku kamba hi ku ya hi ntwanano lowuntshwa hi kumeka swi teka hi ku kana hi nga malu ku ri bibi ya kombeta nga dyiwi loko hi ya huma layi ho tsandzeka mhaka yaleyo hi ta huma hi confuse vanhu
1: okay mfundhisi leswi swi ni tsakisa hi ku topic leyi ya joinana na liya hi nga suka ka yona because mi vulavula hi ku leswi a swi endliwa khale sweswiwani hi ta aka ntwanano lowuntshwa so hi lava ku tiva ku kahlekahle ku hambana ka swilo leswiwani swi hambanisiwa hi yini kusuka eka ntwanano lowa khale na ntwanano lowa sweswiwani and mihle hi vhese leyi ringetaka leyi kombetaka ku eka ntwanano lowa sweswiwani leswi swi languteriwaka ku aka vanhu hi leswiwani so hi lava ku kuma kwalani vayingiseri lava nga ku yingiseri va lava ku tiva kahlekahle why hi tisa swilo leswiwani eka ntwanano hi swi tisa hi ntwanano lowuntshwa
0: ya na khesa swinene ni lava ku kombeta ni siyela malandza ya xikwembu lavan'wana ku ri hi ku ya hi mintwanano leyimbirhi i vanhu vambirhi vo hambana
1: ya
0: aka ntwanano lowo sungula wu vitaniwaku ku wa khale i vanhu va ku ri a va nga tswariwanga ra vumbirhi a va nga ri vana va xikwembu a va ri hava xikwembu andzeni ka miri ya vona miri ya vona a ku nga ri ntepele ya xikwembu se aka ntwanano lowuntshwa i vanhu lava tswariweke ra vumbirhi i vanhu lava xikwembu xi nga andzeni ka vona miri ya vona i ntepele ya xikwembu hi xiviri ivi i vanhu lava nga vana va xikwembu lexi hanyaka se mintlawa leyimbirhi leyi yi kumeka yi ri karhi yi nga byeriwa timhaka to hambana loko swi ta mhakeni ya ku dya ni ngo tsakela ku hlaya la ka Timotiya wo sungula chapter 1 ni nge yi tlhokovetselini yi ta siyela van'wana ni ta teka vhesi ya 8 ni lava vhesi ya 9 swinene yi ri hina ha swi tiva leswaku nawu wu lulamile loko munhu a wu tirhisa hi ndlela ya kona a ri karhi a twisisa

0: ta leswaku milawu a yi vekeriwanga lava lulameke lava xiphemu lexi kambe yi vekeriwile lavo homboloka si la ile ku kombeteni ka nawu wa ntwanano lowu sungula yi ri hayi wululamile loko munhu a tiva ku wu tirhisiwa njhani a ri karhi a tiva ku nawu wu endleliwe vanhu lava va nga lulamangiku si loko hi ta aka testamente leyintshwa swi byeriwa vanhu lava va nga lulama
1: ya
0: si ku na ku hambana hi ta nghena andzeni loko hi vulavula
1: mfundhisi vuke yeleyo yi ri xana hi swihi swakudya leswi hi faneleke ku swi dya ku ya hi testamente leyintshwa na swakudya leswi hi nga fanelangeke ku swi dya
2: first dingane mina ni rhandza ku sungula nhlokomhaka leyiwani hi ndzimana leyi hi tshaheke aka buku ya Varoma chapter 14 verse ya 17 yi nge hikuva ku fuma ka Xikwembu a hi ku dya ni ku nwa kambe hi ku lulama ni ku rhula hi ku tsaka hi moya lowo kwetsima vandzi dingani ni lava ku xo sungula hi veka ndzimana leyi aka context hi nga yi humesi aka context hikuva i papila ri humaka aka Paul ri ya aka kereke ya le Roma ri hlamula xivutiso se loko wo thumba papila ri andleleni u hlaya a wu nga ri kona loyi a tsalaka loko a yi tsala na ku luya xivutiso xa yena a xi te yini se ho hleketelelela ku ri xivutiso I'm sure a xi lava ku tiva ku ri ku na vadyisa lava fambaka va dyondzisa rito mara leswi hi nga twananiku ka swona hi mhaka yaleyo ya ku ri lexi mi nga dyi lexi mi nga dyi lexi mi nga dyi se muapostoli Paul a hlamulaka a ku e mfumo wa Xikwembu and u ni tsakisa ngopfu hi ku tirhisa concept ya the kingdom of God e mfumo wa Xikwembu loko mo hlaya Mateo mi hlaya Luka mi hlaya Mareka Johana va kombeta Yesu a dyondzisa hi mfumo wa matilo se a nge mfumo wa matilo a wu fambelani helo na ku ku dyiwa yini na ku ku nwiwa yini a tlhela a hlamula ku ri ku mfumo wa matilo wona i ncini a nge i ku lulama loku tisiwaka hi moya lowu kwetsima mo ni nga yi misikhoti ni vula ni hlayisa sweswi yi nga xiswona a nge i ku lulama ni ku rhula a ni mi ta swi vona ku swi leswi swimbirhi swi koti ku ri u va u ti endla u va rushes u nge swi koti ku u ti endla u va peaceful wo fanele u endliwa hi wun'wana a nge hi ku
1: va ri lava nga hlaya kona ni twa vhese yi ri a swi na mhaka ku u dya yini a swi na mhaka ku u nwa yini ni nga swa koteka ku ni munhu ni nga ta akerekeni ni ri bishop ni karhi ni teka xilalelo lexi a ni xi teka hi ku tlurisa mpimo hi ku vhese ya ka ya seketela yi ri a swi na mhaka ku u nwa yini a swi na mhaka ku u dya yini so xilalelo lexiyani hi nga xi teka hi ku tlula mpimo hi mhaka bibele yi ri a yi na mhaka ku hi nwa yini kumbe hi dya yini mfundhisi mavasa
3: ya
2: mfundhisi dinga ha engaku mani misikhota
1: mara loko ni swi twe kahle ni twe ku yi ri a swi na mhaka ku hi dya yini ku hi nwa yini
2: hi mone yi hlaya leswi nga ta swona a nga vuli swona Paul paraphrase
1: okay
2: a ni ta ku u ri hi karhi hi tivula hi ku vulavula hi madyelo na ku dya na ku ti nkarhi hi swiswa swaleswo matilo a hi ku dya na ku nwa
1: mara ni xo ku swivutiso xa mina lexi ni xi vutisaka loko yi ku mfumo wa matilo a hi ku dya xa ha ri aka leswi ni vutisaka mfundhisi va vasa ku loko mfumo wa matilo ku nga ri ku dya na ku nwa swi vula ku tanihi bishop wa kereke va pfumeleriwa ku va nga khoma timbirhinyana hi ku mfumo wa matilo a hi mhaka ya ku dya kumbe ku nwa mfundhisi va vasa mi nga ni hlamula xivutiso xi ni vutisaka
3: muhaxi itsekisiwa hi mfundhisi Tlhabyani va nga yi sungulisa swona mhaka leyi yi tike

0: kokwani Yesu a hlamula vadondisiwa
1: mm.
0: kumbe vanhu lava avangvutsa swivutiso leswi
1: mm.
0: hi mhaka ya ku ava khomi dondo ya twanano lowu ya wa khala
1: mm.
0: ya testament ya khala
1: mm.
0: mara loko se hi tala muni ringeta ku hlaya laka laka Marvenda I lo hloko mhaka ya kona la kusuka ka I hloko mhaka iri ta swilo leswi nyamisaka hi ku mhamba ku hi dya yini a hi dyi yini I ku hi nga nyama swona leswi a va khomi ngopfu swona kusukela khale mara twanani la yi ri Yesu a engeta a vile tshungu a ku ka vona ndzi yingiseni hinkwenu mi twisi a ku na nchumu lexi nga handle ka munhu lexi kotaka ku n'wi nyamisa loko xi nghena eka kambe n'wi nyamisaka mi nga dyinari ku te laha a va lava ku n'wi phasa hi timhaka ta ku va vanhu va dya swo karhi ma swi twa ni se la nga ni tindleve ku yingisa a yingisi verse 17 loko a sungule a sukile etshungwini ni ku nghena endlwini vadyondzisiwa va yena va n'wi vutisa xifaniso lexi a ku ka vona kasi na n'wina a mi twisisi xana na vadyondzisiwa va yena van'wana vatsongo timhaka ta nawu lowuya wa khale wa i twanano wa khale a va ri na tona a mi swi tivi xana leswaku hinkwaswo swa le handle loko swi nghena eka munhu a swi koti ku n'wi nyamisa mele ku ntwena a ku vula Yesu hi xiviri hikuva a swi ngheni embilwini ya yena kambe swi ya ekhwerini kutani swi ya humela enhoveni ke hi ku vula sweswo Yesu a komba leswaku swakudya hinkwaswo swi tengile
1: swakudya hinkwaswo
0: se twanani la ni mi twini kwala ni lava se hi tlhela hi vuya nakambe ka leyi ka ba Efesa 5 verse 18 e Paulo lo ne o tsalela kereke ya le Efesa 5:18 uri kutani minga tshuki mipfopiwa hi vinyo ni mtu mikumba ti mhakata vinyo minga tshuki mipfopiwa hi vinyo hikuva yini vuhunguki kambe mitala moya lo kwetsini a vulavula na kereke la muhaxi wa mina wo tshembeka Yesu u hlamula vanhu lava hi ku vona ku swivutiso swa vona a ku ri ku n'wi phasa hi nawu loko ya wa khala Yesu a kombisa ku leswi thyakisaka munhu a hi leswi nghenaka ka yena hi leswi humaka ndzeni ka mahanyelo ya wena vanhu lava a va swi kota ku lava ku hlayisa leswiya swa ku u nga dyi xa ngati yini u nga dyi yini yini mara va nga ri ku hanyeni ka swona Yesu a va komba ku lexi nga na nkoka i mahanyelo ku tlula leswiya u swi dyaka mara sweswo muhaxi wa mina ni nga vuli leswaku ha dya swakudya leswi nga tlhaveriwa swifaniso hikuva xikwembu xa hina is a jealous God i xikwembu xa rilaveta a xi lavi ku khisamela swikwembu swin'wana nchumu wun'wana na wun'wana lowu nga dedicatewa ka swikwembu swa hava a hi dyi muhaxi
1: mi karhi mi lava tsala ro seketela sweswo u n'wi hi ya ka mfundhisi Maluleke mfundhisi Maluleke mfundhisi mahlamurini laya Yesu u ri dyanani xin'wana na xin'wana lexi xi nghenaka enon'wini wa n'wina ende lexi nghenaka non'wini a xi na nghozi mara lexi nga na nghozi hi lexi humaka so mfundhisi va kha va hlamula va ri Paulo u ri mi nga pyopiwi hi byala kumbe hi wayini mara sweswiwani ha vona tikereke to tala kumbexana hi vona tindhawu to tala vanhu va ha byeriwa ku leswi mi nga dyi leswi mi nga nwi leswi mi nga endli yini yini loko u nwa leswiwani u na nkama lowu nga ta fika u yimisiwa nkarhi wo leha ku fika kwini xivutiso i ku xana ha landzelela leswi matsalwa ma vulaka swona kumbe ha hanya eka ka nawu lowu nga khale lowu a wu ri aka Old Testament kumbexani sweswiwani hi swihi leswi hi fanele hi hanya hi swona
2: na khensa mfundhisi Dingani no lava ku a ni nge hambani na leswi nga vuliwa hi mfundhisi Hlabyana na mfundhisi Mavasa mara ni lava ku

0: Heberu chapter 8 aka verse 6 yiri kambe hi laha timhaka ti yimeke ha kona Kreste u kumile ntirho lowu tlulaka ngopfu lowa khale hi ku saseka tanihileswi ntwanano lowu a nga muyimeri lava laka ku i muyimeri wa ntwanano ntwanano lowu a nga muyimeri wa wona wu nga wa ku antswa swi vula ku hi vulavula hi ntwanano lowu Yesu a nga muyimeri wa wona i ntwanano lowuntshwa u ri hi wa ku antswa hikuva lowa khale wu bohiwile hi ku ya hi switshembiso leswi nga swa ku antswa se hi na Kreste loyi a nga muyimeri wa ntwanano lowu ku ya hi rito ra Xikwembu ringeri hi lowo antswa hi ku lowa khale wu bohiwile ku bohiwa swi loko wu pfaleriwini hi switshembiso swa lowo antswa se a hi tweni muyimeri wa ntwanano lowo antswa u ri yini hi timhaka ta ku hi fika hi landza swihi hi dya swihi a hi dyi swihi a hi tekeni aka Matewu 28 ni komba loyi ri wa ntwanano lowu nga boha lowa khale u ri yini u lerisa va apostola kumbe vadyondzisiwa va yena aka verse 18 u ri kumbe moni ku aka verse 19 yanani eka vamatiko hinkwavo ha futhi moni sungula ka 18 kutani Yesu a va tshinelela a vulavula na vona a ku ndzi nyikiwile vuhosi hinkwabyo etilweni na la misaveni swi vula ku ni le henhla antilweni na la misaveni mi nga rivali i muyimeri wa ntwanano lowo antswa wu nga boha lowa khale se u ri hikokwalaho yanani ematikweni hinkwawo mi va endla vadyondzisiwa va mina mi va khuvula hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowo kwetsima twanani leyi mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ni mi leriseke swona kutani vonani ndzi na n'wina masiku hinkwawo ku kwa ku hela misava i muyimeri wa twanani lowu wo antswa i ri fambani mi ya va dyondzisa ku hlayisa leswi mina hayi leswi nawu kumbe ntwanano wa khale mi lerisaka swona leswi mina ni mi lerisaka swona se swi vula ku hi fane hi twa lava nga rhumiwa ku va ri yini loko swi ta swakudyeni hi luya a nga muyimeri wo antswa wu nga boha lowa khale sweswi a nge na mi lerisa fambani mi ya va byela se hi ya ka buku ya ku hetelela kusuka ka mina aka mitirho ya apostola chapter 15 ivi hi ya kamba ku ve na xivutiso hi tlhela ra ku kahlekahle ku endliwa yini se hina hi twa loyi a nga muyimeri wa ntwanano lowo antswa u lerisini u ri fambani mi ya va byela se ku tekiwa vo Paulo hi mhaka ya ku kanetana ku ri van'wana va ku loko u nga yimbanga a wu nga ponisiwi ku fanele ku hlayisiwa nawu wa muxi vo Paulo na Barnaba va kaneta twanani ka verse 15 verse 1 yi ri yini
1: ote timhaka leto kaneta a hi ta sweswi
0: i
1: ta khale ngopfu
0: se na loko munhu a kaneta a hi hlamala ene a ku kaneteni ku huma dyondzo
1: swi lava ku leswi mpfunisi hlabyani va kanetaku na mina ni kanetaku hinkwaswo leswiwani a hi swa sweswi
0: futhi laha ve ri Paulo na Barnaba a va kaneta hi matimba a va nga nyengi
1: swi lava ku voice liya mpfunisi hlabyani yi fanele yi tlakukanyana yi ya henhlanyana
0: ni nga lahleki pastor
1: okay
0: se hi lava vadyondzisiwa va Kreste lava nga lerisiwa ku fambani mi ya va dyondzisa ku hlayisa leswi ni nga mi lerisa swona va lerisiwa hi lowunkulu a nga hosi ematilweni na la misaveni a nga muyimeri wa twanano lowo antswa wu nga boha lowa khale yi ri van'wani va humile eyudiya a va dyondzisa vamakwavo ehosini va ku loko mi nga yimbisiwanga hi ku ya hi nawu wa muxe mi nga ka mi nga ponisiwi swi vula ku loko mi nga landzeleli nawu wa muxe rivalani hi ku pona mara twanani kambe Paulo na Barnaba va hambana na vona ngopfu emhakeni leyi va kanetana na vona hi matimba kutani va lulamisa leswaku Paulo na Barnaba va ta ya Yerusalema va ri ni van'wani va Antiyoko ku ya vutisa hi mhaka leyi eka vaapostola ni vakulukumba vaapostola lava nga lerisiwa ku famba ni mi ya va dyondzisa ku hlayisa leswi mina ni nga muyimeriwa na wa ntwanano lowuntshwa wo antswa ni mi lerisaka swona a hi yeni ka verse 4 kute loko va fikile Yerusalema va amukeriwa hi kereke ni vaapostola ni vakulukumba kutani va va rhungulela hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi endleke eka vona kumbe swi endleka ha vona kambe van'wana va ntlawa wa vafarisa a hi vaapostola lava hi lava a va khomi nawu wa muxi van'wana va ntlawa wa vafarisi lava a va pfumerile va yima va ku swa fanela leswaku vamatiko va yimba va lerisiwa ni ku hlayisa nawu wa muxi ve ri swa fanela ku a va yimbi hi ku ya hi nawu and a va lerisi no hlayisa nawu wa muxi ba apostola va byeliwe ku famba ni mi ya va dyondzisa ku hlayisa leswi mina ni mi lerisaka swona. Se yi ri kambe na ku ya ka verse 10. No. Yeah, aka verse 10. Yi ri endhaku ka ku kanela timhaka leti hinkwato se hi twa Petro u byela vakulukumba vafarisi na hinkwavo lava ri layani u ri xana mi ringela yini Xikwembu hi ku tlhandleka mpingu emakatleni ya vadyondzisiwa loko va tata wa hina hambi hi ri hina wu hi hluleke ku wu rhwala xana
1: mpingo lowu va vulavula
0: nawu wa khale i ntwanano wa khale i ri loko mi fositela vanhu ku endla leswi nga nawini mi ringa Xikwembu mi xi ringela yini mi rhwexa vanhu swi leswi hi tsandzeke se le hansi leyi a ni lava leyi vhesi leyi vulaka ku ri hina lexi nga kona a ho va tsalela papila i verse 19 u ri ndzi tsema mhaka leyi hi ku vula leswaku va matiko ku vuliwa hina lava hundzukeleka eka Xikwembu hi nga tshuki hi va karhata hayi vayuda hina hi nga ta hi nga tivi ku chumu hi nawu hi hundzukeleka Xikwembu u ri va nga hi karhata hayi Xikwembu xi nga va karhata hina hi nga va karhati ku endla yini hi ku va rhwexa mpingu lowu nga hi tsandza ene hi ringa Xikwembu kambe a hi va tsaleni papila hi va byela ku tshika swakudya leswi nyamisiweke hi ku humeseriwa Swikwembu swa hava va tshika ni vuoswi va nga dyi leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba mikolo ni ngati va nga dyi hikuva i khale ngopfu milawu ya muxe yi sungurile ku dyondzisiwa emitini hinkwawo yi ri karhi yi hlayiwa emasinagogweni masiku hinkwawo ya sabata se i ri mi nga va rhwexi swi leswi and loko mi fositela ku va rhwexa mi ringa Xikwembu phela leswi hi leswi Petro a nga ri byeliwa hi Yeso Kreste ku ri va dyondziseni ku hlayisa leswi ni mi leriseke swona so i vula leswi a nga lerisiwa se ha swi tiva sweswi ku ri leswin'wana ha dya mara ku na mpimo wa ku leswi nga tlimbiwa swi nga tlhayeliwa Xikwembu ku nga ngati hi ku ya hi va apostola a yi khomi kwalaho hi ta ya mahlweni hi Pastor Dingani
1: mbune Hlazwana bibele yi ri hi nga dyi swakudya leswi swi tlimbiweke kumbe swa mikwembu hi swihi swakudya leswiwani
2: ya na khensa swinene Pastor Dingani ku navela ka mbilu ya mina i ku va vanhu lava va nga ku naveleni vuxaka bya kahle na Xikwembu nga kuma ntiyiso lowu hi ku na vanhu vo tala lava va nga ku rhwexiweni ka mpingu lowu va apostola va nga kombeta ku ri i nandzu mahlweni ka Xikwembu ko va hi nga teka mpingu twanani u ri yini wu tsandzi vakokwa wa hina va lava na wu nga sungula hi vona va tsandzekile ivi na hina vatukulu va wena wu le ku hi tsandzeni hi fane hi wu rhwala ivi hi ya rhwexa vadyondzisiwa va hosi Yesu na no hi nga dyweli Xikwembu ku endla sweswo se va hi hlayeli papila ro koma leri tsariweke hi lava nga vona Yesu va twa Yesu a va lerisa ku ri vadyondzisiwa va yena va fanela ku lerisiwa ku dya yini va nga dyini
1: so swi lava ku mfundhisi loko hi lava ku tshama eka nawu hi va hi karhi hi rhwexa vanhu ndzhwalo wo tika
2: i mpingu i ku ringa Xikwembu swi ri mi ri na ku pfuka we Xikwembu ta vona u ta endla yini mhani ku chava se vo tala aka tindhawu ta vukhongeri a hi le ku vulavuleni hi kereke ya munhu la mara hi vulavula hi ripfumelo ra Xikreste na ku hi dya yini a hi dyini hi ku ya hi vaapostola lava tweke hosi Yesu Kreste hi xiviri a nge se tlhandluka va kombeta ku a ku dyiwi yini loko ku ri ku hina hi lava ku lava swin'wana hi tsikisa lava va teke ka Xikwembu hina nandzu mahlweni ka Xikwembu ni lava ni tlhela ni hlaya futhi ya liya ya varhoma yi nga hlayiwa hi mfundhisi Vukeyo ya liya ya varhoma 14 ni lava ku yi katsa na 18 sweswi 17 na 18 ivi ni ta kumeka ni hlaya kun'wana futhi a hi tweni yi ri mfumo wa Xikwembu a hi ku dya a hi ku nwa a yi ri ku dya na ku nwa swi na nkoka yo kombeta ku loko hi vulavula hi mfumo wa Xikwembu a hi vulavuli hi ku munhu u dya yini a nga dyini mara yi ri kambe mfumo wa Xikwembu i ku lulama i ku rhula ni ku tsaka hi matimba ya moya low kwetsima ndilava verse ya 18 ya 17 va yihlamusela kahle muzi vukeyo ai 2018 yiri loyi a tirhela ka Kreste hi mukhuva wolowo o tsakisa xikwembu naswona u khensiwa hi vanhu ai 20 kahle leswi kota verse ya 18 yiri munhu loyi a tirhela ka Kreste a kombeta vanhu ntiyiso waku fumo wa xikwembu a hi mhaka yo dya na konwa mara i kululama loko kumaku hi munhu i kurhula loko kumaku hi munhu ivi na ntsako hi matimoya wa xikwembu lowu kwetsima hi marito man'wana la hi le ku kombetiweni ku na vanhu lava phasekeke mhakeni ya ku ri ku dyiwa yini a ku dyiwi yini mara va ri hava mfumo wa xikwembu a va lulamangi va hava kurhula va hava ntsako leswi kumekaka hi matimba ya moya lowu kwetsima va kona vukhongerini na mavito veri i vukreste mara ku hava ku lulama ku hava kurhula va hava ntsako evuton'wini bya vona mara a va dyi na leswi rito ri ngo swa dyiwa
1: mfundhisi swi vula ku hi ndlela yin'wanyana vanhu lava va chuza ndlela leyo tika yi nga tsandza vanhu
2: ku vuli va apostola veri lowu i mpingu mpingu swi vula nchumu wo tika i mpingu lowu wu tsandzi vakokwa wa hina va lava mpingu lowu wu sunguleke wu nyiketiwa vona va tsandzekile ivi na hina vatukulu va vona wu le ku hi tsandzeni mi teka njhani swilo leswi nga tsandza vakokwani swi tsandza hina vatukulu va vona hi ya rhwexa vadyondzisiwa va Yesu i ku ringa xikwembu leswi murhangeri un'wana na un'wana wa vukhongeri loyi a ngetelelaku aka nongonoko lowu hi wu tweke aka mintirho chapter 15 wu kombetiwa hi vaapostola ivi yena a ngetela swin'wana a ku na leswi amidi kereke ya hina yi ri a swi dyiwi u ringa xikwembu ende u ta va na nandzu mahlweni ka xikwembu
1: mfundhisi vuke yaleyo mhaka
3: ya ni tsakisa hi khansele ya le Jerusalem technically a va boheka ku ri ku va na nawu lowu nga kona aka mosaic law wu kumeka aka Levitica chapter 17 verse 11 laha rito ra xikwembu ri nge ni hi hlaya hi Xitsonga yi ku hikuva moya wa nyama ni vona ku yiwa i 17 verse 11 yes 17 verse 11 hikuva moya wa nyama wu le ngatini ndzi mi nyikile yona ealtarini ku phahlela mimoya ya n'wina mhamba hikuva hi yona ngati leyi phahlelaka moya mhamba se nawu lowu a wu fanele wu transcenda wu hundzela hava aka nguva ya tintswalo hikokwalaho mi kumaka leswaku ya vuya futhi ku ri na loko ku ri ku hi te hi nga va tikiseli mara ngati ya xiharhi xin'wana na xin'wana xixixime yi xiximeni hi mhaka ku evutomi byi le ngatini hikokwalaho hi fanele ku va na vukheta hi ku nawu lowu wu huma kwale kaya liya nala wa ha laveka wu fanele ku continue wu ya emahlweni kambe xivutiso i ku swi nga va swo vula leswaku ri loko u yo hlangana na ngati ya xiharhi aka swakudya leswi u nga swi tiveki u nga va u ri na nandzu hikokwalaho Yesu Kreste o kumbe Apostle Paul a ringetaku ku hi kombisa leswaku etimhaka leti ta biology hi vulavula hi ti-carbohydrates na ti-nitrates na swin'wana na swin'wana a swi fambelani helo na mfumo wa xikwembu kambe mhaka leyi nga kona i ku deliberately loko mo va na nkarhi wa ku dya nyama xiximani ngati ya xona
1: mfundhisi tazana
2: ya na khensa swinene no lava hi tlhela hi twa papila leri koma aka chapter 15 ya mintirho ya vaapostola ni teka verse ya 27 ngazini ona nkari kumbe ni ngo teka 19 na 20 yiri eba apostola va boni Yesu va tirana Yesu va dyana Yesu va ba so ba ba na loko a vambi va n'wi vonile na loko a lahliwa na loko a pfuki ku feli u tikombe aka vona a ri loyi a hanyaka i va timbhoni ta ximfumo ta ku twarisa aka vanhu hinkwavo va misava ku ri u pfukile ku feli a hi tweni u va lerisi ku yini la va kombeta vesena tiyeni yi ri hikokwalaho ndzi tsema mhaka hi ku vula leswaku va matiko i munhu un'wana na un'wana loyi ku velekiwa a hi mujuda u nga va munghezi u nga va mubhunu u nga va mukula u nga va loko ku ri ku ri ku velekiwa ka wena a wu tswariwangi hi vatswari lava nga majuda va nga vaheveri wa matiko loko va ku wa matiko a va vuleni a va ka timeni ntsena va vula tinxaka hinkwato emisaveni hinkwayo handle ka majuda hi va matiko hi ti-gentiles hi vahedeni wa basa wa ntima wa muhlovo munhu u muhedeni ku fana na hina vantima ko dlidlimbetele hina wu hedeni wonge byi ya hi nhlonge ya munhu se papila leri ri adresa hina vahedeni mara lava hi humeke vuhedenini hi ku pfumela aka humba ku va vana va xikwembu yi ri hikokwalaho ndzi tsema mhaka hi ku vula leswaku va matiko lava hundzukelaka eka xikwembu hi nga tshuki hi va karhata kambe a hi va tsaleleni papila hi va byela ko tshika swakudya leswi nyamisiweke hi ku humeseriwa swikwembu swa hava leswi i mahungu lamanene lama lavaka kereke ya xikwembu a hi nawu wa muxe phela mahungu lamanene makumeki mahumesiwa aka nawu na le ka vaprofeta leswi hosi yi ngo leswi swi lava kereke se xo sungula i ku ri kereke ku nga vadyondzisiwa vahosi vanhu lava hundzukelaka aka xikwembu hi ku pfumela ka Yesu xo sungula a va tshiki swakudya leswi nyamisiweke hi ku humeseriwa swikwembu swa hava i number one xa vumbirhi va tshika vuoxi number three va nga dyi leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba mikolo number four ni ngati va nga dyi ku byeriwa vapfumeri vakreste
1: mara hela hi kule hi karhi hi dya vuvendze mfundhisi
2: loko mi zami hundzukela ka xikwembu hi ku pfumelaka ka Yesu hambiloko byona ntihanjhani tshikani loko xiharhi kumbe xinyenyani tihuku timbuti hambi ku ri tihomu loko xi yo sombiwa kunene ngati yi nga humangi andzeni ka miri wa xona mukreste a nga dyi kumbe xo tifela hi xoxe ngati yi kumeka yi sele kwala andzeni ka miri loko ngati yi nga humanga nyama yaleyo a yi lungheka nkuva hi dyi kumbe swi tlhaveriwile swikwembu swa hava a hi dyi hi leswi swi nga lerisiwa hi hosi Yesu Kreste ku ri swi lava kereke moni heta hi leyiwani Vakorinto vo sungula chapter 8 Vakorinto vo sungula chapter 8 mi twa mhakini yo dya ni teka vhesi ya 8 yi ri swakudya a swi nga hi tshineti kusuhi ni xikwembu hambiloko hi nga dyi a hi lahlekeriwi hi nchumu hambiloko hi dya a hi bindzuli nchumu hi marito man'wana dyondzo ya ku ku dyiwa yini a ku dyiwini a yo va na nkoka hi ndlela yaleyo mara hayi ku ku hava leswi nga dyiwiku ku hava leswi dyiwaku mara wa dya a wu dyi a swi ku antswiseli vuxaka na xikwembu loko a yo tiveka mhaka leyi a hi ta sukela ku teka mhaka yo dya na ku nwa ku va yona mhaka nkulu vukhongerini hi kota yona ntsena mara hi nga tshiki vasati va vanhu ku hlaya ka Gezan Thomas Mzamani a ku munhu u chava ku dya hoci mara miti ya vanhu a nga yi chava se a hi vuyeni aka ntiyiso wa ku mfumo wa xikwembu a hi mhaka yo dya na ku nwa mara yi kona milawu leyi kombetaka ku hi dya yini a hi dyini ha dya sweswi xi ngo hi dya kumbe ha tshika a swi hi pfuni nchumu
1: mpfunisi mavasi

0: loko ikari isitive ku ai fanelangi hi dya yini hi dya si hundzuka yini
1: xidyoho
0: i xidyoho
1: xidyoho i ku tlula nawu lowu u nga vekeriwa wona loko hi tala patwini la hi va hi kha hi driver swipandzamananga nawu wa Afrika-Dzonga wu ri muchayeri u chayela aka gondo ra hala ximatsini loko ni chayela hala ka gondo ra le xineneni ni tlule nawu ni dohele nawu mara swin'wana i ku nawu lowuya wu va wu kha wu hlayisa mina loko ni chayela hala ka gondo ra xinene ni nga hlangana na leti ta ku halena laha nga ta nghena nghozini i mani hi mina ni tlhe ni nghenisa na van'wana se swilo sweswo i muhaxi wa mina i ntiyiso leswi mpfundhisi Thabyane va swi vulaka ni lava ku tlhela ni engeta hi papila ra vakorinto ro sungula chapter 10 verse 8-32 leyi nge loko ndzi dya swakudya ndzi ri karhi ndzi khensa Xikwembu hikwalaho ka yini ndzi soriwa hi mhaka ya swakudya leswi ndzi swi khenseke xana i muapostoli Paulo u tsalela kere i kereke na leyi hlamulo hi leyi hambi madya hambi manwa hambi mi endla yini na yini endlani hinkwaswo ku dzunisa Xikwembu 32 mi nga khunguvanyisi vayuda hambi va Greek hambi kereke ya Xikwembu hi vula yini pastor Dingani loko hi leswiya mpfundhisi Thabyane va nga vulavula hi swona loko ku ri ku mi ta swi kota ku dyanyoka dyanani hi mbilu yo basa ntsena leswi hi swi endlaka swi dyunisa Xikwembu loko ku ri ku mitswana mi ta yi tiyisela mo yi jikisa yi languta leyi loko ku ri ku ya chavisa mi yi ta hi lecileni ntsena hi nga khunguvanyisi hi nga khunguvanyisi kereke
0: so mara hi mpfundhisi mavasa ku na si tinyama leti ti xavaku tin'wana hi ti tivi ku ti dlayisiwa ku yini
1: a mativa mi ta na mhaka ya kahle mi tlhe mi ku a hi ti tivi
0: ku ti
1: hi hava nandzu ka leswi ni nga swi tiviku
0: kun'wanyani kun'wani hi va hi karhi hi swi tiva ti dlayisiwa ku yini hi va mara hi vona ku chipa ka nyama
1: i nandzu sweswo
0: hiku hi xitalo vanhu va xava va karhi va languta ku hayi ha swi tiva ku vanhu lava vo tlimba kunene mara yi chipini compared ka leyi hi yi xavaku yi karhi yi durha
1: pastor Dingani ku na vanhu va nga ni vulavurisa leswi van'wani va nitwa va ake tiyindlu tikulu mara va ake hi tisemende leti nga huma hi backdoor xidyoho i xidyoho xi hava ndlela yo xikhavisa loko swi nga tangi kahle loko mi za mi swi tiva xidyoho swi sweswo
0: mvula mpfundhisi ku a mi tshama mi xava nchumu xi ri ka special kumbexani xi humale
1: ka special xa ka Shoprite vo lo chicha a ni lo xava xilo hi le ndzhaku
0: mara va tshama va mi hlamulela sayitini va ku
1: hambi vo ni hlamula na va byela ku nyangwa wa xopo na wu tiva
0: okay
1: a ni lavi ngopfu ku chiperiwa ni lava xilo lexi ni nga ta xava na mapfalo ya mina ma tshamiseka loko ni ri na xona
0: mpfundhisi mavasa Seswa, okay, bala ku hlamula mfundisi mara xivutiso xa n'wi.
2: Ano mfundisi mawa swa hila.
0: Oh mfundisi marule. Halo unangute n'wi na. Na munta ntanta ka bona ni tsakisa hembe le vanga himbala. Mfundisi marule.
2: Eh.
0: Loko Xikwembu xiku hinga hahani eka nawu kumbe eka testament ya milawu le ya khale. Kuna nawu lowuntswa kumbe lowuntswa. Loko ya ala ikari itsikelela vanhu hi milawu xa la hi loko dyoheni ke
2: ya liya hi nga hi hlaya mpfundhisi Dingani ya mitirho ya apostola 15 yi komba ku i ku ringa Xikwembu i number 1 Timotheo wo sungula chapter 4 kwala kusuka ka verse 1 yi ri ku ala u dyondzisa leswi ku yirisa vanhu leswi nga yirisiwangiki ku yiri sweswo i tidyondzo ta madimoni loko mo yi kamba yi vulavula hi ku ri i ku kanganyisa i vuxisi i vutana timhaka ta ku tshikani swo karhi leswaku mi ta kota ku kateka kumbe ku pona kumbe mi nga tekani hi ndlela yin'wani mi nga va kahle loko mi nga yini swo karhi yi ri swo tidyondzo ta madimoni va swi vuli kahle mpfundhisi Thabyane ku hayi ku hava leswi nga yirisiwa ngati yirisiwini xilo xo tlimbiwa ngati yi le ndzeni loko u dya xona wa dya na ngati yaliya swo phahlela Swikwembu swin'wana swi

0: ta vuxaka na swikwembu swin'wana handle ka xikwembu xa le henhla, so nga ti associate, swa yirisiwa sweswo. Mara loko wo swi hundzula doctrine ku ri loko u dya swo karhi a wu nga poni, loko u tshika swo karhi u ta va u kateki mahlweni ka xikwembu, yi ri yaleyo i dyondzo ya madimoni. And lexi dyondzisiwaka hi madimoni, madimoni ma yisa vanhu tiheleni.
1: Se swi vulaka sweswiwani, vanhu lava va ha alelaka va omelela ka milawu, hi lava ku swi veka swi va clear. Vanhu lava olelaka va ha omelela ka milawu, hi ku ku na milawu yo tala leyi vanhu va fambaka hi yona, va chavisetotaku hi yona. Swi lava ku milawu leyiwani yi gina yi hundzuka xidyoho hi mhaka ku hambi swo va swika swi tsariwini hi swi kuma matsalweni, loko hi ta ka testamente leyintshwa, Yesu u ri swi sweswo hinkwaswo, mina ni tise ku olovisa ku mi suka aka milawu leyo tika, ni nga mi rhiwe xindzwalo kambe ni mi olovisela.
0: Kahle kahle mpfunisi dingani ku swi olovisa ni. Loko munhu a tsan'wa ntwanani lowuntshwa hi ndlela yin'wana u ri Yesu Kreste na ri fura yena swi ni pfuni nchumu. Hi leswi a vulaka swona, a ni nga poni hi Yesu Kreste mina ni ta vona ni ta ponisa ku yini, leswi a vulaka swona hi ku olovisa.
1: Mpfunisi lobyana a mi lava ku.
2: Ya, na khensa swinene, va veki mhaka yikulu swinene. No la ku kumeka ni nga nghena hi xikombiso xexi ku ri ku hlamula mhaka leyi mi yi vutisaka. Hi le ka South Africa lontshwa swi ri a ku na ri wa khale hi swona musi a yi olovisa kwalano, u nge vuli ku ri i South Africa leyintshwa ku ri ku hava ya khale, hi nge vuli ku ntshwa ku ri hava khale. Right, a hi tekeni South Africa yi tota ku twisa mun'wana na wun'wana. A ka South Africa lowa khale a ku ri na constitution vumbiwa lebyi a ku ri nawukulu wa tiko ra South Africa before 94. Ivi andhaku ka 94 hi nghena aka South Africa leyintshwa ku va na vumbiwa lebyintshwa. Na vumbiwa bya nkarhi wa sweswi byi kona. Xivutiso lexi, loko no kumeka ni lava ku landzelela vumbiwa bya khale ka South Africa ku ri ku hi le ka New South Africa, a ni kumeki ni va na nandzu na? I nandzu. Phela le ndhaku leyi hambiloko wo no bhunu ri ni vitana ku ni kafere. A ku ri hava nchumu wa ku ta tenga kume njhani. A swi ringeti namuntlha a pfula nomo a ri bhuna ka wacicangela. A vitana mina kafere ya khoto sweswi. A kha a fika a chajiwa. A voniwa nandzu ku ri u kumeka ri karhi a tirhisa rito leri nga khesiwa. Ni kombeta yini? Hi na titestamente timbirhi, mintwanano yimbirhi, lowa khale lowu a wu yirisa ku ri ku dyiwa yini a ku dyiwi yini, ivi hi va na ntwano lowuntshwa lowu kombetaka ku ri ku dyiwa yini a ku dyiwi yini. Loko no lava ku landzelela nawu wa ntwanano wa khale ni ri ka ntwano lowuntshwa ni le ku dyoheni na dyoha. A hi tweni va yi khumbile mfundhisi Maluleke na ku kombeta mhaka yin'wana ka yona la ka Timotiya wo sungula chapter 4. Timotiya wo sungula chapter 4 ni ta sungula ka vhesi ya 1 ivi ni yi tshika ka vhesi ya 5 yi ri, kutani ke moya, yi vula moya wa xikwembu lowu kwetsima, wu vula wu tiyisile leswaku emasikwini lama taka van'wana vanhu va ta hambana ni vupfumeri, va ta huma ripfumelweni hi mhaka ya ku landza mimoya leyi kanganyisaka na tidyondzo ta vademoni. Yi ri ku na mimoya ku kanganyisa na rona swi ta endla van'wana lava a va ri na rona ripfumelo aka xikwembu na le ka Yesu va huma a ripfumelweni hi ku kanganyisiwa hi tidyondzo leta mimoya ya mademoni, tidyondzo ta mademoni, tindata mimoya yo kanganyisa na tidyondzo ta mademoni. A hi tweni yi ri, ni hikokwalaho ka ku xiseteriwa hi vahembi lava mapfalo ya vona ma tlanyaleke, swi ri mimoya leyo kanganyisa na madimoni swi tirhisa vanhu ku nyika tidyondzo aka vanhu van'wana ivi va huma ripfumelo ra Xikreste. A hi tweni yi ri, vaxisi lava va arisa ku tekana, va lerisa leswaku ku tshikiwa swakudya leswi xikwembu xi swi vumbeke leswaku swi amukeriwa hi ku khensa hi lava va pfumelaka na ku tiva ntiyiso. Swakudya leswi tumbuluxiweke hi xikwembu ku ri swi ta amukeriwa hi vanhu hinkwavo hi lava va nga na ripfumelo va tlhela va tiva ntiyiso, swi ri ku va munhu a nga kumeka a tshika ku dya

0: leswi xi ngo swa dyiwa swi nga vula ku u hava ripfumelo loko a ri na ripfumelo a nga tivi ntiyiso hi ku ku navela ka mbilu ya xikwembu a ni hi ku va ni hinkwerhu hi ponisiwa ivi hi fika aku tiveni ka ntiyiso hi ta kota no dya swakudya leswi tumbuluxiweke hi xikwembu a hi 20 verse ya 4 yi ri hikuva hinkwaswo a va yi twi swinene verse ya 4 hikuva hinkwaswo leswi vumbeke hi xikwembu swi sasekile xivutiso xana aka ntumbuluko hinkwawo lowu nga kona emisaveni hi swihi swi nga vumbiwangi hi xikwembu swiharhi swinyenyani swikokovi switsotswana hi swihi swi nga vumbiwangiki hi xikwembu vhese leyi yi ri hinkwaswo leswi vumbeke hi xikwembu swi sasekile kutani a ku na lexi fanelaka ku nyenyiwa loko xi amukeriwa hi ku khensa hikuva xi hlawulekisiwile xi tengisiwile xi basisiwile hi rito ra xikwembu ni xikhongelo
1: mfundhisi mvuke
2: ni kombela ku ngetela mfundhisi
1: okay mfundhisi malile
2: ni tsakisiwe hi xikombiso xa ti constitution nawu wa khale na nawu wa sweswi va ri loko u hanya hi nawu wa khale lowu nga yirisiwa hi nawu wa sweswi wa dyiwa u na nandzu atikweni ni lava ku katsa na ku na loko wo dyondzisa vanhu ku ri a hi fambeni nawu wa khale i na nandzu wa ku xenga tiko u kucetela vanhu ku nyadza nawu wa sweswi ivi wa muxengi wa tiko se ni le ka timhaka ta ntwanani wa khale na lowa sweswi loko u byela vanhu ku a hi fambeni lowa khale swi vula ku wena i nala wa Yesu Kreste
1: swi vula ku leswi mi vulaka swona mfundhisi i ku na le patwini hi fanele hi xiyaxiya ti-speed limit hi ku i ta tiva ku laha a ku fambiwa 60 se speed limit va xi yise hansi xi le 40 i nge vuli ku mina tolo ni xi vone xi nga xi ri 60 hi leswi swi vulaka
2: swona loko ku nge se va na miti va swi veka ka ma-100 loko ku va na miti va hunguta se u fanele u landza nawu
1: mbonisi vuke namuntlha ni kombeami loko professor wa mina ni kombela mi nga ni kaleli mi ri kwala kusuhana mbonisi vuke a xigriki xi ri yini na xihebheri hi swi leswiwani
3: I think xigriki hiko xi vulavulaka kona ngopfu la ni tsakisiwa hi marito lama ma nga vula hi Yesu Kreste u ri a ni yi kumini la hi Xitsonga mfundhisi Maluleke va tshamaku mi ta na ta n'wa tibibele mi ta swi la tona i Matthew chapter 11 verse 29 leyolo yo olova swinene leyi tiviwaka hi un'wana na un'wana loko a Yesu Kreste a ku rhwalani joko ra mina mi dyondza eka mina hikuva ndzi ni vunene ni mbilu le ya tintswalo kutani mi ta kumela mimoya ya n'wina ku wisa kombela ku hi andlalana xiheveri laya a mi nge kumeli nyama ya n'wina ku wisa mi ta kumela mimoya ya n'wina ku wisa se ma yi vona emphasis ya Yesu Kreste a yi le ka buruku na hembe na khavichi na tinyala focus ya yena yi le ka moya hi mhaka ya ku eka nguva leyi hi vulavulaka hi yona ya tintswalo leyi nga profetiwa le hi vaprofeta u ri Yesu Kreste lava ri ta va tiko ra mina nawu wa kona ni to wu tsala endzeni ka mapfalo ya vona hikokwalaho hi vulavulaka hi ku ponisiwa problem leyi karataka ni nga se heta mhaka leyi mfundhisi Dingani phela loko hi vulavula hi nawu vayingiseri va fanele va swi tiva ku ri n'wina wa masiku lama hi vula swona sweswi a va nge i doctrine hikuva swi nga endleka ingaku vanhu va swi teka ingaku hi vula swin'wana ku na tikerekete ku na moya wun'wana wa ku ri loko u fika hi 9:01 ekerekeni u kha u swi tiva ku yi nghena hi 9 tsumi ya xikwembu se yi fambini xikwembu a xa ha ri kona i doctrine leswaku ku ri ku munhu o lava ku vanhu va kahle lava fika u ta swi kuma kwini ebibeleni ku ri loko u leta hi 1 minute ekerekeni a hi ku vekela joko ehenhla ka munhu leri a swi tivaka leswaku a nge swi koti ku ri rhwala joko ra Yesu u ri ri olovile un'wana na un'wana a nga ri kota ku ri rhwala twana loko u ri yini loko a vulavula hi joko ra yena Paulo a swi summarize a ku ri loko wo pfumela hi mbilu u pfula nomo u vula hi nomo wa wena wa ponisiwa a swi yelani helo na na na ti carbohydrates na ti nitrates na cabbage.
1: Mfundhisi mali leyi mfundhisi
4: a ni lava ku hlamula xivutiso lexi a ni lava ku tiwa xoho xa tinyama.
1: Hlamulani mfundhisi.
4: Hlamule ni nga ri na verse. Kati hayi ndzimana yakwe yi kokwalaya ka First Corinthians chapter 10. A hi vakorinto vo sungula hi papila ro sungula ra vakorinto chapter 10. Verse 25 loko ni ya na yona hansi twanani ku yi rini. Yi ri nyama leyi xaviweke lomu yi xavisiwaka kona. Dhanani hi yona hi ripfalo leri tshunxekeke. Mi nga vutisi lomu yi humaka kona. Loko ni ya ka Shoprite ni nga fiki ni lava ku tiva ku homu leyi mi yi xavisaka laha yi dlayisiwe ku yini.
1: Mara loko mo ni vona ni kha ni yindla hi basikiri ni kha ni yi huwelela nyama a mi nge vutisi n'wi
4: loko mi
1: ni kha ni nga vuli ku ya yini ni ku a hi tele hi ta xava nyama yi chipile
4: na ha ya mahlweni mi ta swi twa a hlamula na sweswo Paulo ku mapfalo ya van'wana matsanile a hi na swakudya swo fana amakaya mi nga fiki laha mi nga ta fika mi nyenya swakudya swa mina hi ku ni tshama ka one room laha leswi le matafuleni loko ni ku tanani hi ta dya mi ta mi ta dya handle ka loko no mi byela ku swi tlhaveriwe swikwembu swa hava a mi dyi sweswo mo ni hlaya ni hetisa hikuva misava ni hinkwaswo leswi nga ka yona i swa hosi loko mi rhambiwa eswakudyeni hi munhu loyi a nga ri ki mupfumeri kutani mi swi tsakela ku ya kona dhanani hinkwaswo leswi va mi phamelaka swona hi ripfalo leri tshunxekeke mi nga vutisanga lomu swi humaka kona verse 28 kambe loko un'wana a mi byela a ku swakudya leswi swi humeseriwile swikwembu swa hava mi nga swi dyi hikwalaho ka loyi a mi tsundzuxeke hi ripfalo ro ka ri nga tshunxekanga ni xoko ni zamini
1: a mi lehla mfundhisi mara ni kombela ku vutisa n'wina
4: vutisa
1: loko sweswiwani munhu a karhi a vuya a ku ni huma la nyama leyi nga vulavuriwaka swikwembu swa hava Miri hava a yi xekiwanga mfundhisi a yi xi nghena potweni va lo fika va va tsemela va ku mi ta ya mi ya sweka kaya
4: mara yi huma kwini yi ganderiwini nyama yaleyo andeni ka yona yi na mimoya phela leswiya vo ngo ku phahla leswiya swi na mimoya swi leswiya ni vuriki xikwembu xa hina is a jealous God i xikwembu xa ri lave a xi swi lavi ku hi tirhela swin'wana a swi na mhaka ku swi ta njhani swi chipile swi swekwi kahle swa nuhwela kumbe swi yo byabyisiwa loko swo za swi tlhaveriwa swikwembu kumbe xifuwo xa ko xi yo tlimbiwa kunene ngati yi wela ndzeni vutomi ngati i vutomi loko munhu ko huma ngati yo tala ku hava na hi anga hani a swi pfumeleriwangi sweswo
1: 0608875942 0608875942 Wangser Rogers RFM loko kuri na leswi milavo ku subutisanku fa kona la xikarini ka hina xipano xa hina lexi nga ta kota ku mpfuna hi tinhlamulo loko mila ku nghena mi commenta hi scripture mapfumele loko mi nga nghena na ti verse a ndzangi va nika chance ho vonge ta vongena totswe inge itaka mingseri Rogers RFM mingse nghena totswe inge itaka mingseri Wangser Rogers RFM.

0: ikombela mitima radio mthe mingena kahle mingari ka radio amitswaka le kahle hi cancel ya balavula tano 0608887 5942 vaingsa rwa GSR FM hi le chance ya nwina ya ku mingena mi veka mavonelo ya nwina namuntla mavonelo ya mingseri ama mavonelo ya mingseri na kwa leka kwa hina hi nga kona la wana a hi pfumeleleni vayingiseri va vutisa ku ya fika emakumu and then hi kota ku va hlamula ku ya fika emakumu muyingiseri wa GSR FM
1: aye vafundhisi
0: aye
1: hello
0: aye
1: mi to mi vulavula hi ku khensa ku ri hi swihi leswi hi faneleke ku swi khensa kumbe hi swihi leswi nga fanela ku khensiwa loko hi ta rhanga hi dya ntayingisela moyeni
2: bas thole
1: bas
2: mi nge se za mi famba hi ku kongomisa a ni yi ri hinkwaswo leswi vongiweke hi xikwembu swi sasekile swi vula ku swakudya swin'wana na swin'wana handle ka leswi tlhaveriweke swikwembu swa hava handle ka leswi dlayiweke hi ku tlimbiwa mikolo handle ka ngati swakudya swin'wana na swin'wana before mi dya mi ri xikwembu na ku khensa ko va u ni nyiki swakudya leswi ni swi amukela hi ku khensa ivi mi phatlulela makhondo ri nga va khondo ra fene kumbe i yini siku rero mi ti dyela hi ku tshunxeka hi mapfalo yo tenga
1: kambe mara mi nga khensi leswi nga tlhaveriwa swifaniso
2: leswi nga tlhaveriwa swikwembu swa hava swi nga tlimbiwa hi mikolo swi nga tlimbiwa mikolo ngati yi nga humi ivi na vuvendle a hi dyi tanihi vakreste ku dya va hedeni mara before hi dya leswi dyiwaka hi swi amukela hi ku khensa
1: ni rhange ku khensa hinkwaswo leswi ni dyaka
2: loko ri kumi mukreste bastwani xo kumi mukreste
1: a ni swi tivi ku ni muyini no vona ni ri munhu un'wana
2: i dyondzo ya vakreste leyo khensa leyi
1: na mina yi nga ni pfuna siku rin'wana
2: mi ta khensa mani na
1: a ni khensa xikwembu ku ni khensa vuswa hi lebyiwani ni fanele ni dya xipfuna
2: a swi twi xikhongelo xa vadyohi
1: no ta vulavula siku rin'wana
0: yaleyo ikensile bava va ri fambani mi ya khensa mi phatlulela na makhondo ya timfene
1: hinkwaswoikhensahi
0: mara ngati yi sungula yi fanele yi halaka
1: okay
0: hi khensile
1: madyambu lamanene
0: hi swona ba
2: pastor Dingani
0: ayeu
2: mi kha mi ta teka wun'wana hi lava ku kombeta ku sweswi hi le ku kombeteni leswi ripfumelo ra xikreste ri vulaka swona a hi vulavuli hi kereke ya munhu kumbe ndhawu yo karhi ya vukhongeri hi kombeta ku ripfumelo ra xikreste loko swi taka ku hi dyani a hi dyini ri rini
0: n'wi hi taka miyingiseri muyingiseri wa GSR FM
3: kunjhani swi manito a or ni tlangisa bolomo si
0: a layini ya n'wina yi tshamisekanga a ni swi tivi ku i mhaka ya phone na yi tlhe yi
3: no ka mi nga swi lavi kutwa hi ku na masikani vulavurini hina la mi kambeti yitwala se namuta kwene ni vulavula ku hina ni fane a kule ngopfu hi yona a kule letdow why masuiaaiiw
0: okay mi nga vulavula sweswiwani mina na miyingisi ni mi loko mi tweni loko mo vuti na mito
3: ya a mi mito masi hinkwan'wini a sweswi phela leswi gosa kwalano ku yingisele vayiserila
0: okay mitwini papa se yi kahle ya twala foyini ya n'wina mi nga vutisa
3: ya na vula se mi na mudyondzise swona ndzi yingiserini sweswi
0: xi ri xivutiso xa n'wina
3: a ni na xivutiso listen me carefully ni tele sweswi a ni na xivutiso ni ri mi vulavula swona ntwanano lowuntshwa wa ku dyondzisa leswaku ri lava nga pfumela ka yesu va dya yini va endlisa ku yini because swakudya hinkwaswo swi nga tekisiwini leswi humaka embilwini ya mina hi swona swi dzaku mina

0: I don't. The Bible in my son, but I'm in quarter. And not you see something. I want that God ask it. Just to see back. Pela me escriba los comercuananos, mi dos disabas, la batiba above. Say, listen me carefully now, and I'm not an evil kumba. Come back. I ain't slave. La kesa, la muta. Ni pala pili ni matanwa, ni angaya ni mtebe pili ni sari ngisi, sometimes basu, chika tek tuwi. Nga ngena kareke, maskin kwao. Ni tipi tala mprofita, kambe. Loko nga enda ka sona, desi yesu nga vla sona. I must go back to school, start a really one, cause tomorrow. Can I get that you with me?
1: I can see the papa, mba nama jambula manen.
0: You can see this man.
1: Amen.
0: Ke
1: tsene. Ai sa re FM a ingene ni indlela leyo. A ingene ni ikari ita rizina kusuka ematsalweni. Loko kuri na nchumulo nga itsakisanku ekuba mingena mikari mitisa matsalwa la mama maseketelaku kumbe matsala la mama kanetaku lesi inga kusivalavuleni hi sona namthana madyambu. Xivutiso na kambe ha phinda ku xana ku ya hi testamente leyintswa. Sana isi sakudya leswi fane hi swidya kumbe isi sakudya leswi nga fanelanga ku swidya kuna voice note ya mingiseri inge ni tlanga voice note ya mingiseri le
2: i madambe la manene vafundisi na vayingiseri va Jisra FM andi kombela ku tsava fundisi xana loko no ti dira xakudya lexi nga ti fela hi xo xini vanhu kan enter na nduna namuhlanga na musa xigali tikulu etabuskandzi ko
1: Bari loko va ti dyela swakudya lexi nga ti fela xiharhi lexi nga ti fela hi xona va va ka va ndla nandzu na ni kombela va hlamuriwa
3: i ku kongomisa loko ku ri ku ngati a yi humanga a kamiri wa xiharhi a hi dyi nchumu walowo xi fana na lexi nga dlayiwa hi ku tlimbiwa mikolo a hi dyi
1: hi khensile i n'we hi tlanga yin'wanyana voice note ya mingiseri hi leyi
4: vafundhisi ri perile na ku mi xumisa swakudya swo fana na tinyama na yini ha o fene ku dya un'wana na un'wana a ku na kereke leyi faneleke yi yirisa munhu ngopfungopfu nyama ya homu hi ku na n'wina vafundhisi kwalano maxava mavhengeleni tinyama tin'wana ti thuma vito ya swikwembu tigina ti ya xavisiwa tibucharini ku hava munhu loko a nga dyiku nyama wo karhi se a ni ta vula ku hayi ku vula ka un'wana a ngete Simon Petro a ku tlhava u dya lexi xi kumekaka u xi lava Se mani voni swi yila ka timhaka ta swakudya. Mataleni mina a hi xumini vafundhisi.
1: Mataleni va ri Simon Petro tava o dya.
3: Ya, hi la ku kombeta. Ku ri aka ripfumelo ra Xikreste, aka New Testament, swi kona swi yila aka swakudya. Swa yila ku dya swakudya leswi tlhaveriweke swikwembu swin'wana. Swa yila ku dya nyama ya swiharhi. Kumbe swinyenyani leswi nga dlayiwa hi ku tlimbiwa mukolo ngati nga humangi swa yila ku dya vuvende swa yila ka Xikreste mara loko mudyondzisi loyi a dyondzisaka dyondzo yo tshikisa vanhu swakudya leswin'wana i dyondzo ya madimona mudyondzisi yaloye i mukanganyisi i nala wa Xikwembu na Kreste ivi a nyangatsa na vanhu lava siveriwa ku kudya va kumeki va tsaka hi vona muxaka lowu
1: u va tsonisa swixevo xa ka
3: swixevo a tlanga va niki plan b
1: mpfunisi
5: mpfunisi
1: vale
5: tlhava u dya swi vula ku tlhava xihala ka ngati
1: u dya ni va twe kahle mataleni va ri tlhava u dya Petro tlhava u dya
5: a yi ri tlimba u dya ene a yi ri tlhava u dya leswi humaka xo tlhava swihalaka u dya xiwo xexo sweswi vulaka swona
1: 0608875942 0608875942 ku na voice note yin'wana ya mingiseri i nge yi tlanga la
2: mara madyambu lamanene nakambe mfundhisi fabya se mi vula ku tikereke leti vulaka ku a ku duyini a ku duyini ti va ti kha ti endla mhaka ya madimoni na a ma hlangana musa xigalo tikulu SW Scandal ni kombela mi hlamula hi ku hatlisa mfundhisi fabyani inkulu
3: ra a khensa swinene a hi vulavula hi tikereke musa xigalo hi vulavula hi ku ripfumelo ra Xikreste ri ri yini a hi busy hi ku ri lava hlanganaka laya hi vitro karhi ve ri yini hi kombeta leswi vulaka hi ripfumelo ra Xikreste ripfumelo ra Xikreste riri hinkwaso leswi vumbiweke hi Xikwembu swi sasekile aka lava va nga va Kreste loko va swi amukela hi ku khensa se a hi amukeli hi ku khensa hi ti dyela lava hi nga va Kreste hi nga na ripfumelo ende hi tiva ku ntiyiso lava va nga ri ku na ripfumelo va nga tivi ku ntiyiso swi ri va lava a hi vadyondzisiwa va Yesu vadyondzisiwa va Yesu hi dya hinkwaswo leswi rito ri ngo hi dya ivi hi tshika ku dya leswi hosi Yesu a hi tiviseke hi vaapostola ku a hi dyi hi swihi a hi dyi tinyama leti tlhaveriweke swikwembu swa hava a hi dyi ngati ku nga vuvente a hi dyi tinyama ta leswi dlayiweke hi ku tlimbiwa mukolo i ripfumelo ra Xikreste ri vulaka sweswo leswin'wana ha dya swi nga ri na mhaka ku ri i xiharhi muni i xinyenyani muni i xikokovi muni loko u lava nyama yaleyo dyana loko ku ri ku u na ripfumelo ende u tiva ntiyiso hi khensile
1: ma yi teka mingiseri mingiseri wa Jesu RFM
6: hello
1: ahee
6: njhani
1: hi kona minjhani
6: i tsukile
1: eyi
6: mina ni twile laha ka Marka 7 verse 18 kwala hansi laha leswaku u dya hinkwaswo laya leswi ngi dyaka hi munhu a swi nyamisi hinkwaswo a ku vula Yesu se a tiku i ntiyiso swa ku hina a tarikisa moyeni
1: va ri i ntiyiso ku fika kwini ka buku ya Mark 7 verse
3: 18 loko ku za ku vula Yesu a ku swa ku dya hinkwaswo swi tengile i vulavuri a heta mara a nga vuli ku ku hava leswi hi nga dyiku tanihi vakreste vadyondzisiwa va yena leswin'wana swi tenge hinkwaswo mara tshika tinyama leti nga endliwa swa miphahlo ya swikwembu tshika ngati tshika ku dya tinyama ta swiharhi swo tifela na leswi nga dlaya ku tlimbiwa mukolo a hi tshikeni
1: i n'we hi tlanga voice note mingiseri hi twa ku mingiseri u ri yini la
7: minjhani vafundhisi na mahaxi mina ni la ku resina hi Genesis chapter 1 verse 29 laha yi kombisaka ku Adam na Eva a va nyikiwe mihandzu lowu tswalaka mbewu ku va dya wona swiharhi swi nyikiwa swa rihlaza ende swiharhi a swi ri kona hi nkarhi luwa a ku vangi na command leyi Xikwembu xi nge ti va dya swiharhi se loko hi langusa ka Acts chapter 10 Petro i kombe vision laha Xikwembu xi nge ti a dlaya a dya swakudya swo karhi laha nge te a swi basanga Xikwembu xi ku nga vuli swo ka leswi ni nga swi basisa ku a swi basanga tin'wani tivhese ti kombisa ku xin'wana na xin'wana lexi i xi dyaku xi nga ku hlatisi dyana hi ku xakudya xi nge ku dyohisi se ni la ta tiva ku loko ku ri ke ni Xikwembu a xi swi tivaka swakudya leswiwa swi basile a swi vulela yini ka Old Testament ka vo Levitika ku swakudya leswiwa a swi basanga loko ku ri ke ni xona xi tiva swilo hinkwaswo xivutiso lexi ni vutise mhaku timhaka leti a ku ri timhaka ta swakudya kumbe a ko va metaphor yo karhi kumbe mavulavulelo yo karhi ya ku va va ku vulavuriwa hi swin'wana handle ka swakudya na
3: hi ku kongomisa swinene swi ri laha va le ku kambeni ka vutlhari bya Xikwembu va kamba vutlhari bya Xikwembu ku ri loko xi aleli lavaya a xo ka xi nga tivi ku ri swa dyiwa na se hi ku kongomisa mo hi kumeka hi ri karhi hi kombeta mhaka leyi hi swi vuli masungulweni ku ri ntwanano lowo rhanga a wu ri wa vanhu lava va ku a va tswariwanga ra vumbirhi a va na Xikwembu andzeni ka vona a hi moya wun'we na Xikwembu miri ya vona a hi ntepele ya Xikwembu ende a hi vana va Xikwembu se aka ntwanano lowuntshwa xi vulavula na vana va xona xi vulavula na vanhu lava xi nga ndzeni ka vona xi nga moya wun'we na vona miri wa vona i ntepele ya Xikwembu se i milawu yimbirhi yo hambana aka mitlawa yimbirhi yo hambana a swi fani i mitwana yimbirhi yo hambana
1: n'we teka mingiseri mingiseri wa Jesu RFM
8: vafundhisi va mina
1: ahee
8: na mihlazi ni pfukile na pastor Dingani
1: hi hlayisekeni ku na minjhani bava
8: hi pfukile mfundhisi Tlhabyani mfundhisi Maluleke
3: ahee
8: na mfundhisi Mawasa na mfundhisi Vukela Mpukeni ingaku hinko vhela aka mitsonga kwalano un'wana wa mina u tshungula mina wa wuri wa n'wina ku lambela va n'wina
1: leswo
8: mavulo ya madyondzisaka leyi a hi to vhela hi nta bible school va lova hi ntsonga i mhaka ya matimba swinene a ni kha ni yingisela swikwembu ka mi dyondzisa ka timhaka ta swakudya swo hava se ni le ku byeleni lava ni nga tshama na vona ku mhaka ya ni kha ni yi dyondzisa se xikwembu xa yi confirma hi leyi a ni dyondzisa yona namuntlha ni lava ku ri yi tlhela yi cheka ka vakulu to wo sungula 10 ni hlaya verse 21 ni ya fika ni hlaya ka verse 21 ku ya fika 22
1: vakorinto vo sungula 10 21 and 22
8: Yeah, I'm not going to 22, yeah. I think you're 21, but yeah, well, I'm not sure.
3: You're nice, like I'm a Kualo. As we end the key, a lesser communuela, a shinwele and shall hosi, ni less shinwele and shama demon. As we end the key, lesser comedia et aflin, ra hosi, ni let aflin rama demon. Shana, he lava kushon to kiss a hosi ke. Shana hayi tlula hi matimba ke.
8: Amen. Se, a swi endleki leswaku hi nga dya xinwele ni xin'we na madimoni. Na loko mi sungula futhi ni ka loko mi sungula hala ka vo 20 futhi loko mi sungula ka 20 na 19 ya ha vulavula hi swona ku a swi endleki ku ri hi nga dya a xinwele ni xin'we na madimoni. Madimoni ku nga hi leswi yi vulavula hi madimoni i vanhu sweswo swikwembu swi phahliwaka valavo phahla. Hina a hi dyi na vona a hi leswaku a ka ripfumelo ra Xikreste a hi ka a hi ti kati naswona swilo swa madimoni swakudya a ka Marka yi ri dyalani a nga dya hinkwaswo leswi va swi vulaka Marka 7 verse 14 kumbe nhlaya ku ri a ku na nchumu lowu nyamisaka mara hina vakreste a swi endleki ku hi nga nwela xinwele ni xin'we na madimoni a hi ti kati na swikwembu swa va hileswaku hina swi hlawulekisi hina hi tinyungubyisa hi swona ku ri hahla hina swi hlawulekisi leswi na ku a hi pfuli nomo hi tshema kun'wana na kun'wana hi cakunya hi mita na swilo swa madimoni se a ka ripfumela Xikreste loko hi pfulekeloko i pfuleke matiso i nga i kha i vona na loko swi hlayiwa hi ku a wu le minyameni u nyanya ku pfuleka matiso u vona u tshamile ku leswi va swi hlayaka hi swona se loko u ri aminyameni aka munyama i mihlolo ku twa mhaka leyo saseka ya matimba leyo nona leyiwani leswa a yi khomi kahle vanhu lava nga munyameni mara munhu loyi a nga ku vonakaleni ku ri u fika a tshama exikarhi ka mafurha loko a twa dyondzo leyi yi n'wi akaka yi n'wi kurisaka yi n'wi nyuhwerisaka leswi vulaka ku ri hina a hi ti kati na swikwembu swa hava na khensa ngo vafundhi lomu ka mudyondza mhaka leyi yi va yi nkhotlha swinene yi challenge ngopfu namuntlha mihlengo na jimjoni
3: a khensa swinene
8: hi swona
1: ahee mfundhisi malayi
5: aka voice note leyi nga ta yi vulavula na hi ti-metaphor loko mo yingisa kahle yi endla hi nga ku xivutiso lexi a xi lava ku komba ku nyama yi fanele yi nga dyiwi hi ku le ka genesa xikwembu a xi ri a swi ri koho swiharhi mara a xi tikomba xi nga lerisanga mara mo ni komba ku xikwembu kusuka khale ku navela ka xona a ku ri ku ngati na swilo swo fa hi swoxo swi nga dyiwi ni la ku kamba aka Genesis chapter 9 ivi ni hlaya verse 2 na verse 3 kumbe mo ni sungula ka 1 yi ri kutani xikwembu xi katekisa Noa ni vana va yena xi ku ka vona tswalana ni mianda mi tata misava swiharhi hinkwaswo ni tinyena hinkwato ni swikokovi hinkwaswo ni tihlapfi hinkwato swi ta mi chava swinene swilo leswi swi ta lawuriwa hi n'wina tswalana ni verse 3 swilo hinkwaswo leswi hanyaka swi ta va swakudya swa n'wina hinkwaswo leswi hanyaka swi ta va swakudya swa n'wina ndzi mi nyika swona hinkwaswo ku fana ni leswi ndzi mi nyikeke swimila swa rihlaza kambe mi nga tshuki mi dya nyama ni ngati ya yona i xilerisi xa khale lexi enawini xi va fika xitsariwa mara i xilerisi xa khale vaapostola a va tiva mhaka leyi a ku byeliwa vanhu vo sungula ndzhaka ndhambi ya mati va ri 80 ku ri mi nga dyi nyama na ngati ya yona se a swi cinci na sweswi xikwembu a xi swi lavi ku munhu a dya ngati xi tlimbiwile xi endlisi ku yini ene a xi yirisa n'wi nyama hi dya yi laha yi vulaka mi ta dya ene yi ri hinkwaswo dyana
3: se hi tsakela ku kombeta ku ri loko vo va kona vadyondzisi va dyondzisaka munhu loyi a nga na ripfumelo aka xikwembu na le ka Yesu munhu loyi a tivaka ntiyiso va ku ri u nga dyi leswi na leswi na leswi va nga ri ku vuleni tinyama leti nga humeseriwa a miphahlweni swikwembu swa hava va nga ri ku vuleni ngati va nga ri ku vuleni leswi nga dlaya ku tlimba mikolo dyondzo yaleyo va ku dyondzisa ku yona va ku tshikisa ku dya leswi vumbeke hi xikwembu i dyondzo ya madimona loko u yi landzelela i le ku landzeleleni ka madimona makumu ya kona swi nga endleka yi nga chayi kahle Kensini
1: una voice note ming seri ingo itlanga voice note ming seri hilo ming seri
9: prepare le bafundisi ka nongonoko wa kahle u saseka reasoning from the scriptures ni kombela bafundisi hi pfulaka proverbs 31 from verse 6 ku fika 9
1: proverbs 31 6
9: kombela bafundisi and then mi hi hlavutela yoku leswi hina hi hlayisaka xiswona hi swoho kumbe yi vula swin'wana swo hambana na swona hi ku yi hlavutela xana
1: from 6 to 9
3: swivuriso 31 vhesi ya 6 to 9 yi ri byalwa nyika munhu loyi a nga kusuhi ni ku fa ni lava khunguvanyekeke ngopfu emoyeni va nyike vhinyo va ta nwa va rivala vusiwana bya vona maxangu ya vona a va nga ha matsundzuki vanhu lava nga kotiki ku vulavula hi voxe va vulavulele o sirhelela vapfumari hinkwavo lava tikeriwaka va tekewa timfanelo ta vona vulavula o avanyisa hi nawu timfanelo ta swisiwana ni vapfumari ti hlayisi swi rivalava ngopfu mhaka leyi ya vhesi ya 6 na 7 leyi ngo byalwa nyika munhu loyi a nga kusuhi ni ku fa ni lava khunguvanyekeke ngopfu emoyeni va nyike vhinyo va ta nwa va rivala vusiwana bya vona maxangu ya vona a va nga ha matsundzuki veri leswi va yi hlayisaka swona vona na hina hi hlayisa sweswo ya hi swona hlaya ku fana na vona na
1: va kayaxi va lava ku interpreteriwa hi loko swi vula yini
3: a ni tivi ku ri yi interpretiwa yini a hi tindzimi
1: swandla vona va karhi va lava ku tshikelela ngopfu ka laya ku nika vanhu
3: byanama yi kombela
10: mone rhanga mina tinga futhi mina ni nga ze ni ya matsalweni ni ni to vulavulisa sweswi va ringetaka ku hleketa swona na vona mativa xikwembu a bibeleni a xi na lecture ya ku munga wu ta katsiwa na yini mi humesa yini a ku na lecture ya ku ri swakudya swi endlisiwa ku yini swo nwa swi endlisiwa ku yini humesani xikwembu aka swona xikwembu xo teka munhu xi n'wi veka antangeni mara munhu loko o decide ku teka swo nwa a endla leswi a lavaka ku endla swona a nga endli ongeti a nga swi tivi ku u lava ku dakiwa loko a teka bodlhela ra henekeni hinkwaro a ri nwa a ri chela khwirini ra yena xikongomelo xa yena wa swi tiva ku u lava ku endla yini van'wani na leswi va swi dzaha va kha va swi tiva ku va lava ku endla yini loko se va dakwile se a ku nga zi ku laveka vhese ya ku ri mi nga xikwembu maxikarata manuku xi ku ri xi tiva nyawupe mi nga dzaha hi nyawupe mi nga endli yinini a xi nga ri ka timhaka ta teleto e vhese leyi a yo vula leswaku ri tekani byala mi nyika vanhu va nwa leswi yi vulaka swona loko ku ri ku ri byala byebye lebya u byi nwa hi xikongomelo xa ku onha a hi swona leswi rito ra xikwembu ri vulaka swona a hi swona
3: ya na mina hi kongomisa loko hi ta aka lava va nga na ripfumelo va tivaka ntiyiso a va swi tiva handle ko tilumaluma vakorinto vo sungula chapter 6 vhesi ya 9 and 10 yi longoloxa vanhu lava yi ngo lava va nga ka va nga dyi ndyaka ya mfumo wa xikwembu se yi katsa na swidakwa u dakwa hi byalwa i nyawupi kumbe i yini kumbe yini loko u za u tirhisa swo karhi swi ku dakwa u xi dakwa yi ri u nge dyi ndyaka ya mfumo wa xikwembu se a hi ti voneleni
1: i nge yi tiva mingiseri wa Jesus FM
11: hi lo file malandzi ya hosi hinkwenu
1: Ahe.
11: Mringa.

0: Hey, focus in there, okay?
1: Hello, manito.
2: Eko ra xitichini mingi serile nyika nwana nkarhi.
1: Okay, inkomo ni kombela ku vutisa la mayela na swakudya. A hi ngo sweswini enkosini. Ivi ni ti fika ni tikumela nyama ya huku kumbe ya homu ya leyi ni ti dyela hi le rhandzu. Ende mi kuma ku nyama yaleyo ya homu loko va yi dlaya leyi va nga yi dlayaku va rhanga va phahlelela mina ni nga tivi nchumu ni huma kun'wana ni ti tela nkosini wa ndhawu yin'wanyana. Xana kwalani ri tirha xikombe ri ni veka kwihi hi mhaka ku ri ni twisisa ku ri loko ku ri ku a ni swi tiva ende na rito ra xikombe ni karhi ni ri tiva hi lava nga ta va condemned a hi swona mara sweswi a hi languteni ka case ya ku a ni tivi nchumu ku nyama ya huku ya homu leyi kumbe homu leyi nga yi tirhisaka as nyama la nkosini yi rhanga yi phahleleliwa before yi ya dlayiwa. So kwalano rito ra xikwembu ri ni veka kwini mina ni nga dya nyama yaleyo ni nga tivi nchumu i ta yingesela moyena ku ri makhelwani wa xitichi
0: hi kensile makhelwani wa xitichi
1: thank you
3: so, ya swi vula ku ri va nga va va yi joyinile kwala xikarhi va yi hlamurile Pastor Mabasa va kombeta ka vakorinto vo sungula swona chapter 10 laha yi kombetaku ku ri loko munhu loyi a nga ri ku mukreste a nga ku rhamba a swakudyeni andyangwini wa yena yi ri loko u swi lava yana loko u fika laha yi ri u nga vutisi swivutisi swa mapfalo swi huma kwihi swi endliwi njhani yi ri dyana hinkwaswo leswi u nyikiwaka swona mara loko ko va na wun'wana a ku byelaku a ku swakudya leswi swi tlhaveriwi swikwembu swa hava yi ri u nga dyi hi mhaka ya luya a ku byelaku loko ku ri ku a wu tivi nchumu inga vutisi pfotosela we a no amukele xirhambu yi ri dyana hinkwaswo leswi va ku vekelaku swona tafule dyana swi tlhaveriwa a swi tlhaveriwangi dyana a na a wu swi tivi mhaka hi laha ku tiveni loko za wu tivisiwa tshika
0: mfundhisi mavaso ku na xivutiso laha lexi kongomisaka n'wina xi ri loko ni nwa kambe ni nga popiwi ni va ni kha ni endla nandzu ni kha ni nwa mara ni fika ka level liya a ni no nwa a ni na sweswa ku ta tibishopo va ku wine yi kahle for skin
4: mara ku nwa ni va ni kha nwela yini ku dya ni va ni kha ni dyela yini swi fana na ku na dya a ni zangi ni dya nxurha ma swi tlhaveriwi swikwembu ku dya na ku nwa swilo leswi nga xikwembu xi nge te hi nga swi dyi hi nga swi ni xi dyoba a hi mhaka ya ku mi tsotswiwile kumbe a mi tsotswiwanga a swi dyiwi a swi nwiwi hi heta kwalano
5: na ku mfundhisi Mabasa loko mo kamba hambi munhu laa nga ku dedelekeni loko mo dakwile u ra ndhakwanga a nga pfumeli i ra ndhakwanga a kha wa tsandzeka ku famba
2: a ni yisiwa kwale ka vhese leya ya ku Paulo u tirhi ya wena Timothy nwananyana swi wayinana u ta kota ku a hi tshameni kwala hi nga hlaya kona a ri tweni ku lava va matiko mi nga va tikiseli
0: before mi hlamula mfundhisi Lazwana u n'wi hi teka miyingiseri miyingiseri wa Jesus RFM
6: va vulavula hi ku kumbiwa na vona va kufa a va lava xivutiso xexo ntsena ku hlamuriwa kwalano
3: basthole va kha va va nyika xihoko lava lavaku ku fa leswibedhlele hi ku va tlhava tinjikiseni va va titivata ku ri maxangu lamaya ma nga va tikiseli evuton'wini ti-drugs letiya ti na alcohol andzeni ka tona se ya tirhisiwa aka loyi a tikeriwaka a nga kusuhi na ku fa va kumeka va tlhava alcohol liya ivi yi kota ku kumeka yi n'wi endla a rivala maxangu ya yena
2: mfundhisi
0: vuke mivula ku mi nga yi tirhisa
2: ni tere mbangi yi pfumeleliwe madokodela ani dokodela ani swi tivi na ku va tirhisisa
0: kuyiniaodokodela ni mi lava ku ku dokodela ro n'wina zanu mbangi
5: mfundhisi dingani ya prosesiwa ku tekiwa swilo swo karhi andzeni ka yona leswi hanyisaka na mafurha ma humaka ka cannabis ma kona mo tolo mara yi susiwa leswiya swa ku dzayela ku dakwa na hinkwaswo mara va kama swo karhi aka yona
0: okay hey
2: mfundhisi dingani bona ba tla ba yivela ti philistay ta hina ta ba HIV ba endla nyaupi ma swivona
0: yeah
2: eh mara madokodela va ti ma philisla ma lava ba ba dzaka ma vabyi lama mara ba yive ba endla swihoko
0: I can say unwe tlanga voice note ya mixer
7: amla ku isuka so ngwa repelile muhashi na mafundisi kwalano kumbe nto humanyana ndleleni mara xa mina xivutiso hi lexi ku ri loko ni langutisile ku ri ka yena hosi Yesu the way leswi a nga vambisiwa xiswona na i vambiwile xikongomelo xa ku a nga ha laveki tlhandla kambirhi loko se hi vuya hi khitshama hansi ku ri hosi u ta vuya yi ta vuya yi ta vuya impelapela hosi Yesu va ta vuya the way leswi nga va vambisaka swona mara kumbe hina ho ti heta la kahari leswi a nga vambisiwa swona bele wana hi swipikira ha tlhanambirhi sinokhitshama hansi hi khongela ku xikwembu xi ta vuya xi ta hi hlamula i ta
0: a ni tsonga ku leyiwani i topic ya siku rin'wanyani
5: hayi a ku ze ku va topic ko va marilaan malama
0: ya u n'wi hi tlanga yin'wanyani voice note
8: mara madyambu lamanene nakambe futhi swa byana tikereke tin'wani ti le ku dyini ka xilalelo hi xihoko tona ti va kha ti endla nandzu na inkomu a ma hlanga namusa xikalo tikulu SWSCandri inkomu
3: a mhakeni ya ku dya xilalelo hi lerisiwa hi rito ra xikwembu ku ri ku tirhisiwa xikwa ivi na swa mihandzu wa madiriva ni nandzu yi swi veka hi ndlela leyo i xikwa na swa mihandzu ya madiriva se yi nga kumeka yi ri wayeni yi ta hi matlhelo mambirhi yi na xihoko kumbe yi hava xihoko mara ku tirhisiwa swa mihandzu ya madiriva loko yi dya xilalelo
0: swi lava ku wayeni leyi ya xihoko na yona yi nga yi tirhisa ku
3: loko ku ri ku swa mihandzu ya madiriva hi ri ku yi kombeta sweswo ku dakwa u dya xilalelo
0: a ni ti dlilasi tin'wana ti ri tikereke ti entini ta kumaku ti entini loko
3: xikongomelo xa ku dya na ku nwa a hi mhaka ya ku xurha mara i ku vula rifu ra Yesu na ku kumeka hi n'wi tsundzuka na ku n'wi twarisa ku kondza aza vuya xikongomelo xa kona
0: Fonis Maluleke topic i ya leyi nga nghena hi yona ni vona ku ya hi n'wina mi vona ingaku tinhlamulo ti ve kona ta ku i ncini leswi hi fanele hi swi dya i ncini leswi hi fanele hi nga swi dyi ku ya hi testamente leyintshwa
5: ya hayi basisile mara swi tele leswi swa ha yirisiwaki swi nga yirisiwa hina hi nga yirisiwangiki ka swona na hala hi nga yirisiwa a swi nga yirisiwangi khale ka testamente leyintshwa yo helelaka swakudya ntsena swi hlayile mara ka liya swakudya ni twa hi basila mi swi twi sweswi ku ngo tana timhaka ta ku ri Yesu u beleliwe loyi a ta vuya i ku ya heliwa hi ti-question leswiya swi komba vanhu va hlamulekile mara lexi ni nga vulaka xona Mfundhisi Dingani ko va xivilelo ka mina ku ri vanhu va nga teki programe leyi yi ri yo huwa yi xikwembu xi tile ka yona ene hi nga tlangi hi yona hi ku xikwembu xi nge tshiki hi rivito ra xona ku tlangiwa hi rona se na loko hi nghena a hi ngheni kha hi tiva ku hi le ku pfuneni ka wun'wani munhu
0: hi swosweswo
5: hi nga ngheneli ku onha ivi wun'wana a khoma leswi mi nga ta na swona swi onhekile a ya ti heleni mhaka ya n'wina mi nga va na nandzu inkomu
0: Mfundhisi Vukile marito ya n'wina yo hetelela
2: marito ya mina yo hetelela a kumeka ka Luka chapter 13 verse 24 bibele yi ri kutani Yesu a ku ka vona endlani hi matimba ku nghena hi nyangwa leyo khuma hikuva ndzi ri eka n'wina lavo tala va ta rhandza ku nghena kambe va ta tsandzeka a hi endleni hi matimba loko se u endla hi matimba swi tlhelela kwale ka ku rhandza hosi xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo hi matimba ya wena hinkwawo i va ku ri hi wona nawu lowo rhanga ni vaprofeta ni heta hi marito yalawo leswaku a hi ringeteni aka chapter 17 ya Geneza xikwembu xire aka Abraham verse 1 famba amahlweni ka mina mita swivona leswa swa ku ri whether ni fanele ni nwa ni vhorini dzaha or ni endla yini yiri bibele moya lo kwetsima loko se amkele utava kona andzeni ka yena hi yena a hi kombaka leswaku Emmanuel alawo madela alawo ata kungenisa ngozini loko hi fambisiwa hi moya swifambo swi famba kahle nkomo
0: hi kensile basene
4: hi kensile nene muhashi hi kensile aka vayingiseri na mina no la ku vula marito lamanga voriwa hi mfundisi Maluleke ku loko mi hi vona hi tala na vusiku a hi pfumali mintirho hi na yona mara hi lava ku vanhu a va tivi leswi Xikwembu xi lavaka swona loko munhu a twa raha xivutiso a hi nandzu ku miyela ku tlula ku vutisa swilo swin'wana leswi nga ta endla ku na Xikwembu xi kwata hi swona muni hlaya katsongo 1 Corinthians chapter 10 nto hlaya verse 4 and 5 mara muyingiseri loko va ri na nkarhi a va hlayi from verse 1 va fika kwana hi ri hinkwavo va nwile swakunwa swo fana swo huma tilweni hikuva a va hamba vanwa eribyeni ro huma tilweni leri a ri va landza ribye ra kona a ri Kreste twanani verse 5 hambiswiritano lavo tala exikarhi ka vona a va tsakisanga Xikwembu hikokwalaho va file emananga swi na khombo loko munhu a tsakisiwa hi ku vutisa swivutiso leswi a twaku yi nga ku swi kahle swi ri karhi swi vavisa Xikwembu kun'wana yi ri i mhaka leyi chavisaka ku wela emavokweni ya Xikwembu lexi hanyaka se ni ri aka vayingiseri a swi bohi ku vutisa loko munhu a ri ha xivutiso mi nga vutisi xivutiso lexi nga lavi ku hlamula swi fana na ku hinkwenu hina na malebvu ya hina la hi tele ku ta huwa a swi tshamisekangi ni khensile muhaxi
0: leswi wa mutshama ka mi nyika swikombiso hi malebvu hinkwenu mara va vhukela a vakirini mabaso hinkwavo mfunisitazani
3: ya na khensa swinene Pastor Dingani no la ku vula mhaka leyi Pastor Dingani ya ku ri xikongomelo hi lava nga kumeta hi kona vakulukumba xa ku kumeka hi hlangana i ku lava ku dyondzisana hi ripfumelo ra Xikreste a hi vulavuli hi kereke ya ku mani u khongela kwihi kumbe njhani loko vo va va yingiseli kahle unless yo boxiwa ku xeweteni na ku hi khongela kwihi a swi tiveki la ende xa vumbirhi a ku pfaleriwi vafundhisi va lavo hambanahambana swi nga ri na mhaka ku khongela ka Doki Church i mbuti church kumbe i huku church ku va va nga ta na vona hi ta rizina ematsalweni xa nkoka i ku ri xana ripfumelo ra Xikreste ri ri yini ivi hi kamba nhlokomhaka yo karhi ni heta hi marito lama aka Yohana chapter 2 verse ya 5 yi ri mana wa yena mana wa Yesu a ku kama landa endlani hinkwaswo leswi a nga ta mi byela swona leswi a nga ta mi byela swona se a hi tweni loko hi ala ku endla hinkwaswo swa swi vulaka hi Yesu wa vula Yesu hi xiviri Luka 6:46 aka lava a va n'wi landzelela va ku hosi hosi ka yena u ri xana mi ndzi vulela yini hosi hosi xana kasi a mi endli leswi ndzi mi byelaka swona xana u ri yini Yesu hosi amhakeni ya swakudya u ri hinkwaswo leswi vumbeke hi Xikwembu swi tengile mara tshikani leswi tlhaveriweke Xikwembu swa hava tshikani ku dya ngati tshikani ku dya tinyama leti dlayiweke hi ku tlumbiwa mikolo leswin'wana dyanani vadyondzisiwa va mina swi tengile swi basile a ku na nandzu mahlweni ka Xikwembu se vakreste va xiviri hina lava hi nga na ripfumelo hi tivaku ntiyiso a hi dyeni mara hi tshika ntsena leswi New Testament yi ngo ri hi tshika swona leswi tlhaveriweke Xikwembu swa hava leswi dlayiweke hi ku tlimbiwa mukolo kumbe swi fa hi swoxe ivi na ngati hi leswi aleriwaku mukreste leswin'wana matamani tintshwa mimpfundla mabawuri tinjiya heyi swixevo leswi na sweswi dyiwaku chayina timbyana tinyoka dyana loko u swi lava a wu aleriwi hi ripfumelo ra Xikreste ni
0: khensile
5: ya a ni yo jumeka nkarhi luwa mara ni na vhese yin'wana lava ku yi hoxa aka Timoti ya wa vumbirhi aka chapter 2 no lava ku hlaya ntsena verse 5 twanani yi ri yini mutlangi wa mitlangu a nga tlhumurisiwa loko a nga landzi milawu ya kona emilawo le idonisaku la ya ku hikota ku tsutsuma mfuka lo hikota ku lwa nyipile inene loko nga fambi emilawo ya kona akuna haru nga ta ikuma le makomo
0: vaingiseri va Jesus FM hi fikisa sweswo emakomo hi gari i huma irisimu ramzake mbuli leringe God bless Africa ita hlangana nakambe eka nangonoko lo fanaku sonto lo taku reasoning from the scriptures kutava no topic leyi fa inga ta va kare introduciwa a hi been in party ya reasoning from the scriptures hi ku nghenelela hi va xiave xa nongonoko lo God bless Africa zwakembu.

ngandingo shambalazayo noma ngandingo singela makholwa noma ngandingo hluphayo kodwa ngahawukelwa ngathola umusa ngathethelelwa ngangikwenza konke lokhu ngokungazi nokungakholwa. Blessed is the man who makes the Lord his trust. Obusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova.